0: Sandi mas boy pa nagkita man sanda
1: tapos nag-adto na ramit banga
2: wa nga ni ka nag-adto ka mo ito kay manang manian
1: wa ako ka kita
2: bay sigo human yung karamagay makara
1: tapos
2: no nagkakapit na lang si papa mo ito ba yung si papa mo
1: rin o nakagto ako ito sandi mas ay wa nga ka na nalubay tapit mo. Nalipatan ko, tabi. Dati ganito ako
2: na. Bagay, tabi ang nang bagay. Kaya nga, kung amat mo na ako maka, kuan baga, maka no yun hong agto na ay, bagayo-gayo, ana. Hindi ko tamatandaan kung sinda kita maligaw makon ako. Pero kung gaagto ako na, mana, may no yun nun, dayan ho nga, ano ho nga, tawag akay, mian kung kano na sa makato, sa banwa. Pasulangon ako una. Do yun doon? Saka, pan ako? Ko, pag ano, ay, pista saan na sa ano nga ra? Ito sa San Dimas? Galing daya pa ang 28. Ga ano siguro? Ga 28 raan na nga. Kwanto?
0: Pista, doon at pulo ron.
3: Bullseye! Okay, medyo mahaba-aba rin pag-istorya at mag-ina. After 29 years, ha? Nga, wa nag-kililita. Now, daya, aro pagkita nga rait mag-ina, nga almost tatlong dekada, nga nabugag sa kada isa ga. Bukod nit, mahaba na ito nga simple nga reunion, day. Raya, sang ka matindi nga patunay, kung mauno ka dagom rong koneksyon, it ginikanan ag unga mga katulad. Abisan pilang dekada runag nagtaliwan sa maura nga sitwasyon makita naton nga ro chimpo agrong distansya hay hindi na kaya nga dugaon rong ginumpisahan yun eh it ginatawag nga ra nga pagpalangga mga katulad bisan sa kabuabong dagon nga naginipos ro kwan nga ra ro daywa sa kabuabong dagon nga nag-agi may mga pangutana gihapon doon. 'Di ba? Ag nagapabilin sa gihapon rung sang kabagay nga indi basta basta maduga. Rung pag-inusoy sa kada isa nga mga katrupa. Gausoy ro nanay, gausoy man ro nga. 'Di ba? No, para sa ina sa maurang klasing uman nga pagkililita ng nandang daywa matsa dayarong pagkumpleto man ita mabuhay man na nga handom ag nabitin sa anak ka nga kabataan no so hindi man naton maibalik ro mga panahon nga mga nagtagaliwan mabailuhan man naton ita mga chimpo nga bisan pa paano makabawi-bawi rong kada isa kasi nagkakilaga kon sanday ag maka-explicar it mga bagay nga hindi mo ma-explicar dati mga katrupa hamat nga natabo nga nagbugag sanda it 29. Ag para sa unga rayarong pagdiskubre na eh it anak ka nga ginhalinan. Diba? Pagdiskubre it anak ka nga kaugaling. Sino imaw? Sino imo naghalin? Ag anuro istorya sa likod. It ana nga pagkabata nga hamaan nga uwa ruana karanga ina mga katrupa. So sa pangkabilugan rumaurang istorya o daya karanga nagakaganabo mga katrupa raya pa dumdum. Katon tanan. Ro pamilya pwede nga ma-challenge. Ma-challenge it panahon. Pero rong koneksyon, ha? Rong koneksyon sa kada isa ga, kaya ta nga maghugat eh. Umabot it pilang dekada, agaron, nagkililita man gihapon sa da. Ha? Now, sa makaron, bukod yung importante ko na ano kabuhay nga naduga sanda sa kada isa ga mga katulad. Pero importante, may nag-abot. Ha? Ha? Ag may chimpo nga para sanda hay mag-iba. Dahil saan da ka nga pagkita mga katrupa. No? Ag di ka rin makita mo man sa unga nga watat kakig, watat kun ano, no? Nga mga nga ginsumbat sa anak karang anak. 3 months pa nga, inaiwan ko taimaw. Oh. Pero rumas mabugat, kara, rung 29 years nga pagbugag, ang pag-inusoy nga right o nga mga katulad. That's why nga, roo nga, wagit ang nagdumot o kung ano nga ginhambag sa anak karang ina. Mas nagpangibabaw sa gihapon, roo anak karang nga pag-intindi, ha? Kisa sa magtao imaw it kung ano nga mga sentimiento sa anak karang ina, mga katrupa nga, hamaan, inaiwan mo. Kita mo raan ang imbukada, gikina, roo imong inaiwan, 3 months pa lang. Oh, hay kano pa tato, 29 years. Ha? So, sa morang sitwasyon, pwedeng hambagon, nga rung unga, uwa taging konsente sa mga nagkakainabo. Gibato na gihapon after 29 years. Uwa maghihapon it nagbago. No? Agin gamit, ro anda karang nga pagkita, mga katropa, para mabilog sanda nga mag... Ha? Bukon it nagbagagusan, o kung ano nga, kung ano rong mga inagyan dati, wa it mga mauron nga mga sinag. Oh. Well, para sa nanay, malamang, may mga matindiron nga mga kabugat nga desisyon. Kung hamat, naubra na bipo. Diba? Hindi natin mabaso ro nanay. Kung hamat, naubra na ron. Rooman nga nga pagkita it daywa, bukon niyang itkalipay eh. Kundi pag-atubang sa mga pangutan. Ag konsensya sa nagtaliwan ng hamat maura. No? Pero despite sa mga nagkakainabo, tanan, rupina ka nakaigo sa anda karang mga batsyagon. No? May mga nina nga hindi ra maduga habang buhay ko ta mga katropa. Pero pwede ron nga patawhayon, no? It oras ag tiempo nga sandahay nagkapatawaran. Nagistorya at matawhay ag manami mataranda karang nga pagkita mga katropa. Oh, so mao nga scenario nagapakita nagapadumdum katon nga rong pamilya bukon itanan hay perpekto. Swerte kagun kun may perfect ka nga pamilya nga matabo kimo mga katropa. Di ba? So sa pangkabilugan, daya padumdum katon nga rong pamilya bukon it permi nga perpekto. Pero kung may nabilin nga bakante para sa pag-intindi mga katropa, pwede nga mag-umpisa sa gihapon. Bisan mahambang naton nga ulihiun man narong diba? At least, maduga man kita yas babot kalibutan, wa kita it mga hinanakit it buot. Now, hara makaroon roon nga, saan na karang pagpahayag mga katropa sa raya nga ranga pagkita nanda. It ana karang nga nanay. Good morning, anay, kay Charlie Villanueva. Good morning, ha. Nag-monitor mga rong katon. Si Piliba Vicente Pamatian, good morning. Mary Jean Andrade, good morning man, ha. Happy Mother's Day sa tanan. Nanay, good morning. Yun. Kay Michael Villanueva, Solina, good morning. Gidaga, patamyo, gidaro mga kasi Mario na sa Lagimban, wawis sa Numansya. Kay Gigi De La Cruz, Rilo, good morning. Nag-monitor mo karon katon. Sige. Mother's Day naton is May 10. Oh, timing. Manami nga regalo sa nanay. No, after 29 years. Ro nga, si Darin Kahilig. Aton na nga pamatian, raan na ka na nga pagpahayag. Yes.
4: FM Exclusive. Sa pang daril, pwede ni mo kamon masaysay. Sa sugod i 29 years nga ra, ano rung mga nagkinatabo or sa sugod i 29 years nga ra, padayon mo gida nga, permi mo gida nga, ginausoy rin mo nga nanay?
5: Oh ma'am, dati pa ma'am. Pero sa ako mga, ano dati, mga nagpabaw ka ako na ay, tanda matak ako mismo na gamba nga, ano, na imong nanay mako na taga Dingli, Banga. Anong pangalan mako? Anong pangalan hay? Si ano Merly Rupin Tahilig.
4: All right. So tag mga pilang dagon ikaw karon na dumduman panin mo nga nasayra nimo nga ro yun ni ro mga information it imong may natuod nga ginikanan. Mga pilang dagon ka karon?
5: Siguro man mga nasa

0: Magkatrapas sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 12 minutos. Makataliway na sa oras si alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Red Njagan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayre Njagan, Provincia, Taklan. Banuat, Kalibog. Good morning. Welcome. Welcome na welcome na karoon sa itong pag-arangkada pagpangalagad. Programang Serbisyong Katropa. Magkaroon kita nga adlaw it Miyerkules. At sa isa buwan it Mayo, dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaibani niyo katropang Claire Tian. Good morning, mga katropa! Asa ka na't alas sa gis sa agahon. Mga katropa, makipag-angot ka kung magpatay yung mensahe mga pagtamyaw. Greetings sa numero 0998-591-5186. So mga katropa, 0998-591-5186. Well, rato niya pagtamyaw, rato niya pag-abi-abi, rato niya pag-welcome. Sa mga katropa nato niya nakamonitor tutok na sa nakaroon mga transistor radio FM bonds. Nakatune na sa XFM Kalibu Megahertz 96.5. Good morning, everyone! Uy, ayaw man ninyo pagkalipatan magtutok, magmonitor. Samon karon niya Facebook live streaming. Live na live, rato niya pagpangalaga, rato niya pag-ililibas, samon niya official Facebook page, XFM Kalibu 96.5. Mga katropa, power share, rato niya karon niya live, agad niya. The more, the merrier, kitang giliba, makaroon niya gahon, makaroon niya adlaw it, Miyerkules, aga. Of course, manami man ron niya, iscan ninyo ro QR code. Nga naka-flush sa inyo karon niya mga screen. And directamente, mag-subscribe sa amon niya YouTube channel. So, may mga katropa, iscan niya mga QR code. Nga makita ninyo sa inyo karon niya mga screen sa ato niya Facebook live streaming. Sa amon niya official Facebook page, XFM Kalibu 96.5. And like, mag-subscribe sa amon niya YouTube channel. Mga katropa, ayaw man ninyo gid pagkalipatan. Nga mag-like and follow sa amon niya official Facebook page, XFM Kalibu 96.5.
1: Exciting!
0: Agad niya, everyday, not only sa radyo kita magilibati, but also magkililita kita sa mga program at XFM Kalibu Live. Una karon sa XFM Kalibu 96.5.
1: Exciting!
0: Exciting! Midweek na naman! Grabe ba? Nagkatunga na naman kita mga katropa. Kamusta ro katunga natin yung karon niya Domingo? Tunga lang man bagayhan, narin nyo karon yung mga energy. Kaya pa ba today? Na mga katropa? Or full blast sa gihapon o kuwena? Katungana.

0: back Domingo, pero paubos na. Ubos yung taro inyo karon niya mga energy. Pero, ora importante mga katropay, everyday giyapon kita mag inilibas sa mga programa It XFM Calibo. Well, good morning! Good morning, kita anay sa ato niya mga drivers with lovers. Nga nagapropamati sa magkaroon niya pangorason, rain or shine. Nagapropiyahin, nagataris-taris, nagkaroon sa ato niya Banuat Calibo, Parabinsya, Taklan. Good morning, everyone. And stay hydrated. Even though nga, magagumo, no, kaping ko agahon. Magagumon, raton karon niya kangitan. Pero pag abutit mga truadlaw hapon na, wow, nagakaga-kaga. Nagasingkaro sila kadlaw mga katropa nga ni stay hydrated, especially sa mga katropa nato niya direct under the sun. Randa karon niya mga trabaho o kon may mga outdoor activities. So mga katropa, manami gidaron nga mag-inom it bastante nga tubig. And of course, gamit ka mga protection sa silakit adlaw. Agod niya, buko matirektamente gid nga mag tugparop sila kit adlaw sa inyong mga panit and of course sa inyong mga mata magamit pet mga sunglasses agud nya hindi man nga direkta magtama ro sila kit adlaw sa inyong mga matay posibleng daw nya ma-damage maka to para inyong mga mata ro inyong kanya mga visions or inyong eyesight bangus sa grabe nga sila kit adlaw. Sige da nato ron nya may una gid ron mabahuro pag nga maapektuhan rato niya pananawan kung adlaw-adlaw kita nga expose sa silakit adlaw. Of course, ato niya mga panit, mga katropa. Punta rin sa it sa pag-iinarte. Pero, pang-protectat aron sa ato niya mga kaugalingon sa ato niya panit. Ay, grabe, gidabi. Nagakagakaga, gidaro silakit adlaw. So, kung pwede mag-jacket, ano man doon pwedeng pang-protecta sa inyong mga panit. Di karon, magamit gid mga katropa. So, stay safe, everyone. Good morning, man. Sa ito niyong mga mahugot, niyong mga vendors, negosyante, o nagkaroon sa may Calibo Public Market. Good morning, everyone. At sa mga solid katropa natin out there sa may Calibo Shopping Center. Kutubit magabot, ito niya pagpangalagad, pag ililiba sa Islat Boracay, mainland Malaya, sa 1st and 2nd District, ito niya probinsya Taklan. Mga kagapit, kaprobinsyahanan, Kabilugano, Western Visayas. Good morning, mayong aga, mayroon niya gahoin mga katropa. Sa ito niya magkatropang overseas, Filipino workers o kung OFW. Sa mga mga parte at kalibutan na naman niya oras, sa inyo karoon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening everyone. Uy, as mga parikort, Wapait XFM Radio Mobile Application, download na ka mo mga katropa, kay man libre malang man ron. Kutubit may internet ka mo, may data ka mo di karon. You can download XFM Radio Mobile Application na kay man feels like home gid man ka katropa kung everyday naka monitor tutok sa XFM Calibo ka man naman Kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga katropa nato nakatutok online. Ay, karapang Maria Lizelle Kahili, good morning, fantastic baby. Una karon sa Kabayugan, Malina Waklan. Good morning, everyone. Permigit ang nga nagka-monitor sa XFM Calibo. Ato niya mga katropa na sa barangay Kabayugan na Malinaw. Karapang Leopoldo Martinez Jr., good morning. Ang sabilog nga Randoy Martinez family sa barangay Ali Putos, Numansha. Good morning, everyone. Karapang TJ Noy-noy, Ignalog Solidad from San Francisco, California. Good morning, karabang TJ. At sa mga katropa natin sa San Francisco, California, good morning, everyone. Katropang Jory Jorfo, good morning, my dear madam. Have a nice day. Binuhay mo na naman ang araw ko ngayon. Kahit anong init ng panahon, biglang nawawala kapag narinig ko ang boses mo. Sobrang lamig sa pakiramdam, sobra ng aura, para kang magnet at ako ay bakal na para mong hinihigop papunta sa mundo. Again, good morning and keep safe always. Pray lang lagi doon sa taas, my dear. Thank you, Girana, sa pagtuto. Karapang Jory Jorfog. Wag ding naubusan it mga matatalin hagang salita. Flowery words, nanoman ron. Thank you so much, Girana, sa pagpalangga. Karapang Jory Jorfog. Sana all, ako yung nagbibigay ng lamig sa mainit mong araw.
1: Exciting!
0: Pero ano yung gusto? Ako rin magtaot init sa malamig mong gabi?
1: Exciting!
0: Charot! Good morning! Sa mga katropa natin sa Barangay Tabaaw, Banga, Aklan. Kay katropa Charlie Villanueva. Good morning daw na sa mga katropa natin sa Charlie's Bags Manufacturing, gawang solid aga with effort yun ana ni katropang Charlie Villanueva. Gawang PWD, mananahing naka-wheelchair. Bili na kayo pang graduation na gift para sa mga anak ninyo. And of course, pang graduation fee manita na nga unga. Masaya na ako ay graduate na may babayaran pagali. Kim at Ana, si Karapang Charlie. Uy, sa mga nag-usit pang regalo, sa mga nag-usit di kalidad, manami nga disenyo nga bags, ang mga matibay, gidaan nga bags. Ay, mag-contact ka mo kay Karapang Charlie Villanueva. Active mataroan ang Facebook karon ag. May physical store imauna karon sa Lezo, no, mga katropa. So, pwede din yung bisitahon o anak ka rin niya store. Mag-message yung kamukaan na good. Hindi ka mo magtagang kung sino anak ka rin niya store. So, ano, si katropang Charlie ay isang ka-PWD nga. Nagapangabuhi it patas, nagap-trabaho it patas para sa nang pamilya, sa nang kaugalingon. Maka-provide, no, mga katropa. So, maski na may kapansanan bukod at sabgag para magtinguha sa kabuhiag maging ama si katropang Charlie sana karon niya bilog nga pamilya. So tularan si katropang Charlie Villanueva, bisitahon Charlie's Bags Manufacturing. Oy, good morning naman sa mga katropa natin, mga bagong bugtaw pang di karon abaw gidaan na sila kanyo taro uyahon ita da mga buli pataya po nagaburubangoy. Sige lang, importante wat makompromiso nga mga obligasyon, responsibilidad sa iyo kanya pagburubuga. Kay Auntie Andrea na Byron Nieva sa Ilo, good morning, Karapang Clear. Shout out iya sa Poblacion Madalag Public Market sa Madalag Aklan. It's market day. I'll shout out si family na Byron Nieva sa Ilo sa Kabangahan Madalag Aklan. Pakigreet man katropa it. Happy birthday kay Clarita Nieva. So, maya dyan nga gawa sa kabay pang magtuon gid maya. Thank you so much. Bago gid ana, thank you gid ana. Karapang kay Auntie Andrea na Byron Nieves sa Ilog sa mga katropa nato sa Kabangahan Madalag Aklan. Good morning aga. Masako sa Koro Madalag Public Market. It's market day. So good morning everyone and happy, happy birthday kay katropang Clarita Nieves. So baby girl gid ana niya. Katropang Mengs. Ni katropang Meng guys. So happy birthday. More birthdays to come, more candles to blow, and God bless you always. Kay katropang Clarita Nieves. Sa mga late tuners natin, di karon na bagong tutok sa 96.5X FM Kalibo. So, may mga katropa live na live, rato nyo pagpanglagad pag ililibas naman yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. 25 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Mga katropa, makaroon niya agahon. Ato niya pag-uisteryahan. Aro kadagagaan niya. Naging uli it mga aklanan athletes sa patag it taekwondo. Na? Saan nang kakatapos siya mga ging pasakupan niya competition sa Buena Vista, Guimaras. And of course, aton karanga pagka istoryahan, rumaga, naging techniques, naging yabi, saray karang kadagag, ang pilat ang medalya, rin na uli nga at mga aklanon athletes. Agsayod man nato, ano? Nga, these athletes ay ging hubog, ging disiplina, ging train it mayadit ang mga coaches. Ag makaroon niya adlaw, makaroon niya agahon, makaibahan nato, rusang bilog sa mga kamayaron gidana. Very humble. Disiplinado. Wow, nasa kanya na ang lahat. Nga coach, sambilog sa mga coach, daya ka nga mga unga. And sa bulig man ron, De La Cruz Martial Arts Gym. Daya ka nga another milestone it mga unga nga ra sa patag it martial arts o kon taekwondo. And mga katropa, bukon niya tara it kumbaga bukon tara bag-o. Kabo tara mga gimpasakupan ng mga competition, mapa-regional, national man. aga. Sambilog pa ang raya sa kaabuon nga anda mga hauli nga kadagagaan. Agsayuro naton, paano gid aginahubog? Paano gid aginadisiplina, ginatrain it mayadray mga inunga? Paano magdisiplina ro anda mga coaches? To the point nga gina sa isip gid ana gina sa gawa gid ang arat mga inunga. Said man naton ro disiplina makaron na special sa mga pamata doon, kalisod, no? And through martial arts, through sports, na didisiplina rin mga inunga. So, manami man lang nga encouragement sa mga ginikanan una, sa mga guardians nga, na listdan magdisiplina sa mga unga, masyadong distracted rin ang mga inunga, mga pamataan unang dadikaron, why not i-enroll sa mga makarang sports, mga makarang aktibidad, di ba nga? At least may pugos ro anda karon nga kasakuan, kauyangtan na kauyangan ni tanda karon nga oras, di ba nga? Madisiplina para mga inunga nga ra. And also they can build friendship and makaangkon it disiplina sa nang mga kaugalingon. Ang mga katropa standby tutok. Bukon nyo gida it. Adlaw-adlaw nga nakakaibahan ni Mau Charat. Siyempre, sa likod it camera, sa likod it mikropono, sa likod it anang mga nagbabagang balita. Grabe ba? Sino gid ana si Katropang RR, oh, di ba? Sa yun, iba eh nga. Si Katropang RR ay isang ka, ano gid mo ra, martial arts enthusiast. He's into martial arts. Taekwondo, si Karan, ano pa di karon nga gamit hay sike. Mayad gid ra magsipa-sipa si Katropang RR nga ra. Agbago naging mamahayag. Sang ka-atleta nga puno itandom sa patag e taekwondo o kon martial arts si Katropang RR. Ang makaron, sambilog sa mga coaches it mga nag-aarangkada nga mga inunga sa patag it martial arts. Kumbaga, bangod nga ni man sa may mga makarabing handom kung amat, no? Bangod sa naunahan ikaw it obligasyon, responsibilidad, hay iset aside mo na iroy mong handom ag ipursur iba anay nga field nga makapanindugan sa imong mga responsibilidad. No? So, si Katropang RR, syempre gin-set aside na anay ro. Although, una matagya po ni mo sa gym, pero bukod pa rin sabi man na dating adlaw-adlaw, gin-set aside na anay ro anang pagiging martial artist, pagiging nakaroon niya pagpalangga sa taekwondo, ang nagtutok sa nakaroon niya mga obligasyon. Nagsugod sa panibagong field of work, agaroon niya na pagiging mamahayag. Aga makaroon, after na nang iset aside, anay nga handom na, si Katropang RR, isang bilog mas na naging tulay nga mag-mold, itpanibagong nga, atleta nga, naging imaw man anay ka to, di ba ga? Grabe nga pagpalangga ni Katropang RR sa patag it martial arts. To the point nga, huwag na nagkatugog ro anang pagpalangga sa martial arts. Even though nga ginset aside na anay ro anang pagpalangga sa martial arts bangod sa mga obligasyon. Makaroon, nagabalik sa gym adlaw-adlaw. Grabe ba? Multitasking ta sa Katropang RR. Pagkatapos it mga nagbabagang balita, aba o nagbabagang sipaan man ro anang nga ginaatupag.
1: Exciting.
0: Kilalanon aton mga itmayad mga katropa si Katropang RR. Di karamat asa parte it anang pagiging coach. Na, sa jud tabi naton ni everyday kay bahan naton imaw sa printed camera, buyot ro anang mikropono sa pagbalita. So di karaman sa mga uwa hagos na kasayod sa sambilog pagid sa ginapalangga ni Katropang RR magwasa ng asawa. Tara. Ruan ang pagpalangga sa martial arts. Ro yun ato niya sa yuron karon. And makaron gid angani ay nagapamayagpag ro mga taekwondo aklanon athletes. sa bilog nga rehiyon. So mga katropa, standby tuto ka mo karon ay aton ron niya pag-awi sorayahan sa hindi magbuhay with katropang Ariel RR Class. 31 minuto sa mga taliwan sa oras at alas 9 sa agahon. You're always welcome, gita na karapang Charlie Villanueva. Aton gita na nga solid, gidabi. Solid katropa, gidabi si karapang Charlie. So thank you man sa pag-monitor everyday. And of course, sa mga katropa nato na di karon. So mani power share mga katropa rato niya lang. Ibagod niya, the more, the merrier, itang iliba makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it, Miyerkules. 32 minutos sa mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Mga katropa, standby, tutok sa ito niya pagpanumbalik. Dugang mga topic ora ato niya pagatalakayo and with katropang Ariel Aracolasa. And dugang mga pagtabyaw ato niya pagabasahon. Na magpanumbalik kita after yan. Magpilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipito.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.

0: mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time 35 minutos makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon sa ito niyo pagpanumbali programang servisyong katropa sa gihapon makaiban ninyo katropang Claire Tiad. And mga katropa, bago pa kita makurabo sa oras ay base baga kurangon na naman kita sa oras aga may mga topiko kita hindi makuta na sa ito niya guest. Grabe ka taro guest. Mga katropa, sa pihak nga linya, charot. Sa pihak walang alamisa. Si katropang Arier. Katropang RR, ha? Congratulations ida sa inyo nga rang mga nauli nga medalya sa kakatapos siya mga rang Open Taekwondo Championship o nagkaroon sa Buena Vista, Guimaras. Kamusta rin inyo karang ba pilang adlo kagadi nga ni nga tungawa na mo na kay bahay na
1: eh. Gamat man ba kayo? Gawang warang man dapat kita. Total igtugon man ka tropang Claire eh.
0: Oo. So, kamusta rin inyong naging biyahe pag Guimarasa? Siyempre, literal nga mahaba-habang biyahe. Although, buko man gilid masyadong magayuro Guimarasa sa Aklan. Pero, gakmant ah. No, pila pataruan ang kaunon niya oras. So, kamusta ro inyong nga biyahe pagtod Guimaras?
1: Unang-una gid ka tropang Claire, medyo gaoy gid aron dumang tapin dumang student. Okay lang kami, no, kasi yes. Buwan kami gampang. Kasi din niya ro niya oras mga Sabado, alas 2 yun ita, agahon kami nag panaw baga.
0: Oh, Sabado pag it agali.
1: Kasi ro start itampang a bit ita mga unga. Hay nasa alas 8 no ita agahon baga
0: e Domingo.
1: So pilang Sabado kasi daywang adlaw abi daywang adlaw rampang so pag abot na mo na rin ito hay tugog kita na rin sandaan na yun. Bago sandag
0: salang day niya pagka alas 8
1: pag alas 8 nga ron no? Aga riba ron eh, syempre bukol man sanay sa mga pang biyahe gid ibang unga nalisdan man sanda no sa magayo gid niya biyahe pero sa mamakaruyon niya sitwasyon hay ginpakita matanan ng datanan aga dungog it at aton karang probinsya mataklan doon nga sa 13 kanda no hay sambilog ilang kararo silver so wow. Tanan hay landslide matanandan ag tanan
0: gold.
1: Ay nakabugit at dahil karang gold matana doon do kanya ro bintaha mataron ay ro mga ro mga student abin namon hay syempre wa man kami gadaga kung medyo bukon pa ita
0: haom
1: no nga ni hayat tanan man haom ang may mga dinagod yung mga biro mga training at iba may naman niya mga binugan pero nakakaya matanan ng daman
0: magagas yagi no
1: oo and then na yung bukon niya manabi kami ro sang bilog sa instructor nga nagaprosigikan daw ni kababu abi de la cruz abi nga ra hay pilang magmagang kodra yung bilog baga nga ni hay kababu gid sanda no nga naga sparring gid para mahasa gid do mga estudyante
0: nga actually sang bilog kaon karon
1: oo so matong kita ga support man kita
0: oo RR pro mama car na bimana nga challenges. Syempre, gawas ta naton ro ko amat ro naga surrender eh kapin mga inunga nga ray gaoy sa biyahe pugaw. Pagka early in the morning, syempre di man pwede nga salang agi may mga preparation man sa gihapon. Kamo nga mga coaches, paano ninyo mas gina encourage ro inyong mga inunga nga maghugod pagid aga tiiso na tagid ron do mga makar nga kagaoy especially during the competition yut agid.
1: Eh sana yun man sanda karon no katropang Claire kasi bukod niya first time abi nga maghampang baga taana sanda baga kumbaga sana yun man sanda sa bagakbakan niya eh, mga preparation matana nanda karon eh side matana nanda anyway ro anda bi ginaubra gagi hay naga pamahaw gagi no mga inuras pa na kasi hindi man pwede nga pag hampangon eh nagakaon sa nambi
0: busog ka ba't ing
1: sanda nga gawas baga nga ni ay pilaman niya oras makapuhay huway anay and then makahampang man. Kasi rohampang abing nga ra national abing nga ginatawag ba kundi hagos mga lugar no sa mga pungso din sa Pilipinas ay nag-agtugit no sa Guimaras man para nga ni nga maghampang man no nga ni ay kita nakasood matanag kita sa dahil nga ra nga first place ay dutok ko alindo champion kasi ginakugabos sa tabi kami sa oras kato yan oras tagidabi man matood na tapos pero yun less man yan igyapon kasi na saradan yung tanah kami kumbaga wow tanah barkol nga nagyahe
0: okay.
1: Patabok ilo-ilo baga
0: oh diri-diritsyo kita ro inyo nga pamanaw
1: oh diri-diritsyo
0: after tampang diritsyo uli
1: diritsyo uli man kasi wow nabi no it matugugan man kami
0: oh
1: inga ni Ramon naging obra man bangon sa wak mata na nakatabo kayro may mat angani pero sambilog sa parents namon hay may kilaga ito no nga dati man yan yung vice mayor that's why nga ito na yung kami nag-overnight doon.
0: Ikaw ka tropang RR nga naging ano man, kumbaga naging sangka athlete man, no? Once an athlete tayo, always gid ang ikon niya athlete. Ikaw, hasta makaroon, ano rugi na dagani mo nga naging nagtatak gid aron sa imong pinuino kat atleta pang ikaw sa patagit martial arts or taekwondo nga ginapasa mo man makaroon, aga gina advice per me sa imong mga estudyante.
1: Unang-una gid sa tanan, no? Kasi ako nag-start abi no kay Sir Jovin de la Cruz man.
0: Grabe ano. Generation na generation yung tagid Galero de la Cruz, ano nga ra martial arts.
1: Oo, nag-start kami sa Wamat at gym ka to. No, nag-school
0: pa kami tagid.
1: Oo. Ay kababol man niya na ang yan man, syempre wa pat din nga ginatawag ngarong rubber mat, nag-sparring nga wa gitat mga protection sa gawas baga tanan. So and then nag-jogging nga wa ka man sapatos, wa ka man chinelas. Ay sangagan niya naghampang ka the time.
0: Pagdeterminado gid.
1: No, determinado ka, may handom ka man nga ngani ay ano mo kita kumbaga ay tawaan mo kita at dahil ka nga kuan ron na yung effort no, kasi ro effort may resulta matama kong da sa ulihi matana
0: syempre so, na hindi ka man maging palarong pambansa qualifier kung nga
1: ay kuan da yun datong da yun doon na yung pag maka-start ka, karon eh, una ko taman sa tubo ni mo, kumbaga makabig mata na itong passion yun, mata na itong man, no? Hasta magbahog ka, madadaga mo mata na gihapon, di mo makakalipatan, hasta nga makabulig ka man gihapon, no? Sa mga estudyante.
0: Ang makarnya ni, may ginapasa mo, at kumbaga may tagapagmanaw, kumbaga ikaw ron, sambilog, sa naging tagapagmana, it, minsan dahil Sir Joven, makaray, for sure, may mga tagapagmana ka man sa imo mga pamisaga, ang ara, sa imo karang mga advice bilang coach. Ikaw bilang coach, ano ro imo permi nga ano imong motto gid aron sa kabilugan maskin sa pagpahao mas sa competition, ano permi imo nga ginadagadaga bilang
1: una,
0: coach?
1: Oo, una gid aron ro kwan ron disiplina man gyapon.
0: Maskin coach ka dapat disiplinado ka man.
1: Disiplinado ka man gyapon. Ang rindo na yang siyempre, no, bilang coach ka, hindi mo man pwede pagpabayan man rin mo mga estudyante. Masking nag-consandara, masking sa tungaon sa dati niya rong rubber mat, kinahangan, una kakaroon, nag-support ka man, no, nga, para maisipal man nanda nga, una ro coach, nga, nag-bully. Kasi medyo nahinaan na abiro mga estudyante, no, kung bakit doon karoon niya coach. Siyempre, din rin nag-pamati.
0: Yes.
1: Ay, sanda, no, kung ro coach. Hindi ananda makita ro nag-hampang, kundi ro coach kita mismo ro.
0: Kumbaga, abang nag-hampang sanda, siyempre, hindi ananda makita tuod ro nag-hampang eh. Kumbaga kung may gasingkit ay nga you're doing kumbaga tama yung ginaobra ay na nabubuhayan sa diet loob so tama ro showing up gid ay importante gid so para kinyo nga coach dapat ay ro pagpakita man during the competition is importante.
1: Yes.
0: So ikaw bi ka tropa nga our side nato niya dati pa at mga ni elementary high school.
1: Elementary pa.
0: Athlete yun, kasi katropang RR. Nag-abot sa punto nga ginset aside mo eh. Siyempre, handu mo ra. Palarong pambansa qualifier, nakahampang sa palarong pambansa, nagkagainyain niya competition, national, regional. Nag-abot sa punto, ginset aside ni mo rin mong handom. Kamusta? Ag makarang, at least nabalik. At bilang teacher yun, bilang coach yun, kamusta? Ano ro? Kumbaga, ano rin mo mga natunan sa bilog nga lang nga proseso?
1: Sa makaroon, abi, syempre, handom ko man, no? Nga, una kita ni mo makita ro confidence, no? Ag ro manage kita, no? Sa oras, baga. And sa trabaho, and then, diretso man dahin sa gym.
0: Imbis
1: no,
0: magkatugo, kating aga-aga, patabi maura, diretso sa gym.
1: Ay, syempre, kinangan man lang karoon manage mata sa oras, baga, no? Katropang clear. Aga, ruin doon, ro importante makabulig man doon sa mga estudyante. Kasi ro makaro summer abi namon makara ay para sa mga unga no nga maiwas-iwas man ba sa mga gadgets.
0: Yes.
1: Wa matatlasi makara ro mga inunga nato nya ni rindo sa bilog man nga ginkabuliganan mat ana namon doon no nga kung sino mat ana ila aga ma-develop pagid no ra nga skills aga confidence mga unga kasi una abi syempre kababos na nakikilaga baga nga ni hay syempre ro maunga man nya kung sa bagay malang man wa man itday karon nakikilaga like ato no ay cellphone yon tabi man makaron ngani sa gym naton hay pwede gid no mga unga matanan naton nya maka
0: socialize
1: no, socialize nga ra no maduga pagit randa karon nya kahuya no ako tuya makan
0: halata man may kuduy sa bilog sa mga nahasa gid ka imo eh pero ano nya ni ba ka tropang RR ato ang kinahangan mo tagin nya may sure samtang nagaguwang kita may mga responsibilidad obligasyon ato nya handom ato nya passion may mga kailangan naton iset aside although gakita man sa ruyo pero side naton nya bukonit bastante diba ga kamusta ro pa matyag that time nga ay dali ang gitanay hagan-haganon ko daya nga ra. Ag daya, syempre sa pagiging media naging full-time ka. Mm. Kamusta ro feeling that time nga may kinahangan kang i-set aside which is imong passion.
1: Mm. Ayun na gid ron katropang klero pag-adjust kita makon mat sa tanan mat ana ron nya. Oras no medyo malisod lang or hugamon halimbawa ako kato after duty ya yeah. Kaya kung hugamon si ibang tao eh no posisiin ba ta nang warangan baga ay makaron hay pasensya
0: diretso lang
1: diretso lang gid anay ron ag dinyo medyo naga full gud tagi dabi man matodra ako nya schedule
0: so wow hectic
1: hasta makaron no ngani ay may
0: at mga at least may pugos nga schedule
1: schedule matod ag may mga kwan abi kami sa barangay ben makaram may mga free 1 week training ah, isugod pa namon dun and then after karon sa free 1 week training ay madiretso man din sa gym kasi may mga student man abi rain kami manigto ka tropang klero medyo ma sa minatod lang magaoy pero nakikita man
0: full feeling
1: resulta
0: eh. Full feeling
1: nakikita man tani mo resulta hay kwan git agit medyo naduduga man bagar imo nga agaoy nga nakikita mo man di ba nga na nagaangat baga no kumbaga may pugos man di imo nga to nga tinuro wa ka na kwan kumakita mo din suli medyo wa kon baga na nabubudlay ba kanda magturan like una syempre kung mga baguhan sanday medyo mabudlay matood pero amat-amat malang man yan ay makarahay
0: trust the process di man lang no importante tama gid aron maskin anong kagaoy maskin manot lisod ay basta nakita mo rumanami resulta sa imong mga efforts yung kagaoy ay fulfilling mat which is nagiging rason imo nga ginabalik-balikan mo man sa gihapon yun nga kagaoy niko imo ro gaoy nga masarap indahin katrabang RR makaron kabilugan pilang nga estudyante rin mo ginahandle or pilang nga students ro naka-enroll una sa De La Cruz martial arts gym
1: hindi na kon mahuyop no pero sa bago bi makara na sa white belt no sa bilog sa akong ginabuitan makara na sa 20 plus anda
0: so butang bago white belter ka.
1: And then, sa white belt pag ang room mga student. Okay. And then iba pag age sa
0: ano
1: advanced.
0: Ano yung pinakamataas?
1: Black. Belt.
0: Pero ikaw doon. Iba very humble. Okay, kasi ka na pang RR nga, pero sige, tingin niyo mo si Paon ka nanay, black belter, Maura. Anong dagon? Di ba, ano rin eh, bukot-bukot ang baon niya, bangod sa diritsong daog. Dir ano automatic nga raya yagi imong belt maging colored belt
1: may ginatawag abi yes. Nga promotion
0: So anong dagon ka gidago busa niya naging black belter
1: sa mga martial arts sabi no mabuhay ta ko sa sikaran pataas pero sa makarabi sa taekwondo nag black belt tapos nakabugod man ako at doon niya ron niya kano license no instructor para ka magturo baga mga subject ron syempre giniskwilahan mo kita na ron para pag-abot promotion it mga unga sa inadaranda karon matana nga mga ubrahon baga may mga kategorya be pares ko mga foam singer no katropang Claire nga istudyuhan mo man doon din abero ginagamit man it mga unga para man sa andang nga mga promotion hasta man nakabuo kami it doon karon niya license na it kukiwon ito abero sa Korea pa
0: Korea ka kara?
1: Awa man. ro idiot anamot Philippine Taekwondo Federation karon dur nagadagay.
0: Grabe no, with the help of Bilog nga De La Cruz nga magmagangod, of course with Sir Joven De La Cruz okay man ato ni Mon Perme. Very proud yun ay mga nakikita si katropang RR nga ay ki hatugot takiro ako ni estudyante katuanay nga white sapatos naga ginaging sa si Sir Joven gid ay mong coach man no.
1: Yes, umpisa pa nga maisot man ay imong tagin abi. Ro coach matana naman. Syempre, nag-istorya matana kami karon. Grabe ko tingnan ang makaray. Din doon nakita naman do mga resulta man.
0: So ikaw excited man ikaw nga sa mga estudyante mo makarnay soon. Ay maging ano man, kumbaga manami man randa nga future
1: yes,
0: sa patag ita imong ging turo imong mga effort niya ra.
1: Kasi bukon niyang it's a quandro ginaturo ambe. Okay lang nga hindi ka mag-practice basta nagatuon ka at mayadi. Din gitaro ginaturo ka mong katoy. Sige lang man tinuon and then after it din karon niya eskwela, diretso matarayin sa gym kami. Ngani, madjaro, hasta nga nagbahog ako. I mean, di karon lang taba na actor ako niya.
0: Oras.
1: Kumbaga, kabuhi, kumbaga.
0: Paalin doon katropang RR, ikaw abe, mana. Siyempre, ano kay bata kay pamatanon o nga elementary which is kagabanan gustong maghampang paano ikaw na disip naabot sa syempre unang malisod sa higit anato nun malisod niya balance yun pero paano ni mo na napursigid mo ngawas nga ay dali ang anay rohampang nga ron yan ay ako sa pag training ano gano'n nagtugod kimo or ano ron naging inspiration mo nga ipush yun tagid raya nga sports so the point nga giset aside mo ro pagiging o nga ni mo ron, pag hinampang at ang aramas ang muhapon.
1: Ay, kuan niya tagid eh. Hambag ko nga ni, no? Basta sa dugo ko tagid, abi man matod, di mo kawaboray mong naagyan yun. May mga masakit si mong gawas, hindi mo man makalipatan. Nga, kumbaga, ay, hasta makaraka, dagon mo kita. Doon na biro martial arts, no, katropang Claire, nga once nga makasood ka, bi, karon, hindi mo kita ron makalipat-lipatan kita naman matood. Kasi kababoray mong ginagyan una, eh, no, may mga, sa mga hampang, hasta nga, nag-isip ka man sa uli nga, maging trainer ka, maging coach ka, no, doon do, basta kung kano mo tagin, ipadayon ba gani mo, no?
0: Oo. Pilang dagoon ka ka to?
1: Siguro ako.
0: Elementary eh, na batang bata.
1: Elementary. Nasa, nag-start ako, nasa siguro 12 years old. Ah, di. 10 years old.
0: 10. No. Mga grade 6 karon.
1: Di karon ako nag-umpisa. No?
0: Pero sa piha ka rin, na-enjoy mo mataro imong pamatanon or imong pagiging unga.
1: Yes, oo, tama.
0: Sa gym.
1: Ito kita, enjoy ko kita. Mayad baga, no? Unlike sa mga inunga katong kung sinsin niya tanangan eh, unang-una sa tanyo na pasagamatan kita na kung karon si Sir Jovin de la Cruz.
0: Paano kagali na discover?
1: That time abi libre pa kita ng katoy katropang Claire. And then nagturo man kanda katoy policeman naging pasaman kay Sir Jovin naging pasaman ang daring kamon yung mga estudyante na anay katuman gani draw ginaturo no hay mabahugit niya bulig no nga hasta makaragin madagan nimo like sa iba ni sa iba be nga mga unga syempre kung sisiin-siin baga naga madya uwan ba pakialam baga no, sanda karon niya kabuhi baga pero dahil sa dekaruyon no, may possible man siguro kung ako nakasood sa dekaron I don't know kasi sino ako
0: nga sipaan iba ta nga mga sipaan no ra nga mga illegal ta nga sipaan ra nga ginakaimbolbaran
1: I mean din git aro puntos sa tanan no nga ni may purpose man agro resulta no makita man gyapon sa future nimo no kung sundon mo matana
0: dumangalay gay it mga naagyan yun it ano imong trainer kumbaga been there than that alam ko na yan
1: grabe kita pero andang alaygay no gabi-gabi iron kit after it practice kami grabe ro laygay no ay uman-uman kita nanda ginahamba bagar
0: dito point nga ano di mo ta malipatan
1: agin
0: tatak mo gid sa imong ano makaron kamusta aro pagiging coach ni mo mamba nato niya ba mo ni kana full feeling pero mamba ba nato niya ano dire-diretso na apisar sa imo mga busy ron sa mga obligasyon trabaho kasi di ba amba ni mo eh everyday ko ting makara sa gym
1: ay okay no siyempre sa trabaho no alauna tapon so may pauwi pa ako eh no
0: makatugtog ka pa
1: to ay 3 p.m. do start it mga it doon niya ron yung training namon no pero makaroon abi medyo sudlon makara it 1:30 ro to sa free 1 week sa barangay man
0: ani okay.
1: Maging full nga ni hasta alas 5 ron no siyempre ro pagka 5 karon hay uli doon sa bayron time man sa pamilya man
0: ay do at pamilya ni bago magkatog pero man ami ron no at least ay kumaga imo baga nga gawas pinoy-inoy wow need time mag-isipit mga ano pang mga pwedeng ma-stress sa posibleng ma-stress ikaw. Oh. 'Di ba?
1: At so bagay ka man abi.
0: Oo,
1: ang bawing ginisip.
0: Ang syempre gaoy nga was, dito tugog ka uting.
1: Dito tugog. Gani.
0: So, manami mat ang makatug ka mat early.
1: Oh. Well, ako mat ang aning family no, nagapasalamat man ako syempre support mat asa no da.
0: Syempre hando mo gid man dun eh.
1: Oo.
0: So naintindihan ang daro imo nga pagiging ano busy man makaron.
1: Ay rang nga man yan eh makakita ka ako nga rong ginasok-sok baga.
0: Ay wow.
1: Ay Sa iyo, tanana.
0: So nakikita ni mo may future man ni mong unga nga sambilog sing tagapagmana.
1: Kahapon yan eh, nagasipa.
0: Ay,
1: may uniform abi ako. Nayang rumay belt baga. Binoon na rubelt, sinoksok rubelt. Sipa-sipa.
0: Alata mo, ginabi si kinabang ay nga nga. Mabuot kita nga klase unga eh. Grabe. Kaya man gali ay elementary pa lang, disiplinado what a man. So, swerte kita ka nakara si Joy ag si Tuto Jace, ag mga future future babies. Kaya mga nga, ka siguro, no? May mga gusto ka pa sa gamatan sa inyong nga naging kadagagaan sa amba ko nga ni sa kabuabo ninyo nga gaging participaran sa bilog pagatara sa mga gaging uling nga bugagdungo gitato yung mga aklanon athletes under sa De La Cruz Martial Arts nga gym. Aga, syempre, mga sa likod man ita kung siin makaroon si katropang RR, kung siin oro naghubog man ka na, tama, nga tagapaghubog man makaroon si katropang RR. May mga gusto kang pasagamatan?
1: Well, unang-una sa tanaw, nagpasagamat ako sa ginuugit na naton. Kasi naunga, nauli naton, no? Wama na itong ginapangamuyo nga magdaog. No? Kasi din man dahandom it ibang nga mga isdyanteng yung nga nangin kontramat mga atletang aklanon. Pero nagpasagamat kami, no, sa Ginoo kasi nga ni wait may mga makabing naton injury, may nalipo sa mga estudyante. Kumbaga, nauli man sanda, no, nga mangin maayos. And then, pangaywa, no, kay Sir Jomen De La Cruz sa De La Cruz Martial Arts Gym, no, kay Jomar De La Cruz, kay Jason De La Cruz, kay Nino Joseph De La Cruz, kay Jeffrey De La Cruz, no, sandagit araw mga magangod niya, full support git, ano, sa tanan niya.
0: Nagpati si imong ikasarang.
1: Oo. So, di git araw mabahol nga, pagpasagamat na, kung nga, ag sa mga estudyante, pagid, no, nga, nabubuligan, and, ag sa mga parents, no, ita mga unga naton makaroon nga nakakahampangon man, no, kung wa sa inyo nga suporta ay hindi man matabo, no, nga makapanaw kita, no, sa ibang mga lugar ang makita ro andaman karon nga ginkabudlayan, no, nga sa makaron nya ni hay nakakabit yon andan, no, sa andang mga panimayor anda karon nya certificate ag medal, no. Sorry man lang man gid, no, katropang Claire.
0: Katropang RR, thank you so much, Idana. Of course, ang mga ninamon bugal ag dungog kagiting namon man niya sa XFM Kalibo, hay buko nya ita maabtik sa mga balita si Karapang RR, ma-abtik man sa sipaan. Of course, a black belter sa si Karan? Taekwondo man.
1: Taekwondo.
0: Aga. Siyang bilog sa mga coaches, trainers, makarot, mga nag-aarangkada nga aklanon athlete sa Patagman it Martial Arts. So, thank you, Karan, ha, Karapang RR sa time.
1: Okay, thank you so much, man, o katropang Kla. Anyway, hindi man ako magpababayan kasi sa iyo na ito niya, dadlaw, kakililita mo naman.
0: Mabatihan niyo man mo ang anangan. Mabatihan niyo man mo ang anangan. Kaya nagpasagamag, gid ako sanang time niya. Nakapungko imo makaray akon gid aron nga ano man it's an honor nga makaibahan imo makaron. So Karapang RR, thank you so much.
1: Thank you so much,
0: Katropa. Alright. Mga katropa, nabatian na kay ba naton si Katropang RR RR Class, not only bilang aton niya anchor man reporter ya sa XFM Kalibo but pero sambilog sa mga coaches itaraya karang nagulita kadagagaan gold medals and silver medal sa kakatapos siya mga nga Open Taekwondo Championship o nakaroon sa Buena Vista Guimaras and too many more at ano pa nga mga pasakupan nanda karang mga competition. So very proud kita sa ato nga mga inunga nga ra ag sabilog nga De La Cruz Martial Arts Gym and syempre kay our very own katropang Ariar RR Kala. So thank you so much. 58 minutos mataliwan sa oras at alas 9 sa agahon nagdali ang idaan ng mga katropa. Raya na ikarang nga portion. Hayatod mananay katon it Santon Gold Coffee Mix. Uy, sa mga nag-aussi di karon it very perfect it anang kape. Buko nyak manami rulasa, manami man para sa ato ni kaayo nga wa sa iyo ta kamo si Santon Gold Coffee Mix. Mga tropa ro Santon Gold Coffee Mix. Hay manami gidra para sa aton niya ikaayong rawas. Makapabaskog sa resistensya white side effects may santon, malunggay spirulina garlic, mga natural nga sangkap nga makabuli kontas nagkagain niya inya bagatian, may glutathione tayo nag collagen para sa makinis ag manami nga panit. Mga katropa para si Anton Gold Coffee Mix ay available in all leading drugstores nationwide. Sarang ka man niya maka-order sa Shopee ag Lazada. Sa uman sa Anton Gold Coffee Mix, kapi nga nag-aamlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. Ag mga katropa, pagkatapos ninyo nga mag-enjoy sa pag-higop-higop it's Anton Gold Coffee Mix, ayaw gini ninyo pagpilakan or anak karon nga sa Shea Bangod. Pwede ninyo matipon as aga magamit as your raffle entries na nagapaday nato niya sa Anton and XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, ro sa Anton Gold Coffee Mix ay kinangan ninyo makatipon dit lima nga sa Shea, agod niya magamit ninyo as your raffle entry. Magawa sa Santon Plus Gold Coffee Mix Pwede man ninyong matipon kung nagagamit ka mo Centon Plus Gold Herbal Capsules, ang kabanik o kung sang ka blister. Pero inyo karnya kinahangan niya matipon. Sang ka blister o kung sang ka banigmanit premium D3 soft gel capsule. Ag sang ka blister o kung sang ka banigmanit serbo dietary herbal supplement for men. Mga katro, para yung mga participating Yes to All products, nga magdaw kinya chance, nga magdaw 3,000 pesos weekly. And sa Friday, roaton karon nga weekly draw. So sinok ay han, rumagadaog. Mga katropa, sa Friday, 3,000 pesos. Aga, hindi ka mo madugaan ita pagkaom, ha? Kung wag na sa gihapon ka mo nagagabutan, basit, baga, mga katropa, aga, pang grand route, naro inyo karon nga raffle entry. Ang may una kita nga more than 100,000 pesos in prizes sa ato niya grand draw. Apang mabuhay-buhay pa man mga katropa, magawig-gawig pa man ato niya ranga papromo nga ni maabo pa nga chance nga kamuman rumagabutan sa ato niya weekly draw. Mga katropa, rin yung mga raffle entry, sugod sa sangga sopra, isuot rin mo pangaga na tarasa. Proof of purchase, contact number, ag pirmahan. Ihug rin yung mga entries. Yes, amon yung drop boxes, XFM station. Yes, XFM Kalibo sa JS Berta Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Mga katropa, ano pa yung mga ginahuga? Tipunagon rin yung participating Yes or products. Ang magdaugit cash prize kada Domingo. Mga katropa, be healthy and get a chance to win big prizes. Sa nagapadayin natin yung Santon and XFM. Libo-libo ang papremyo. Ono minuto sa mga taliwan sa oras, alas 10 sa agaon. Nagkalanggit anay bago ka na magtapos. Good morning, granay, kay karapang Arl Jude Nagamos. Kay Captain John Beethoven Malena of 82nd of Philippine Army. Nakaroon sa Libas Bangaklan. Good morning everyone sa mga katropa natin. Una karon sa Libas Banga. Good morning mga sirs and ma'am. Karabang Arvin Villanueva, good morning. Karabang Sir, si Sir Joven nakatuto kinana. Sir Joven de la Cruz, good morning. Shout out giraw na sa Barangay Guapo. Bahusin ba Barangay Guapo nga ray ba si Abong Guapo? Una.
2: Exciting.
0: Agdayuhon it mga single ladies. Karabang League Israel Baraka. Advance happy 70th birthday to Jelena Hulindon Susano. Likewise, Winifredo Traje Susano, Winston Susano, Lucille Susano, Joeline Morecho, and Dennis Morecho, and Denzel Morecho, and Joan Morecho. So good morning everyone and happy happy birthday kay Jelena Hulindon Susano. Belated happy birthday man kay Honorable Aimon Dalida Imperiano na sa Banga. Good morning. And karapang Aljun Delilu Navarro naman ron sa Banwaid Banga sa Ruel and Junior Barbershop. Always man niya nag-monitor sa ato niya mga programa sa XFM Calibo. Katropang Rex Pelayo, good morning. Karapang Vin Melvin Clover Bartulo, good morning man. Relate talaga ako dyan sa Sayunachi. Tapos, ano Sayunachi? May jowa ka ng Kang Dragon. Walang effect ang Sayunachi ko. Nakita ko lang si Dragona. Nagamit ko ang Sayunachi. Sabay takbo. Ay, okay mo katropang Jory. Katropang Rex Vilayo. Good morning, sir. Subong? Okay, so good morning. Kitaanakin nyo. Katropang Rex Vilayo. Katropang Arnold Altivo. Good morning. Sa Coronadal City. 3 minutos, mga taliwan sa oras, it alas G sa agahon. Mga katropa, thank you so much. Sa pag-iba ka ako, magkaroon niya agahon, magkaroon niya adlaw at Miyerkules. Magailiba, magkakalito, magkita yung nag-adlaw at Webes. Same time, same station, alas 9 at alas G sa agahon. Bandayan na ninyo, masunod niya programa, karamito niya drama, hagat ka tuntoron. It XFM Network Philippines, Boxing Gloves.
2: Exciting!
0: Naging ka-partner ka Bulig Technical Site, katrapang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit, ato niya Station Manager, katrapang Jen Allen Ascanio. Sa ato niya General Manager, Sir Edwin Garing. Sa for all supervision, it ato niya Ever Generous. Maalwan mabuhot niya Chief Executive Officer, Dr. Remy Lito. Uy, ako man si katrapang Claire Tia. Ginagayawan kin niya tarana. It my dad niya gahon, keep safe everyone. Yamang ro sa programang Serbisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
8: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: kadalan? Baboy? Kag nagasugata si Sakon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
2: Exciting.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. I-try man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay i-try man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.

0: Kung nasampugas ang ginbakal ko, parang ipinagtag sa ila. Man, wala na sa sakalanon mo!
1: Wala pa ito nila na bawing kwarta nila sa pastor kapaw?
0: Wala nang pastor! Ang ila alalay nga si Gunyong, nadula man sa hinali.
1: Ay, alo!
0: Kagsubong, ginapangita na sila sa mga pulis. Tagang malain pa, kami nakita ang mga pulis sang gendrain ang balay nila. May nakita dito nga mga syabo. Kag iban pa nga para pernalyas.
1: Amo galikam?
0: Oo! Oh, mga animal, manog tonto, mga scammer!

0: Aldol. Mano na lang kita siniman. Mano na lang kita. Ari lang kita gihapon nag-star sa aton jutay nga tulda.
1: Ipos Risa! Kinuga talaga karon. Kasi nun isa lahaw! Nangalo ako pa yung karoon ang basulon mo?

0: gaga ka pala mo? Ginbaligya mo nga aton balay, 4,000 lang. Gani karon nagwanta kita diya. Sa tulda kita may start tumtum sa noo. Mayo na, kino mga Indian kita.
1: Kag paano, Bi? Kung naginaway maturon sa ina kag Amerika, paano na lang kita? Malain bala? Kung manda kita nga daan sa malain nga matabo? Sa din kita manago kung magula na isang bumba?
0: Ginasilingan ka na, Gid, nga wala sang inaway nga matabo. Kadlok na nila sila. Kaya nakahibalo sila nga maubo sila kalamatay. Pabain na sila kung mag-inanaway na sila.
1: Kung mag-intra pag ginayang Korea, sa aton ginayang matupa ang ila bumbay, ha?
0: Isa pa na. Halosun gani sila makakaon, magita pa sila away. Hasta mo lang na sila sa pagpalupas ng missiles.
1: Papang, sadiyan kita yung Maestar Waldo.
0: Ahamot sa imo. Ikaw itong pagkita sa nga itong listaran niya balay. Kay imo ni gusto.

0: ara man katsuri. Apang kalain sa pamatyag ko. Kabugat siyang lawas ko.
1: Uy! Amo gali!
0: Dutang kasuhon ako eh.
1: Kon amo! Paano ini karong Jesus?
0: Ang ano katsuri?
1: Kaginta ba nang ilang mga kwarta, Jisun?
0: Ha? Nga,

0: Ano?
1: Oo, Jason! Amoy ng silinsang akon katropa sa kaibig na syudad! Nagpakunok-kunok-kunok ang pastor ang ako nga lalaki! Kag na ito niya ang halos katunga kuno sa pumuloyo sa abo nga barangay! Kag sagit pa ibalo siya sa iyak kakonsabo nga tao dito sa tuyo sa abo nga mga tao! Gilayod sila nga nagpalagyo! Kaupod ang ulo asawa niya, Jason!
0: Amo gali?
1: Tag-amoy na! Ginpalinton sa ngakon katropa sa amon tanan! Sa tanan nga hilid sang probinsya nga ini! Nangin alerto kami! Kag dito sa sur! Dito nagpadulong ang amo nga lalaki! Nagpakilala sa ngalan nga si Pastor Ido! Apang sa ila nga ginsiruhan nga lugar! Lain naman ang ginggamit niya nga ngalan!
0: Amo gali? Sugiri ako sa husto nga direksyon sang ilan amtangan. Kay manawag ako sa kapulisan. Itugyan ko anay sa ilang pagdakop sang among nga tinuga. Hindi ko gidmadalang lawas ko eh. Kag pagkatapos, manawag ako kay boss ko nga maabsenta nay ako kay ginahilanat ako.

0: Nay?
1: Oo, anak. Naluoy ako magtulog sa inyo garaga istala kabo sa tulta. Gani samtang wala pa kabo siyang balay ngan masay luhad. Sa balay na lang kabo aday mag-istar ah.
0: Salamat, Gidnay. Ikaluoy na sa mga bata. Kung ako lang, wala sa problema sa akon. Man kikabuang gid sa asawa ko nga to. Buang gid!
1: Hindi na napagsulit-sulita pa. Magsugod na lang kamusang bag-o ninyo kakabuhi.
2: Paldo, May! Paldo, May!
0: Ba? Oh, Tinok? Ari ka man?
2: Oo, May. Gusto ko lang nga ipaybalo sa inyo. Ngang piki nga pastor nga nag-scam sa inyo. Ari na 10%. Kagin piso. Amo man niya nga ulo asawa. Kagang alalay niya nga si Gunyong.
0: Oh. Ha? Paano siya nadakpan?
2: May misteryoso kuno nga lalaki nga nagtip sa kapulisan kag nagtudlo sa lugar nga aging panaguan nila. Ya mo to eh. Ah, wala na sila kaluwas. Prisuhan gid to pa nila.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: X.
3: X. F. M.
8: X. FM.

0: Rise. Pastor, pastor, ha? Pastor nga ti ulol gali.
1: Ay!
0: Ay, si Consuelo.
1: Tay, ari ng kape mo, oh. Mag-inom ka na isang kape. Para nga mainitan man ang sulok-sulok mo.
0: Salamat, Consuelo.
1: Wow. No ka mali pa yun, si Muaga patay, ha?
0: Naningaw ako sa pagpamati sa balita sa radyo, ah.
1: Amo gali.
0: Ay, full chance ang imo nga silpon. Malamang ko anay, kaya may tawagan lang ko.
1: Hindi ka pa pwede ka tawag, tay, ah.
0: Kagana, hindi.
1: Wala kulod. Naubusan sang lod si Miga, paseng. Malakat man ko sa banwa, ah. Dito na lang kumapalod. Sino yung tawagan mo, tay, how?
0: Secret.

0: Okay na, Katsuri.
1: Oo, Jiyun. Nabatihan ko sa cellphone sa tabiyas ang balay na ginatayunan mo. Nagapamati siya sa balita. Pagi sa iyan, cellphone. Kagsunog sa balita, Jiyun. Ginsulong ko no sa mga tao ang among lalaki sa presinto. Kagkun wala lang ginsaway sa mga pulis ang mga pumuloyo.
0: Sagyapon, Katsuri. Nakabuli kita. Agod mapabayad ang among lalaki sa iya sala. Nagparehos ang kinandan. Ang imo mga abyan ang nakabulig sang dako sa aton.

0: Ote, ano ko no?
1: Sa nasa katropa ko, Jason? Nagpaabot ko no sang impormasyon na nga mong katropa sa Mindanao. Matukod man sila sa ilang grupo dito. Mm. Para mangin handa man sila sa pag-abot ko no sa eleksyon.
0: Oo.

0: Ay, Mira, maayo kay Ari ka na.
1: Ay, nga anay?
0: Ari diri kay ina si Luseng. Kaginapangita kaniya.
1: Ay, nga manay?
0: Nagapangita siya sang kabulig ah.
1: Kabulig?
0: Mm-mm. Kay Baloka, naglakat gani sa ibang nga pungsod si Olivia. Amo na nga nagapangita sa sang kabulig nga makabulig siya sa sunod sang balay. Ti, ikaw ang gusto ni Luseng nga kuhaon kay ti. Hindi man kita maglayo sa ila mo. Ina akon gusto mo ko, no?
1: Aba, huunay. Gusto ko, Ged. Tayo matuod gani. Nagaplano ginman ako nga mangita sang obra sa syudad. Wala mo ko sang obra, dire mo. Ahaw na galibang man ako sang akon mga hinablos.
0: Ati, kun amo, sugot ka nga mag-upod sa iya sa syudad.
1: Aba, huunay. Sugot, Ged ko.
0: Ako na mo, ihandang imo mga bayo. Kaya mapauli siya kuno dayon sa hapon.

0: mo edegabot balay bera.
1: Oy, kanami ganis ang inyo balay chay no? Bisan hindi giman dako, apang katahong tulukon.
0: Tungod bago lang inapinta. Aghiugali. Nakahibalo na si Olivia na ikaw ang akod kaupo diri sa balay.
1: Ay, amo gali. Ay, sa diya si Chuy Manuel chay?
0: Ato pa sa opisina diya.
1: Nagkaobra pagali siya gihapon?
0: Aba, oo. Pero dali na lang man siya ma-retire, ah. Ay, dali lang gali, ha? Kay tawgon kong akon, apwa. Ang anak bala ni Olivia, ipakilala ko ikaw sa iya.

0: Ah, Mera. Amoy nag-akon apo, si Justin. Grade 6 na ina siya. Tag-Tracy Anyos na.
1: Ay, amo gali, Chay? Kalabwak sang lawas niya ba? Daw sulterito na siya? Kagagwapo pa?
0: Mangani. Oh, Justin. Siya si tita mo, Mera.
2: Mayung adlaw, tita.
0: Dire na siya maistar sa aton sukod subong.
2: Kamusta ka, tita?
1: Mayo man, ah.
2: Sige, tita, ha. Matuo na ako. Sangakon mga leksyon. Mabilhin ko na kamo.
1: Ah, sige, Justin.
2: Bye.
1: Kabuot nga bata ba?
0: Husto ka, Mera. Aga pa ina siya nagalakad sa eskwelahan. Nagusto ko, nga ante siya maglakad. Makakao na siya. Makapamahaw siya.
1: Hindi ka makabalaka, Chay, ah. Akong bahala. Mabugtaw ako temprano para nga malutuan ko sang pamahaw si Justin.
0: Oy, madabogin ka salamat, Mera. Nakahibalo ka naman na nagaidad na ako. Kag nagapala na kitag akon kalawasan. Kag hindi na maayo ang tulong ko. Kadi, nagdesisyon si Olivia nga makuha na lang sang kabulig diri sa akon balay.
1: Mag-relax ka na lang, Chay, ah. Ako nang mahibalo.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: X F

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo ng mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
5: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
6: kanal. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Gold Live Testimony.
11: Ang hindi ko, sigur po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika.
12: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manami goan healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong ka pa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Visionex Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Visionex Plus.
13: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
15: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Tibalo.
13: At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain.
19: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara kasi. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
18: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor.
18: Ibilis sa mga butika.
21: XFM.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:50 sa gahon.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

Mundo. May arayad nyo Drodlaw Luzon, Visayas, Mindanao. May arayad nyo Drodlaw Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banuayt Kalibo. May arayad nga Udro Adlaw. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan. Sentro. Adlaw kita makaroon itaya karang Miyerkules. Petsa size sa buganit Mayo 2026. Ag sa inyo karang mangin alagad, sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang ninyo Rogen Teodosio. Uyro ato na na ipagpanamiyaw pag-abi-abi. It mayadayad nga Udro Adlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor, sa aton karang pagratsada, sa aton karang pag-ililiba. Siyempre, sa mga suki naton iya sa kabisera naton Banuayt Kalibo, nga nagatutok na ga-monitor sa may isla naton itaya karanga Boracay. Mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta? Ro aton karon nga mga suki. Siyempre, sa aton man karon nga mga katropa listeners man nga nakatutok sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan na karon sa Capiz, Antique, Iloilo. Ayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Sentro. Sa aton man karon nga mga suking tagpagamati nga naka-monitor na katutok sa aton karang pag-pangalagad, sa aton karang pag-ruratsada. Sa aton karon nga mga katropa kutom magabutan it aton karang pag-pangalagad, aton karang pag-ruratsada Mayong Udo. Mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre, sa aton karon nga mga suking tagpagamati man nga nakatutok na ka-monitor sa aton karang pag-ruratsada. So aton karon una nga mga nakatutok sa anda nga mga panimagay samtang nagailabas, nagakino it ilabas, agwa pa nakailabas. Oy, haman wa pa nakailabas, ilabas na sa aton karon nga mga katropa. Op, kwa 6 minutos yun lang, ag alas 11 yun. Hindi magpagutom karon mga katropa. Aga syempre, sa aton karon nga mga suki man, nga nakatutok samtang nagapahilay-hilay yun makaroon ay tuman kainit. Grabit anat init, ro aton karon nga paniyampuhon. O may bagyong aginabantayan sa Guat PAR, may LPA man, ba, huay inuwa pa mat direktang epekto ya katon. Pero init gid grabe. Batsyag nga batsyag mo gidro noot it daya karang init sa imo karon nga panit. Sentro. Sentro. Well, sa tanan-tanan naton yung mga suker o mga nakatutok ato ng mga mangungumam ngingisda. Mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo ro ato nga mga drivers nga nagasuroy-suroy makaron. Tricycle drivers, jeepney drivers, sabalhabal drivers, bus drivers, van drivers. Kumusta, kumusta? Mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre ro aton karon nga mga suking tagpagamati man nga mga tendero-tendera sa mga karinderya una sa mga restaurant, sa aton karon nga mga tagsa-tagsa karon ka mga kabanuhanan nga mga municipal markets, sa mga tiendahan, abay ilabas na. Amat-amat na kamo karon it ilabas. Ag magpupahuway anay, magpupahilay-hilay anay sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa. Sa aton man karon nga mga nakatutok sa aton nga Facebook Live, pwede kamo karon nga magpadagat inyo karon nga mga komento session. Inyo nga mga greetings sa aton yung pagabasahon no inyo nga ron nga mga greetings iya sa aton karon nga pagpangalagad. Makaron nga Udro Adlaw. Kung may mga greetings kamo ay i-plastar yung runa. Ah, sa amon karon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Ay aton gid ron nga pagatawan itugada ligwadagan ha. Sa aton karon nga pag-ililiba. O mga overseas Filipino workers man nga naka-monitor nakatutok sa iba karon nga nasyon. Pero iba karahay, syempre, iba ro aton nga time zone. Huwag may una karon nga nagagubugubugon, nagapupahuway, ay gabi igon, nagapurpamantaw anay iya, itaya karang aton nga palatuntunan. Sa mga nakatutok man sa aton nga XFM Radio mobile application, mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan, Mayong Udto, Mayong Udto. Sa mga nakatutok sa aton nga Facebook Live, ay Sir TJ Noynoy Igtanlok Solidad, mayad-ayad nga Udro Adlaw gid. Nakamonitor iya sa aton karon nga palatuntunan. Una karon sa San Francisco, California. Wow!
Always gid niya nakatutok riya katon makaron. Kay Jory Jorfo, good morning sir, ilabas ta. Shout out ko noon sa mga empleyado at RZRSZ Gravel and Sand sa Tabaaw Banga. Mayad-ayad nga odro at daugid. Nagatutok, nagasigabong roanda karon nga mga radio. Sa tanan-tanan naton nga mga suki, welcome, welcome, welcome na sa aton palatuntunan. Iminin niyo ako sang oras sa tunga nga pagratsada, pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagagupang doon aton nga mga tupiko, nga aton karon nga pag-aw-istoryahan pag-a-check yaron, sa aton karang pagratsada, sa aton karang pag-ililiba. Iyan ay kita sa mga dagagkuan aton karon nga mga balita lokal. Raya kara makaron mga katropa nga daywa karon ka mga sangguni ang bayan. Iya sa may banwa itay, iya sa may probinsya nato ni Taklan. Nagpaguwat resolusyon nga nagasuporta sa daya kara nga SP Aklan ag sangguni ang bayan Itmalay sa pag-oponer sa raya kara nga Boracay Bridge Project. Centro. Raya rong mga banwa itma ibahay ag banwa Itbanga. May anda nga ginpaguwa karon nga resolusyon. Standby karon ay aton dun nga pag-ausisaon check yaron sa aton karon nga pag-rurat sa dama karon. Raya man kara mga katropa na sa aton karon nga mga dugang nga mga balitaan. Raya kara nga kaso nga raho, reklamo itay kara nga siklista nga ginsunggaban i-tricycle a ginaaligar gin bayopat driver. Ay ginpa-record na ra sa may bahin it aton nga may kalibo PNP. Check yaro naton dun ha. Kung ano na dudaya kara nga development. Aro investigasyon it aton nga bahin it aton na may kalibo PNP station. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan banwa, sa aton karang pag-rurat sada, sa aton karang pag-ililiba makaron.

0: Pila pagid naton banwa sa aton karon nga pag-rurat sada, sa aton karon nga pag-ililibas, sa aton karon nga pagpangalagad. Pero iba pagid karon nga mga police report ay check yaron man naton doon sa aton karon nga pag-ratsada, sa aton karon nga pag-ililiba makaron. Sa mga balita national man, nga aton karon nga pag-aog istoryahan pag-atalakayon. May daya karang nga online media personality ro arestado karon, partikular do daya karang nga founder it dayang Peanut Gallery Media Network nadakpan sa raya karang nga sangka entrapment operation it National Bureau of Investigation matapos ginaaligar nagpangikil sa former speaker Martin Romualdez. Ano ro istorya karon sa aton dun nga pag-rurat sada, sa aton dun nga pag-ililiba, sa pila pagid naton banwa duga nga mga balitaan nga aton karang nga pag-check yaron ag aton karon nga pag-atalakayon. Kaya man karang mga katropa ha nga baw magulo-gulo dudaya karang nga mga nagakaganabo una karon sa House of Representatives ay abo nga mga akusasyon nga ginabuhian si daya karang Congressman Leandro Liveste ang ginabubantayan nga ni Macaron ro raya karang impeachment ay una undo articles of impeachment sa raya karang plenaryo ay base in hindu na or hinaga depende kung hinunoron pag daghon ag pagatalakayon sa plenaryo mga katropa. Sa iba pagid naton karang mga balitaan sa aton karang pagruratsada, si Senator Raffy Tulfo ginklaro nga hindi raya magadagagan sa pagkapresidente sa 2028. Ay timprano pa lang nagaguguwa undo daya karang mga pangagan nga rang may plano kuno nga mag dagagan para sa 2028 national and local elections. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan banwa sa aton karang nga pag-rurat sada, sa aton karang nga pag-ililiba makaron. Ro mga kongresista makaron no ginabubantayan kun ano ro anda karon nga magiging boto ginabubantayan man aton do boto it aton karon nga daywa karon ka mga kongresista sa aton karon nga first and sa second district kay Congressman Jess Marquez, Congressman Joven Miraflores. Kung in kaso kasi yung naundo articles ng impeachment sa plenaryo, so pagabugutuhan yun ra. Ano ay han? Roanda karon nga mangin boto? Sa raya karang nga impeachment kontra sa vice presidente?
1: Sentro!
0: Ay basic nga imaw kunoro kauna-unahan nga vice presidente nga makaiwang beses nga gin-impeach sa manaba karon nga kapugungan. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan nga aton karon nga pag-aog istoryahan pag-atalakayon sa aton karon nga pag-rurat sa dama karon nga udro adlaw para man sa aton nga weather update daya karon nga ginabantayan makaron nga bagyo una sa guwa sa aton karon nga Philippine Area of Responsibility ag may LPA man sa sugo sa guwa man gihapon ita Philippine Area of Responsibility. Ginabubantayan na kung ayhan mag-landfall, roraya karang bagyo, iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Para man sa aton nga heat index, nga ginabubantayan makaron nga Mayo size, rupina kamataas makaron is posible mag-abot sa 45 degrees Celsius. Una karon sa Tacloban City, Leyte mga katropa. Samtang iya sa Western Visayas, sa Roja City, posible mag-abot sa raya karang 41 degrees Celsius. Sa Mambusaw Capiz, 38 degrees Celsius. Sa Iloilo City, 42 degrees Celsius. 41 degrees Celsius man sa Maybahin, Itaya karang Dumangas, Iloilo. Posible man mag-abot to 42 degrees Celsius sa Bacnutan, La Union, 42 degrees Celsius sa Apare, Cagayan, 43 degrees Celsius sa Aburlan, Palawan, 43 degrees Celsius sa Birak, Catanduanes. Sa Dumagas, 43 degrees Celsius sa La Carlota, Negros Occidental. Aron do aton karon nga heat index or makabig naton nga nabdamang init nga posible naton karon nga ma-experiensyahan makaron nga adlaw it daya kara nga Miyerkules. Ay raro mga balita nga aton karon nga pag-aog istoryahan pagatalakayon sa aton kara nga pagpangalagad sa aton kara nga pagililiba makaron. Siyempre, mag-a-checkier man kita karon it mga reports it aton yung mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na sa anda karon nga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility sa paglibot-libot iya sa aton karon nga may banwa it daya kara nga kalibo. Well, oras na naton sa aton kara nga pagpangalagad mga katropa. Alas 11:05 na sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. Agraya kara nga portion, raya kara nga balitaan ginahatod katon itay kara nga Santon Gold Herbal Tea. Baw manami git aro raya kara nga Santon Gold Herbal Tea. Kapin makaron siguro iba kara kakatapos yung gidit anda karon nga pag ilabas. Ay manami karon nga after nyo mag-ilabas mag Santon Gold Herbal Tea kamo karon. Do Santon Gold Herbal Tea ay himo ro yon sa Malunggay, may una ray nga moringa, turmeric, ag cinnamon bark mga katropa. Kung gusto ninyo ro healthy digestion nga ginatawag natin, importante abiron mga katropa, importante abiron do Santon Gold Herbal Tea. Mga katropa, ginasuportahan rodaya karang healthy digestion, ginabuligan nga pagwaon no toxin sa gawas, ginabuligan no aton nga gawas sa natural weight management mga katropa. Rosanton Gold Herbal Tea mabakayron sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar, mahimo man nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop mga katropa. Santon Gold Herbal Tea produkto ETS to Health Incorporated. Sentro. Alas 11:06 sa Udro Adlaw, aton karon nga oras sa aton karang pag pangalagad makaron nga Udro Adlaw. Sa aton na karang pagtalakay banua, sa aton karon nga mga balitaan. Raya karang daywa ka mga sangguniang bayan or banwa iya sa aton nga may probinsya karon itaklan. Ro nagpagwa itagsa-tagsa nanda karon ka mga resolusyon mga katropa. Sentro. Sentro. Nagpagwa itaya karang resolusyon. Resolution number 2026-105. A resolution expressing the solidarity and firm support of the municipality of Banga Aklan to the provincial government of Aklan and the municipality of Malay in their strong opposition to the construction of the Boracay Bridge project mga katropa. Sentro. Sentro. Anaron it banwa it daya karang Banga nga gin sponsor it committee as a whole. I think macharo kalibo man nga ni yata ako nagabalak man eh pero wa pa sandat kin pagwa nga kun may una na sanda karon nga resolution mga katropa saraya karang nasambitan karon nga daya karang nasambitan karon nga ano nga ra issue nga gihapon una sa may isla naton it Boracay. Sentro. Sentro. Sa kapareho man karon nga resolusyon rugin pagwa man it raya karang may bahin it raya karang SB ibahay or sangguniang bayan it ibahay man. Sentro. Sentro. May kapareho man sanda karon nga ginpagwa nga resolusyon nga nagasuporta man sa SP Aklan ag SB Malay sa pag-opener man sa Boracay Bridge Project mga katropa. Di karaya mga katropa dudaya karang resolution number 042 series of 2026. Resolution earnestly supporting Aklan Sangguniang Panlalawigan. Resolution number 593-2026 and strongly expressing opposition to the Boracay Bridge Project. Awa, galing nga ni Anat Banga, may Anat SB Malay di Kara, tag-ana itsang guniang panlalawigan. So, ginbutang, ginplastar man di Karo yun, kunhaman nga naga-opposed sanda. I think, base rin iba karang mga banwa sa pilang inadlaw, mag-follow man or mag-sunod man sa raya karang nasambitan karon nga mga resolusyon nga rang naging pag-uwa.
1: Centro! No?
0: Base kung may andaman nga mga igapag-uwa nga mga resolusyon. I think nabating ko sa kalibo may andang plano eh. No? So, manami daya para nga maipaabot sa national government nga nagatingob. Ah? Rubilog nga probinsya Itaklan, not just only Rumalay, not just only Rosangguni ang Panlalawigan, the provincial government, but of course, ruraya karama nga katropa nga mga local government units nga nagasuporta man ag nagaoponer sa raya kara nga nasambitan karon nga resolution or
1: Centro,
0: sa
1: Centro.
0: Nagasuporta nagaoponer man sa raya kara nga nasambitan nga proyekto. If we can recall, kung madumduman naton si sa naging mensahe nga to ni Aklan Second District Congressman Joven Miraflores, mga katropa, hay nangawa ro presidente, no? Nangawa ro presidente kung haman it may pag-award yun sa raya karang nasambitan karon nga proyekto.
1: Centro!
0: O nangawa imaw ka to, man at may mga pag-award yut anang mga nagakaganabo. So haron do mga development, haron do mga update karon mga katropa. May daywa ka mga banwa nga nagpaguwat resolusyon, ibahay agbanga nga nagasuporta sa pag-uponer sa raya kara nga Boracay Bridge Project. Alas 11:12 na sa Odro Adlaw ro aton nga oras. Sa iba pagid naton karon nga

0: Bangod sa manok nga ginkaon itday karang ayam, hay may natabo ngarang mga stabbing incident. Oh, suspect nagapabilin si Gon nga at large. Centro. May dugang karon nga pagpahayag si Police Lieutenant Elmer Sardon, rong OIC taton karon nga numan siya PNP sa pakikipag-angot itaton nga patrol. Pamatian naton. Centro.
1: Police Lieutenant Elmer Sardon, sir, kamusta makanul aton yung investigasyon ni numan siya PNP regarding no sa ray karang natabo nga pagpamuno sa Barangay Badyo Aga. Ano ro update nagapabilin sa gihapon nga at large kara sir the suspect?
2: Kagabi may nagtawag ya kamo sa telepono nga may stabbing incident nga natabo sa yapit sa Home Teria Restaurant. It Purok Patro Barangay Badyo naman siya Aklan. Dali-dali man sa PNP limits of this naman siya municipal police station, immediately nagadto ito ang nagkadak in it investigation. Upon arrival sa insidente na notisyahan it atong mga polis do victim nga ra na may stab wound sa anang likod, ang na-identify nga si Vic Magpusaw ipamatian alias Victor, 49 years old, single and agresidente at Barangay Bubog naman si Aklan. Aging assist imaw ita ng live-in partner. Agdo victim, agdo anang live-in partner na identify the suspect na si Isaac Nemes, residente at Barangay Bubog, ang nagpagagyo pa pagkatapos ay pagbuno na na. Do victim nga ging dali-dali at MDR mo naman siya nga dagon sa hospital. Ang dahing suspect na-identified nga si G.S. Isaac, name is Yankee Yero, 28 years old, single. Ag kaibaan na si Janry Patricio nga nag-inuman sanda sa bagay ni Sanang Igbangod nga si Noel Nemes. Ag pag abot talasitit gabi nagpauli ra yung biktima, ibahan na do anang living partner. Ag nagatikang-tika sanda sa dagan ging sundan ni Moet, suspect. Aging buno imaw. Ado dahilan karaya sa do victim nga may igbango di mao nga ging kaon do manok it suspect.
1: Bali do manok it suspect pero nag-iya it manok sir.
2: It biktima ta.
1: Biktima ta. Oo. Okay. Sir do tama it biktima sa bilog man lang sa likod.
2: Sa bilog lang.
1: Kamusta sir? Mahamag ita natong madawong patal gid ana.
2: Under observation pa yung mama.
1: Rusiyaw sir, or do naging gamit niya hinangiban na recover sa area or sa pag-imbestiga ito atong kapulisan na recover?
2: Do konsilyo nga aging kwanit suspect wano recover na gano'n.
1: Dagat, anana. Ano la sir, do area? Mahamba nato niya maduhom or pwede nga abong pasikot-sikutan do suspect ang nakapag-agyot agagay mo, sir?
2: Ay, do suspect kami nga abo na nang ginaistaran ka na sa mga ginikana na, sa mga igmangot na.
1: Why
2: mawag permanent address mo?
1: Do nga, sir, sa bubo kung sino mo ga-istar, anong bagay doon sa anang igmangot?
2: Do, natabo nga, insidente nga ra sa anang igmangot. Ito ay mawag obrabe sa one.
1: Okay, oo. So, ano la sir, naunot, anandang ano na kumbaga, dayaw doon naging rason it krimen do manok naging kaot ayam kumaga mga mabuhay-buhay tara kon doon dayam ang malang man natabo
2: ay do dahilan nabi kara do suspect abi ginabuo it anang living partner da nang nga basi dahilan katong masana kuan ni mao nakig baga ang nadahilan nang do yung kinaon it manok
1: biko abangon sa nakaino may mga ano latagon ug sanga-sanga ug sir. Okay.
2: Ay da nabing living partner nga to may unga sanda. Gusto it living partner ng buong ano unga.
1: So, may kung ano, nagakot sa istorya sa inuman.
2: Oo, nagakot. Ay, puro

0: okay. So, huwag kita di man nasrit may nag-awat sa unang kumprontahan ni Daiwang na samtang nag-ainom.
1: Wa man ay gapauli yun, nabi do biktima, ginsundan ni mga suspect.
0: What at ano-ano ay ginbunuot, oh, sir? Okay. So, makaroon, sir, may mga sa backtracking, sa pag-imbisigat kapulisan, may lead na kita kung sino nagapanaguro suspect.
1: Ay do suspect, ma'am, do under at pursuit niya po naman.
0: Okay. Oo. Pero may mga buyot na kita, sir, nga sa mga buyot, tabi man sa backtracking, sa CCTV nga, kung sino mo uling nakitaan. May mga makaroon kita buyot niya.
1: Ito, abi, ma'am, sa barangay, ma'am, waagos, it's TV itong kwan sa na, do incident na ito buwan.
0: Pilang dagon niya near suspect, sir?
1: Do suspect na ay 28 years old.
0: Anong trabaho?
1: Ay, ga pamanday.
0: Magano ginmatasandara, sir? Kumbaga, magbarkada, anong dang relasyon it? Biktima ag suspect?
1: Magtilaga masandara.
0: Okay.
1: Magkwanong kaya iba man sanda sa what?
0: Nagkaiba-iba man na limana. Agad ang mga kaibahan niya, sir, mga magkapamilya man, nakilaga man do, biktima.
1: Oo.
0: Okay. Sir, makaroon, iya sa barangay Badyo nga, may mga dugang kita nga buyot niya, nabuo ebidensya nga, pwedeng nga makabulig sa ato niya, pag-usoy sa ano suspect, or magpasakat kaso ka na karan.
1: Do, kwan ma'am kara, do biktima may kapasakit kaso ma'am sa...
0: Decidido kita man.
1: Decidido ma'am.
0: Kamusta sir, do biktima?
1: Under observation pa ma'am. Do,
0: okay,
1: ma'am.
0: Pero stable. Okay, oo. Pero, abibana, wait, mga matabong settlement, suno sa sa inyong pag-uistorya sir, sa pamilya at biktima?
1: Wa ma'am, ga pasaka sa dat kaso ma'am.
0: So, ano kara sir, do gaban niya, pangatubad ngon niya kaso it, suspect?
1: Do... Ato bad ngon ma'am, it suspect karay do frustrated murder ma'am.
0: Sir, abi man sa nang pagpagagyo bukod ni tugang ron niya ground sa ana nga kaso or may pangatubad ngon pag di mo nga kaso sa ana pagpagagyo nga ron.
1: Ay do kaso gilang kara ka na ma'am do frustrated murder ma'am.
0: Okay.
1: Kung ganda ba malaron ma'am kung mag-surrender imaw magkano.
0: Pero wa pagidabi an mga information sir nga mag-surrender imaw.
1: Wag it ma'am.
0: Okay. Sir, may mga ano kita, kung magawad may mga involved sa yung pagpamuno, yung mga tagid.
1: Yes, ma'am.
0: Abi manawat may mga nagbuling.
1: Wa man, ma'am, ay do, kay ba na, victim nga ma'am, danang living partner, ma'am.
0: Mamatay mo na dagahi.
1: Wa man.
0: Okay. Sir, siguro makaranas yung mga dugang kang panawagan na sa pamunuan man it, numan siya PNP, agud niya, mapabilin gid na rupees and order, katawain niya sa bilog nga banwat numan siya, sir. May mga reminders ikaw?
1: Sa mga gainuman una, dapat ay ipapala natin sa tiyan kung mag-inom. Hindi kita magpasobra para hindi matabura yung insidente nga sa stabbing incident nga na.
0: Alright. Si Police Lieutenant Elmer Sardon, officer in charge, Itnumansia Municipal Police Station. Ako man si Katropang Claire T. Adetag sa PAM, 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: Alright. Naturo't update ka ron, no? Maghalin sa ato nga may bahin. Itaraya ka rin nga Numansia PNP Station. So, suspect ay nagapabilin nga at large mga katropa. Oras na naton. Alas 11:21 sa Udro Adlaw. Sa iba pagid naton nga mga balita, sa Balita National, mga katropa, ara, manami makaron, ruraya ka rin nga ginadoso, ginadoso ni Senator JV Ejercito nga 5,000 pesos nga cash grant para sa mga fresh graduates. Centro. Ginadoso ni Senator JV Ejercito proposition nga magatao it 5,000 one-time cash grant para sa mga fresh graduates mga katropa. Centro. Ay di kara tinutuyo kara rugi na tawag nga one-time cash grant act of 2026 para buligan ro mga bag-o nga graduate sa gastuson sa pag-usoy trabaho maghalin sa mga universidad, kolehiyo ag mga training institutions. Ay suno sa senador, raya haysang ka-investment sa youth ag labor market bangod sa maabo nga mga kabataan nga gustong makatrabaho insigida Galing nalisdan bangod sa kakugangan 8 kwarta. Sentro, sentro. Tama ron actually mga katropa. Kabudlay gid man, no? Syempre sa mga fresh graduates nga paras kato nag-agi man kita karon nga nagauso it dahil karang nga trabaho. Kada hugag mo abi kung nagauso ka trabaho, kada hugag mo hay kinahanglan it daya karang nga kwarta. Di ba ga? Ma-process ka it makaraya, ma-process ka kara, mabuo ka kara, maadto ka sa SSS, sa BIR, maadto ka sa pag-ibig, PhilHealth, ag maabo nga iba pa, ma-process ka pa karon, mabuo ka pati mong TOR, o kunano pag-iuna karon nga mga Centro, Centro. Plastada. Ag kung halimbawa mana, no, halimbawa nga maaprubahan daya nga ra makaron mga katropa, hay mabaho nga bulig para sa mga fresh graduates. Sentro. Kasi Sentro. Usually, kalipay ron eh, no? Kalipay ron it mga ginikanan, ay salamat mana. Tapos yun mana ro ako nga unga. Ay salamat mana, hindi yun ako mag-isip. Galing, wapat na natapos di karon. Hay mga ayo pa rin unga. Ano, syempre, wapat trabaho. Tapos ay, roanda pa abi man ang sudlan karon niya trabaho. Muslim makaron. Agos kagabanan makaron hay bihira ka man abi makakita it daya karang fresh grad ro ginausoy. Sentro. May mga ibang kumpanya nga ro ginausoy karon hay with experience mga katropa. Grabe. Sentro. Sentro. Di ba ga? Tapos kabuabo pang mga requisitos, mga requirements nga kinahanglan nimo nga i-comply. Di ba ga? So kung halimbawa man nga madayon, dudaya karang cash grant, 5,000 do 5,000 is mabahugot ana ron mga katropa. Sentro, sentro. Mabahugot ana ron nga bagay. Mabaho nga bagay para sa raya kara nga mga fresh graduates. Makon mo ron matauan ka bimana ita raya karang 5,000 o okay utaron mga katropa pwede utaron sentro sentro baga do 5,000 pesos nga ron so daya nga ra is wa natong ginhambal nga dayat agagi ra ma sa mga nagapamati katon nga mabo like halimbawa makaron ka buabo makaron nga mga fresh graduates kita nga mga estudyante ha abo-abo kita nga mga fresh graduates makaroon nga mga estudyante mga katropa sentro kaling ba isipon baga nanda nga pwede uta available uta imaw karon no ano pagtara proposition nga layi wa baligin na proponer pa lang kabuhay patara sentro pero at least no manami imaw para sa iba mata okay tara duin nga manami tara imaw nga klase karon nga proposition. Sentro, sentro. Alas 11:26 sa Outro Adlaw, atong karon nga oras sa atong karang nga pagpangalagad makaron sa atong karang nga mga katropa sa atong nga mga suki magabalik kita pagkatapos nga mangitpila karon ka mga pahinumdom standby.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Yes to Health!
6: The Secret of Health.
7: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
8: Yes.
7: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalos ni Dok Leo?
8: Kinanglanon mo, Sir Jos, sila no, magturok sang insulin. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctor nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
7: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
8: Yes.
7: Kung wala na gid,
8: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
7: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold.
6: The secret of health.
7: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
8: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-iendorso sa ni Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-angko ni sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compounds sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
7: Hindi na sa kabatsyag.
8: Yes.
7: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive
8: again.
7: Yes.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit?

0: secret of hell.
1: Kayo kung dalimbawa, ganikaroon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa mga joints, posibleng mabalda. Ang yasa nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
4: The secret of hell. Sa mga kalalaki naan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix. Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance. Correct. Ang imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina, mga abyan, makabulig na ito sininga Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The secret of hell.
3: Sanson Gold Live. Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Sanson Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sanson Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Sanson Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala ang Sanson Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
8: Check.
3: Regular exercise?
8: Check.
3: Visionex Plus?
8: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Sanson Plus Herbal Soap.
13: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Sanson Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
12: Sanson Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sanson Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: Oras na nato na las 11:39 sa Udro Adlaw. Aliksakon pala tuntunan sentro sa gihapon ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Well, good morning anay sa mga nakatutukaton sa aton makaroon nga Facebook Live. Sa aton karanga pag pangalagad makaroon. May adayad nga Udro Adlaw kay Dila Vega Claude. May adayad nga Udro Adlaw Gid. Kay Josephine Sistoria sa Valencia. Good noon sir, kay Labas. Pa-shoutout lang sa mga igbataon na sir kang health. Sanday ng Nining Agnong Alvi nung Junior. Nang panya nung Dudoy mga igbata ko ang asawa. Salamat. Thank you Gida sa pagtutukriya sa XFM Kalibo. And kay... katropang Mike De La Torre, una sa CVM Pawn Shop sa Uyotrong Kalibo. Pagritman kuno nagapamati si Tatay Ray Hilario agna ni Igel Hilario sa Truly Backhouseor Kalibo. Sige.
1: Centro.
0: Well, sa aton karanga pagpangalagad, sa aton karanga pagarurat sa day check inay naton linyada karon na ni katropang Arier Culanza para man sana karon niya natipon nga mga police report. Katropang Arier, standby.
1: XFM Police Report.
0: Sa mga police report, katropang Arier, go ahead.
2: Yes, no, katropang Arugino, sa aton yung mga natipon ng mga balita at pagtambyaw man, no, itamay na ito ka Udradlaw, anay, no, sa aton nung nagkaroon yung mga igmangod. At pusasino, katropang Arugino, update naton sa nulaya karang tricycle driver nga ginreklamo, no, matapos ro natabo karang road rage ka incident, no, sa aton karang kalibo kay man nakaresulta tarabira ita trauma man, no, sa nulaya.
0: Nagpa-blatter yun mataimaw.
2: Yes, katropang Arugino. Anyway, raya bingarang kaso baligin repair gud matara sa Kalibo Traffic and Transport Management Division, no, kon TTMD raya karon nya kaso nga ra katropang Rudin baliro day karang natabo ro biktima kara or daya karang complainant 23 anyos nga estudyante ang posasiin nagresulta gid no ita slight physical injury, no, particular, no, sa nagkaraga tudlo, no, ita alima, no, nakaroon sa may barangay Poblasyon Kalibo, no, kapunda, no, natabo. Aga sa report pataan na kara, katropang Rujin, rekarang complainant, no, hay taga sityo Libtong, barangay Estancia, no, sa aton karang banwa kara ita Kalibo. Anyway, yung investigation karan ita aton karang mga kapulisan kung madumduman na to na nauna naman karang nag-post, no, mismo karang taga-reklamo nga ra aga alas 5:57 kapon, no, itahapon, no, samtang nagabike pa Marbert rung biktima nga ra ag nagpundong, no, sa pugag traffic light sa tubangan, no, ita Jollibee drive-thru una tara sa Mayamang Bini Street gulpi yamang nung nabungguan sa likod ita sangka blue ag violet nga tricycle nga ra or biyahe gid Poblasyon Kalibo nga may body number R4 131326, no, aga sunok pa sa complainant nagugat nga magpangayo, no, ita dispensya rung driver o galing imbis nga magpakalma ay ginbaliwala rung raya ag nagtinguha pa nga magalin, no, sa lugar. Subangod kara, no, katropang Rujin ay nakahambag rung complainant ita waka kakita kakon, no, rera nakaraga hambang aga nagsabat
0: pa balik kahapon patagalira na tabo.
2: Yes, mga hapon, mga alas 5 mga pala sa isun na niya nira
0: sa
2: katropaga Rujin. So, ginsabat mataray mao, no, itaray ka nga driver, ita alin imong nasinggit mo kakon, no, ray matarong hambag driver. So, wago nagbuhay, bali nanaog rong driver, no, ita day ka nga tricycle, aga gintinguha nga by one, no, rong complainant. So, nakalikaw man rong biktima, no, matapos sa sadmon, pero inumok o galing di ka nakatropa nga Rujin na kaangkon gihapon ita slight injury, no, sa nagkaraga tudlo ita alima. So pagkatapos ita insidente, bali nagpagayo rayon rung driver kara samtang sa ginpadayon nga follow up investigation na kilaga rung driver kay alias Ray ya, sa legal karang edad agresidente taraybaw ita barangay Kalangkang Banwa, no, ita Makato Aklan. So makaron bali rukaso nga ra isgin driver gud mata, no, sa aton karang TTMD
0: na identify ro driver gon.
2: Yes, basi sa kanana numero no ita anagarang biyahe
0: body number principal. Okay,
2: yes, body number katropa nga aro din, and of course kitang kita kita birong plate number pagit kara no ita daya karon nya tricycle no nga raingan ina aro driver kara is na mayutanan no sanunaya karon nya estudyante. Anyway, no, hay waman gid nagpagwa uman kara pa ita statement ko ano rong depensa sa matana no ita driver nga ra no katropa nga Rujin Basi Matara no sa blatter report ag salaysay mata no ita daya karon nya biktima nga nagreklamo ani no sa aton karang Kalibo Municipal Police Station no matapos rong natabo nga ra no nga incident no. So anyway, masing kainit makararong tiempo dapat kung sa aton nga mga igbang hod no kung may mga makaraya karang nagakagatabo particular no sa aton karang mga driver mangin mapabilin dapat no rong pagkara bukot pa init nga uwo kumbaga ipagi no sa maayos karang istorya para may resulta man no katropa nga bilin kaysa mag ilinitan no hasta lang gid karang magsagakitan rayon ro naga kagatabo either nga mahay man makararong gasolina pero hindi nga naton ipaabot no sa init no itadaya karang ugo no kung may mga raya karang road rage siya nga nagakatabo nga ginakagakipan it mga biyahero naton no katropa nga rodin. So ano man ra no gidrefer ang kaso no sa TTMD no para nga ni sa nagkakaigo karang disposition ag dugang no nga investigation sa rong na yamat akara nga natabo. Update man no katropa nga rodin sa rong na karang gagaki nga ginreklamo ay ginkasuhan yung man raibaw bangod sa pagpanutok ag pagpagupo kara itbaril no una karon sa may Batuan ibahay ray man rung gin confirm man ita aton kara nga kapulisan ita ibahay no ko sa sin matapos no masayuran nga illegal upon wa tat may nagakaigo kara nga dokumento kung raya kara nga suspect nga nagapanag-iya itbaril ag imauray sang ka tricycle driver residente man no ita bat de karang na sambitan karon niya lugar. So nasayuran no madumduman naton pauli rung taga reklamo or de karang biktima aga pito na karang kibahan tagma tripan ana no ita suspect nga sa dagong ani no ita impluwensya karat makangilong karang aga ta kung sasiin inagyan kara no rung biktima aga ginkutana no sino isog iya no may kuan kita ro panabat may pirasahan nga pagputana no itadaya kara nga suspect samtang ginatukan itbaril ro sang bilog no sa biktima. So bangod karon bali tumakas rong grupo ita biktima nga may kaibahan pagkinyan ni ran no nga minoridad ag dikara nagpagupok no rong suspect pay babaw kuan na kara nga baril nga swerte man nga wa it may naiguan. So gagi kara nga nagresponde rong kapulisan sa lugar kasi nakita nung gintilak pa no sa gugta ita suspect rong baril at kasunod karon ay naaresto rong suspect ag nakumpiska rong kalibre 45 nga baril may magasin at loaded no it up at nga bala manginraan na karang belt bag no nga may sugod nga 33 piraso nga bala ita nasambitan kara nga arma. So sa gihapon sa kustodiyara no it aton karang ibahay PNP station rong suspect aga magapangatubang no sa kaso nga pagabag sa RA 10591 o kung dinatawag naton karang nga comprehensive firearms and ammunition regulation act katropa nga Rogen sa piyak nga parte man no aksidente no kung sa sin confined no sa aton karang provincial hospital dahil med karang sangka 55 anyos no nga gagaki matapos mahit and run ita tricycle no kainang ang gidra no kaganhon particular magapit sa sangka eskwelahan sa karsadahon no ita Jaime Cardinal Sin na Abinyo Kalibo initial mentoring investigation halin no sa direksyon ita ni Washington drong Daywa ag pagto no sa banwa karat Kalibo nga masagi ita tricycle rong motorsiklo no kung sin tumimbabo kara rong motorista. Bali na kangkon ito na no sa pila ka mga parte at anak karang kawasan rong biktima nga lagi man no nga gindaga sa hospital. Makaron ay matapos rong natabo lagi nga tumakas no sa lugar rong driver ita tricycle matapos sa natabo kara nga aksidente. So padayon pa makararong investigation man ita kapulisan sa pagkakilaga no patropa nga Rogin ita kara nga driver no ita tricycle. So raita na no katropa nga Rogin daton kara nga report ta mainit-init gid no aton kara nga tiempo grabe gid no kay init rum tiempo makarod kara nga buwan no ita Mayo. So renta na daton kara nga buwan kara nga balita direktamente sa aton kara nga Kalibo Municipal Police Station katropang Christian Villanueva ako man si katropang Arar Kulasa at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you kay katropang Arar Kulasa na karon niya natipon yung mga police report direktamente sa aton karon niya bahin ita Kalibo PNP Station nagsaiba karon niya mga municipal police station. Nagatod katon sa oras alas 11:49 sa Udro Adlaw mga katropa ro aton karon nga oras mayadayad nga Udro Adlaw anay ha kay Mary Ann Palacios nakatutok una sa Barangay Pagsanghan Baga naka monitor gid katon makaron dai kara nga portion balitaan mga katropa hay ginahatod katon it says the pain your all in one relief gindesenyo para buligan kamo nga magdasig nga magmayad sa mga masakit ka pareho iti agnata ubo pagbara sa ilong bangon sa sipon ag pagpaganakit iti awas kun naka-experience kamot body pain may mga flu like symptoms kamo nga nabatsyagan mga katropa hay mag says the pain kamo your all in one relief. May una raya nga paracetamol nga nanggabulig sa pagduwa at mga stress-related nga pagpanakit it ugo. Ginapabilin nga manami rupa matyag ag makafocus sa aktibidad ag maging produktibo. Sara nga mabakal sa mga magapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Says the pain, mga kataropa. Raya ra, produkto iti Yes to Health Incorporated.
1: Centro.
0: Alas 11:51 sa Udro Adlaw. Antes kita magtakop, idugang lang ani naton update sa raya karang kaso or impeachment case kontra sa aton karon nga vice presidente. Hayara mga katropa, makaron dudaya karang makabig naton nga committee report. Committee report number 261 nga may sugod karon nga articles of impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte gindagagon sa plenaryo at House of Representatives mga katropa. Sa sesyon kahapon nga adlaw it Martes, Mayo 5, ginsaka ni Assistant Majority Leader ag Bulacan Representative Agatha Paula Cruz rumosyon agud gabasahon ro mga pending proposition ag committee reports kagakip ro nasambitan nga impeachment report nga ginaprobahan it House Committee on Justice. So meaning ruraya karang impeachment complaint kontra sa vice presidente una gon sa plenaryo. Ag di karaya, kung una agon sa plenaryo, ay masunod karahay rong mga pagbugotuhan. Ay 55 nga mga mamalidharo nagboto pabor sa committee report ko Lunes, Mayo 4. So ginabantayan natin kung hinunor bugotuhan, makaroon, hinaga, haroon do aton karoon nga bantayan makaroon, o base inaga para luna, or I don't know, may session makaroon. Check naton mga katropa kung hinuno ruraya karang sesyon naton mga katropa base kung may sesyon hindu na hinaga mga katropa rindu sambilog karon eh. Tanaw naton sa anda karon nga website agud masayuran naton kun may mga kung bagantayan syempre kung may session bagantayan naton no mga katropa kasi ano man dun eh may kanya-kanya nga ano base hindu na bantayan naton mga katropa kung may una, hinduna or hinaga.
1: Sentro, sentro.
0: Kasi rung nagakanabo makaroon sa House of Representatives, may una karang mga kongresista nga nagagumpat-gumpat yun it mga partido.
1: Sentro, sentro.
0: May mga representante nga maghalin sa lakas CMD nga nagsilo sa NUP.
1: Sentro, sentro.
0: Oh, ay ano ra, preparation for 2028 elections? Rindo sa bilog karon nga mga pagangutan-on, preparasyon ay handa sa 2028 elections mga katropa. Oras nato na alas 11:54 sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. At syempre antes kita magtakop sa aton karang nga palatuntunan makaron. Para anay sa aton karon nga mga igmang hudruna, haraan ay para sa aton karon nga santo na XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, syempre, sa gihapon, a Webes makaron, ingabot ka mo na magpadagat inyo karon nga mga entries para sa aton karon nga papromo. Rong santo na XFM, libo-libong papremyo. Sa gihapon, apat karon ka mga produkto, it is 12 Incorporated o pwede ninyo karon nga igapasakop. Una karon dodaya karang Santon Plus Gold. Herbal Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, at Santon Gold Coffee Mix. Ngayon doon mga pwede ninyo nga mga bakun ha. Rosang Kabanigit Santon Gold Herbal Capsule, equivalent doon sa Sangka Entry. Sangka Banigit Premium D3 Softgel Capsule, equivalent man sa Sangka Entry. Sangka Banigit Turbo Dietary Food Supplement for Men, hay Sangka Entry man. Ag lima nga sachet at Santon Gold Coffee Mix, hay Sangka Entry man doon, mga katropa. Ay, kung aboy rin yung entry, sarayro magataok kinyo, i-chance nga magdaog it. Again, 3,000 pesos hinaga karon nga adlaw. Mga katropa sa aton nga weekly draw para sa aton karon nga 10th weekly winner para sa aton nga Santo na XFM libo-libong papremyo. Kung nainyo niya to nga mga entry sa puti nga sobre, sugat rin yung pangalan, address, proof of purchase, at contact number ag pierma. Ihugog rin yung mga entry siya sa XFM Kalibo sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ag una aron may aton nga drop box sa Parmacia Gomez sa Raya Karanga Shopping Center. Mas maabo nga entries, mas maabo mano chance nga kamo karon hay magadaog i 3,000 pesos para sa aton karon nga XFM or Santon and XFM libo-libong papremyo. Alas 11:57 na sa Udro Adlaw ro aton nga oras. Agang-agang kugabos na kita karon sa aton karon nga pagruratsada sa aton karon nga pagililiba makaron. Well, thank you gid sa aton nga mga katropa nga nagtutok nagmonitor katon sa aton karang nga pagratsada sa aton karang nga pagililiba makaron nga adlaw itay karang nga Miyerkules. Standby sa masunod karon nga pagpangalaga det XFM News Nationwide sa aton karon nga XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner naton sa technical side katropang si Pearl Kit Palmon. Sa patrol katropang Ariel Culas at katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni amon station manager katropang John Allen Ascanio. Sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing. Sa ngagan, itamon karon niya Chief Executive Officer Dr. Melito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Nga nagaiwan ang nagahamba kinio. Mayad-ayad niya Udro Adlaw and God bless us all. Raya ro XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: Sentro, sentro.
3: Mga katropa,

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hot feed ng inyong XFM Network. Ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Headlines. Atin po sa atin, katropa, mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Halos 4 sa bawat 10 Pilipino umaasang gagaan ang buhay sa susunod na taon ayon po sa SWS survey.
2: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba noong Marso ayon sa PSA.
0: Pagsuspindi sa electricity disconnection. Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission sa gitna ng energy emergency.
2: Buong talumpati ni Congressman Leandro Leviste ukol sa korupsyon ipinabura sa records ng Kamara.
0: Founder ng Peanut Gallery Media Network, inaresto dahil sa mga extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Sa balitang regional, unang waste to energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod.
0: International, mga katropa, ang Amerika pilit na isinasalba ang ceasefire sa Iran sa gitna pa rin po ng tensyon sa Strait of Hormuz.
2: Sa balitang showbiz, sex bomb Jopay, fangirl mode sa SB19.
0: At sa sports, Magnolia Hotshots, pinataob ang TNT Tropang 5G sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Wednesday, May 6 tayo, 2026, live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa XFM Cotabato sa 102.1, XFM Bacolod sa 96.7 at XFM Calibo sa 96.5.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Katropang Buddy Obera.
2: Ako si Katropang Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, naniniwala ang halos 4 sa bawat 10 Pilipino na magiging mas mabuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay sa darating na 12 buwan. Ito po'y ayon sa pinakauling survey ng Social Weather Stations. Bagamat 38% ng mga respondent ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay, nagresulta lamang ito sa net personal optimism score na positive 23, na mas mababa kumpara sa naitalang positive 36 noong Nobyembre last year. Lumalabas din sa datos mga katropa na bumaba ang pag-asa ng mga mamamayan sa halos lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Visayas na nagpapanatili na mataas na antas ng positibong pananaw sa score na positive 27. Sinagawa ang pag-aaral sa huling bahagi ng buwan ng Marso ngayong taon sa may 1,500 Filipino respondents kung saan 16% naman ang itinuturing na mga pessimist o yun pong mga umaasa na lalong hihirap ang kanilang kalagayan sa hinaharap.
1: XFM News Nationwide.
2: Bahagyang bumaba ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas na naitala sa 5% nitong March 2026 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 2.66 na milyong Pilipino noong Pebrero, bumaba ang bilang ng mga walang hanap buhay sa 2.58 na milyon nitong Marso. Gayunpaman, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa 1.93 million jobless Filipino sa nasabing buwan ng nakaraang taon. Kasabay nito umakyat naman sa 95% ang employment rate o ang porsyento ng may trabaho ngayong Marso na mas mataas ng bahagya kumpara sa 94.9% noong Pebrero.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinaigting ng Department of Agriculture ang kanilang mahakbang para makontrol po ang presyo ng mga bilihin matapos maitala ang 6.1% na food inflation itong Abril. Dahil naman sa epekto ng pagtaas ng presyo sa langis. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang supply ng pagkain sa bansa pero ang mahal na petrolyo ang nagpapatas daw sa gasto sa transportasyon ng mga produkto. Bilang tugon, muling binuksan ng DA ang tinatawag po na food lanes, mga katropa, kung saan libre na ang toll fees para sa mga truck ng gulay at prutas. Kasabay din ang pagbabawas sa port charges at pagbibigay ng fuel subsidy sa mga distributor. Bukod sa pagmamonitor sa presuhan sa mga palengke, patuloy din ang programa ng pamahalaan tulad ng benteng bigas at rice for all para makabili ang publiko ng murang bigas. Nagbabala din ang kalihim na handa po ang pamahalaan na magpatupad ng price cap o hangganan na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas kung hindi hihinto ang pagtaas ng presyo nito sa merkado.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Agriculture naglatag ng mga solusyon para pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Pinawalaan ni Mayor Francis Zamora ang paglulunsad ng Assistance to Indigenous Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project City sa Hall Atrium na San Juan. Bahagi ito ng pambansang inisyatibong sa bagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sabay-sabay din ipatutubad sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa NCR. Sa San Juan, 8,898 senior citizens ang napiling beneficiaryo. Bawat isa ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas 4 times sa isang taon, Mayo, Hulyo, Setyembre, Nobyembre, bilang tuloy-tuloy na ayuda para sa nakakatanda. Ang mga beneficiaryo ay tinukoy sa pamamagitan ng samahan ng senior citizens sa bawat barangay na nakatuon sa mga higit na nangangailangan. Layon ng programa na palakasin ang ugnayan ng national at local government sa pagtugon sa food security at pagbibigay ng direktang suporta sa mahihinang sektor ng lipunan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sa Senado, katropa, si Senator Francis Pangilinan kinastigo ang posible po na rice price manipulation matapos pumalo sa 13.7% ang rice inflation rate nitong Abril. Tropa natin sa balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
4: Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Overseas Workers Welfare Administration sa ika-44 na anibersary nito ngayong taon. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Pangulong Marcos ang serbisyo ng OWA sa pagsusulong ng kapakanan ng Overseas Filipino Workers. Sa kalawaan niya ito, mula deployment hanggang reintegration ng mga OFW. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang pagtugon ng OWA sa mga hamong kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Kabilang anya dito ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel ng ahensya sa pag-alalay sa OFWs at sa kanilang pamilya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Salamat, Deo. Ito po yung report naman ni katropang Brian Di Paz.
2: Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa gobyerno na imbestigahan at habulin ang mga hoarder, profiteer at mapagsamantalang trader na posibleng nasa likod ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay Pangilinan, nakakaalarma ang pagtaas ng presyo dahil direkta itong nakakaapekto sa mga mamimili, magsasaka at mangingisda. Dagdag pa ng senador, dapat suriin mabuti ng gobyerno kung saan nagmula ang mataas na rice inflation dahil ayon sa Department of Agriculture, sa apat naman ang supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat din sa 7.2% ang headline inflation ng bansa habang pumalo sa 21% ang corn inflation. Ngayon ni Pangilinan, mahalagang palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at magbigay ng mas malaking suporta sa mga magsasaka at mangingisda upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpalabas ng direktiba ang

0: sa gum disease, tapos may problema ka pa sa diabetes, no? Pinaka problema, ano gina, dako gina nga problema, ha? Sa ato makutulan kay nga ang healing daan sang gums naton, nagadepende na kung nagataas ang aton nga sugar o naganubo ang aton nga sugar, da na nagadepende mo. So dapat i-troubleshoot man naton ang aton nga blood sugar. Oh, dapat ma balance man ba ni Dok Leo gina, dapat na balansehon ang aton nga blood sugar. So dapat mabalanse nato na sa aton mga kauturan. Kay kung mataas ang sugar nato, ambaw di ginam basta-basta magpalali ang aton yung mga pilas. So bisan ano tara ka toothbrush dira, hindi gina sa magpali. So sa may mga problema sa diabetes, mas ano gid kamo bantayan nyo gina, ingahalungan nyo gid masyado nga perme normal ang inyong blood sugar. Alin sa perme sa normal, para hindi bisan kung normal na siya, bisan may diabetes ka, kag kung normal man lang blood sugar mo, kay tungod may ginainom ka nga nagapanormal sina, bisan mapilas ka pa kung kaysa, dasig magpali, dasig magayo. So, muna sa ating mga kauturan dira, halungin ninyo, ang aton nga Santon Plus Gold, because of Ampalaya, gabulig siya nga ang aton nga mga sugar sa lawas naton nga rada sa aton nga dugo, ginabuligan niya nga makaano makakasulod sa mga selula sa aton lawas para magamit into energy. Okay, mo nang problema mo kung may atasang insulin resistant, hindi na magamit, may insulin ka pero may resistance ang imong lawas, hindi ipaggamiton. So ang sugar hindi madala dito, kaya nga hindi pagbatunon sang selula naton, so nagadamo sa aton nga dugo. So sa aton makauturan dira ining Ampalaya, nagahelp ni siya tungod sang iyang bioactive compound nga polypeptide P nga muna nagabulig para magamit ang sugar sa aton nga lawas, kag magnubo ang aton nga ang sugar dira sa aton nga dugo, para in kaso kung siya mapilas man kita, dali iya magayo ang aton nga lawas. So muna ang importante ang pag-inom naton sang Santon Plus Gold.
1: Okay, na-mentionar kagaina nga ang virgin coconut oil, nagabulig man ini sa pag-damage sang mga bacteria that causes gingivitis and other infections sa ato sining lawas. Ang virgin coconut oil is one of the ingredients sang premium D3. Ang premium D3 soft gel capsule ta, may virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Now, kon premium D3 na lang abi direktang imnonimo, not only virgin coconut oil but already in a capsule form with malunggay oil and vitamin D3, it could also help abi the player.
2: Actually tuman kadako ang benepisyo Sir Josil, pag-abot sini sang ginatawag virgin coconut oil sa aton sining gums, sa aton sining ginatawag immunity, kag mas labi pag Sir Josil kung gin-combine ni sa vitamin D3, nga mo ning kombinasyon sa aton sining premium D3. Kaya nga man, ang virgin coconut oil, tungod sa sining lauric acid, makabulig na nga daan tapna sa mga kagaw. Pagkatapos, ang vitamin D, may separado gid iyang benepisyo sa pagpabakod sa aton sining immune system, kaya nagabulig para nga aton sining lawas mag-produce ang antimicrobial peptides para nga aton sining immunity, immune system, mangin ariglado kag mangin alisto sila sa pagbato kag pagtapna sang mga invaders nga mo ni mga kagaw, Sir Josil. So kung gin-combine na ito nining duha, mas labi pagid sila ka-beneficial pag abot sini sa problem na ito sini sa gums. Kag since nga ang vitamin D kinanglanon man sa pagpabakod sang aton sini nga tulaan. So ang periodontitis naga-affect sa aton sa ninga bone. Adres sa aton sa ninga panga, posible niya maapektuhan kundi naton na siya maagapan. Dasay makasiling kita Sir Josil nga kung nagatumar ka sang premium D3 capsule with VCO, kag kombinaran no pagid sang Santon Vitamin C and Santon Gold capsule, Sir Josil, makasiling kita nga manami gid ninga combo pag-abot sa ni sa paghalong sang aton sa ninga gums, sang aton sa ninga ngipon, kag sa aton tulaan. Lakip sa aton korason nga mahalungan naman, lakip sa aton sining blood sugar nga mabuligan man nga magwardyahan ng balanse sa ni.
1: Muning manami gali Doc Nelson, no? Doc Leo, sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C, we call that as the ultimate trio, ultimate source naton sang lugang vitamina kag minerals and nutrients sources naton, for example, para nga makakuha kita sang pang-away sa mga bacteria, viruses and fungi through the premium D3, and we have the ultimate source of vitamin C, which is Santon

0: Vitamin C. Ining tatlo, pwede yung makombinarya all at the same time. Pwede mo niya ma-inom iya, Doc Nelson?
1: Yes, pwede gid. Oh. Pwede natin niya inumon. Ang aton premium D3, santon vitamin C, santon plus gold, pwede gid natin na iya i-combine. Pwede natin na siya inumon. Kag mas manami gani kung gina-combine natin nila sila para ang epekto nila mas maano pagid, mas mataas pagid ang iyang mahatag na binipisyo sa aton niya lawas. Kaya nga, muna mo, without vitamin D3, ang calcium absorption sa lawas naton nagahina. Di ko may problema kada sa gums mo. Di yung mga tulaan, dira. Oh, da sa gums naton. Kinanglan, mahil na siya. Na, dapat maprotektara na siya pinaagi sa vitamin D3. No? Kung may mga problema ka sa gums, dali maghina ang imong ngipon. Kinahanglan mo vitamin D3 para ang calcium dali maabsorb sa aton lawas kaya mabuligan nga hindi mag-loosen ang aton nga mga ngipon dira. Hindi mag ano bilang tiyala ka nagahulag na niman nga dogal hunga-hunga na niman. So ina siya mabuligan kung nagainom kita sang premium D3. Kag siyempre, kag nagainom kita sa aton nga Santon Vitamin C. Amo nang pinaka-importante, pinaka-nami nga kombinasyon, labi na gid kung may mga problema kamo sa gum problem. Kag hindi lang ina, no, sa ato mga matagpalamati. Parts ang hygiene, kinanglan, may ara gani mga bagay, abi nga hindi lang kaya, Doc Leo, Sir Jusel, sang ano, toothbrush lang. Bisita man kamo sa mga dentista nyo. Deep dito sa aton nga mga gums medyo sa dalum-dalum na nga parte kinanglan nila nga tinluan, kinanglan nila kutihon, kwaon ang mga plaque dira nga nagapililit na sobra nagid kadamo. Importante bisita makamo sa mga dentista nyo. Kag siyempre after sina suplemento kinahanglanon gid.
0: Oo. Ang aton sinindiri is prevention. Much better nga we take this early ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C to prevent occurrence, for example, sang gingivitis, to prevent sang further infection that may affect sa ato sining korason kag iban pagid sining vital organs sa ato sining lawas. Tuliga pa mangkot kamo din kamo pwede ka bakal sinayari. Basi may branch dira sa inyo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, or hindi gani pwede ka maka-order sa TikTok Shop o kung hindi gani sa Shopee. Pero kung makapabakulod city ka mo, makalagaw ka mo bala dito, makakanto, makabisita, pwede ka mo kabakal kumpletong produkto, tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated, available sa Yes to Health Store, ang address, Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang niya sina is Marayo Bank. Hindi ka mo magtalang na sa Lizaris Street sa Barangay 39, Bacolod City. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung makakanto naman kamo sa siyudad sa Iloilo, may clinic dere kita. Libre ang konsultasyon sa clinic. Ang pangalan sa ato sininga clinic, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina from 9 o'clock in the morning, available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag may libre nga konsultasyon. Dira, pwede ka mo makapacheck kung anong kulang ang mga vitamins and minerals sa inyo sining lawas para nga makahatag ka mo priority sa pagkaon, sa mga pagkaon nga rich in vitamins and minerals nga kulang gali sa sulod sa inyo sining lawas to prevent infection kag ang malala sini nga pag-occur sang pamalatian. Ang pangalan again ha, Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. May consultant kita dira, may program of supplementation. Ang mga bagay nga na-discuss namon dari sa programa sa Secrets of Health, kung hindi nyo ma-catch up, pwede nyo ni ma-review sa ato sininga posting or hindi gani, kadto ka mo dito sa ato sininga consultant ni the person of Dr. Empinado dira sa clinic para nga mahatagan ka mo sang dugang sininga giya. Now, dari kita sa usual na itong sinayagin mo, ning mga kung kinsa masiling mo, Doc, unconscious moves, bala, daw sa baliwala lang, tingala ka lang, nakadaaga pagbugtaw mo, ang ibang sini, instead nga manguhit, madirekta dayon, bit-bit ka takuri, kag mag-init ka, magtimplas ang kape mo. So, no partner na nasang tigbulugtaw bala ang kape. Now, if we need, kahampal na itong kagay na, nagakinanglan kita balunggay. moringa para magnami maghealthy ang ato sininga gums malikawan aton gingivitis and maka affect kon magdamo ng bacteria sa ato sininga korason. May ara ina sa aton matatlugid ka variants ang coffee mo. Santon Gold Coffee Mix. Magluwas yan na may collagen, may glutathione. Ara da may balunggay da. Mangustin ang palaya balunggay, garlic, ang spirulina. May additional pang duha, collagen, kaglutathione. Premium D3 Coffee Mix. May malunggay oil, may virgin coconut oil, may vitamin D3. Ang sweetener sa duha ni Stevia, don't worry about sa mga nag-worry sa taas ang ila sininga blood sugar level. And ang Santon Plus Coffee Mix, the coffee for all, pampamilya nga kape, kay Waisang Coffee Beans and Caffeine, may moringa man kita dira, kag may ara sang soya powder, kag mangosteen powder. In taking that, we are also helping our gums becomes healthy a bit, Doc Nelson.
1: Yes, so matuod gid yan, no? Kitungod sang ini sila, hindi lang ya basta kape. Hindi lang ya basta sang kape nga ordinaryo nga kape nga ginagamit naton. No? Nga sambal naton, ordinaryo nga kape. Kaya nga, kape lang gito yan mo. Iniya, may mga gindugang pakita nga mga ingrediente nga sa diin na pamatud-an ini nga mga ingrediente nga may ara gid sang maayo nga benepisyo o may ara gid sang madamo nga mabulig para sa aton nga ikayong lawas. O, di siya imagine bala gakape ka pero ginapasudlan mo sang vitamins, minerals, antioxidant, ginapasudlan mo sang madamo nga protein ang imo nga lawas. Imagine, vitamins, minerals, and protein, amuna ginapasulod mo sa imo lawas while nagapangapi ka. Kag hindi lang amuna, nagapagwapa kag nagapagwapo ka pa. Imagine mo, nagapungko ka lang, nagapagwapo ka.
0: Nagapangapi ka lang.
1: Nagapangapi ka lang. Nagapangapi ka lang, dugay-dugay si mo, ang kulubot sang guya ko doon nadulaaw. Nangapi lang ko. Imagine, gapangapi ka, nadula ang kulubot sang guya mo. Gapangapi ka, nagkinis ang kutis mo. Nagpangapi ka, masilin nga, radiant looking skin ka ngayon na.
0: Younger looking skin.
1: Do, niya, ang itsura mo, malayo sa edad mo. Hindi lang magbalis ka ra, ha? Niya, ang tsura mo, malayo sa edad mo.
0: Nalang i-process ko, anay.
1: Di lang.
0: Ang edad mo, layo sa itsura mo.
1: Niya, ang edad mo, layo sa tsura mo. Doka budlay, no? Ati, diin ka mo, dira. Ati, ang balo mo, ati, niya, ang pananaw ko sa imo, daw 30 ka pero ang matutuod mong edad 40 ka na. Di ba? Pero amal niya ang tsura mo do 40 na. Pero pala edad mo 20? Di ba? Do kalaw ay no sa tumakauturan aging process. Samtang nagatigulang kita, nagaedad kita, hindi nato niya malikawan. Hindi nato na iya ma hindi nato gid po sa hindi ka hindi mo hindi ka pwede ka kaliko sina ang kinanglan gid diretso kay nga gatigulang gid man tayo mo pero pwede mo pahagan haganon. Mo na pila ka importante nga maabot man gid yang punto nga nagatigulang kita ya pero hindi tayo parehas kakulubot sa mga tigulang nga kaisa kasing edad naton. Di ba? Iba yan. Tingala sina nga nga siya to yun, walo na kabilog ang kunot sang iyang itsura. Sa imuya, do tunga pa lang ihaw. Di ba? Do isa pa lang yun, do tunga pa lang. So, muna sa mga kauturan natin, ang kinalain sang pag-inom sang aton ng kape, Santon Gold, Santon Plus Gold, no, coffee mix natin, nga may ara siya sang collagen kag glutathione. Nga just imagine ang collagen, ginabuligan niya nga hindi basta magkulubot ang panit mo. Si glutathione, ginabuligan niya nga mag-tinaw, mag-clear ang skin mo, madulain ang mga itom-itom sa panit mo. Pero kung wala ang insakto o nagakaangay nga mga protina, bisan ano naton ka collagen, gasag diha pong panit naton. Kaya nga, we need protein para ma-maintain inang manami nga panit naton. Kinanglan naton diha pong sang protina. Kinanglan naton sang vitamin E, kinanglan naton sang mga vitamins and minerals nga kinanglan no, para magnami, maginhimsog ang itsura sa aton panit. Ginisa ina, Doc Jusel? Sir Jusel? Doc Leo? Ginisa? No, ginsulod si sa kapakiti. Santon Plus Gold. mga pika lang guwapo ka na mo. No. Mga pika lang namin na kutis mo. Imagine that. Oh, mapili ka pa yan sa mga ordinaryo mga kape.
0: Mm. Oh, nga ang presyo. Ano yang guwapong tunay tawag nila?
1: Oo.
0: Kay ti mayara ko no guwapo, nagwapo lang tungod kay damo lang kwarta.
1: Oo.
0: Pero ang gainom niya santon gold coffee mix, guwapong tunay niya.
1: No, iba.
0: Isan way kwarta.
1: Iba hun sila ni Doc Leo, ya kay nga ah, nagainom si Doc Leo sa Santon Plus Gold.
0: Oo.
1: Guwapo na daw pa kwarta.
2: Ang ganyan po si Ipo, sabi niya pa siya hindi niya malapagbalis ka rin. Dapat namin nakapuntos si Ridre, pagabot sa coffee, hindi ka malikawan niya dito magkape. Kundi yung pinakapuntos si Ridre, kahit pa ang taton man gani, ang iban sa isang coffee, makawat-kawat man gani, may ginabatsyag na sa lawas, matilaw-tilaw ng Japon. At least, amo niya ang kafe nga hindi ka mangin guilty, wala?
1: Yes.
2: So, amo niya ang coffee nga may binipisyo sa lawas, hambal niya Doc Nelson, hindi man naton malikawan sa ang pag-edad dito, makita padulong sa niya pagtigulang di malikawan. Mm. Pero pwede na ito napahinay gali ang sign of aging.
0: Okay. Pero importante, isa na rin ka palamakotanon. Siya tigay naman ko yung Santon Plus Gold Capsule. Pagkatapos gina-updan ko man ako kaysa sila niya sa Premium D3 kagang Santon Vitamin C. Siya ti ang Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix from time to time niya gino man ako. Ti kinanglan ko pa sila niya magpili sang habon. For example, nang nahambal ninyo nga Clear Skin Beauty Soap kag Santon Herbal Soap, kinanglan pa ina?
2: Actually, hindi man ato na pwede mapanghilam o sang kafe. Ang pinakapunto sa niya ang paghugas ng aton panit. Lain naman niya nga punto.
1: Yes.
2: Lain naman niya nga buluhaton na ton. Bisan niya kafe pa kita. Tamo bisan gami mga beauty regime pa kita. Upod niya ang pagpanghilamos, upod niya ang pagpaligo, upod niya ang pagpanibin. Kag since nga parte na sang aton sa niya pagpabakod sa aton lawas kay ginatinloan na ton, pinakamanami nga mahimo na ton sina ang habon na gamito na ton ang may complementary effect sa ginakag-benefit sa ginainom ng adana ton. Like for example, ang coffee ginainom is Santon Gold Coffee Mix. Tapos ang sabon na ginagamit na ton is Santon Plus Herbal Soap.
0: Mm.
2: May bulig nga daan sa ginatawag collagen ng glutathione sa ton panit ang coffee ginainom na ton. Dugangan pagigkaroon sa antibacterial protection karon halin sa Santon Plus Herbal Soap. Pagkatapos ang nami pagigsinik ipag-abot sa ton sining guya, liog o kung butkon gamitan pagid na ton abis sinisang Clear Skin Herbal Soap.
0: Mm-hmm.
2: Kampiyon gin nga mga kombinasyon nasyon pagabot sinis sa ginatawag outside o kung paghalong naton sa sagwa nga parte sa aton lawas sa muning panit abi naton guya liog botton gamitan naton Clear Skin Herbal Soap aton sa nga lawas abi ilok naton nga nagapangalisngaw mabuligan nya matapna mapahagan-hagan nga pangalisngaw dira sa Santon Plus Herbal Soap. Sa sulod naman niya, kung gina ba, ginainom mga coffee sini is may glutathione ng collagen para sa Santon Gold Coffee Mix. Sa sige-sige ni mo sini nga pag-inom, nakaugalian mo na abi, eventual o kung eventually ang effect magapakita sa aton sini nga lawas, sa aton sini nga panit, manotis ang matamat sini nga pag-hamis kag pagbataon naton.
0: Aside from relaxing, aside from daw cooling effect sa aton sini nga lawas, doon nagapakool sa aton sini nga lawas abi. Updan mo sang gamay nga masayang Santon Plus Herbal Oil abi. Makabulig man ina sa pag-moisturize sa ato sining skin ng Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
2: Ang isa sang ginagamit nga moisturizer even sa deep cleansing gani Sir Josil, Doc Dalson, is virgin coconut oil.
0: Mm-hmm.
2: Isa ini sang mayor nga sangkap sang aton sining Santon Plus Herbal Oil.
0: Mm-hmm.
2: Kag manami pagid base sa pagtuon ng isa pagid nga soothing kag may benepisyo man sa aton sining panit amo ang moringa oil.
0: Mm-hmm.
2: Kay rich in lake acid, vitamin E nga makabulig panami sa aton sining panit.
0: Mm-hmm.
2: Isa man sa sangkap sa aton sini nga Santon Plus Herbal Oil.
0: Okay. So, pwede niya na magamit. May ano pa na? Anti-mosquito or anti-insect repellent effect. Or insect repellent effect sa aton sini nga lawas. Ni madapuan ka bala dali-dali sa mga sapat-sapat, labi na gidang lamok. That may cause maybe dengue infection. Now, may pamangkot dari Doc Nelson. Sali niya ti... may gingivitis ako. Sinayamon ng guab. Tiga busog na permi. Hindi kay busog ah, nagabusog.
1: Nagabusog.
0: Nagabusog.
1: Gahabok.
0: Gahabok mm-hmm. kagasakit. Pwede ko na maimnan sang sisdapain.
1: Wala gid problema no, pwede ka mag-inom sang sisdapain kung nagahubag ina siya, kinaga-help niya siya para makontrol ang pain and also sang inflammation. Pero kung may mga buho na nadiraya, ang paghubag sina sige-sige na. So I suggest nga hindi ang inimang pag-relieve sang pain, ang pag dula-abla sang inflammation, maano na siya, makontrol na siya pinagi sina ang pag-inom sang sisdapain. Pero ang buho nga ina amo nang ginahalinan sang infection. Mm. So dapat I suggest inom pa sang sisdapain pero magpakonsulta hagid sa aton yung mga ano sa mga dentist naton para ma-ider maano nila kung kaya pa nila nga tinluan kag butangan sang tapalan nila na kubera nila nga para magamit ang ipon or ang suggest nila ay kung kuhaon na kinahanglan yung kuhaon para malikawan ang further nga infection dapat nga himuon.
0: Mm. Makabulig sa to relieve pain.
1: Mm.
0: Pero dapat pakonsulta agad kung paano mapunggan ang paglaptas ang infection sa
1: yes.
0: ipon. Sa gums especially. Mm. No? Now, isa dari sa ato sa nga matati. Isa man niyang matata daw may special needs din siya in terms of nutrients, no?
1: Mm-hmm.
0: Alutin, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Problema siya niya with beta-carotene. Nakabudlay isang beta-carotene. Makuha mo sa carrots, kinanglan mo initon.
1: Mm.
0: Ang iba nag-aurablas niya nakakaong ko to carrots. Sa nga, hindi daw ay picto sa akong matagal. Kay para ma-activate mong beta-carotene sa carrots, dapat nga ano mo anay, palabaabon, initon mo anay, no? So sa mata naton, di tama kumpleto ang requirements ini. So we need really this Vision X Plus.
1: Yes.
0: Ang Vision X Plus abi Doc Nanso, how many capsules ang kinanglanon sini in a day? In a form of maintenance abi wa paman sa may ginabatsyag for example, pero gusto nila ma-maintain ang enough supply sang nutrients para sa mata.
1: Actually sa aton nga recommendation sang Vision X naton, 2 times a day is enough nga para mabuligan naton mga kauturan. Pero kung wala-wala, agad niya ako rata, bisan ka isa lang siya kaadlaw, pwede na iya makabuligid sa aton. At least ma-minimize ang damage nga mahimo o matugas ang sobrang exposure naton sa gadgets kag sa sunlight. No? Sa pulaw, labinigid sa aton mga kauturan, dira ba nga mahilig magpulaw, you need a supplement para sa inyong mata. Kung nabatsyagan nyo ang mata nyo, bala, simo doon nag-katol, simo doon nag-hapdi, simo doon nag-dumaybalas, no? Isa na nakakulangan sang beta-carotene sa aton nga mata. So, muna, silimudo ka hapdos, do balas, nga silimudo magaspang ang imo, balang imo nga mata. No, kulangan nila sang vitamina sa aton nga mata. So, Vision X, isa gid na ka-suplemento, targeted para sa mata naton. Kung gainom ka sine, bisang wala ka problema sa mata, amo na siyang pinaka-eye shield mo. But silingon, kung subong masubra ka intang adlaw, kinanglan naton, ano mo, glasses, pang-shade sa aton nga mata. Pag nag-inom ka Vision X, amo na siya magabulig, protection sa mata naton. Nabisa na-expose kita sa sunlight, hindi dali maglabo ang aton nga mata. Sa aton mga kabataan, importante, gid, 12 years old pataas ang aton mga bata bawo sa ilang mga ano sumong hindi malikawan sa Jusel ah
0: mm-hmm.
1: kasi si Jusel may anak man ni ako may anak man ko hindi gid malikawan sa mga kabataan subong kay nga ang ilang mga buluhaton kuys ay napasa sa ano eh sa cellphone
0: ati pati gani subong mga kabataan ning na
1: dagmay
0: la ginakrib
1: mm-hmm.
0: Inabutang lang sa crib. Ang yaya nila gani, ano na lang, cellphone.
1: Oo, inibot tagaan ng cellphone sa nanay. Kanyang mga laba ko, anay, nangyari cellphone, di bata ko. Oo, diba? So, sa muna sa itong mga kauturan, subong, ang grabe galiin ang makaguba sa aton ng mata. So, sa itong mga kauturan, dira, alungi ang mga mata sa inyong mga kabataan. Invest ka mo para sa mata sa inyong mga kabataan, inungid pa na sila sa Vision X. O, hindi na pagulat ang medyo labo na mata nila. Kag dito ka mo mag pinalakpalak dala kag hala painuman ni bulong pa pabutangin ni siya glasses tungod kay medyo labo na mata niya so medyo ulihin na ang tanan samtang wala pa ta sa nabatsyagan sa lawas ta ato nang halungan ato nang adaan kumbaga pa di sa Rizal pigaran ang adaan naton para hindi na mag-abot sa panahon nga maglabo ang aton mata antes kita mamulong.
0: Okay, ang isa ka concern dariti ang hambal naton kagina kun may gingivitis ikaw that causes bad breath pag nagabanog ang aton sininga ng islo ang hambal sa mga nagamat-amat na pagkanto sa hinunod ang edad. Siling niya tani ang magbanog, siling hindi sa ngislo, tani ang ara sa dalumba. Pero pwede na to na mapabanog. If you want really, kung nagakadula na kamugana. No? Anong epekto actually sa pagpabanog? I mean, sa pagpukaw sang gana sang lalaki. Anong makakaglabuas kang haras aton sini nga turbo? Turbo dietary supplement for men. Ano ang ginahimo iya sa Nindok Leo para mapukaw kag mapabalik ang gana sang lalaki, for example, sa iya sining sexual obligation sa iya sining partner?
2: Ang pagluya, Sir Josil, sa inang aparte sa lawas, no? Sang lalaki. Actually, ti system na sa Sir Josil, eh. Reproductive system, ti bahin ina. Ang pagnubo, Sir Josil, sa ginatawag libido, ang kakulang sini sa gana. Ang pagluya sang lawas mismo, kulang sini sa puwersa, kulang sa nutrisyon, kag mahina sini nga blood circulation. Kag ang isa sini, Sir Josil, kang common gud nila ang factor sa kalabanan nga nag-experience sina among stress. Kag ang isa sa mayo balita sini kay ang makakaglabo huwaska may benepisyo para dira. Makabulig sila, hindi para madula ang stress, ha. Kundi bisan paano magnayanaya malang aton sini nga paminsaron nga ang focus naton, Sir Josil, matutok balanay sa amo na nga buluhaton bala. While ginabulig, increase ni ang libido, amat-amat to balik ang bana, gana, of course, pati ang bana, eh, amat-amat to balik sinisa. So, yan, sini nga buluhaton, kung ano pinakapunto, dira mo, kaya ginadugangan ng pwersa, sini panami, blood circulation, dugangan, sini Sir Josil, ang pwersa, kung nagluya na, amo na nga sa kalabanan, nga nakainom, Sir Josil, ang feedback naton nga, mabaton sa nagagamit sa turbo dietary food supplement, nagabalik ang ila sini nga pwersa, Sir Josil. Especially pag abot si ni Sir Josil sa buluhaton na ginasaling blan na niya ulayhon balas katulogon balas Sir Josil.
0: Kag pamukawon, dala sa bulugtaw, tagbulugtaw sa kagahon.
2: Himo na kung alarm clock mo. Kag ang isa man sa ni Sir Josil, no, sa beneficyo pagid, nagapagsik ang aton sa nga lawas, bisan hindi lang sa sexual activity. Ito ginapanami niya nga aton sa nga blood circulation. But most especially sa mga concern niya mabaton na aton, Sir Josil, sa mga nagahina, nagidangila sa nga sexual performance, may beneficyo ganang paggamit sa isang turbo dietary food supplement for men.
0: Ang turbo dietary supplement for men, mas maayo iniim noon mga 30 minutes before ang loving-loving. Walang ala nagikita sa tiyempo sa ato sa ringa pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Taganta na lang tiyempo ng ato sa ringa mga certified naturopath practitioner and consultants sa ato sa ringa pagparagad sa nga ila sa ringa parting words. So nahon tabi ang ato sa ringa long-lost partner now, sinaw, si Doc Nelson Cadena. Doc Nelson.
1: Yes, sa itong mga uturan, padayon ko magpamati sa itong programa, The Secret of Health, kay padayon mo kami maghatag sa inyo sa impormasyon kung paano natin pabakuro natin lawas, pinaagi sa paggamit sa mga suplemento, kag sa mga utan, mga prutas, nga lahat sa aton nga palibot. Tungod lang kita sa oras, inaman si Doc Nelson Cadena, isa ka Doctor of Alternative Medicine, kasiling anuman ang aton kaunon, anuman aton inumon, mo naton ini para sa kamayaan sa aton Ginoo.
0: Salamat gid sa kay Doc Nelson Cadena, and we have Doc Leo Amos. Doc Leo?
2: Sa pagpabakod sa lawas, sa kailangan naton sa ni ang nutrisyon, paglikaw sa baratian, nagabulig pa parte sa ni sa punto iya sa ginatawag prevention and nutrition. Manami ugalion naton na pagtumar sa ni sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Santhon Vitamin C, kay sila makabulig para ang kakulangan sa atong kalawasan mapunaan, pinaagi sila sa ni mga sustansya, bioactive compounds, vitamins, and minerals. Kitain naman kita sunod naton sa ni nga pagpangalaga, dangin nyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gidasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa duha naton sa ning ka mga partners sa ato sa ning pagparaga diri sa programa The Secrets of Health, Doc Nelson Cadena and Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod niya edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Silvanias, XFM News.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod. sunod nga talakayan diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement Full Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement Full Men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
0: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Call your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Santan Gold. Live. Testimony.
7: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Laging na mamag ang binti ko, subukan ko Santan Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
8: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
9: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-abdo ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugo ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santan Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw it bahong, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santan, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, hay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santan, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
10: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: X FM.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
0: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santan Plus Herbal Soap!
13: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santan Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santan Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
14: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upunto din sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Call your doctor.
3: Sa mga butika.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
18: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
19: XFM. Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: tropa. Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: back at Tropa Philippines Other Time. Alauna 57 na sa hapon. Good afternoon, mga katropa. Happy midweek, everyone. So, adlaw kita magkaroon it Miyerkules, May 6, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga Katropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. At maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. Iba niyo man kami, Katropang Menggay. At alas rin sa medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa itong karnya Facebook pages. Ro XFM 96.5 Kalibo. Agro XFM Kalibo 96.5 ang Katropa mo nga page. Pwede ka mo nakakulong comment, makapa-shout out. Agsa naman yung mga katropa out there na katutok sa ndakan niya XFM Radio mobile app, especially sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy midweek, mga katropa. Agsa naman yung mga radio listeners, ha? Pwede ka mo magkapaabot man. It inyo kami sa pagtamiyaw sa ato yung hotline number 0998-591-5186. Katropang Menge, happy midweek.
1: Yes, katropang Yani, happy midweek. Idaanag syempre sa mga katropa at anaton unang nakatutok na kamonit sa ndakarang mga radyo, ag sa tunkarang Facebook Live, makaroon nga hapon. Ibagitaan na no, kung makarang oras kita nga na mga katropa naga puro pamati ita radyo, nagahugat kita nga mapadasig, mapadali, yes. Kung nano pagid, kasi nga ni kainit-init, ko gusto lang nila to gumumpat lang anay sa alasay sit hapon, no? Kasi nga ni
0: or gabi eh, lang permi, oh, no? Agahon niya diba, mayan.
1: Hindi ka manabi ka na pangyani, makaguwa, hindi ka manabi makaano nga raho, makawarang-warang, kasi nga ni may inamat nang sensitive randa karang skin, yeah. Isa na makaguwa, makapaliwaliwa, kasi isipon niya ginandaro silak tapos ro tapo abo, yes. Hindi lat
0: pero imong energy tagi nagpaidagom tagi imaw imbis nga di ba kung gaguwa ka excited,
1: yes, so
0: kami ta medyo kabuhay kadag tiner sa sulit bagay, so imong gusto ay makita ta liwanag
1: aron gid ana
0: pagadlok ro liwanag
1: pagadlok pat anak mong liwanag kada pangyani
0: sa iba mat iba nga lugar, pero kung makara ka init mga katropa medyo mahambal ka lang bastante man ako yung susugod, iya lang ako. Matiyo yes. Sa ato ni Station Ron, kung pwede hindi kita magwa, no? Iya lang kita, di ba?
1: Hindi ka lang, hindi kita magstay. Pero haron yun, no? Karapang yan, kung mamakarang orason yan ni Makon, ready out, anar iba karang magbalik sa duty, balik trabaho.
0: Yes. Balik sa klase.
1: Oh, balik sa klase, aman-angan. Di ba, sa'yo, dito may mga students pata sa mata sa gihapon, nga may anda karang ginagagas, may mga online pa ni sa gihapon.
0: Waiting sa graduation, di ba? Agro iba mata is may summer,
1: yes,
0: class.
1: Pero isipon ko, karapang yani no minko kabuhay ero inadlaw or binugan ay wa pat nagagraduate,
0: yes.
1: Kasi nga iswag pat abi ana it mga June, July na sa ruyon pat ana mga katropa,
0: true, kasi gaban yaban sa mga college students naton, mm-hmm. But of course aton karon yung mga elementary hasta it senior high school, mm-hmm. Hay gaban mat ana is nakapadigan yung graduation,
1: yes.
0: Di ba
1: ag excited gid ana sa gid naton pati man mga parents na nakarakarapang yan ay excited,
0: yes.
1: Gid ana kasi nga magagraduates na ang dakarang mga mga inunga
0: sa
1: mga chikiting na dahil na ang isa pagit ka na panginro na ro gusto it iba ro andaman yung mga chikiting ay maga class na,
0: yes.
1: Dibaga maga sugod na sa eskwelahan yung pila karang binugan,
0: true.
1: Ay habad na ito na karang mukot abi makita ro panginro unga nga nagabahugot agid, mm-hmm. Taghamba mukot agi dati nga baby ginakukukuko
0: makamay buot
1: ibahan ang tungkol ala nagaskul kagut ing, diba,
0: yes. Iba kita na ro vibes na na no. Actually, mugit ang nadudugang ro idad.
1: Yes.
0: At the same time, may happy ka man. At the same time, medyo nag-worry ka man.
1: Pero, di ba nga, hamang init, iba ka to, hay, may ginaulit-ulit, abis na unga, karapang yan, itong taga-amon. Hay, haba na, da, gusto mo man na mag-school, ay, gasabat, patraunga, yes, haro man na imo, gusto mo, ha? Aga, sa'yo, datong niya, kadadagong, gida na, syempre, mga katropa, hay, kinangan, mat, anatong gagsun ro, may na matang gagagas, may na matang nagapundo, kasi nga, yes. May mga, may reason sa manita, hindi ano man sa na magpadayon. Bukod diretsyo ang dagaging pagtungtong sa pagtuon.
0: Pamatay kuwang sa edad, di ba, or bukod pag ititready roong nga.
1: Yes.
0: So, mga katropa, pinakamalamin yung ubrahon, di pagdali eh, di ba? Magsunod kita sa process. Ikaw amat, abing mga katropa, sa sobra na tong excited man, katon man, abiro sa gadayon. Siyempre, as ginikanan dapat, is kita roga,
1: yes, ane ginisay. So,
0: bukod, siyempre, ato niya maunga nga ron, mapatig dat asandaron. Ikaw amat, abis, sobra na tong excited excitement. Gapatatlong dagon pa yung login. Enroll mo ta.
1: Yes, so, di ba ka? May mga ano tagagis. Pero hindi man nabi natong katrapang yung ayanis. Handa nga ma... Kung katrapang ando, matabiro niya choice. Hindi man kita makasugod gita sa
0: andaman. Pero problema nga ni Roiba is gina-drop out man na yata. Kasi nga ni Kuwang parang or mukhang pala ready roo nga.
1: May mga problem pat ano nga nagakatabo. Pero habang ni Naton, inyo matasagihapan o nga. Basta pamatsyagyan na niyo makatrapa kung kaya, kung okay. Di ba ga? Para hindi man mauyang Roiba. Siyempre, iba na, sayang man karapangyan ni kung pinatuon mo gagiman na nga. Siyempre, wapat anay, di pat anay nakaya. Tapos saya, hindi man gihapon, di pa habaris mambong kay inan.
0: Kasi kung matabi riba for the cloud, riba man anay ginadalian. Ang may una matang nakikipagkompetensya. Diba ga? Ay, nakikiskwilo, manuwasan ko niya to.
1: Dapat ikaw man mana.
0: Diba? Kasi mga katropa, side ko kanya-kanya kita yung mga reasons. Pero ruin yung dabigaban-gaban karon. Pero mas manami gihapon, pamatsyagero, capacity sing unga, kung okay yun. Ruan ako niya edad. Ag, kung gusto mo kita nga develop ra anak niya socialization pwede mo imong ipa-tutor diba
1: ako hindi kita tiklar pero pangyan na alala ko gid ana dati ay yo sugid ba lang man kang pero may natutandaan hindi gid ako hindi ko ta kaya nga warang ina sa may bintana
0: true
1: hindi ko gid ana kaya pero wa gid abi kami ita mahimo ka to eh kasi nga ni heya
0: bawal
1: oo bawal ang kinahanglan mo man nga sa 9 hambali dati ka ako nalala ko taro hapon ka kun karon ni mama dati man na pag elementary nahadlo ka giting man nga iwanan ako makaraman na di kating manawag di kating manawag sugot kung sulangon tas iskilahan aman man at mauruyo nyo tana
0: kaya dapat diba no tama may matuod kaya nga ni mga katropa hindi pagdaliin yung mga unga just enjoy the moment
1: aga sa'yo dato no karapang yani nga ano sanda gakusa matana ita bahu sanda nagakusa matasanda ron ita grow sa'yo ba't ananda rin do anda karon nga pwede nga ubrahon aga ro unga abik karapang yani laygay ang gida rin yung gidranda ka pero hindi nyo matagumpangunahan gida ka kung nga pag ngay nafe-feel aginanda nga kinahangan tama matanga magkasunod ka kay nanay tatay pero hindi man makatropatag as in yung pressure nyo sanda nga dapat mauraya ka oo grabe matok
0: diba tag nagugook ko sa time alibawa tag what I mean is doing nasasakal na sobra niyo pagka-diktador controlling kasi mga katropa dapat man ro aton karon niya mga responsibilities dapat may aton man karon niya ano eh boundary nga kung iporki ginikanan kay dayaw at
1: oo, diba? Kasi may unga matabi mga katropa nga syempre kung mas lalo mga bunso man or may magugang tapos ay may hambasanda nga dapat sundon mo tamana ro yapak sa imo karang magugang kasi mauraya man na imawa.
0: Haro no problema gina-compare, diba ga? Don't compare di imo karon yung mga unga kasi ako amat nagkakaroon it conflict sa mag-sibling sa magmanghod kasi nga ni igaro sa gaba naton yung paglaygay kanda na ko amat imbis ro imo kung tanginabot hambagon is mag-toon it mayan pero imo ang ginahambay tuhara si Manong mo
1: aga diba? Taasit ama na rin mo nga grades mo ba ita kaso mga katropa kong amat eh naghambay kakanda nga magtuon kit mayan ha ba? Pero imo ang hambaw ka na may grades man or sa uwa pero kung may grades ay may nami matamaton sa pamatsyagan at least kahit paano may isip na ay manami galigod sa pamatsyagan ni nanay at least waka nag ano baga mamot ay mo nga gimbira aga
0: huwag mo ginapresure
1: huwag mo dinudo sa sitwasyon niya hindi ito na nakaya
0: sa kung amat pero ato niya comparison ato ang ginahinambag ay ay amat ka na ba tamad yung grade niya ra wala ka man nagkatod kay Manong mo na si Manong mo makakara diba so syempre naiisip ito nga permi lang si Manong kasi mga katropa isipon na to tag maunga kita very sensitive kita hamba na kita sangkere na na ano ka unay na apektuhan agi na batsyag mo rugi na hambal diba? Kimo
1: agara pag idno kada pangyani speaking man ita may mga unga nga may daywang bilog o tatlong bilog ro anda git anak kada pangyani nga pag ano mo eh syempre ro pagpalangga dapat patas man anaron pero ro pagtrato man kung amat.
0: Oo. Kasi kung amat may mga paborito gina na abing nara. Kapin pa kung kumbaga kana tanro atensyon. Dapat mga katropa, Hayro, ano, ipaintindi naton nga kung amat halimbawa, halimbawa kung amat kasunggod yung mga magugang kasi si Bunso or ginaalagaan, ipaintindi ninyo nga tag baby ka mo. Ginamakara ko man ka mo.
1: Oo. Haro gina na no. Diba? Kaya may mga senaryo gina na karo mga katropang permilat ama na imori ka na. Permilat ama na imori ka to.
0: Yes.
1: Pero kung ikaw matabi mismo, haya, sa mo si mo sarili nga kinahangan man na ni tutok man na si nanay kasi harangan ni mana
0: aga magbuot di ba
1: aga sa mag-abot ro oras kada pangyani nga nagakapamilya ginaiwanan man abi dayon si nanay si tatay di ba ga
0: sanda man di hapon dai waro mabilin di ba kasi nambaw pa nato nya pilang bilog inyo maunga maabot gid daro time nga daiwan ang kamusing partner, sing asawa, rumag diba? Kaibahan.
1: Kaya nakita mo lang ako, mga katropa nga, medyo nasubuan, syempre, sa oras nga, kumpleto sa bagay. Kumari, through effort, ni nanay, ni tatay, ginataugid, anakin yes. yun. Tapos may adlaw nga, sungkod-sungkod ka, kasi, what, nakakundo attention ni Maurayan, ni nanay, ita naman na sang bilog nga, manghod. Tapos ay, rikarungit, aron nagagawa rin katropang yan, no, nga mapapaisip inyong ginikanan niya. Sa pila man nakarang henerasyon o pila nga man nga
0: kadagon
1: ay magahiwalay man sa darakato.
0: Yes. Diba ga? Kapili yung sa sariling landas.
1: Oo. Agaroon doon mga katropa, iba kita bigahapon kung gahamba inyong parents nga rin nga magbilog ka mo tamilya, kaya nun mananinyo kasi kami nga rahay, bago ko man mananamon ka mo na bilog, ay gingkaya man mananamon ka mo.
0: Kabu-abo maraming ginagyan. Kaya nga diba, per iconic line ng mga katropa is paagto ka pag ang pabalik at kami.
1: Hamaan na nagsubgang takita, di ba? Makaroon naman ay na. Pero tanan doon mga katropang advices ita atun ka ng mga parents ay sa'y gina natin nga na sa tama. May na masiguro nga depende sa sitwasyon pero kung isipon na itong mga katropa, sanda abi eh. Sanda abi rin napasayon.
0: Ag kumbaga, gaban-gaban ka based on experience. So, wasa da na ila nga ma-experience mo rin kaliso.
1: Kung
0: pwede malang natong likawan.
1: Yes. Pero grabe gali, no? Katropang yan, may mga na-realize malang man kita aga dahil siguro sa pang-adlaw-adlaw aga ato naton yara nga pagpangabuhi may mga bagay gid nga nagasugod sa imong Pilipino. Yes. May ha istoryahan abi ako karapang yan may conversation kami sa akon kay nga friend. Hambay na na same man ka ako niya syempre early man na duga or na row na kumbaga nagduga aton kay nga mother or sa family ba mga katropa. Hambay na na nahadlok ang man na magkaunga. Haman makon hambay ko kana. Haman makon nahadlok ka. Ha. I mean ko same thought man mo sa akon baga nga manghod pero nabag-o mat abi nalisok kumatarap iniin sa sambilog. Yes. Eh. Haba na nakubaan ang man nga magkaunga ako. Haman ako nakubaan ka kasi said ko man man ang aywanan ko imaura. Ay, nagsabaging joke ko lang, hindi mo sure.
0: True.
1: Pero haba ko ka ni Kana, tanan mato makon kita, syempre gusto man maton nga magka-pamilya. Pero may ina mato makon sang katawo nga wag gid ana na ila. Pero imo, ruin malabi makon imo nga basihan.
0: Yes.
1: Di ba ga?
0: Imong isipon, tanan kita, bukod nga matikaw o mang aywan sa kalibutan.
1: Yes.
0: Tanan kita, we have our own time. Aga, we can never tell kung hinuno.
1: Haroon.
0: Diba? Kaya nga ni mga katropa, ubrahan, tanya bagay ang gusto mo.
1: Yes.
0: Pero, di pagpilita ko, huwag limating na ila.
1: Haroon, iba matabi ka na panginira, uwang-uwag ita na ila.
0: Yes.
1: Sa may reason kung hamana. Abay ko, what if makon, isipon na ni makon imo ita. Mayad kasi, maabo man abi makon, yung siyempre gahandom na ito. Diba, abay ko, na ila kahit unga.
0: Yes,
1: ganda.
0: Family.
1: Oo, ko, no, na ila matin mo. Pero nakubaan yung imo. Abay ko, rukuba makon niya ron. Hey, siyempre, basis ruin rukuba nga pagsisihan mo makon sa ulihi.
0: Kasi nga niwa mo ni mo na try.
1: Ay maabo man makon yung mga tao, maabo man makon ro nagahandom nga syempre magkaunga.
0: Yes, magka family.
1: Pero nasa
0: diba?
1: Legal age ha, basi kung 13 years old nagahandom gage. Syempre ano ano ron makatropa magtuon anay aga bago magbilog yung pamilya itag sigarado
0: ko na.
1: Sure.
0: Ruin aton permi ginahamba, just enjoy the moment. Hindi pagdali mapang adult nga mga ubrahon.
1: Yes. Diba? Hamon ni naton karapang yan ni haya. Kung gusto kong sakali matana man ang buon or tamatapos ka man na pero imo gid ang gusto hay dali ang anay may kinahanglan anay ako riya nga asikasuhon may kinahanglan anay ako nga ayuson bagariya bago ako man na mahambay kung okay yon di ba sa
0: true.
1: Mga movie mga katropa bago sanda maduga sa kalibutan
0: may request
1: ginasigurado naalala ko inyong conversation ni ano ni attorney Purple kasi ay di ba karon nagagawa ko no imong tama mata kung ako may kinapangyan gusto ko maging manggaranon para raakon ang kwarta itaukot asang unga
0: true ag may imo kumbaga hay may ano kumati ikaw gapili
1: yes.
0: Diba? Halimbawa abo imong fortune so
1: true.
0: Syempre imo kita ang gusto nimo ruma deserving kasi tagbuhi ka side nimo ro mga tawo nga waldas
1: yes.
0: Side nimo ro mga tawo nga may side mo may drive sa kabuhi diba?
1: Kaya nakapag-isip ako nga no what if pagpayaman lang ako makunyara tapos pag mas mayaman yata pagpanatag tama ko na ako nga kung kato na pwede
0: okay
1: yun okay ng lahat at least na akong maayon na hindi magkalisod
0: yes.
1: Di ba rin gid daw si isa gid ang mga katropa sa pinaka naiisipan man na nako or said ko may iba pagit nga mauraya man anda karanga mindset nga. At least baga ay imong buot ay okay yun, hindi mo imo maga
0: wag ka problema.
1: Said aton pag manduga kita riya wag kita ma feel wag kita ita. Mo ba si matandaan or alin wa man kita ita as in
0: wa makahambal.
1: Wa makahambal unless makita.
0: Di ba pwede ka bisita halimbawa sa space ka bi man nagumalik ka.
1: Yes, hindi man di ba ga at least baga makatropa side mood ana gawa mat amakon ita magain syempre kung nagabilog ka ning ita family or may maayuan man or sa uwa habang hindi karapang yan miski bukod mo nga sa pamilya di ba nasasakitan ka man other partner aber kung nano man yung daga kaduga kim
0: apektado ka di ba
1: aber animals nga ni o haron example grabe imo ka nga pagpalangga sa daton kung sinuroga
0: you know how it hurts di ba
1: pero isa man lang doon makatropa tadan man lang man kita higapang aywan sa uli
0: true wangin kita sa kung hinono di ba
1: pero hindi man ane syempre pero kung isipon yung wa man maton it nagapang aywan pero mapahambal ka man no katropa yan sino ba ane mauna
0: mas kahit pa siguro imo lang ang fokusan kung ano rin pwedeng maubra naman nami di ba at mahambal ni mo nga ay full feeling rapon karon niya time sa kalibutan
1: kaya nga ni makon ni grabit makon kung amat o nagsugod sa mga piniino nga ramas lalo kung may nakikita ka nga sa circle at try ka ng family may makita ka nga nag create it conversation karon man yung piniino man doon naapektuhan man galik ka pa ngayon yung mental health at
0: least diba idea sa ikaw amat na doon man nakakabulig kimo para mag-aawak pag ito piniino nga kung amat diba opras ka ron magkaiba ka mo stand ikaw gusto tanim mo't family imaw haya to ang nga worries diba kasi at least nakakabulig man to kimo para ma-expound mo pag ito imo ka mga ideas hamaan diba nga alipaintindi buka na ng mga worries total worries malaman matod and that's normal mga katropa aga wala na ito gina-invalidate ra anak or na-feel nga syempre tan kita may mga worries
1: ang isa pa bi mga katropa magapit kang kamo sa tao nga side din yung sa inyo matana nga kaugalingon nga mabaho matanay mo nga bulig kin bukod ita ina-judge ka lang diba nga ihambagan ka ita kung alin-alin pa nga nagakutan na ka man lang man
0: tama at least dato hay pras ka mo may ma-learn diba maka-realize ka

0: Eh, bay, iroot, anak na pang Jory, nag-agi ka man sa time nga ron.
1: Diba? Aga, kay kada pang Jason Pasilanzonio, good afternoon, gida na ka pang mga grapang yan. Shout out iya kara sa Alfonso Doseli Bacaw Akla, nagapinamati.
0: Thank you so much. And of course, kada pang Josephine Sistorias Balansya. Good afternoon mga katropa. Watching live from Sibaliw Banga pa, shout out lang sa mga igbata una sa Arcangel, kay Nong Junior, ag kay Nong Arnold, ag kay Ronnie Valencia. Salamat.
1: About gid ana haragot ana say gid ana ni makon may greetings gid makon si Auntie Andrea nga hindi gid ana ra magpapirte. Auntie Andrea banana ya, happy afternoon Wednesday gid ana kuno mga katropa, happy market day, una ko nakara sa may poblasyon Madalag public market ay nakara sa may Madalag. Ag shout out sa family na Byron Nieves sa Ilog sa Kabangahan Madalag Aklan. Ag paki-greet lang ana kuno gid ana ro baby girl ni Menggay bugit ana ira akon matana nga nini nga ra kay karapa kay Clarita. It happy happy birthday gid anak ko no hamba ni Auntie Andrea, mayad nga gawas agkabay tuon gid imaw it mayad for the better future. Ito won si nanay si Tuto si Yanyan sa Balaktasan nang gubat gon nasukot ni mo ni Chabi ko blush on ag cake bogid bahala ko tingna ti
0: kaya mo don te
1: kaya mo tatera na karon nga blush on ag cake
0: true o di ba gabis ka sa mga gifts at arit maunga mga katropa. Kung dati tamaunga sa nahampangan. Nahampangan kung ubayi mata Barbie.
1: Yes.
0: Diba hay magkaroon mga blush on makeup kit gut ana.
1: Kaya habang kumatana mga kung karali isingkla si Clarita bigra pangyan. Iwa ay moron nag-request ka nga. Kaya imo mabira na klase nga tao mucho sayod ko tagagi.
0: Kung ano ra gusto.
1: Kung ano ra gusto. Tapos ay tsaka lang imo ma-shock or makibot kung ano ra akon karang ginatao ka na.
0: Actually, isang bilog para sa pagpakita. Kailangan mo ginmataring kay bahay.
1: Pero
0: ibiskan din kayo paghambagon alam mo na eh di ba
1: ang isabi karona gusto ko abigid ana haya matuto gid si Clarita sa tanan nga bagay sa syempre sa sugod it bagay habay ko mani makon kana haya gusto ko ama ko na ro unga nga side man ako naton nga deserve wabi ako karon nga kumpara sa kung sin umat ama na nga tao pero ang bay ko utaka na ubrahat ama kon kung alin ing naiisip nga makabulig iya makon sa sugod it bagay
0: nga hindi ka pag-obligahon di ba alam mo na yun eh kasi may buot ka unman.
1: Yes.
0: Bukon ka unman i-toddler nga kailangan pa naton
1: diba?
0: Nga Quran.
1: Yes.
0: Diba?
1: Sa'yo kumamata mo nagapamati ra. Pero yes. Haroon yan ikarapang yan. Karaman nagasugod kong amat to. Nga pag once kumere may ate, bukon yung it-ate kuya or syempre si nanay si tatay man. Sa'yo man nabi natin ko komportable bikita ko amat ay bakun na kakun ni nanay ng tatay.
0: Yes.
1: Ay itaon naman na kakun raya. Harag gida man naraan na karakakun niya kuwan. Kumbagay nag-expect or nag-salig sanda makatropa nga may itao ka.
0: May something
1: gid ama na pero bago mo deserve at ana gid man makatropa it inunga nga tawan kung ano matari imong regalo pero kung amat nababasi mo man no sa anak ra nga ginaubra
0: diba
1: ikaw abi makatropa regaluhan mo ro tamad
0: tama
1: diba ka
0: duha ka abi gana
1: i-surprise mo ro what ginaubra diba
0: mi chat para pasaway pagawara pagabarkada diba ka agwa ga pamati
1: yes
0: syempre baka gina nadugaan ka gid gana
1: samantalang makon ro ibay grabe taro hutuhot ang kaming makunya to bago at kami makapamahaw itmanami nga merienda ay kinangan ko na magkatugog kinangan ko na magpanglimpyo
0: yes,
1: para may manami
0: kasi pinggan kapanilhig diba abo-abo pa tang effort
1: diba kaya nga ni mga ko na iraya gidaro isa sa manami makatropa pero mariak man siguro iba no kami nga di man nakatropang may grabe at man na muli nilimpyo to wag na matchas na yung
0: pero ano yan eh depende rin sa kakayanan mga katropa itaton ko niya parents sana niya parents I believe nga gustong gusto nanda kita tawuan pa namin nga kabuhi. It's just that nga kugang pa tagid kita sa financial. Hindi ba pwede nga unahon na tunro regalo tas wakit at pang bakit masukar. Wakit pang bakit gatas ato niya igmanghot, diba? So naila ka ting yung may imo nga bago abim na lambong tapos waka mo it suga, diba?
1: Kaya depende man abituod no karapang yun kasi may inamat abi nga sang katawo nga ginhabaw diba nanda nga kung gusto ko itao tanan sa ako niya unga. Pero dapat mga katropa may ano man eh may pagwa man niya pag responsable may imo man gapo nga pagdisiplina kasi kumaanad abituod no karapang yan ro inunga ay minko ikaw man din ro ma hurt alam medyo pinabayan ko ta nga masanay imo sa mauraya nga klase
0: agmas manami nga wa imo ga expect
1: Aron,
0: para mas makibot imaw kumbaga may surprise factor, yes, di ba? Kasi kung permi abi mga katropa, won abi rin ka not effort, mm-hmm, given yung taisip
1: diba?
0: Na ka, ah, tawaan na ako.
1: Oh, oh.
0: Confident ko tagad yung
1: maaw. Example nato sa mga nag-graduation, dinamay pa man na kami. Di ba, kumyari mga karoy,

0: mga katropa. Expect mo talaga, ay, tawuan man ako ni Mauryan ni ano kara. Duda man ako, tawuan. Tapos sa imig siyo gagain din, imbuhot, tagwans nga. Alawa, tagali.
1: Oh. Yes, kasi na nag-expect at oh, gagi. Oo,
0: oh, diba? Tama, no? Karapangin, may mga family matanaga, gahandong makunta, may itao, kurasaw. Deserve ka man na itakon ka rama. O nga, okay, tama na ka na nga tawuan ko it, Mauryan. Kara, kasi grabe man na imay tugod, pero paalin, diba ga? Oh, pero mapahambar o parents ko, amat nga, na naman nabiratun ka rama kapabrihan.
1: Yes.
0: Right, aman akong amat, ro, nagiging hadlang man na sa kasadyahan.
1: Pero okay lang mga katropa, kuha man ka mo hatawan dit material things, ta tanawa lang rin ibang bagay na kaya ka itong itao.
0: Pero hampa ko, ani ka na pangyani, example ko makon kung kumpleto rin imong, imong pamilya, isaga kang swerte.
1: Yes. Di ba ro presents, ro time ng daki mo. Ako ang amat, abi, wasat regalo, pero
0: masadya.
1: Nagpatay sa datmanok para karon. Di ba?
0: Kapalangga ni tatay mo, nga pang sabong na kunta, tinuga na lang na kasi, gani, dahil kimo para may handa ka.
1: Tapos yung kangay na narinyo kanya mga kamag-anak.
0: Oh, oh.
1: Pag-abis ka na may salusalong singkiri, okay, tar mga katropa, pasagamate.
0: Diba? Mag-i-appreciate lang nato mga katropa, maisot nga ron nga bagay.
1: Oh, oh. Kasi di ka na nga nag-umpisa ro tanda nga appreciation sa aton kanya kabuhi.
0: Yes. Kaya ang nagiging maisot, malabi ka rin pang yan, yung pag-appreciate, abe, kung may makita, abe, mas mabaho.
1: Kasi ginakumpara mo. Kaya hindi kita nga magkumpara sa iba. Maskin sa alin nga bagay mga katropa, makontento ka kung ano may imo nga una. Kung bukong ka kontento sing kabuhi, magtrabaho ka, magpugod
0: taro, ka. Taro, agro mabudlay, abe ka pang yan, ipag once makita sa damanami, mabunggar ka to, pag piniliton ro sarili.
1: Yes, hindi gita nga ni mga katropa. Magkaiba ka mo, hugat ka lang ro imo. Maging kind, maging humble ka lang until such time nga kaya mo na. Di ba ba ko ni kayo ang tips kinyo mga katropa? Okay lang nga mauna sa anda. Isipa, may sakyan sa anda. Pag sa time nga may imo on dumot, anda? Di ba?
0: Tama.
1: Okay nyo mga katropa. And then, dali diba? Eh. For example, pag iPhone. Oh, makaroon na may iPhone 17 sa the last year.
0: Yes, or ay, 18 ba? Yun. 18 yung nakara
1: eh. 18 imo. Sito mas latest, di ba imo?
0: Yes, ako tamaton eh. Pag mo tamaton ako nga ra.
1: Yes, kaya doon dapat rin imong mindset. Hindi ka permi maggagas.
0: Yes.
1: Huwag ka rin imong timing, i-comfort ni mo imong sarili, i-gaslight mo. Which is tama ag. Di ba? So mama, permi every year, kagit mabaka it cellphone.
0: Yes.
1: Super yaman yun.
0: Ay, sir, atong kilala nga to.
1: Ay, pwede
0: gin. Atong tramahamboy na kung ginmatana nga mayaman.
1: Ay, why mo? Last year?
0: Oo. Pero nagbuha, naalala ko latana, no? Karapang yan, David man. Kung may nagustuhan ka sa kabagay, ay, ginaano mo, gita na gusto mo, gita na mabuong.
1: Yes.
0: Pero pag mabuong mo, ala, may mas bongga pat agali.
1: Diba? Kaya, bas manami mga katropa, humugat ka kung hinuno mo kaya.
0: Oo, karong ginaano nga ni.
1: Atong nga ni, ha, tandaan ninyo, permi, ang ginhambag kinyong mga katropa, isipa.
0: Yes.
1: Nga magaluma, ro, andag imo, dubag, oh. Diba? Pas sa ref, yung kapitbagay.
0: Haron, may
1: kung
0: model.
1: Kung dati, one door yung anda. Hintag nagbaka ka, two doors na. Isa na all ka.
0: Tapos nilingon mo, ay may tualiyot. Ama na nga. Ano, may ano?
1: May rep magnet pa.
0: May rep magnet. At ama na, diba? Maabog ito. Aron, makatrapa kaya nga ni. Sige yan, ah. Habay ko, manyan ni katrapang yan ni. Example, man karon sa mga part, it inyo karangabagay. Diba
1: yes.
0: Ka? Pero habang matanaton, hay, ni, manami matasaga po doon mga, may kahoy, may mga,
1: yes.
0: Ma, tagra na rin, mga sofa nga, may hindi kahoy, may mga kung ano matana. Depende man kuno abi ron sa quality.
1: Pag sa diba? Gusto mo.
0: Kasi gani every year abi tod no katrapang yan. Nagabagag haron.
1: Yes. The design, the units, tan mga katropa, agro model.
0: Yes. Pero isa man kira katrapang yan na conversation man namon ra ni Oying eh. Haba bina na may sa motor ko no mga katropa sa Raider FI gid ana nga ron. Haya kada year may bag-o ko ng model.
1: Yes.
0: Ay do yung model nga pag once nga mabakaw ni mo ron. Ay syempre ikoro okay eh. Ikoro.
1: Niko, nakaibahan ka.
0: Na, o nakaibahan ka sa trend. Pero, kung amat man, nabig ka na pangyani, kunuro old man, kunuro ginausoy.
1: Yes.
0: Kasi, may ina man, nabig ka na pangyani nga, bago nga ning model na, pero bukod mo't gusto.
1: True, kasi vintage, di ba?
0: Oo, kaya baliso gita na pagwas mga katropang nagagagas ka sa sangka model.
1: True.
0: Like, sa inyo ni mo every year, ay nagabago.
1: Tama, kaya dapat mga katropa, kung gabakal ka, dahil gusto mo, bukod dahil sa gusto mo ang makitugad sa iba.
0: Yes, sarong gita
1: na. Pero problema ka ton eh, di ba? Kung magamas nangingibabaw ro gusto mo wala nga makiuso
0: yes
1: kesa sa ro kutan ni sarili kung gusto mo
0: harong gid ana kumbaga may mga bagay nga bukod agali kimot bagay pero ginapilit mo
1: tama miko anor ne paghampang it pickleball
0: ayo Hatog ina.
1: Diba? Kasi kabaw mong gahampang. So ikaw na curious ka. Pero hindi ka gamitin kantigo. Pero naingganyo ka mo lang kasi medyo gusto mo man. Yes. Trend, eh. Diba? Abo-abong gahampang. So what if kaya I try? Diba? What if kaya i-try ko?
0: Yes. Tapos inunubraw lahat anang badminton. Oh. Pero go at ano makatropa
1: kung gusto.
0: Ano matarin yung gusto mo na nga activity.
1: Bukod yun dahil for the clout mo lang. Kung gusto mo, wa matatpagain ka mga katropa. Tan, kita hindi kantigo sa una. Kung gusto mo gin matay, di pursue, di ba?
0: Yes, try yung mga bagay mga katropa. Nga side mo, wa mo pa na experience.
1: Yes, exciting man doon. Sige na pang Nikki Tambong. Good afternoon. Greet kami sa mga kato sa family Tambong. Kay Joel, kay Nathan, kay Nisha, kay Julian, kay Janice, kay Jaywell. Thank you so much, ha.
0: Hello, kita na kinyo una, ha. Gaya pang Bernard Rubite Delphine. Good PM. Gaya pang Yanni. Gaya pang Mengay watching. Nagdaan ako na sa Facebook Live. Wow. Nagamonitor pagid. Nakarasada ka ng radyo. Great. Gaya na ko na ng asawa. Nga si Snoki Delphine. Wow, kanamit to. Gaya na pang si Snoki. Ay sana nga unga nga si Princess Kay Delphine, salamat idana. Oy hello kita na karapang Bernard, ha. Thank you so much idana.
1: I think imo ro kapit bahay ni katarpang Philiba. Oh.
0: I said dato ron nga sanda man ron una naga paramati ka to.
1: Yes. Shout out.
0: Oh, agharap agit isa man no si karapang Bernard gina flex git ana, agina shout out
1: anang asawa. True heart dapat proud.
0: Oh, kita mo si karapang Philiba say na hambagan imo sa asawa nga miski masako imo naga-comment gid ama ipa shout out lang.
1: Sana all. Sige na pang Vince Mahe, good afternoon, ha, Pepe Listening Kimo. Sige na pang Cloudy de la Vega, ha. Thank you so much ito sa pagtutok. Siyempre, sige na pang Boss William Masangya, nga always ito ang nag-comment man.
0: Yes.
1: Ako na yon humble.
0: Wow, kita na, ha. Sige na pang Rosalina Datebo. Hello, Kimo, ka na pang Rosalie. Nga rin, nakulik ko nakita o man sa itong comment section, ha. Hello, ka na pang Yanni, ka na pang Mengay. Ay, good, na. Shout out, una ka na sa Nadate family. Watching live, ina ka na sa Villa Radio resort. Bawo ka namin ito na nag-angoy-angoy.
1: True. Kanami sa mga kainit kahapon. At syempre, sige na pang Randy nga always kita naka-hashtag listening. Thank you so much. Gaman ni Auntie Andrea Penerde na kung gani ako katropa, wa nga ni Mako na ako ga-blush on.
0: Said one day, maabot na rin akong kuti-kuti.
1: Yes.
0: Ano man kung mga raya nga rin? May mga pag-gilak-gilak.
1: May eyeliner.
0: Huwag kayo bahala ka, Mako.
1: Ay, isipo na nato nagadagaga.
0: Basta Mako, imo makunyara nga ginabakay karahay nasa ano makun ha
1: nasa budget
0: at syempre ro ano ba makatropa ro gabakay biko amat kira pang yani haya taga ginatipunan
1: hindi ninyo pagharabason niya tuduhan mo porque may gabakay kimo. Sige na pang Vincent Delito, nagwarang ako una pag Sabado at
0: ay tao takimo katropang Vincent Hilito
1: katropang Vincent sa kabuabong adlaman Sabado
0: agra kung amat palang man ako nagagaw sa Sabado pa
1: katropang Mengay na para bang kasalanan pa natin yun
0: naging timing pa man na grabe kita ko no hamba na nagwarang ako una ko Sabado iwa ko nung itawo katropang Yanni katropang Mengay nadalit ang nilios pero katropang Vincent halata mo man yan diba siguro pag once pag umabot do Sabado uwa kita
1: i-programa
0: haro niya giriin yung isipon karon. Yes. Mga katropa. Ay, masahiran ninyo, pares ka rin kami, ni Karapang Yanni, nag-on air. Iya kami.
1: Yes.
0: Diba ba? Basta, di ang ninyo paabutat kung anong oras.
1: True.
0: Pero, kung makita ninyo or mabawatian ninyo sa Bado, nga puro gospel songs, ratong ka rin nga ginaplay, huwag itawo ka rin mga katropa.
1: True. Ang kita naka-Facebook Live. At iba, always na mo ginahamba, welcome ka mo, pwede kita kaagto anytime,
0: yes.
1: Maliban sa Saturday.
0: Na-imagine ko, tagagiro pagsubuang lahat anaki mo ni Coco, Karapang Vincent. Ay,
1: Madyang hindi kahamba si Coco. I mean, dog abis si Coco mga
0: yes,
1: katropa. Ay, paano kung makahamba at si Coco pa ito?
0: Agibaygan ka lang.
1: True. Mm-hmm. Diba? Pero syempre, harang gitaraan mo niya. Resident dog iya.
0: Aga pa ganin nato na iya. Iba gita, natoktod ka na pang yan. Kung gapamati ka, ikaw ka na pang Vincent. Awa ka gitigin mo gapamati sa tanan nga programa.
1: Yes.
0: Sa ina mo niya, buko niya kami ni ka na pang yan. Ni Repermiro, nag-aware kinyo nga uwa ita. Nag-duty pag once nga Sabado. Ay, sige. Sa pilang inadlaw, o kahapon kung tao, siyang hapon.
1: Yes.
0: Iyas anda ni Karapang Lioski. Ay, feel ko na Karapang Yanni, may andag na something ray. Ha? Kasi si Lioski, umagtot iyat Lunes eh.
1: True.
0: Nabukot kay Ban si Vincent.
1: Traidor.
0: Tapos pinaagto na si Vincent ita Sabado.
1: Nakabawi, tayo mo kay mo ah.
0: Oo.
1: Siyempre si Karapang Rafa, good afternoon, hapa pa listening. Uy, shoutout na kay Karapang.
0: Yes.
1: Pinanay Lilian ni Ron.
0: Oo, shoutout kita na kinyo una. Agbongga kasi kada pang rafa nga ta go ta is late sa gihapon.
1: Yes, slayable, slayer da.
0: Yes, ag manami mura kada pang yani nga nga friend kasi raan naman na being friend na ila ka na bukon ita as in sa ano ha relationship yes. Bagay ro friendship na nato na appreciate nato nyo ibang it anak kung kakasundo ka mo sa imong bestie.
1: True. Ano nga ni tawag karon mga katropa vibe check di ba ga? Syempre hindi mo maging friend ron kung bukon kamot magkasundo.
0: Yes.
1: Diba? Paano maging friend ron mga katropa kung hindi nga ni ka mo magkasugod niya taywa.
0: Diba? Naalala ko lang tatuod ki rochat nga ra. Sige lang. Sige lang gihapon mga katropa.
1: Ay, naka mga katropa, kabuabog ito itong mga istoryahan.
0: Ako man lang nag-ask, no? Isa yung manato niya. Or sadyang sa GC, man na kami nagkutanawang kamo.
1: Yes. Diba?
0: Sadyang mo, man na kami. Ay, basta ako, itabi kami nga ron mga katropa, basta Sabado.
1: At least, kara katropang Vincent, may na-learn ka. Kung ka pa, sa next time, katon arutan, mag-uwas kay Lioski.
0: Aron, pwede man imo kutanon si Tyler Poldo.
1: Or si
0: Nay Elda.
1: Si, ano, si Mami Judith, si Mami Janet. At least, waga, ay sigurado ro sabat nga maitaoki mo.
0: Diba? May naman, nabi ka na pangyaning nga gagawin na tana, pero side yun man.
1: Yes.
0: May kutana matana nga, wakasayon, pero nanaw ay sabton.
1: True.
0: Daywabi ko nung klase ron eh. Mm-hmm. Ikaw, anima na nga rin, may gusto kang sayuron, pero gakutan na ka. Pero yes. Yung ginakutan ay atawa, manila.
1: Magsabat.
0: Oo. Tapos may naman, side bungon eh. Mm-hmm. Side bungot ama na kung alin, si in, kung kano.
1: Pero
0: ginakutan na mo gihapon.
1: True. Gustong-gusto mo gidaan nga, supag-supagon. Mm-hmm. Kaya aron lesson learned man, pero grabe man, kung hal ka pa sa ibahay, magtukat ka libo, tas huwa man yung ginagtunan.
0: Grabe, tara effort. Na at least ay, na ano ah, kung kato makatropa, hay
1: experience mo.
0: Oo. Agree mong gulong ay hawarang mo gam.
1: Yes. Sa isip pa lang nag ha-breaking ni mo. Rin mo kong niya service.
0: Yes. Pero maisip mo, kanugun naman na katropang
1: gasolina.
0: Yan, ako niya gasolina nga ra. Paano yes. Tama na ra.
1: Super. Hato gidaro pinaka kanugun sa tanan katropang Vincent. Anyway mga katropa, oras na to. Alas 2:30 na sa hapon. Nag-record niya oras. Ginatod ka to. It premium D3 soft gel capsule. Or capsula gina mga katropa nga against all viruses, di ba? Kontra ra sa mga
0: yes.
1: Virus, sa mga bacteria. Para nga ni malikawan nato ng mga, sa inyo ron, ng mga naga, saot-saot sa inyo mga tiyan.
0: Pero karapang yan, di pagpamati ko kaina kara sa Secret of Health, nakakabuli galing mo karapang yan, pang antay sa bad breaths.
1: Yes!
0: Kasi nga niya.
1: Kasi may mga bacteria, di ba? Mga cavity.
0: Pero, ag dapat kuno strong ra ato niya ngipon, ag strong ra ato niya gums.
1: Sabi ko, atong hininga.
0: Grabe matana kong hininga pagin.
1: Di ba
0: nga? Ibang itama ako na, kasi nabatian ko baka tropa eh. Agra natagbugin, dabi ako sa paghambay nga, kagawa ay gid matabi man akong bad breath ka.
1: Siyempre.
0: Kasi sa paghambay abi ni Nday Doc Nelson, ayaw ba nanda haya, raya ko nuro isa nga pwede ni mo gid anang alagaan. Bro, pag cellphone ni kuno, nakakagamit kita 8 pilang oras, tapos
1: yes.
0: Rutot brush mo lang kuno, eh. Hindi gida naton mabuntan.
1: Makipagamit. Makipaglandian, gusto, toothbrush, ayaw.
0: Ay, mga katropa.
1: Ay, siyempre, sinelpon ka eh, di ba ga? So, gusto
0: yes.
1: Ni mo na maghinampang,
0: magchat.
1: Pero nga ni, pag toothbrush, hindi ka. So, dapat mga katropa, ga-toothbrush ka always.
0: Yes.
1: At the same time, ginang premium D3. Para, ma-ano yung ka, mapagayos sa mga bacteria,
0: yes.
1: Mga virus.
0: Kasi na. Tama, no, karapang yan. Kasi sa ano, laging bacterial aga viruses. Kaya, pwede gina na matap na ron eh. Kasi,
1: yes.
0: Nag-start, abi ko, no, karapang yan, sa pagiging healthy, dapat ko na inaton karang tugaan.
1: At pagiging malimpyo. Pagit. At syempre, ginasabayan ron it ato niya food supplement nga manami gina mga katropa. Group premium D3 abing ara, made of coconut oil, ba? Virgin coconut oil mga katropa. Nga manami gina
0: yes.
1: Para sa inyo mga gawas.
0: At syempre, pang overall, imaroon mga katropa kasi mami matana nga, may panangga kita sa raya karang mga
1: sakit.
0: At sa higo gina nga,
1: yes.
0: Nagasuod ka. Kasi imo ay nagapang tap na, imo karapang yan. Kung katon ay, may pang shield kita. Kung katon, pasugod yung katon ro manghihigko.
1: Ginasipa na.
0: Grabe, diba? Tropa paano naman naro pagsipa.
1: Pero ano manami mga katropa? Agos ang bilog pa sa manami kararo. Premium D3 soft gel capsule mga katropa. Kaibahan sa mga pwede niyong ipasakop nga entry para sa ato niya Santon
0: yes.
1: And sa pamlibo diba? Libong papremo.
0: Mga katropa, bukong kot imo itlugi kara kasi nga ni Haya naprotektahan mo ngunin yung salilir.
1: Oh.
0: Diba gar? Imo karang health para maging healthy pagit ikaw. Ang pwede kapagit syempre yung mga maka-intra sa atong kaya nga Santon and XFM libo-libong papremyo
1: yes 100 rupi na kaman namin sa tanan
0: oh.
1: Ag syempre pangutana ninyo, si Indra pwedeng bakon. Syempre mga katropa, available Rupium D3 Softgel Capsule sa mga butika nationwide. Pwede nyo ganyan ma-order through Shopee Ag TikTok Shop. So ano pag inahugata? Habang nag-scroll ka runa, mag-toothbrush ka, tapos rin mong ubrahon, mag-add to cart ka na.
0: Yes, i-add mo yun, Rupium D3 Softgel Capsule. Mga katropa, i-riot habang inaday. Riot siguro rin magapabago si imong routine, si imong sarili. Kasi mapanuhan mo man kuno rin eh.
1: Yes, may mga changes.
0: Oo, may mga changes nga nag-iba. Siyempre, nami man rin mo karang mga gums.
1: True.
0: Kasi sa adlaw-adlaw, bitod na ito, karator pangyaning nga pagkilinaon. May mga higo man to.
1: Uwa na bubuo.
0: Oo, nga, uwa na bubuo. Kaya, bongga makon kasi may mga nababatian, gita na kita, may mga advices aton karang mga doktor.
1: Yes. Bongga pamati kang gid. Kaya mga katropa, magpamatigid anak ka mo sa mga programa at XFM. Especially atong karnya Secret of Health.
0: Di ba ga? May libre nga consultation gid anaron mga katropa.
1: At pwede gid niya magpangutan na kumaga adto magtutukan kamo sa live para nga ni makahaboy kamo pila ninyo karnya mga pangutana. So oras sa mga katropa, alas 2:34 na sa hapon. So pwede kamo sa pag-comment, ay balikan na mo ni katapang Menggay. Ay mga commercial break ani kita magapanumbalik yung programang X-rated makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin ng ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take na talaga ako magkaroon ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Cal. XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
13: XFM.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
15: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
17: Clear Skin Herbal Soap?
18: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
18: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tusyon mo.
17: Oo, oh, gali. Diriyo.
18: Ah, dali na.
14: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.

0: Yes, mga katropa Philippines, at our time, alas 2:46 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropa. Siyempre, magapanambali kita sa ito niya programang
1: X-Rated!
0: At sige hapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok sige hapon ka man sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So pati ka mo sa pag-comment sa atong karnya live at mag-follow at anang ka mga Katropa para ma-reach yun naton 100,000 followers.
1: Yes, magagas naton ron mga Katropa. Pag nga ko bilang inadlaw pataray pero magigdagi hapon kami nagasuko.
0: Yes, sige na namo niya todo support ka mo. Sige, balikan taro inyo kanyang mga comments. So, syempre, sige pang Rolando Sotapas. Good afternoon, mga katropa. Always, gida ko na yung magapupa, Mati.
1: Wow! Abo, gita na grabe yung anak ko na imo. Ay, bahala, karapang Rolando. Roy, yes. Pabikaro na rin imong kaibahan.
0: Always, gasipid, igon ka pang toothbrush. Ay, nako. Katropa nga, Rolando, bago rutanan, bago ka mag-chismis, bago ka mag-cellphone, bago ka rin na mag-obrasing ma-activity dada ay unahagit anar pag toothbrush kapin pa kung permi kang gabuka sing ba
1: yes.
0: Ay ako amat abi mo't ana hay wakas hay kung haman galikaw at akimor mga tao gali wa matahumgan ing sarili hindi tagay sa katago aron atubang kimo
1: yes diba? Aron babudlay dana kada pangiyan ni pag once nga magatubang amin kung may something wrong gid ana
0: yes.
1: Ikaw ara mismo roming ko mapaindi kagiting hindi ko nakaya
0: tagamat in what amanat gabo kay magatubang kako no but syempre mapaisip pagiting karon ka mga katropa ano ro problema gadali gid man sanda or base may something ut ana diba
1: karon gid ano mahambal at delikado na pag once nga may something tapos say ikaw mismo mahuya ka anon
0: dro ag ikaw taruwa ka pansin diba ro something tagali maghalin kimo balik ra pang Rafa nga ni more on friends ako guwaps pero knows your limitation syempre dapat lang man kada pang Rafa ag ambad kada pang Jory mahirap yon yung experience mo na binabaliwala ka nang pinuntahan mo. Mm. O, di ba ga? Ay, syempre, sige na pang Angel. Good afternoon. Pag-greet ako magugang nga si Nyolin Grace Lumugdang Relo nga nakapasa sa civil service exam. Proud mother. Gita, sige na pang Hodge. Congratulations, gidana ha. Sa imo kanya sister dear, kada pang Angel.
1: Yes.
0: Sa imo kanya family.
1: Oh, congratulations, gidana. Aga, kita, binakarakara pang yan. Hiya, tanan, gidana kita, hiya. May atong, gidana, ang ginahando.
0: Yes. Gita, celebrate.
1: May isot man or sa mabahuro celebration re importante gid ana makatropa haya naabot mo re imo nga isa sa pinaka pangarap
0: yes ag imagine na kada pang Mengay ikaw malang isa garo nag buong that exam pero pagpasa mo mi kutan kamo nakapasa
1: ah, yes,
0: diba ibilog nga pamilya taro imo karon nya dagang daga
1: haron gid ana mahamba nato nya wa it ano gid ana what ko pas ro suporta
0: yes ag kanami gid sa pamatsyagan no nga syempre ro imo mga sleepless night grabe nga preparation before the exam naging worth it matapos makita rin mo kanya pangagan sa listahan
1: kaya na excited kita no kung amat ka rapang yan ipas lalo may thrill gid ana
0: yeah. Yes aga-aban kita mga katro pero gaabang sa record niya result is rin mo kitang family
1: sanda pa nga ni karon ro mas updated kung amat mga katro
0: sanda pa kimo ga-inform nga uy nakapasa ka ito ing pangan sa listahan
1: oh, gid ana at least ay mahamboy natun niya harot at anong rubunga.
0: Yes. Kanami gito sa pamatsyagan. At kung sa mga huwag man nakapasa, ay better luck next time, mga katropa. Try and try. Huwag matat magain ka ron na syempre may mga perfect timing nga ni para ka ton. So isipon ta nga bukong try ro katapusan if ever man nag-fail ka.
1: Aga, kira pang Arles Suko Galion. Hello, gita na Kimo. Thank you, gita sa imong at tatlo. Oo, tatlo gita ng tagipusoon.
0: True.
1: Ngayaging comments at ikarang comment section.
0: Ay, what ana ita? Cake? Nasanay tabi kita ka na pang Mengay. Nga, my heart, a cake ron. Oh,
1: wabukong nga na birthday na anad ka mo. Aga, nang ito, gita ano ka na pang Yanni ko
0: yes.
1: Nga. Nag-murmirienda kita. Tapos ay, nakaka-LL gita na kuno.
0: Yes.
1: Raya, uso, tanong, ka na pang Yanni kung nagustumot ang mag-crave. Di ba may pero kapag ko katrapang yan, may cake matana nga. Mas uso makarakot slice lat ah.
0: Ah yes, oo. Pwede kagiting corn kabakal. At syempre kung whole cake, abi may channelist lang kayo magpubos.
1: Pero kung tugokon, mas social.
0: True.
1: Di ba nga tag-isipon niya makadropa sa mga sosyalan nga ron, no? Sa mga, nakikita mo lang may natulong sa mga kilaga nga, nagamay day sa Facebook. Oh, oh. Isang ano, tagit imo slice.
0: Ah, slice.
1: Pero nakabutang, may naka, ano baga, naka-letter, may letter, do, karoon nga.
0: True.
1: Happy birthday, makarapaga.
0: Yes, congratulations.
1: Oo. Oh, oh. Kasi mga harang, di ba ano mama ko sana makasamit ka, right? Kabuabo sanda.
0: Tawag kang aesthetic.
1: Aesthetic.
0: Di ba ga?
1: Oo. Oh, oh. Kaya, hindi ka mag, ano, makatropa, mas bongga pa ni kita kung mabaho ra aton nga cake.
0: Yes. Ah, depende mat ano kinyo kung trip mo. Aga, pa-format ana ko, kapin ko ikaw malaruga, crave, di ba ga? Di you can buy it, one slice ang itraya ka niya cake. And, hanya ni mga katropa, mahamba mo man sing sarili nga, malayo pa, pero malayo ka na.
1: Ay, yes.
0: Kasi kung dati, hay, say mga birthday, wa, kaganyan ni eat cake, pero magkaroon, cravings mula ana.
1: Karon grabe ta, no? Mausoy ka lating tuod, it pwede ni karangano eh.
0: Di ba? Hindi mo ginahangan niya magbugat pa ita, okasyon.
1: Yes.
0: Halimbawa, ro, perfect example, gita, naro spaghetti ag pansit. Di ba? Makaroon nagiging merienda lata imaw. Bukod niya tanay mo mga katropa, it kailangan pang may gina-celebrate. Kasi pwede mo tayo mong ubrahon. Religion lang siguro, hindi na tumahamba nga cravings si mo. Kapin kong bilog. Pwede ka matinggi hapon makapakagit lechon kasi nga ni may mga kilo matana, di ba ga? Especially na sa tindahan. O isa kalimbo public market ha, may nagabaligya o nat lechon kung gusto niya or nag-crave ka mo.
1: Oo, madali no? Madali, yagi ka na pang yani nga ma-usoy or imong cravings nga ron ay masamitan mo
0: true.
1: Ta na lagi.
0: Kasi malisod na, abi mag-lechon ka ita. Halimbawa, buta mo mga 40 kilos, 30 kilos. So, iyawan ka din katot ubos. Pero kung para malaman kimo mat okasyon, ay pwede yun, anar, magbaka kita it kinilo.
1: At least mga katropa, ano ang kita, ah, may practical lang kita. Isipon lang natin, ro, kung ano importante, ano
0: yes.
1: gusto, di ba ga?
0: Tama. Gwamat at magain ka mga katropa, i-reward mo in sarili.
1: Yes.
0: Kapin pa kung deserve mo talaga.
1: Di ba? Deserve at atuod natin mga katropa. Basta sa'yo dato sa atong sarili nga, hindi kita magkalisod, hindi
0: yes.
1: kita mga katropa marush.
0: Oo. Agwang magina permi-permi, ah. Kung amat malaman doon, mga cravings ninyo, ro, mga fantasy ninyo dati, tang maunga ka mo, alibawa, tag mga kaon kang abi man sa fast food di ba sang bilog id aron sa dream naton
1: yes,
0: dati tag uma kita
1: tag makaguha
0: diba?
1: Kita nga di ba pa nato ko may mga birthday isa pa
0: yes.
1: karat tag dati ati-atihan
0: true.
1: Ay ko ati-atihan abi makalakman ki it suod
0: yes.
1: kasi ay nagaano ka he nagawarang ka man runa pero kung mga ordinaryo tama nang adlaw ay imko ko gilay dati
0: ang agang di ba gano agro aton kita ko nya gustong sudlan na eh kung si Inro Bida ro kasadyahan di ba no so una kita ay kung dati kung gapano kayo sa kalibog, akarinder yang kita. Yang ba't aton kar niya ginikanan, yang mana kita, hararubo barato. Ay makaroon mga katropa, ginabubaktas mo ta paagto rito sa bida ang saya.
1: Pero sa makarag, siguro katropang yan, siguro sa demand ba itawo, mabarato man eh, kaya kang yakaw man itawo.
0: Yes, may mix and match.
1: Oh, ba, gito? Oh, may mix and match mata na gihapon mga katropa.
0: Yes.
1: Aga, haba pa nina, dakar na presyo man sa gihapon, it same sa guwa.
0: Oo.
1: Di ba, mahang man, nabi kong amat ro mga nasa, no, karo, basi haba natong restaurant mga katropa na kasi ganiya isay ba natin hamanit mahay kasi lagi sa mga ingredients man sa mga pagtaas gagit mga presyo
0: true.
1: Di ba nga sanda man karoon naga-increase man
0: hindi man pwede nga magnegosyo kat palugi di ba nga itao lang nimo buko masanda it charity
1: aron gita na kaya nyo at mga katropa ako nagka-crave ka mo haya
0: yes.
1: pwede yun agad ninyo ron nga mabakal
0: aga baka ang rukutom sing masarangan di kan magpasobra sing budget para gang gagson in cravings may mga cravings sabi kita kamat mga katropa nga gina set aside na ani naton ang ginahugat sa time
1: yes.
0: na ay enough money kun kita
1: ang pangyani ay gusto ko tamakon ita mga minudo nga ra pero cravings amakon nakon sa pistahan kita
0: ah yes para mas manami mas abo ugon tapos ay wa ka pa nagastos
1: oo ang pwede ka pa makatropa makaputos at least basta close mo ana ro tagbagay
0: sabi ko tanan gin yung mga plano
1: haba na mahurun kita ba na rin yung mga abilidad
0: at least sa kita ginanda
1: oo ang syempre makatropa tagagaong matanaki kung pwede or kung base kamo mat anagagiro nagaunat initiate
0: yes.
1: mat
0: mag-offer ay wag ita card gabalibad mga katropa kanamiton blessing gid ana ron dapat batunon
1: yes.
0: ag daya nga rangbungan it mayo ah piyasta man kit ana
1: pero isa pag example kada pang yan di ba kung naga crave ka mag eat salad di ba may nagaburbaligya man eat salad tagra mga buko
0: ice
1: salad
0: candy.
1: Ice candy pero kung tama mat ama katropa pag isugod mo imoy butang mo imo saray karang baso tapos imo itong tuktokon
0: may salad di ba
1: Oh, medyo salad gid man makatabo kasi salad flavor imo.
0: At least cheaper version. Oh, oh. Nasa iya pong piso nakasamit at salad.
1: Ayun na tong ilaga, di ba? Habira na to magsamit at salad. Eh. Wow. Pero medyo pinabakal. Oy, shout out tao na para si Tigayon Store kanang mito gid anter inyo karang mga salad ro na.
0: Pero ag ice candy. Oh, oh.
1: Ice candy nga salad.
0: Oh. Yes, di ba? Sa bilog bagi ro na party ato nya childhood. Mm-hmm. Ro mga ice candy nga ra, di ba? Idoy ro ato nya pampaumpaw dati tigpiso tabi dati kada pangbengay.
1: Aga maabot dati rin mo 5 piso nga ron.
0: Yes.
1: Makabakay ko tingit merienda.
0: Nakalimang balik ko ting sa baraka.
1: Oo. Oh, oh.
0: Sa piso.
1: Ay, daw man yan. Dati, may makatapos. Siyempre, mahal, mabaho pa na katon doon. Kaya para takaton ay kabudlay, magbuhi, 8 piso, 2 yes. piso.
0: Agpasalamat ko, magpuho, yung bagon. Mm-hmm. So, para kimo, kabahot, ana to. Diba? Kasi nga, nihay, makaroon kita ka-appreciative mm-hmm. dati. Taga, sa aton niya, past life. Diba? Wow. Grabe,
1: rong past life. Rong past life.
0: Bye, bye, ana. Pero sa bilog man, aton kanya gustong ipaabot mga katropa. Maskin pa alin, hay, may pag-usad mm-hmm. sa inyong kanya kabuhi. Diba, ga? Rumab bagay nga dati ginahandom ang naton gatunga-tunga naton bisan sa mga isda
1: yes so
0: diba dati ginahangan ro sa sangka isda ang daywang katawo pili ang kamo sing igmangho dai man kung ano imo ugo or ikog diba
1: oo
0: nga parte syempre sa tunga eh
1: yes aga iba gid abigahapon no ma realize mo karapang yan di pag once nga may ginatao kimo ro ugo or do pero basta ko anong parte ri karon kasi kung may saga ka
0: true
1: imo lang ginapaubaya uta diba mauruin at dati
0: pasihan no
1: oo pang pa okay it buot diba
0: ang mga tinuga dati ginapadagan sa sabaw diba gagahat sinigang ginapadagan lang para mahastaw tot aghapon sa inyo ron mga katropa sa bilo pagiro ato mga suga diba dati kung ano tong sa tro adlaw sa dapat imo ihapon ay makaron gi inarch ta kita iba ibagot ana sanda
1: oh tay wapa
0: diba
1: dai kung may gulay gusto ko man may prito
0: yes,
1: kung may sabaw may partner kitang mamaga rubasa may partner nga mamaga haron
0: yes.
1: Kina igaisip kita karon nga ikuwang tama na rang pagkaon nga ra gusto ko pa tama na item sa
0: diba? Taga hindi ka makontento sa isa lang. Ibig sabihin karon kaya mo na.
1: Pero sa pagkaon nga ha,
0: wag sa tao, wag sa pagmamahal. Dapat kung sa agahan relasyon kita, isa lang para lang talaga sa kanya. Sa suga nga pwede kang mag ano karon mag abo.
1: Ayun.
0: Sabi ko may budget kamat
1: yes,
0: imo.
1: Tama mat ano karon pangyari kasi pag once nga may budget kamat imo, baba kay mo uta na kung ano rin gusto wa tayo.
0: Yes.
1: What aura nat makapugo nga man talaga bakay kakaroon ay alit ano matiyak kay alam na ako mataman ng kwarta ra
0: yes agrong pinaka manami pamatian sa tan katrapang menggay ro may magagto sa inyo tas gahambal sanda ano okasyon kasi halimbawa may mana nagminudo ka mo di ba kasi isip tar nan da may celebration so di ka na mo mafeel sa imong sarili nga alawa man diba? Okasyon
1: di ba example may katrapang ni sa pansit di ba naga crave ka man na ipansit pero syempre gusto mo masako pro tanan eh
0: yes.
1: Kasi mas barato bi mga katrapa kung maabo ra imo man nga ginaa lagi na ha ay mga awas handa nga may papansit amana tapos ay wa man man it birthday kaya rumahaboy kung ay sagamat nag-usad man kami
0: true.
1: Kasi dati nagkaikaw pat ang nag-iisip kung ay pansit kita man sa birthday
0: yes.
1: Pansit panakit
0: para makatipid
1: oo diba? Rato man naraaton ka itong iprepara kasi at least bata mga katropa makara madali yung tagagin natin nga magaha
0: yes cravings lang yun nga ni Imaw at least pansit mga pwede mabaka pag isa karinder
1: yan yes saron
0: diba kung natamad ko tingin magaha haron abo-abo yung mga alternatives. So, grabe ito niya throwback Wednesday makaroon niya hapon mga katropa ha. So, oras na ito, alas 2:59 na sa hapon. Ma-commercial break, ani kita uman mga katropa bangon may aton pa karoon niya 3 o'clock prayer. So, magpanumbalik, kero programang X-rated, mga kataliwan nga, mga rupinang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Samton and XFM 5,000 pa premyo.
2: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-inframan sa Santun Tag XFM libo-libong papelino.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santun and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santun Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santun Gold Coffee Mix. Santun and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it is Sancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kun sinuman una nga may ginabatya parehas ka kon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ito makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas ka kon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare. Panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. Ako
8: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
11: Burmy, gina ko nagpa-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Resita, sige niya matulang pagsakit ang akong ulo.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Exciting!
13: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
15: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
12: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
16: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

stress, stress na sa hapon. Good afternoon mga katropa. Syempre man nung balik kita ha sa tong karang programang X-Rated. Nagsagihapon mga katropa, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon na sa mga katropa na itong kakabukas siya, mangitanda karang mga radyo. Nakalive sa gihapon kita sa itong karang Facebook page.

0: para nga kagawasan. Mga katropa, rabang o kape, Rosaton Gold Coffee Mix. Raya mga katropa, ginabuligan na na ha, nga mapabaskog na atong karang resistensya mga katropa. At syempre, may anak karanga. Santon, malunggay, spirulina, garlic. Nga may mga may mga natural mga katropang sangkap nga makabulig. Pangontra sa nagkakagainyain niya nga bagatian. Uwa ra mga katropa, it's side effects. O haro mga katropa, nagkapi kagon. Nagnami pari imo nga gawas ag nagwapog, nagwapa ka pa. Makapapugong abi mo ra mga katropa. Syempre kita'y nagkakaedad gon. Nagadugang raton karang edad. Ay medyo main ko, nagakulubot-kulubot man. Bogred, grabe, kulubot-kulubot. Ay, rin mga katropa, ay makabulig imo makapahinay itatong karang paggugang lagi. Kaya gani may sangkap, abi imo ra it glutathione ag collagen. Kung sa siin, panamion, pahamison, ag papution panana, raaton karanga panita. Raya mga katropa, ay mabakay ninyo sa mga suki ninyo ron na nga butika. Ag pwede man sa gihapon ka mo ha, mag-order sa itong karang online shop. Una ro Lazada, ro TikTok, agro sa Shopee. Pero mga katropa, mas bongga ra. Ay, kung nagiinom ka mo ka ra, hindi ano ninyo ipilak ra na karanga sa shake. Kasi nga ni mga katropa, pwedeng-pwede ka mo magadaog sa Raya Karang XFM, libo-libong papremyo.
1: Sana all.
0: Mga katropa, para maka-join sa Raya Karang papremyo sa Santon and XFM, ay pwedeng-pwede gid mga katropa. Raya ra na karang kinahanganon. Isang blister, it's Santon Gold nga capsule, isang blister it's Santon ukon premium D3 soft gel capsule, isang blister itray karang turbo food supplement for men ag lima kasasay it's Santon Gold Coffee Mix. Ray mga katropa, pili ka mo kara sa apat ha, kung premium D3 soft gel capsule. Hay ray mga katropa, igabutang ninyo ha, sa puti nga sobra ibutang rikator, imo karang pangangan, imo karang edad, address, contact number, proof of purchase, kung anong klase imo mga katropa pang product sa Raykrang app ata. Ag pwede pagid mga katropa, butangan ninyo ron ha, i-try karang signature ninyo. Tapos, ihuhug ninyo sa atong karang drop boxes. Una kara sa may Pharmacia Gomez. Pwede ninyo ihuhug ron na kara sa may shopping mga katropa. Kung kamo'y nagapurpa manindahan na sa may shopping, sa may tindahan, ay hapit ka mo ron na sa Pharmacia Gomez. Ibutang rikato ninyo sa drop boxes sa inyo karang mga entry. Ag kung kamo'y mga taga-tigayon matana, rikara matana nga portion, hay agto ka mga katropa ya sa XFM station ya makitaan sa Esberto Road, Barangay Tigayan Kalibo. Ya man lang ron mga katropa sa Tabok Itigayan Store, diretsyohon nimo, makita nimo ro transmitter, tapos makita nimo ro daywang kagila ag puga nga gate, iya kagon sa XFM.
2: Exciting!
0: Para magadaog ka mga katropa kasi every week sa adlaw it Biyernes, masayuran natin kung sinuro magadaog it 3,000 pesos. Kaya go na mga katropa, magtipon-tipon na, mahaba-haba patara aton karang lakbay mo, lakbay. Mahaba-haba patara mga katropa, rahas na patana raita December. Kaya magtipon na ha, it inyo karang mga entry.
2: Exciting!
0: Oy, good afternoon, kadi ang call, Bibot, and nakara sa tabangka naman siya sa kawaling family, gid anak kanin nung Don, nung Eric, ng Ivy, kay na kay Rexy. Siyempre, good afternoon ng kagpagid, kanti na Det, kanti Amin, kanti Vivian, ag siyempre kay Auntie, kompleto to, Auntie Arlene, Auntie Ami, Auntie Nadet, ag sino pa nga niyo sa bilog, naliwa, labog to, gid ako. Kay Auntie Ami, kay Auntie Vivian, kay Auntie Arlene, ag kay Auntie Nadet, o haron, kompleto, sunsan na nga apat, waunit magasunggod. Ag shoutout pagid kay Lola Didang, nagtuman ka rin sa Mercedes Village, Nubus, Mang Kalibo, sa Love, Flores, Pulmones, Family, Gidana, kay Lola Didang, syempre, nga nagpurpamati sa nakarang radyo, ay kay Lola Merly, tuman ka rin sa Venturan, sa Bangaro, naman ka rin manghud, nga guwapahon, eh, Sandara Daywaya, bagsik patana, mga guwapa-guwapa, pagidana ra, o, diba ga? Aga, kay Ata Daybog, naman ka rin sa Badyangan, hello, gida Kimo Taybog, ah, nakatutok na ka-monitor imo sa nakarang radyo, sa Ingala Family, Gidana. Ag kay Tix Roldan, o naman ka rin sa Bakhausur. Good afternoon, Gidana. Nakatutok man imo sa nakarang radyo. Samtang imo'y nagpahilay-hilay. Hindi na, galing kita ka rin magtagay. Bo, grabe, Gidana. Mga katropa, iyan ay kita mga katropa, magpurpamati. Sa atong karang mga akulanon ba? Siyempre, iya sa atong karang programa sa makarang portion. Ay atong Gidana, sandang iga-play ra. Agod, maging familiar kita, no? familiar kita sa mga kagantahon na da. Iya ka ta mga katropa.

0: Stress 20 in webinar sa hapon. Nabatihan na ito mga katropa, rin ka nga kanta nga sandali na ba? Sa mga katropa, dito nung nagapuro pa mati sa naka na mga radyo. Bawag gina na. Sa iyo gina na familiar ka mukha na kasi nagatukarda ha. Sa itong kira nga probinsya Itaclans, kung sa siin, may ginaganap ng mga concert, kung mga anong activities.
1: Sana.
0: Mga katropa, kurkulabos na kita sa Tiempo. Thank you so much gina na sa inyo karang karong mag-iba. Aga, naging kaibahan naton si Karapang Yani. Aga, syempre mga katropa, ratong ka ng technical partner si katropang Daddy Logs Noel Estiliero. The support money tamon ka ng station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sama man ka ng general manager kay Sir Edwin Garing sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinakasatanan. Ramon ka ng big boss Doc Remelito Uya. Kay Banyang Karara na ka ng beautiful wife kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkilala tao matakita ka rin aga ha. Same time, same station man sa gihapon. Iga mga mga katropa sa programang X-Rated Rex FM 96.5 kalibong katropa mo.
1: Sana all.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Canton Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Na tropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ako si Lucel B. Martirez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Cal. XFM, libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
1: XFM.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantong Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Shantong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Shantong Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Shantong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Shantong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Shantong Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Shantong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:51 sa hapon. Gin and sister at Peanut Gallery Media Network kung PGMN nga wasan it ginaubra nga krimen ag set up gamang. Aron natabo may kaangtanan sa kasong extortion nga ginaangot kanda kontra kay dating pangha or dating House Speaker Martin Romualdez. Base sa pahayag at PGMN founder Franco Mabanta, wa it sigonit natabo nga pagpangikel or pagpamagag maghalin sa andang parte aghaom sa nang pamatud-an raya sa tama nga proseso. Ini sister manit grupo nga rokaso ay kaparte it hana nga pagpahipos kanda bangod sa pag buyagyag nanda sa mga issued corruption. Katsyempo pa nga nagapamuno si Romualdez sa kamara. Sa iba pagid natin yung mga balita ginpakita ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro o mga litrato nga gin sa publiko sigong ni Franco Mabanta kaibahan si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sino kay Castro imbis nga pangutanon sigong aro connection ni President Ferdinand Bongbong Marcos kay Mabanta mas imasa importante sigon nga usisaon o relasyon kara sa dating presidente. Si Mabantaro, founder at Peanut Gallery Media Network, ay ginarested National Bureau of Investigation. May kaangtanan sa ginapayag extortion kontra kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa iba pagid natin yung mga balitaan, nagabot sa 350 nga residente sa Kamalig, Albay, ro nagtipon-tipon nga nagpatigayon it clearing operations matapos ro ashfall kasunod it pag Alboroto it Mayon volcano. Kaibahan it mga residente sa operasyon ro Bureau of Fire Protection nagakasari-sari nga tagatapan lokal nga gobyerno para nga maibalik ro kalimpyo ug masiguro ro kaguwasan it komunidad. In patigayon programa sa suod it anom nga adlaw ag magabaton ro mga partisipanteng residente at food packs bilang kabaylo it andang trabaho. Para sa kadapusan nato yung mga balitaan mga katropa, nagpanguna ro Land Transportation Office kon LTO ag Social Security System o kon SSS sa listahan it mga ahensya at gobyerno nga may pinakamabo nga reklamo ubogan it Marso suno sa Anti-Red Tape Authority o kon ARTA. Base sa datos it ARTA nagabot sa 152 kabilugan nga reklamo it andang anabaton. Kung sa scene 132 ro na resolba ag 20 ro nagapabilin nga aktibo. Samtang naka-record o SSS it 156 nga reklamo. Kung sa scene 112 ro na resolba ag 44 ro nakabinbin pa. Sino kay ARTA Secretary Ernesto Perez kaabuan sa mga reklamo ay may kaangtanan sa pagka-delay it serbisyo kara dugang ang mga requirements ag paggabag sa Citizens Charter. Gini Sister Manny Perez nga padayon andang pakikipag-angot it ARTA sa mga ahensya para nga mapabilin no andang serbisyo ag mabawasan no red tape. Kaibahan man sa mga maabo ng mga numero it reklamo ro Bureau of Internal Revenue, BIR, Food and Drug Administration ng FDA, Land Registration Authority, Philippine Statistics Authority, Department of Education, National Telecommunications Commission, Department of Migrant Workers, Professional Regulation Commission, Department of Human Settlements and Urban Development, ag Department of Science and Technology. Para man sa mga government-owned and controlled corporations, kakip sa may pinakamabo nga reklamo o pag-ibig fund, Philippine Health Insurance Corporation, Philippine Postal Corporation, and Bank of the Philippines sa GSIS. Ginapahayag man itarta nga kabuan sa mga reklamo ay insigida nga ginaksyonan ag naipasagon sa nagakaigo nga ahensya ag ginreport ro maabo nga porsyento it kaso nga narisulta. Dugang pa it ahensya nga ro aboy it reklamo ay bukod niya makindikasyon it inefficiency. Kundi may kaangtanan man sa aboy transaksyong ginabuitan at nasambitan nga mga opisina. Raya nga balita ay ginahatod katon it premium D3 soft gel capsule himo sa vitamin D3, virgin coconut oil ag moringa. Ginampanamiro calcium absorption para sa mabaskog nga tugan, ginasuportahan o joint ag muscle function, ginabuligan nga pabaskog o natural nga pa-enerhiya agro-endurance sa natural nga pamaagi. Premium D3 soft gel capsule. Raya man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, XFM News.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Canton coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Canton and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batang, Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Canton and XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Canton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist pain.
8: Pangkalang pain.
9: Fast and safe.
8: Yahoo!
9: Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sister Pain.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng

0: FDA-approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthon Gold Herbal Tea.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Xanthon kan XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
8: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Card XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pals.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ooh, wow! Guwapan ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh? Ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
9: magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Lean and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santum Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santum Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santum Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santum Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batangaklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
13: Siguradong sisiglang pakiramdam.
12: Santon Plus Herbal Oil,
13: ang pamahid
12: na all-in-one sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain Lisa. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
0: Sister Pain. Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
7: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libo-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Lucel B. Martirez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Cal XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa ang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
6: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

para sa skin sina sa Gabi

0: Good evening mga katropa! Good evening sa mga katropa nato na naka-tune in sa andakarang mga radyo! At syempre mga katropa, welcome na sa itong karang programang Extra Drive!
1: Yeah, baby!
0: Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, ang pag-kiay-kiay si katropang Mengo!

monit abon karang balairan. Anyways, mga katropa, naka-live kita ha sa ito karang Facebook page. Iyan sa XFM Calibo 96.5. Pwede gid ka mo, mga katropa, mag-like, follow, and share ha. Agad mas mabura ito karang makaibahan. Makaroon nga hapon. Makaroon nga pang orason. Oy, good evening ha sa mga katropa na ito aning una sa Calibo Shopping Center. Sa Calibo Public Market, ISS Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. Ang sapatan niya mabuti tatong karang programa. Might add you, gagabi, kinyo tanan mga katropa na kaihapon yun baga rutanan. Busog yun baga rutanan. Riba nag-iihaw-ihaw. Riba yan nag-kaunyutana. Riba yan wait na kaunbog. Nag-diet mo kita. Ay mga katropa, kung nag-diet kita, magkaon man sa gihapon kita, eat in sakto ha. Hindi kita magpabaya sa itong sarili. Pinabayaan ko niya ni si imong ex. Pabayaan ng paghihapon yung sarili. Wow, gitana. Grabe ang ilinartiro. Pero mga katropa, syempre, kita man abis sa gihapon o magdumaga sa itong kanang sarili. Kaya deserve at anato na nga alagaan natong sarili. Huwag ko niya ninalagin na alaga at mayad tapos imo man dayon niya pabayan. Ay bulok man doon mga katropa. Dapat haya kita mismo, di ba? Ipakita ninyo sa inyong mga ex, sa inyo karang mga nang ghost kinyo nga haraut anar inyong sinayang. Haraut anar inyong ging ghost. Mas nagwapang aswang. Oh, grabe ha. Pero mga katropa, sa id na to, no, makaroon yun lat aron. May mga taong nag-aabot kimo, ag may mga tao mat-arayon nga gapang aywan, di ba ga? Gapati ka mga katropa nga, pag iniwan ka, may dadating. Pero kung taro nag-aabot lang, hay kunta, raya ka nga kwarta, di ba ga? Kasi sa makarang panyam po mga katropa, grabe gid a itlisod. Lisod-lisod raton ka nga pagpangabuhi, di ba ga? Ultra, oh ultra. Mismo gas, di ba nga? Pang gasolina naton. Nabubudlayan kita, siin kita pwede manghugama. Ag sa makarang panyempo, rugi na uso ilat anatong friends sa hero yayamanin. Come on, mga katropa, kasi pag yayamanin, ay pwede kita makautang, di ba nga? Pwede kita mga katropa makapangabaya. Pero what aron sa pakwarta-kwarta, rutunay na kaibigan, meron ka man o wala, ay nandyan pa rin siya sa tabi mo. Abaw kita! Yeah, pero kung iba mga katropa, nga pakay, kumbaga yung pa-comfort, di ba? Harun gina, pero kagabanan sa mga katropa natin riya eh. Kumyari broken, kumyari wasak na wasak ang puso ni Nastima. Kumyari, ikaw at agidro, pinakamasubo sa kabuhi. Kumbaga, kimot, anatanan, no problema na tugpa, bukon man na it sa iba. Tapos nag-ausoy kay itsang katao nga mag-comfort kimo. Diba rin kato ka man, syempre ma-open ka man kasi manay, feeling ko't amanay, ako lat aman na nag-iisaghan. Tapos nasabat pero naga-comfort imo nga hindi man at kahawag iya man man ako para kay masas asas asas ra inyo karang mga hagang bagon nga ron ha walay na walay ot ana ron haman man na ita gatiniis kat ing manakana nga iya man man ako ba bukon it comfort ba katropang may halo nga kung flirt ha magkaibat aron mga katropa kasi naripay ka kasi may tao sang katawo kang nasugiran sing problema eh. Ay nakipagbreak ra imo nga jowa o hato mana nakipaghiwalay kimo syempre ikaw nasakitan ka ay ro gusto malang imong jowa ay ro ano ba mga katropa ro space pero hambang mo't ana break ut ana kuno ka mo baw gita kung kato na tapos na ang istorya ng ating relationship ano tapos na ang istorya natin pero ro gusto malang imong jowa space malang ranang kinahangan ay paanot abi ro pagpangayo it space kung ito pata sa ibari kato kating naga delenokos diba ga space ang kinahangan na matdumukot kating sa iba halil at ama na ron diba ga ay mga katropa harama lang man dun eh kung waka na ila maduga rosang katawo bo grabit ah kung waka na ila maduga rin imang palangga ay tawa naman mga katropa it effort diba ga sino ka, bukod it's sapat nga ni, bukod it's insakto, ro ginahambay mo nga rong palangga ta, ikaw ro pinakagwapa, ikaw ro pinakagwapo, matimsog, o kung nano man ro, ano. Kung uwa man sa gihapon it effort, iba bi mga katropa ro effort ag pagpabatsyag. Diba nga ni mga katropa, may ina nga, uwa na nanahambaga nga palangga ta, pero kusa di mo man nga, nababatsyagan. Ah, diba nga? Okay,

0: agali, di ba? Ikaw at ana, agali makabatsya agad. Hindi yun kinahangang hambagon pa kasi sing tagipusuon sayod mo nga ikaw at ana. Ginara inarte naton yara. Anyways, mga katropa, syempre sa atong karangang programa karang gabi eh, base kong iba ro na hay ibat ang punas sa matat ananda punason ro nagatugo-tugo nga ro na. Syempre mga katropa, oras naton para magakini-ikiay, oras naton mga katropa para magpurpahugas kasi rayar akong problem, problema, programa eh. Hindi man ako pwede rin kung ano ra akong itopic. Ay, atong permit karang pag istoryahan, nagsyempre mga katropa, atong karang pagka ililiba, hayro mga pautwas kita na ita mga hugas. Dika pa salamat kita no sa mga DJ naton. Syempre nga nag-ubra it remix, credits kita naton sa Andaro na iya. Tanan-tanan yung gida play naton iya sa Extra Drive, hay maghalin gid anak kanda, di ba? Music is life gid anak, remix is life para kanda. Kaya thank you so much sa mga DJ naton nga aton permi nga na bubuog. Ang nagpasalamat kita sa anda gid anak karang mga ginahimo nga mga remix dugdugdugdug. Sa mga remix nanda no mga katropa. Pero imbes man na haya emotional ka pero naging masadyahon ka kasi sa anda karang mga bet, di ba?
1: Exciting.
0: Kara taro man nami mga katropa. Permi mo't anang buyot robeta. By bet man ko no nga nagahugag. Bawgit ana. Ano robet ba nga nagahugag nga ron? Hay. Basta mga katropa kita tanan. Haya gusto nato ni makaburn kita it fats and calories. Pag pinamaagi mga katropa sa pagkini ay kaya. Haya ron gid ana ron mga katropa kasi pagtatak it ala sa is. Ready on na inyong po. Pusog-pusogay. Ay imong bo. Bot coin sa pagpautwas makaron nga gabi. May manami matano mga katropa, nakaka-relax matana. Diba? Hindi mo pwedeng hambawin nga, hindi ako kantigo magsaot ka na pang menggay. Hindi ako tigo, kaya hindi ko diba, tiga at ama na ra akong gawas. Rugawas, ano ma ako na ra akong ma, alalalala, na ano ko na. Rugawas man na akong himatigay, di git ama na nana, mapahumok ra. Oh, pero sa ibang bagay, flexible ka, ayaw rikaron ha. Oy, good evening, anay, kaya na pang Dong Villanueva. Nakatutok sa ating karang Facebook Live mga karang gabi. Hello kay mo karapang dang. Thank you so much yid Ana. At syempre sa radyo bukas yid Ana Permirana karang radyo. Kay katropang Jason Pasilian Zonio. Good evening karapang Mengay pa shoutout iya sa Alfonso Dosi Libaco nagapina mati yid Ana. Oy thank you yid Ana sa mga katropa nato na una kara sa Banwa Italy Bacaw. Abot na abot yid Ana kita ro na. Aga nagasigabong yid Ana karang mga radyo. Oh yes I'm happy sana all happy. Abaw. Mas happy kita na kita mga katropa no kung may nag-itsa ka to kwarta. E kung itsa ro kwarta mataro gina itsa ka to ni batunon anato na. Pero kung problema nga ron bahala inyo lat ana galing ron. Kay katropang Ven Melvin Clover Clavel Bartolo. Ay good evening karapang Mengay. Hello kita na kimo karapang Ven Melvin. Kay Tyler Poldo ito kara sa Martinez sa family na kara sa Aliputos naman siya. Hello kita na kimo nagugat-hugat at anak ko si karapang Lioske. Ba pabasaon basa gida. Pabasa-basaon kita naton raton kara mga bagay-bagay para magakini ay kiay. Hello kita na sa mga katropa naton na sa Aliputos. Nakatutok sa atong karang radyo makaroon nga gabi. Eh katropang Rolando Sotapas. Good evening, gid anak mo katropang Rolando. Ito po, katropang Boards Torres. Watching from Numancia, huyaw-huyaw. Good evening po, bawgit po. Hello, gid anak sa mga katropa ko runa sa Numancia. Nakamonitor gid anak aton makaroon nga gabi. Kay karapang Cloudy de la Vega. Hello, gid anak mo katropang Cloudy. Thank you so much, gid anak sa imong pag-comment. Ang sa mga katropa nato na sa uman nga nakatutok sa anda karang mga radyo, pwede man sa gihapon ka mo magpadagay inyo karang mensahe. 0998-591-5186 Agon sigida sa gihapon mga katropa para aton karang pagabuong bahan, haganutan, paganatan, agpagkinaiki ay sa dance floor. Kaya ka na pang Jory Jorpo. Good evening my dear, tagay kita, bawgit ano, tagay kita gage. Shout out sa anak ka ng mga kaibahan makara si June Masula at si James nga Tokmol Baur Tokmol. Hello gid ana ha sa mga nagatungga-tungga ro na magdahan ka mga katropa hindi ka mo 8 mili na oy ha bolok ron bolok bolok bolok tapos pagkaagahon pagsisihan ninyo haman itarapin yung ginghimo. na sa kahilungon ron. Eh ganun pang jury, basta may pera, maraming pag-ibig. Aanhin mo yung love kung gutom ka naman. Maging practical ka na sa ngayong panahon. Bogi, tama mata na to. Kasi alin mo na yung mga katropa para isura, di ba ga? Sila na, baka rin gina. Alin mo tuod na katropa para isura, guwapa man, guwapo man. Pero, di ka man na kayang pakanon. Ibang pakaon na tagaling ranang ginaukra. Ay, gidada. Pero sa tuod nga, katropa, no, hindi mabuhi, gida, nakita sa makarangang panyempo, mas lalo kung permilat na kita, pakyot, di ba? Sa mga kagaki, awa, kung gida tanan, ha? Ribang kagakihan, permilat, pakyot-kyot, eh. Pero kung pag-abot sa mga ugubrahon, wak matkaloy, wak matpersa. Tapos sa mga kababayihan man, halaman raanda, karang kiniyaki-ay, kineng-keng-keng-keng. Tapos pag-abot man sa suod itbagay, wak manit na himo. Tamad-tamad man. Ay, mga katropa, i-balance, ha? I-balance, ro, itsura agro! O gali! Ay, base kong kusikon ta. May katropang, Mary Ann to, Tufi, Tufi, gitana. Good evening, pretty menga, ay, pretty menga, bo, gitana. Ay, mo, ta, nag-humbug ka to, ha? Ay, wo, takot na himo ka ron, ay. Si katropang, Mary Ann, yung tana ron, eh. Ay, katropang, Milan Roma, Alejaja. Hello, gita na Kimo, good evening. Ag sa mga katropa Korea sa TikTok ha, ay nakalive, abe ako mga katropa sa akon karang TikTok account. Ay sa mga katropa natin iyang nakatutok ha, ay aton digidron mga katropang pagabasa akon. Dali ang anay ha, umpisahan natin sa pinakauna. Ay manami, gita mga katropa kung amat-amat, di ba ga? Bukon ita, wa mo pa nga ni haagyan, wa mo pa nakita una, igto kalagi sa olehe. Kay katropang EMC or E-Mak-Mak. Hi, katropang Menggay. Hello, ganda ni Kimo, katropa, ha? Nakatutok imo sa atong kaya nga TikTok live. Katropang B, Gorty Fashion. Ganda mi itong gidara ng pangagan na medyo aesthetic. Abo, aesthetic. Daro, Gorty Fashion. Hello, Kimo. Good evening. Kay katropang, si inyong kita nga to. Kay katropang John Michael. Thank you so much gidana sa pagpamantaw. Kay katropang Chi. Amo, gida. Oo. Alin, bisa lunggo hingan ro amo gid a di baga kapugaan ako basi kung mudya amo kita nga eh, pero sige kita nga kay katropa sino kita dali ang gid mga katropa ha pero pang hotdog o haraw mata si hotdog na buhi umat ana may panganiro hotdog na naga comment ana katon eh sige at ana Kimo hotdog puno nga pogi oh good evening Kimo ha agay katropang denden mabuhay tayo mabuhay maayong gabi Lodi Cakes bo. Good evening man Kimo katropang denden mag-ihapon ka utinga agay rapang LJP su wifi bo gitana punta babas mo kaya mong internet tagod maabo pero magapi su wifi gitana Kimo katropang LJ aga kay katropang Dayan Tipay. Hello, kita kayo mga rapang Dayan. Kilagat ako na familiarize ka kung kang kasi hinambay ka kung sa akong manghod ikaw galito. Diba? Thank you. Kita ka-cute-cute. Kita abi mo, Ray. Diba ko makon sang manghod? Kilaga mo makon si Dayan Tipay nga, Ray. Diba na nakakon? Huo man ay tagatag pinaka-cute. Kita man na ron. Diba ko aywa. Kita makon nagkasaga. Cute. Get mat. Hello, kita Kimo, ha, karapang Dayan. Thank you so much, Gidana. Ang sayod ko, medyo ginashare ni Regine Rakon, karang TikTok live. Hello, kita kagi, Kimo Regine, ha. Thank you so much, Gidana, sa imong support. And medyo pati kita nga rin, ginaubrat, anandang strike, mga katropa. Diba, may mga mauraya sa TikTok nga rin. Gintry ko malang man yan, ni Romauraya, nga rin, mga katropa, ha. Kaya, kahit paano, mga kunay, ha. May akon nga pagbasaan kung sinuro nagapor pa, shout out. Pero oras natin mga katropa, alas 6:30 na sa gabi. Hay dali ang mga katropa, stay put anay kamuro na ha. Hay ma-commercial break anay kita agod sa aton karang pagbalik. Hay dire-diretsuhon yut aray nato. Uwaut anay ita preno-preno ro aton karang pagal. Arangkada. Mga katropa, manong balik ako ha after mapila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
5: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga. O kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't sigurado tuhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
5: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium,
5: Premium
8: D3.
5: Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
9: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
3: Santol Plus Gold.
10: Nagausoy ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa Santong Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Santong Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
11: Balanced diet?
12: Check.
11: Regular exercise?
12: Check.
11: Vision X Plus?
12: Check.
11: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
14: X FM.
15: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
3: Premium D3. Premium D3.
15: Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
16: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain.
18: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugig sa lawat ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.

kita ha. Sato kirang programang X-Drive. Oh, hello, gitanin sa mga katropa natong pauli pa lang ha. Sa mga estudyante naton, sa mga tricycle drivers naton. Nga nag-arangkada makaranya gabi, magdahan gitanin kamo mga katropa ha. At sa mga negosyante naton, nag-amat-amat at panarado. At sa mga negosyante man sa gihapon naton nga na diretso gihapon rin nagpanarbaho. Hello, kita na kinyo mga katropa, magdayahan ka mo, tanan. E katropang Jovizonio Verrick. Grabe, kita raan na, bing pangalan. Good evening, guwapang Mengkay, pa-shout out. Iya sa barangay, Maliaw, Tapas, Kapis. Hello, kita na ha sa mga katropa nato na una sa Kapis, sa Tapas, Kapis. Sa mga katropa ni katropang Jovizonio. Hi, hello, kita na kinyo. Thank you so much. E katropang Divina Zobiaga. Good evening, katropang Mengkay. Pa-shout out it happy watching it anak ko noon nakara sa Fairview sa family Auro Zobiaga sa Kaba sa family Auro Zobiaga kabay nga safe lang sanda permi sa Kalakabian Libakaw Aklan. Thank you Lord bogid ana. Thank you karapang Divina. Okay, karapang Gemma Kiswan ito kara sa Bacoor Cavite. Kanday Uncle Bibot una man kara sa Tabang Kaanuman siya sa Kawaling family. Hello Kimo Call. Kay karap kay Tatay Bog una man kara sa Bajangan kay Lola Didang una kara sa Mercedes kay Lola Merlin to man kara sa Banga. Wow, maabot tara akon kara mga katropa. Ay sige mga katropa hindi ko ta na pagpabuhayon pa ha. Ay mapahugas-hugas na kita. Motion na ta na mga katropa baskugan na rin inyo karang radyo. Baskugan na rin inyo karang monitor. Hay, maara kada nakita Bomba Marilo Hano Trolando Birahi Anselmo Kaguta Carlota.

Hugas na sa gabi eh. Wow. Ay, kumusta mga katropa? Nakapahugas na? Nakapautwas na baga it inyo karang mga baga tiyagon ro na bo gidana. Hello gidana ha? Sa mga katropa na itong nakatutok sa gihapon. Sa ito yung Facebook page. Yes, si XFM Kalibo 96.5. Ay sige, yan kita sa mga katropa na ito. Pagbasahon, ano yung natin mga nag-comment sa itong karang Facebook account. Kaya na pang Maria Fe Treste. Hello, kita na kimo pang Maria Fe. Nakara sa Antique. Thank you so much kita sa imo pag at highlights. Agay ka pang John Earl Obamos. Good evening. Po, Miss Mengay, I miss you so much. Nahidlaw gid anak ko ni imo. Paki-shoutout naman. Kami sa Siya Hela Boarding House. Especially gid anak si Tuto John Fred Ramos. No, always gid naghahanap gid anak ko ni It Chicks. Bow. What again pa kita ron karo pang John Earl medyo pilat patang bilinugan hilino si checks nga ron kaya katro pang Arnel Roberto Redondo good evening karo pang Mengay shoutout iya sa Cortez Balete Rone Pamuseno Familia Valguna Familia Bonifacio Familia Ambrosio Familia Roberto Familia Agredondo Familia thank you so much sa pagbasa mambo gitana you're welcome karo pang Arnel pakasat ninyo ron na ita waswasa hanut tiyot na mga katropa kaya na pang Beth De La Cruz shoutout from Dubai ganda mga music idol kaya na pang Mengay bo thank you so much kaya na pang Beth Beth na Beth mo gidana bo gidana hello gidana kinyo ha sa mga katropa nato nuro na kaya katropang John Earl Obamos shoutout kid kaya na sa hold katropang hoarders nga always gidagapin na mati cute especially gid anak ko sa taga Boko Borokaynon bow ah kay Makoy De La Cruz mag mapusaw kay Albert De Vera kay Rion Ren Zeus Moreno Res Seraspi ang shoutout man ko sa taga Alfabas kay Alex Hayden Baula kay Aero Tulio Harry Alejandro De Ratio kay Winner Ratina kay mabuot kita ko nga kay Habodino kay Mark Brian kay Mel J kay Mel Gian ag sa team madalag nga always nga guwapa kay Danya Zaspa kay Jolly Jane Nalika Dalida kay Maisa Nalika kay Toto Kim pangilamon nga super cute kid anak ko na si Jonas Manago kay Ken Silaw bo medyo waot anak ko it ikabuga kara tanan yun ana hamit lang utay karapang John Earl ay shout out kid ka na ha thank you kid ana sa pagpurpamati ka ton ay karapang Randy Santisas good evening ay karapang Arles Suko Galion nakatutok kid ana sige sige mga katropa padayon kita ay karapang Rita sa Adok Salvador sa ikon nakatutok imo sana karang radyo hello gid akimo karapang Rita sa magdahan gid ikaw sa imo karang pagbiyahe kung nagabiyahe man ikaw sa makarangapang oras so nala sige bag hanote banate ay maki ay ki ay pakita

down. Hey!

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ang medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas napasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Manila. Itong mga aking kamay kung may bukol. Binan po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Nung Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus.

0: 100% efektif. Subukan mo.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang akong likod.
0: Sister Pain, hanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
0: Sister Doctor.
4: Sa mga butika.

0: o si Manong June. Jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
6: X FM. Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Isel Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
11: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Kambay ko. Hay kung may pako pus lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka maligawan ang pagsapin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung ako malalis sa System Pain para diri-diritso ang training.
0: System Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.

0: legally, isa ka si Rosie, nakabatch ako sa isa ka si Mama na kaputlay sa pagpindog sa bragit kita. Pero kung nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Limpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kaya namikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibig sa mga pagkita.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: Ore ore ore. Welcome na sa programa nga Phone Pal. Makaupo nyo ka tropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Buha po na loy-loy pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Magapalaya kita until 12 midnight. Subong agab isang
1: May 6 is a Wednesday.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Really, really sure?
1: Yes.
0: Corrected by... Mabatihan naman kita sa tanan nga XFM radio station sa Bugos nga Negros Island Region, Kagpanay Island Region 6. Naka-tune in ang mga taga-Bacolod via XFM 103.9 Bacolod. Upunta si katropang...
1: Chris.
0: Correct. Nagabamati man ang mga taga-Kabankalan sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang... Tropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29. Sa Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay kag Iskalante. Mabatian man kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 o punta si katropang 1, 2, 3
1: James Dean
0: John Ray ang birthday boy.
1: Wow.
0: With a big toy.

0: Ay, straight, straight duty. Oh, eh. Kogani, Merkulis pa lang, tulugan ka na. Hindi naman isa nang yanggaw ang gabi, man. Tingala ko, ginapatalikod dyan lang yung permit. Dahil niya man ka ro sa dalom. Nagapangaway-ngaway naman to sa mga hangaway. Nagapangaway-ngaway sa mga hangaway.
1: Gapang ita, otob.
0: Pila. Nakabooking ka gabi?
1: Wala ah. Wala to.
0: Sige, review ko ba lang CCTV? Nagnaog ka man pagtalikod ko.
1: Hindi, pwede ka mangilang.
0: Nagpa 7-11 ka, no?
1: Sinusuling!
0: Nagtambay ka sa terminal, no?
1: Palagpat!
0: Nagambal ka, to. May nagpliti ka pa bakulod. May ari pa ko tibilin 200 lang, oh, ha? Kaya?
1: Maya kayo na taga mo ko idea.
0: Imo na ko subong. Basta gaila ko 10K.
1: Bakal ko habon.
0: Nga, ano nga sabon?
1: Ah, siyempre, san.
0: Damahon na nabi ka ron? Damahon na na ka ron? Gusto
1: pwede,
0: mo?
1: Pwede.
0: Sige, ha. Damahon na na ka ron, ha. Ari, true to life story ni Amon Drama ka ron doi dugay, ha. Ah, bali, nag-viral ni siya. Damahon naman mamatiin nyo, ha? Hindi ka mo magkadlaw, ha? Kadlaw ka mo da kay pang tampuyungon.
1: Bakit mag-trending pa lang yan?
0: Ang oras, 26 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone, pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Also, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Pila naman ka chocolate.
1: Balik na sa phone pal. Opo nyo, yours truly, Troy Tisoy.
0: Ikaw, si Dolphy lang ka.
1: Ginadulong sa inyo sa Sandon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity. Yeah!
0: Kagsang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Ang tanan nga, Yes to All Products si Boss Rimilito. Uy, mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kamusta na ka mo, Kaiti? Miracles na gali, no?
0: Oo, ah.
1: Managpuli ka naman, gali, ha? Managpuli ka naman.
0: Sige lang bala.
1: Pero feeling ko daw, hindi ka mapuli.
0: Oo.
1: Oh, okay na, guan ka na kagabi.
0: Sobra, sobra.
1: Sobra, sobra. Bawang may nagparamdam, giman sa akong sa kadugayon, Dolpo.
0: Sisin, o.
1: Ambal ni Marimar Andrade Labayo. Sa tanan mo guro nga nag-guess kami lang nagdugay. Kag arepagid ambal niya una-una oh. Ambalya, hi Troy, long time no hear and see. Ha ha ha. Guess mo noon may bata na kami ngayon.
0: Wow, mayo eh.
1: Ana buka gid sa gali.
0: At least, may nagdayon na eh.
1: Amo na nanamian ko, kaya nga na dumduman nyo ko. So meaning, ang inyo bata, bunga sa akon nga pagpamugaw.
0: Kaang bata nyo, amo naman ang bugawan na.
1: Nakadasig lang sa panahon, no?
0: Gani man.
1: Ula lang yung kuya kabalo, galing kami na tigayon ako pagkatapos. Aro na, nagbunga ng ilang pagpalanggaanay. So may aragi dyan, nagkakadayunay dyan sa atong program.
0: Oo, actually, isang sa Iloilo, pagkita may nagdayunay man,
1: oo,
0: ba?
1: Oo, so may nagkakadayunay dyan galing. Kag may nagkakaingan nyo pagkali sa atong nga program. So, ano bigadlaw mo? Hindi ka magpati kami nagkakaingan nyo pa. Oh.
0: Kanam, ikan isang tinagaingan.
1: Ano galing gusto mo? May nagkakaintuan pag alisa mo program.
0: Amo lang ay, ano yan ko? Ingan niyo.
1: Daw ka mo pa ba mayo mag ano ba? Mag marketing ba, no?
0: Amo gadya eh.
1: Sige na ga, pabuka liwat ga. Alay. Salay naman yung lalaki ka.
0: Sige na, panawag na ka mo din sa 0912-0076-793.
1: Yung nalik ka, ha? Wala mong ganyan gambal.
0: Gunaan ko lang.
1: May haragi manggali, ha? Salamat, good day. Mga taga-Eskalante, mayong gabi, Marilyn Tinibroso, Family Ilgana, Marmuhada, na ako diri ron sa Eskalante na minaw mi og 87.5 XFM.
0: Wow, salamat.
1: Oh, klaro, klaro. Tada sa Eskalante. Lapit-lapit lang na sa amon diri. Si Migo Tajan Eric Wu sang gihulngan mayong gabi. Christian Singpo. Good evening, mga taga-barangay Bungol, Haniway. Kag nag-chat-chat sila ko ng subungo. Kag sakay Sweet Dalen mayong gabi. Angel Gerald, Elizer Valiente, hello to you. And Anna Abilia, good evening. Kag sa mga gusto mag-join, pwede na kamo katawag sa amon nga XFM call and text line. Nambala ni Dolphy ang Smart Kag TNT. Ang ako naman yung globe nga pwede nyo i-dial subunga gabi. 0915-8311-431 0915-8311-431. Kag makita sa TikTok ha. Kato lang ka mo, Troy Tisoy Official sa TikTok. Kag Troy Tisoy 2.0 sa Facebook.
0: Okay, Dol, na
1: may, wala kami nilipatan, Dol.
0: May gabi yung da sa tanan nga nagapamati. And of course, hello and good evening dira sa my Stop Aguinaldo.
1: Mayong gabi, line number
2: one. Good try.
1: Mayong gabi, pangalan.
2: Joel try.
1: Taga din si Gerald.
2: Joel.
1: Ah, Joel gali. Oh, hindi bala pag hindi pag kanang imong mouthpiece.
0: O gani man.
1: Pag over mood ka.
0: Eh, painay lang radyo mong paliyog.
1: Taga din ka, Joel.
0: Joel?
1: Dula na siya.
2: Sa Bacolod, right?
1: Din sa Bacolod?
2: Sumag.
1: Sumag. Tiga daw mahibi ka na yan. Wala pa yan ganit. Kasugod. Ano problema mo, Joel?
2: Wala.
1: Ilan na edad mo?
2: 35.
1: Ang imo radyo, i-mute lang, anay. Sa cellphone ng pamati para hindi ulihi mo sa bat. Mute lang, mute. Karon lang ibalik after
2: wala
1: na.
2: Ako wala ko radyo, Troy.
1: Facebook Live.
2: Ko na.
1: Okay. Mabatian mo na kami, Claro?
2: Oo, oh, Troy.
1: Pero nga daw may mabatian pa kami nga daw feedback.
0: Oo, oh, nag-ingaw-ingaw.
1: Dugo bala. Pati lang bala, anay. Pati lang bala, anay. Sa yambal namun bala. Kaya para madasig ta.
2: Sige.
1: Oh, eh, nambala na gin. Mambal pa nga napatay, pero gandar man Japon. Okay, pila to edad mo kaya iliwat?
2: 35
1: years old. Ano work mo?
2: Welder, Troy.
1: Welder. Pila nakabilog, yung muna spatan?
2: Dama na, Troy.
1: Tinga nga single ka pa until
2: now. Mga traffic.
1: Oo, gani. Tinga nga single ka pa until now, 35 na edad mo?
2: Na ano lang ko sa work man tayo nga, ubra lang ko rin mo.
1: Ate, sige, very good mo na. Padayun na lang na yung trabaho, hindi na mag-intra diri. Kaya base ma-disturbo lang na trabaho mo. Kanugon lang, saan ginaswildo sa imo nga magdubya-nubya ka? Ano sa imo? Ay, wala lang yung suryahon.
2: Gusto ko man sa imo, kita mo
1: ha, gusto mo man makakita. Tingin akong mamangkot kami si imo, doon wala kaya dayon ka sa bataw. Nga daw kadugay, ha, sang imong reply. Ano hina imo internet, nga gabuffering ka?
3: Joel.
1: Ayan, watch him, Joel. Isa na kilometro, ginambal ko. Makuton mo kuya, ano Troy, pasuliton mo kuliwat. Ano ka, sineswerte? Ano na pangita mo si isa kababayi? Ay, wala na kami. Ubos na sila.
3: Oo.
1: Oo, sa iban ka na lang ang station, Guru Intra. Oo, sa dason ka na lang. Wala na na. Ubos na na din. Hali na tanan.
0: May mga tagiya.
1: Oo, may mga tagiya na tanan. Wala na di available. Nasala ka lang, Guru, pag-dial kay supposedly radio station imo tawagan, pero imo panabat doara sa police station.
0: Sa diin ka ngaya, ano, nga
1: ano back-up? Back
2: sa Facebook tayo.
1: Sa Facebook.
0: Sinoda ang hippie nila.
1: si Meta.
0: Si Meta?
1: Paano ka, mga luyag, sa isa ka babae, bi, kung sincero, gilman ikaw nga nagapangita sing nubya?
3: Oo.
1: Anon mo ang isa ka babae, inali kung may manawag diri sa amon nga linya, kung magpalanggaan ay kamo, ano nga pagpalangga ang imo ipabatsyag sa iya?
2: Pagpalangga ko man siya tayo nga seryoso mo ko siya.
1: Ano na no?
2: Seryoso ko eh, kung seryoso ko siya.
1: Okay. Ano pag-in?
2: Pagpakita ko man siya nga palangga o palangga ko sa.
1: Okay, disqualified. Wala pulos mo sa bata. Kaboring si mo istorya. Ngita kami sa sadya. Sadya, gusto namo na kay istorya. Maliwat kami, ngita kami caller, liwat. Dok, ilawag mo number, Dadol.
0: Oh, 0912-0076-793.
1: Kagang sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang mayo, suryahon ba lang? Arang masabay ba lang sa amon? Pero kakadlaw man ta ba lang?
0: Amo ko dyan eh.
1: Nakatul ang akon nga uban. Natuyo na kami nga daan. Hasta pa kami las 12 bago pa lang kami ka intro. Tapos intraan kami sing cooler nga daw katulogon man.
0: Amo gib.
1: Matulog ta.
0: Oh, kwa na ito banig.
1: Are, are, may cooler ta. Hello, good evening.
2: Hello, Troy. Good evening.
1: Ari daw taas taas energy niya. Ni pangalan?
2: Si Raymond, Troy.
1: Taga diin?
2: Taga Antique, Troy.
1: Ay, naka-intra ka naman nagligaw. Dula pa na isang kabulan. Goodbye. Line number to. May gab eh.
0: Hello?
1: Hello?
2: Hello, Troy?
1: Oo. Hello, Anay. Hello? May gab eh.
2: Taga, ano?
1: Pamati. Pamati, Blanay.
0: Wala ka pa gani ka. Hello.
1: Hello, Blanay. Hello.
3: Hello, Troy.
1: Mayong gabi. Mayong gabi, anay. Balay niyo magdali-dali. Mayong gabi.
3: Mayong gabi, Troy.
1: Pangalan?
3: Si Jake Kiletroy siyang Mambukla.
1: Hoy, taga Murcia. Ang wow, kababayan ni, ano, kababayan ni Dolphin.
3: Sa may mabilang sa Murcia, Troy, ah.
1: Sa may Mambukal ka lang, dapit.
3: Troy, sa New Site. Sa Barangay, Ged.
1: Sa ano tawag siya ni Gani? Sa detachment sa mga army, layo-layo, da?
3: Galang sa babaw banda, Troy.
0: Ati sakop sila sa Minuyan, Barangay Minuyan.
1: Minuyan ka mo, Minuyan?
3: Yes, Troy. Ah, okay. Sa Minuyan.
1: Mayo kay naka-labot ikaw diri sa pagpamati sa XFM. Ti kamusta? Buhi ka pagali?
3: Nagaginawa pa ba?
1: Nagaginawa pa. Pila na edad ni Migo?
3: Nasa Pagbo, Vulcan.
1: Pila na edad ni Migo, Jake?
3: Na edad na Troy, 28.
1: Ah, bata pa na.
0: Huben pa na. Ah.
1: Bata pa na. 28 years old. Pila na kabilog ang imong ginpasalig kag wala mo gin na panindugan?
3: Yes, Troy. Lewat ni Troy. Kino chapin, Troy.
1: Pila nakabilog ang imo ginpasalig nga wala mo gin panindugan?
3: Wala pa man, Troy.
1: Wala ka pa kanubya?
3: Ay, araman pero broken.
1: Dali lang. I-check ko, anay. Line number one, basi babae niya. Line number one, good evening.
4: Good evening po.
1: Ay, babae. Oh, babae. Ambo na. Si Ashley, ikaw naman eh.
0: Shani.
4: Hindi po, hindi.
1: Alain, gali, alain. Sino niya?
4: Si Lisa po, taga Tondo, Manila.
1: Ay, lain man ni si Ashley kang si Lisa?
0: Oo, do pariyo, kumutingog.
1: Oo. Lisa nga lang.
4: Hindi ko pa kilala si Ashley.
1: Ah, bakit ka nga pala nakasali, Lisa?
4: Lera po, nakikinig lang po ako sa radyo.
1: Oo. Bakit nasa Manila ka, nakikinig ka sa amin? Bisayas lang naman yung broadcast namin, ah. Lisa?
4: Oo.
1: Oo. Nasa Maynila ka ngayon o nandito sa probinsya?
4: Kararating ko lang galing Tondo, galing Maynila kanina.
1: Ah, kakadating mo lang galing Maynila?
4: Opo.
1: Ah, ngayon saan ka?
4: Nasa Romblon po.
1: Saan po ulit?
4: Romblon.
1: Ay, ang layo naman. Abot ba kami ng Romblon?
4: Opo.
1: Talaga? Oo, sige nga, pakisabi nga ng frequency kung anong pinapakinggan mo dyan sa Romblon. Anong frequency na pinapakinggan mo dyan sa Romblon?
4: Bago lang po kayo, hindi ko naman po alam eh.
0: Hindi, tingnan mo sa radyo mo kung ano yung frequency.
1: Anong number?
0: Oo.
1: Tingnan mo nga kung anong number na umiilaw dyan.
4: Okay, alam po tito, walang yan, walang kliyente sa amin.
1: Oh, sabi mo, nakikinig ka. Ano ba talaga? Nanonood siguro ng Facebook, hindi nakikinig.
0: Kaya nga, oo.
1: Oo, kasi inaalam namin kung radyo ba talaga yung pinapakinggan. So sa Facebook ka ngayon nakikinig.
4: Opo.
1: Ilang taon ka na, Lisa? Ilan po?
4: 28.
1: Oh, 28. Tama. Are you single or single mom?
4: Ano pa? Single mom po.
1: Oh, ilan na yung anak mo?
4: Isa lang po.
1: Okay, tama. Napakinggan mo, Jake? Single mom yung kakausapin mo?
0: Patsya radyo mo.
1: Ay na, ano man si Jake man?
3: Hello, Troy. Nag-try siya. Pagin eh.
1: Pangita sing signal nga tarong kay guwapa-guwapa ni bala nga pagka single mom isa pa lang ni kabilog bata ikaduwa ang imo. Ate hindi mapili ka pa ya? Ikaw ka pangita mapili ka pa? Ambot ah mababay na ko sa imo. Katakan ko ya mag istorya sa mga tao nga wala discardable. La. Ginagaan na gani sa inog pa istorya mamalibad pa. Te maintra ka hindi?
3: Entra.
1: Madiskarte ka, hindi.
3: Diskarte ka lang, Troy.
1: Hindi ka pa, matampuyungan.
0: Di ba, pili-pili ka pa nga.
1: Magtagalog ha, huwag mag-ilonggo kasi hindi to nakakaintindi. Kaya?
3: Kaya, Troy.
1: Okay, o siya, pay kayo, pay.
3: Troy.
1: Oh, sige na.
5: Hello, ma'am. Pumandang kami po.
3: Ay, good evening po, ma'am. Taga saan ka ba, ma'am?
5: Taga Ramblan po.
3: Wow, malayo. Ilang taon ka na?
5: 28 po.
3: May anak na ba?
1: Inulit mo lang yung tanong ko ah. Parang hindi ka nakikinig dyan ah.
3: Ano kasi Troy ng choppy yung ano,
1: oh, sige, signal. Sige, pagpatuloy mo lang hanggat ma ano mabugto yung hininga mo.
0: Oh, blada na.
3: Hello, ma'am. Kamusta naman yung ano mo dyan, ma'am? Question mo?
5: Mabuti naman.
3: Willing ka ba, ma'am, magipag-meet up kung sakali?
1: Sabi mo, nalayuan ka pagkatapos, sinahangkat mo na mag-meet up kayo. Loko-loko ka ba?
3: Para magkaalaman na, Troy.
1: Para magkaalaman na, wala kang pamasahe papuntang Romblon eh.
3: Mahal
1: ang gasolina,
3: Troy.
1: Ayan, but ano, mga kulang-kulang man akong color sa buong gabi man. ikaw naman magtanong. Naririndi ako sa boses ng lalaki. Ikaw naman magtanong, Liza. Liza, sandali. Liza?
6: Po?
1: Yung apelido mo ba, hindi bot? Akala ko Liza bot eh. Sige. Pagpatuloy mo, ikaw naman magtanong, Liza. Huwag kang nga dyan. Magkausap ka din sa kanya.
6: Hello?
3: Hello, ma'am.
6: Ano naman nagtanong mo?
3: Oo. Oh, sige lang, ma'am. Magtanong ko lang kay... Ako lang sagutin lang kita.
6: Ang tanong ko, anong trabaho mo?
3: Security. Security lang ng ano, sa... Isang kumpanya. Isang kumpanya, ma'am.
1: Ay, naku, ang boboring kausap nito.
0: O, sige, tapusan nyo.
1: Tapusin nyo na yung usapan nyo. Bilisan nyo na.
3: Nanginanggara lang, Troy. Parawas na bilis.
1: Okay, salamat. Sunod na lang kayo mag-usap ulit. Parang kulang-kulang kayo eh. Hindi kayo nagkakaintindihan. Magpapamusic na kami!
0: Ay, nako.
1: Meron talagang araw na ano talaga, kahit anong pilit natin, parang hindi talaga obra yung mga powers natin.
0: Yes,
1: doon,
0: eh. Para ma-freak out tayong dalawa.
1: Parang ma-lukaret tayo nito.
0: Correct.
1: So, hayaan na natin sila. Huwag kang mag...
0: Huwag ka mag-amba.
1: Sige-sige lang, huwag kang magbabala na, majo-jo para. Ipunto, last year, sa balik pa ang phone, palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ineng XFM Katropa mo?
0: Exciting!

0: Eh, na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: 20 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Yung motorsiklo.
0: Balik na sa phone pa lobo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagainom kami sa bong Sing Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag collagen sa magusto. Magwapa ka gwapo. Makakape ka na healthy ka pa. Bakal ka mo sang Santon Plus Gold or Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag pwede man ang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay turmeric. Kag cinnamon bark tumanggid ka namin.
0: Ang tanan nga Yeswell Products ni Boss Remilito. Uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Store, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede lang makatawag sa XFM call and text line. Now na!
1: Yes, 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Tarungan nyo man mag-istorya sa amon.
1: Amo kayo dyan eh.
0: Paano ka muna karong kakita sing Nubia nga bisan mag-istorya sa amon labay-labay daw? Hindi maka mo makaplastar.
1: Correct!
0: Kami ang nabudlay yan. Dapat ma-convince nyo ang mga girls nga kamo ang karapat-dapat nga ila pabalbalon. Oo. Diba?
1: Oo, correct.
0: Madrama ta gusto mo?
1: Ha?
0: Madrama ta?
1: Atong 10K.
0: Dali lang, get mo yung gabi, line number 2.
3: Hello?
0: Hi, ma'am. Good evening. Nice to meet you.
3: Meet you again?
0: Oo, hindi kaya ho. Ah, sige, liwaton ko na lang. Nice to sex you.
1: Oh, ayaw mo? Okay.
0: Si Sinang ni, si Sinang. Hi, Sinang. Buhi ka pa gali, Sinang.
3: Ha?
0: Mayo kayo nandumduman nung pa kami. Lagi kami mapakalam, no?
3: Ma, ikaw pa talaga, sir.
0: Ah, siyempre.
3: Diehard ako sa'yo, eh.
0: Wow. Sigurado kang diehard, ha?

0: Ah, yung sa akin kasi hard na hard eh. Te, ano na balita sa iyo mo? Sinang, nakanubyo ka na?
1: Oo.
0: Nakanubyo ka na?
1: Oo.
0: Ay, nashock git ako ba?
1: Ay, bakit ka nashock? Ikaw kasi ayaw mo ako i-update eh.
0: May naintuan ka pagali.
1: Sumasama mo sa akin, ha?
2: O, ti ano?
0: Tagadihin ang iyong mga nanubyo.
1: Iga, Hinigaran?
0: Ano ngalan niya?
1: Ayaw pa sabi. Kaso nga lang, nung bandang huli, nalaman ko may asawa eh.
0: Amo tuguro ang traffic enforcer ay?
1: Ay, hindi si Edray, hindi oh.
0: Kilala niya si Dre.
2: Kilala mo na siya.
0: Kilala niya si Dre.
2: Oo.
1: Dumduman. May malamang sa alaman.
0: Dumduman mo, Toto, nagpadala sa ticket nga nagpakadis ang babae. Oo, wala, gininjan lang siya.
2: Gininjan lang siya.
0: Nga, nakilalahe ka mo ni Dre sa amon mga program ni Dolphy.
1: Para namang kwentong barbero lang yun.
0: Bakit? Ano bang nangyari?
1: Eh, feeling ko lang, parang kwentong barbero lang.
0: Pero nung nalaman mo na merong asawa pala, hindi ka pa natikman o natikman na niya?
1: Hindi, oh.
0: Weh.
1: Promise.
0: Wala, oh. Wala namang may matitikman siguro sa'yo kasi ubos na ubos ka na.
1: Oh, grabe siya, kung makakalain
2: ka. Talaga lang, hindi ka natikman, ha? Pasimot nga.
1: Ay, sabi ka naman,
2: simot
1: agad.
2: Oo, eh.
0: O ngayon, sabi mo meron kang boyfriend o meaning single ka na ulit.
1: Oo.
0: Tama, may Arita de lalaki sa Pekalinya. Good evening, line number one.
3: Hello, Troy. Good evening.
0: No, tama. Gini, are. Sinang sa Bago ka, sinang no sa Bacolod.
1: Sumag.
0: Ah, sa Sumag ka man. O, sige. Pila na to gani edad mo, sinang?
1: 65.
0: Ah, ang tsakto ba lang, 65 mo gani karon. Imo na yung favorite position niya, 65. Pila edad mo?
1: Ha?
0: Pila edad mo?
1: 41.
0: Okay, lalaki sa peka din niya, may yung gabi pangalan?
3: Ako ni Paps, ako ni Troya.
0: O, gabi. Sino ngalan mo?
3: Jason.
0: Taga din si Jason naman niya?
3: Ako niya, taga Aklan.
0: Ah, taga Aklan.
2: Wow.
0: Ah, dali lang, Gid. Wala ka may nakuha nga, ano, Jason, nga textmate kagabi?
3: Ay, Gid Troy.
0: Ah, tama, Gid. Para ginisay mo si Sinang. Pila to gani edad mo, the 40 plus man ni si Jason mo? Jason?
2: Jason?
3: Ano, Troy?
0: Pila edad mo?
3: 43, Troy, ah.
0: Ah, tama, Gid.
2: Oo,
0: ah. Nabatean mo, Sinang?
1: Oo.
0: Okay. O, sige, hatag na mo ng linya para kay Suryanay ka mo, Jason, na mamati lang kami di, ha? Ikaw na dabala, Jason, kung paano mo, ano, ha? Pakalaman si Sinang, ha? Jason?
3: Pakalaman siya.
0: Oo, eh. Ilaw-idlaw na nga daan si Sinang.
2: Sa ngalan, parang nga daan, Sinang.
0: Oo, gasinang-sinang nang iya nga, ano? Gasinang-sinang na yagit mau.
2: Makuha mo. Ano?
3: Sinang na siya?
2: Oo, Sinang.
0: Gasinang-sinang ang iya nga, ano?
2: Sinanggutan?
0: Ara na, sige, Suryanay, ka mamati kami.
1: Hello?
3: Hello, Tinang.
1: Ay, may gabi.
3: Anong gabi, man? Ako gano'y si Tinong.
0: Si Tinong. Si Jason ka bala.
2: Tinong Tonggoro.
3: Gabi ba? Pagkabati ka ng Sangatingog, nalipat ako sa akong pangalan.
0: Ba? Discarded door, ha?
2: Mayo.
0: Daw madali naman niya ang sakang ni Sinang.
2: Masisian naman isa mo.
1: Pwede na sa akin si Dolphy,
2: Soy. Ay, hindi, kuya!
3: Tinang, ang pangalan mo, Todda?
1: Ha?
2: Ang totoo?
3: Tinang, ang pangalan mo, Todda, ang pangalan mo, Tinang?
1: Oo.
0: Naglahog lang na iya. Ibaluan na lang kung magkitanay ka mo sa personal. Kaya ang totoo, yeah, okay, ang totoo niya gid pangalan si ano, si Rebecca.
2: Hindi.
0: Sino?
2: Ay, insakto na siya nga Rebecca, pero mapronounce Rebecca.
0: Sige na, hindi na kami magsinabad. Sige na, concentrate.
2: Oh, sige na, ka muna tayo, Surya.
0: Concentrate. Go.
1: Hello?
3: Sabi nga sa Bacolod eh.
1: Sumag.
3: Sumag?
1: Oo. Ah.
3: May bata lang, ka na ba?
1: Ano? Bata, wala. Teka lang, ako una. Ako babae. Ako una mamangkot kasi ako babae, di ba?
3: Ate, sige, mangkot.
1: Oh, sige. Hindi ka naman galit niyan. Ako na. Hindi ka naman galit niyan.
2: Hindi ka kuno akeg.
3: Ay, hindi. Kamu lang, nakakay...
0: Nagpapaliwanag lang yan, hindi yan galit.
1: Sige. Kuya, anong tabaho mo?
3: Ano? Mahalin ka lang.
0: Wow, mahalin ka lang.
2: Grabe nga, diskarte. Trabaho ko, mahalin ka lang.
0: Sana all.
1: Kailan pa naging trabaho yun?
0: Uy, mahirap yan,
3: ngayon
0: ha?
3: Lang akin.
0: Mahirap
3: akin
0: yan.
3: Akin lang yan ngayon, nangyari.
0: Mahirap na trabaho niyan, sinang na mahalin ka, ha?
3: Akin ako yan, trabaho yan.
0: Oh,
1: hindi naman ako mahirap mahalin, uy.
0: Eh, hindi nga, manhid ka na nga eh.
1: Uy, babi siya.
0: Manhid na yan yung bilbil mo sa ilalim, kakakagat.
3: Dahil na problema, Troy. Ako balas na.
0: Oo.
3: Makatkag na.
0: Sige, sige.
2: Oh, eh, baka may ngipin na yan.
1: Hirap pala ma-cry on air, no?
2: Oo, eh.
0: Kaya ayusin mo yung sagot-sagot mo dyan.
3: Okay lang na, babe. Mahalin lang kita.
1: Hindi ah, tinatanong ko pa ano trabaho mo.
3: Ay, ah, trabaho?
1: Oo. Oh.
3: Buhay ah. Ang buhay, tambay lang ah.
1: Wow, proud. So, paano ka kumakain? I mean, ano yung source of income mo?
3: Eh, pwede mo man ako nga, brahon nga, taga-laba mo, taga-lutok, at taga-lingyo.
2: Arap man ang gali.
1: Sabi ko sa'yo, Troy, eh, si Dolphy na lang eh.
2: Sabi na nga, wala.
0: Ayaw nga niya eh. Hindi niya yan malalasahan yung bingka mo eh.
2: Lason ka kasi.
3: Oy, dumdum mo yung sa control, ito plado, di buhot ni.
1: Chat.
0: Ano na?
2: Ote, ano na?
3: Ma'am, B.
0: Wow, Ma'am B, ba? B. Bitukon. Bitukon.
2: Basi binira. O, ano na?
3: Anong gusto mo? Pakalaki?
1: Tawo.
3: Ha?
1: Gusto ko si sakalalaki. May trabaho. May panindigan.
3: Ha?
1: Responsable. At higit sa lahat. Kompleto.
3: Kung paninindigan, responsable, at magmahal, meron ako niyan. Wala akong trabaho, wala ako niyan.
0: O, paano kayo mabubuhay?
1: Kaya nga po eh.
3: Kung aral na, may diyaan na to na.
1: Oh, ganun ba? Yan ang Pinoy.
0: Yan hindi ah, sala na yan. Hindi na yan. Sala na yan. Yan ang Pinoy. Hindi na yan. Sala na yan. Yan ang Pitoy.
2: Kahit malayo, marunong.
0: Lumalangoy.
1: Nako, ngayon gabi lahat
3: dito.
2: Sa diin ka kuno sa Aklan.
3: Ari lang doon sa ano ah? Sa Kalibo.
0: Numan siya ka bala? Pag Kalibo-Kalibo mo gani karoon ha?
3: Numan ko.
0: Tadlungan ha?
2: Tadlungan ba na pagsabat?
0: Wala ka pag-uro ka agit ang puyong ay.
3: Nalipat ko pag nabatihan ko niya tingog.
0: Ba?
3: Doon na-miss siya ko.
1: Na-miss siya ka? Oh, tapos, ikaw na magtanong, tapos na ako eh. Ikaw na
3: magtanong. Ano gusto mo sa dito mga pagkaon?
1: Pagkaon agad?
3: Uy, para ako ang tagaluto mo.
1: kahit ano, mahalaga dumaan sa apoy.
3: Ah, sus. Galing yan ah. Dami kasi yung pagkain ah. Marunong na ako magluto kahit hindi dumaan sa apoy.
1: Congrats sa'yo.
0: Nagkakaintindihan kayo, no? Parang mga ano kayo, no? Parang mga ingot kayo, no?
3: Hindi na, di kami.
0: Ang saya pala kausap yung mga ingot nag-uusap, no?
1: Ay, oo naman. Siyempre, ikaw leader namin.
0: Pusang gala, o.
2: Nakaisa, sabah.
0: Tindakan na kakaroon.
2: Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ano
3: lang bala, Troy?
0: Ha?
3: Ikaw lang bala.
0: Ano lang, wala ka di alabot. Tiyan kami yung sinyang ng Isuriano. Yan, intra-intra kayo mo.
2: Wala, wala makam di alabot si Imo. Ano man yung alabot? Lamo si Imo yan.
3: Ay, bulta ka na dahan.
0: Ano na?
2: Ote, ano na? Ano na plano? Una dula.
0: Dali, sino na putol? Si Sinang. Dali, ha? Rekone ko yung linya ni Sinang. Galingan mo yung diskarte mo. Ano? Jason ng Kalibo.
3: Oo, sige.
0: Ganina ka pa, ha? Sige ka lang na karon.
2: Agara na tayo yun, bala.
0: Oo, paugat ka mo bala tayo yun, bala. Pero nami ang matian. Nami nga daan magpaano subong gabi. Magpa...
2: Napaturong-turong, ha?
4: Napaturong-turong. Nami na dyan. Napaturong-turong.
2: Sinang!
0: Dali lang. Duge, magsabat, ha?
2: Hindi na natusa ko, no, ha?
0: Nambuta, nadula. Nasayaw.
2: Eh,
0: ay, ambot, ha? Ara na sa. O, Sinang. Sige na, Sinang. Mag-ano nga kayo, magpakalam nga kayong dalawa para masarap naman pakinggan.
1: Yung dito namin masarap eh. Ano ba bang sarap ang gusto mo?
0: Dali, yung may radyo, pakimute muna yung may radyo dyan.
2: Si Juan Goro.
0: Ito maganda, magandang... Ito magandang gawin natin ngayong gabi para naman ma-energize tayo, no? Para
1: Pero ayoko lang kain-kain, ha?
0: Para super exciting yung gabi natin.
1: Ayoko lang subo-subo, ha?
0: Bakit nag-aayaw ka nga kami yung nag-host dito? Dapat sumunod ka lang.
1: Ano? Promise siya.
0: Oh, dapat magkainan kayong dalawa.
2: Oo,
0: para masaya naman. Dali, tanungin muna namin si Jason. Handa ka bang kumain?
3: Oo, Troy.
0: Oh, sige nga, itry mo nga magnganga. Ah. Try mo nga muna ito. Ah. Wow.
2: Wow.
0: Oh, Sinang, ikaw nga. Ah. Labas nila. Ah.
1: Ha.
0: Tanong nga bala, Sinang.
2: Oo. Alam bala. Yung parang kumakain ka lang.
0: Oo. Sige nga. Sinang.
1: Ah.
0: Wow. Sabay nga kayong dalawa. Sabay kayong dalawa. Magbibilang ako ng isa, dalawa, tatlo. Then sabay kayo mag-ah. Okay?
1: Sir?
0: Gandahan nyo, ha?
1: Sir Troy.
0: Wala na reklamo. Sinang. Sinang, makinag ka. Makinig ka.
1: Makinig po ako.
0: Huwag ka munang, huwag ka munang atat dyan. Oh. Sumunod ka muna sa sasabihin ko. Jason, okay ka na? Okay, magbilang ako ng tatlo. Sabay kayo nga. Okay, 1, 2, 3. Ang langka nga, Jason. Nagpaulihi pa. Oh.
2: Jason, dungan gani,
0: Jason.
2: Jason?
3: Oo, Troy.
0: Dungan gani. Oh, magbilang ako ng tatlo. Sabay nga. 1, 2, 3. Ulihi ka dyan lang ka.
2: Lang kawas ka dyan.
1: I'm paying your attention.
0: Oh, si Jason na lang ang magpapakain kay Sinang. Jason, ikaw magpakain kay Sinang. Sabi mo, dalawang kutsara ng Yakult nga. Oh, kuha mo, Jason.
3: Kuha to yun.
0: Oh, sige, ikaw. Pagsabihan mo si Sinang. Naputol ang animal.
2: Hindi. Ano kay kadugay si mo?
0: Pigado si Jason.
2: Animal.
0: Sinayang mo. Sinayang mo mga sandali na andyan si Sinang na ang laki-laki ng ano niya. Laki-laki ng bunganga niya sa ilalim. Ano?
3: Bakit ito buha, daba? Turbaan
0: mo ba? Oo, malaki-laki yung bunganga nun. Pati ikaw matutulon niya.
2: Correct!
0: Pigado ko manabi mag-discarte. Tuwi dugay. Yan, no, willing ka?
3: Ano niya? Buot, ya?
0: Tibuot ba na si Sinang?
3: Buot nito.
0: Buot lang gina kay Sinang, pro.
2: Oo, ah.
0: Nga, kilala. Kilala mo na si Sinang, ha?
3: Gani.
0: Tiyamo gani. Nga nga, i-judge mo si Sinang. Hindi ko pa sa gani kilala.
2: Buot na sa blatood. Kapanandahin pa na magtulog.
0: Sinang? Sinang?
2: Nadula, ay? Nadula si Sinang.
0: Hindi na ni si Sinang, si Sining na ni Guro. Dahil lang yun. Hello?
5: Hello, mayong gabi.
0: Ay, dali. Lain naman ni nga babae. Sino ni? Sino ni?
5: Sino na po si Lisa?
0: Ah, wala na. Mahirap ka kausap. Sasunod ka na lang sumali. Ah. Hindi ka naman nagdi-discarte. Hindi ka naman nagtatanong. Si Sinang yung nahanap namin.
2: Si Ashley mo nag-iapon.
0: Hindi, si ano, si Lisa, tong taga-Romblon.
2: Ah, oo.
0: The feeling guwapa man to. Hindi man to mag... Hindi man to mag-story.
3: Si Lisa,
0: ah, hindi kuya kay Lisa. Kay Sinang kaya. Lamiga pati gayon, di. Ah, wala na.
2: Ah, wala na. Nadulaan doon sa ay.
0: Nalubat ng animal. Ganyan. Oh, isend ko. Isend ko na sa'yo mo number ni Sinang, ah, ha? Nganadlo kay Sinang, ah. Huwag ka namin siyang tiyong ni Sinang.
2: Gani man.
0: Diba?
3: Nakulbaan mo to, Troy?
0: Ha?
3: Nakulbaan mo to, ano to?
2: Nakulbaan ka, Gidbi?
0: Kung lalaki kaya, wala ka na yung may nakulbaan. Labi na gid kong babayi mo kay istorya.
2: Correct.
0: Di ba lang, kapangita ka man sing... Kapangita ka sing uyab, wala.
3: Pwede lang, Troy.
0: Ano na, ano man eh, nag-i-agi man ni sa'yo man. Doon, kamo na lang dayunay nga duwadol pa.
2: Kinuot, talang karon. Naayong ginatagaan ka na babae, hindi ka pa.
0: Amo nalingan ko ni sa mga lalaki nga kung may babae na gani, sila pa yung mapili.
2: Amo good. Ang mga... Pamate! Ang mga lalaki bila... Pamate, balanay. Ang mga lalaki bila nga pislian, ginakupang ko na una. Eh, mapili ka pa?
0: Kaiwat ka dahil sa mga babae, subong kapili pa mga animal ka mo. Goodbye!
2: Nan, eh.
0: 40 minutes after 10, mabalik pa ang phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphilangka.
0: Ining XFM, Katropa mo!
2: Exciting!

Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X-F-F.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Canton Plus Gold. Take pictures ko po, wala na. Sa yung nakatulong yun, sa paako yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Canton Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Canton Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Putike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: XFM. XFM.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyan tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako dikara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit, tambay ko, hay kung may pakupo. Pus lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako, it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X-F.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusod.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: bukol. Sa ipipikos ko po, wala na. Sa yung nakatulong yun. Sa pako yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati. Samsung
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.

0: Katupa, exciting!
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
5: X-F-M.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Lucen B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi habdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyong
13: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Old, maspin na lakas.
1: Islamista po, sandoban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold. Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Gumigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
9: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Exciting!
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
9: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM libo-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Sancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan agon sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga barangays, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: Kung si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martirez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh? Ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Garantisado.
12: Maaasahan.
11: Sa sakit ng katawan.
12: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Phantom Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Zantone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Zantone and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Zantone kan XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Zantone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Zantone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Zantone Gold Coffee Mix. Zantone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Zantone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Zantone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Zantone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
7: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagdaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-inframan sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabaho-baho sa mai.

0: Wow, bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Lucille B. Martirez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit niya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Health the beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Lucen B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahalit ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martirez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Pagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
11: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa mga. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako ni ko.
0: System pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System pain.
12: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.

0: ako si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous.
1: Santone Plus Herbal Capsule.
2: Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucille B. Martirez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dito sa akin. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
6: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
7: Ako si Lucel B. Martirez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kang XFM, libo-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Gold. Live testimony.
5: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko. Masakit ang katawan ko. Namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako na wala ang pagod ko, Dok.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata.

0: Kong Batanaklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santunikan XFM libo-libong papilyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Mas mga katropa Philippines Standard Time alas 4:24 sa gahon.
1: Magandang umaga Pilipinas. Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas. Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

morning! Mayadayad nga agahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga agahon Pilipinas. Western Visayas, Mayong Aga. Probinsya Raklan, Banuit Kalibo, mayadayad nga agahon. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bango na. Bugtaw na. Welcome, makaroon sa aton pala tuntunan. Exciting Pilipinas, adlaw kita makaroon itaya karang Webes. Uy, Webes na kita, pet sa 7 sa buganit Mayo 2021. Ag sa inyo karangamangin alagad, sa inyo karangamangin anchorman. Of course, ako si katropang Nini Eugene Teodosio. Ako na inyo karangamangin alagad, makaroon nga agahon. Aka, baylo ni katropang RR. Ag si katropang RR. Ay mo hindi na karon mapalatuntunan, no? Sa aton

0: karon nga pala tuntunan man sentro. But anyway, good morning anay. Sa aton karon nga mga suking tagpagamati nga naka-monitor katon, sa aton karon nga pagruratsada. Yes, sa aton karon nga kabisera Banwait Kalibo. Aga syempre sa aton karon nga Isla It Boracay. Sa mga kaingod natin nga mga kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Abay, good morning! Kumusta? Kumusta? Kumusta? Oy, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na! Bango na sa aton karon yung mga suki, sa aton karon yung mga katropa. May una pa karon yung mga klase, may opisina. May klase pa karon yung mga college students, abe. Oy, may amat na kamo. Aga, syempre, good morning man sa tanan-tanan natin karon yung mga suki nga naka-monitor. Sa aton yung mga nanay-tatay nga nagakinot anda karon nga pamahaw, good morning. Sa aton yung mga lolo-lola, auntie-uncle nga nagakapi-kapi, yun. Para karon nga mainit-initan o anda karon nga tihan. Aga, syempre, ro aton karon nga mga katropa. Ro aton karon nga mga mangingisda, mangunguma. Ayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning! Sa aton man karon nga mga suki man, nga mga katropa listeners, nga mga drivers naton, oy, nga nagapupahaon mo karon nga magpamasada. O rin baka na timprano pa nagapamasada? O ay kolorom nga ni. Kaya timprano pa makaron, hindi na ron maghuwayag-hayag, ay waunsan na skersada. Siyempre, sa aton karon nga mga suki man, nga mga tendero-tendera harat atin, prano pat ang nagabugtaw ra. Nga nagapupahaon, mitanda karon nga mga baligya. Iya sa aton nga Kalibo Public Market, sa Kalibo Shopping Center. Pag sa mga munisipyo, nga mga tsindahan una, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Siyempre, sa aton man karon nga mga suking tagpagamatiman nga naka-monitor na katutok sa aton makaroon nga pagruratsada sa aton nga Facebook Live. Abay, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan ha. Good morning, rumang paunaanay naton nga mga greetings riya. Yung mga first honor gid ana nga naka-greet yut ana iya sa aton karon nga pala tuntunan. Kaya Russell Beltran Sonio, good morning. Kay Sir TJ Nuinig Tanlok Solidad, good morning. Kaya Dang Villanueva, bay agahon pa nagabugtaw man, good morning gid. Kay Jory Jorfo, good morning sir. Coffee taag majuti about, thank you gid. Thank you gid sa imong aron nga pagkangay it kape. O nagaku kape-kape gon kunay mo makaron nga agahon. Siyempre, sa aton man karon nga mga overseas Filipino workers nga nakatutok, naka-monitor man sa aton karanga pagruratsada, sa aton karanga pag-ililiba. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Kunsin man kamo nga nasyon una nga naka-monitor, nakatutok iya sa aton karon nga palatuntunan. Abay, good morning from Aklan. Wow. Sa tanan-tanan aton nga mga suki nga nakatutok, naka-monitor katon sa aton karon nga pagruratsada, sa aton karon nga pag-ililiba. Ayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Welcome sa aton palatuntunan, Exciting Pilipinas. Ibininyo ako hasta alas 5:30. It pagratsada pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagagupang do naton nga mga tupiko. Naton karon nga pag-check yaro, nagaton karon nga pagatalakayon, sa aton karon nga pagruratsada. Makaroon nga agahon. Wala na rong mga balita nga aton karon nga pag-check yan ron. Aton karon nga pag-atalakayon, sa aton karon nga pagruratsada, sa aton karon nga pag-ililiba, makaroon nga agahon. Raya karang driver nga ra, itdaya nga tricycle nga nagpang bayo. Sa raya karang sangka siklista, abay gin patawag unsanda sa may bahinit aton karon nga Traffic and Transportation Management Division o kon TTMD. Ay ruraya karang driver it tricycle gintikitan. Ginapahayag maabo pa karang mga bayolasyon. O standby karon mga katropa, ay aton dun nga pag-auistoryahan sa aton karon nga pagruratsada, sa aton dun nga pag-ililiba makaron nga agahon. Ano ro update development karon, nagkaayos matasanda galing gintikitan. or kung nagkaayo sanda no rindo pangutana kara ay klarong-klaro sa raya karang CCTV footage karang mga katropa o raya karang ginhimo it daya karang tricycle driver ag maabot anay mo karon nga mga violations o abot ang ani karang nagapanawagan nga dapat mana hay bukonyak ticket ay pares mana karon sa ibang mga naka involved sa mga nagakasari-sari karon nga mga away karsada o ay ribat ang ani mana may mga 90 day suspension tamana ayam ando yon ay sige aton nga lingro nya check yaron na sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan banwa dugang naton karon nga mga tagagupang don nga mga balita sa Sangka press briefing agin pahayag karan ni Undersecretary Claire Castro nga gina-finalize yon kunoro kontrata para sa Raya Karanga Boracay Bridge project. O abot akarang nagapangutan na ay ano man narugin pahayag ni Congressman Joven Miraflores kung nagtaliwan nga Mayo 1. Awat ama narasan na nagasinanto karon ina sa nasyonal kung ano ro raya karang aplastada or basi wa pa karon nakaistorya at presidente man si DPWA Secretary Vince Dizon regarding sa raya karang plano makaron nga Boracay Bridge project standby karon do naging statement ni Undersecretary Claire Castro sa biha karon nga parte sa kapareho karon nga balita daya karang LMP Aklan or daya karang League of the Municipalities of the Philippines Aklan chapter nagpaguwa sanda it andaman karon nga resolusyon nga pirmado nanda ang naga opuner naga pamagabag sa plano karon nga Boracay Bridge project mga katropa gin pagguwa karon nga resolusyon nga ra eri kara nakaplastar tanan kun ano do daya kara nga mga kabangdanan rason kun hamaan nagapa magabag ro bilog karon nga mga mayors sa bilog nga probinsya it Aklan o hayambang ni naton wa tara nakikita it DPWH nga grabe ro raya kara nga mga pag-uponer, grabe ro raya karang mga pagpamagabag sa raya karang Boracay Bridge project nga ra. Sa dugang nato nga mga balita, iya kita sa Balita National. Ginpahayag itaya karang Department of Energy ro raya karang proposisyon nga removal itaya karang VAT or value added tax sa raya karang aton karon nga kuryente ay dapat kuno nga istudyuhan it mayad. Ay kung ano kararo magiging epekto sa aton karon nga ekonomiya kung may una man. Ay sambilog abiraya makaron sa ginatutanaw. Bugama na ninyo, kaksa ninyo rodaya karang VAT sa aton karon nga mga ginabayran sa kuryente. Sa dugang pagid naton nga mga balitaan, si President Ferdinand Marcos Jr. nagabot yun una karon sa Cebu para sa Raya Karang ASEAN Summit 2026. Pero aton karon nga pungsod Pilipinas, host country, pag-abot sa 48 Association of Southeast Asia Nations o kon ASEAN Summit and Related Meetings, umpisa makaron nga adlaw, Mayo 7 hasta in aga, Mayo 8 mga katropa. Kita ro host country ag una ron pagapatigayunon sa may bahin it daya kara nga Cebu City or Cebu Province pati una karon sa may bahin it daya kara nga Lapu-Lapu sa iba pagid naton karon nga mga balita raya kara nga pahayag ni Vice President Sara Duterte gintawag nga ubra-ubra lamang ro impeachment case kontra kana. Agunaw tapaman sa plenaryo ro raya karang articles of impeachment kara. O standby tutok sa aton nga pagpangalagad. Para man sa aton karon nga weather update makaron. May daya kara kita nga ginabantayan yon nga bagyo. Sa guwait aton karon nga Philippine Area of Responsibility. agimaurahay nangin tropical storm. Gut ana ro ana karang status makaron. Rayara, as of now, as of 3 a.m., base sa ato niya DOST Pag-asa, raya nga rang tropical storm hagupit ay nasipgatan sa Cagayuan nga 2,015 kilometers na sidlangan it northeastern Mindanao. Dagakararo hangin nga nagabot sa 65 kilometers per hour, magapit sa sentro, ag. Pagbugso nga nagaabot sa 80 kilometers per hour, ruhugag kara westward sa kanasigon nga 20 kilometers per hour. Yun ay check nato no DOST Pag-asa karon kung ano do daya kara nga plastada it daya kara nga tropical storm hagupit. Ana ra nga international name pagat ang mga katropa ay kung sumugod ra iya. Sumugod ra iya sa aton karon nga Philippine Area of Responsibility ay ano ro ana may bagyon kita nga tong sambilog eh. So letter B gon kita mga katropa sa raya karang bagyo basi si Basyang un Imaura ay may LPA pangarang mas nauna ka na galing hay manaba ro chance karang mangin bagyo pa makaron. Ay raro mga balita nga aton karon nga pag-check yaron aton karon nga pagatalakayon sa aton karon nga pagrurat sa dama karon nga agahon. Standby man kamo karon ay mag-check yar kita at mga reports it aton karon nga mga katropa patrol reporters nga ginatutukan it aton karon nga patrol with katropa ang Christian Villanueva. Hoy, good morning anay sa mga naka-monitor na katutok aton makaron nga agahon sa aton karon nga pagrurat sa dasa mga greetings naton. Kay katropang Filiba Vicente Pamatian, good morning katropang Nin. Magahanay kita't order nga kunchinta ag bitso-bitso. Baw, kunami karon sa kape ah. Gapamati, it exciting. Samtang nagapamati, it exciting Pilipinas. Good morning! Katropang Filiba, naka-monitor. Kay katropang Sherwin Marco Wima, yung agasi mo, Dra Sililo. Kay Josephine Sisturias Valencia, good morning, Ged. Kay Duy Arthur, mayad-ayad nga agahon. Kay Auntie Flor Kadunggan, una sa Yuturong Kalibo. Kay Uncle Larry Kadunggan, good morning, Ged. Kay Jason Pasilan Zonyo, good morning katropang ninyo. Pa-shoutout iya sa Alfonso Dose Libacaw, nagapamati. Good morning. Good ana mayad-ayad nga agahon. Kay Tay Leopoldo Cesar Martinez, good morning gid, nagamonitor man sa Aliputos numan siya. Kay Michael Villanueva Solina, exciting Thursday morning katropang ninyo patamiyaw akon kasi Mario iya sa Lagin Banwo West numan siya. Salamat gid. Abay mayad-ayad nga agahon gid ana ha, nagatutok nagamonitor iya sa aton karon nga palatuntunan makaron. Raya karang portion agbalitaan mga katropa, hay ginhatod katon itay karang Santon Vitamin C. Pabas kugon ro aton karon nga resistensya pinaagi sa raya kara nga Santon Vitamin C mga katropa. Oy gusto ba ninyo karon nga makalikaw kamo sa mga masakit mga katropa, hayarawot ana ro bagay na bagay kinyo. Rosanton Vitamin C. Rosanton Vitamin C. Ay vitamin C nga maghaling karon sa Santon. Said kamo nga ro benepisyo kara sa aton karon nga ikaayong gawas. Inapabasko gro aton nga resistensya gabigon sa mga physical activities, ginasukan o fatigue, ginabuligan nga magpadasig sa recovery, maghalin sa masakit. Stay active, stay protected with Santon Vitamin C. Pero Santon Vitamin C mga katropa, ay mabakay sa pinakamagapit ng butika sa inyong lugar. Mahimo man nun nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop mga katropa. Pero Santon Vitamin C, vitamin C nga maghalin sa mangosteen. Produkto, ATS to Health Incorporated. Sa aton karang pagrurat sa oras na naton, alas 4:41 na sa agahon mga katropa. Good morning! Iyan ay kita sa pila naton karon ka mga balita nga aton karang pag-check yaron. Hara, kung nagtaliwan karon nga adlaw, may daya karang statement nga ginpaguwa si Undersecretary Claire Castro. Mapigod malang ra during sa raya karang Malacañang press briefing mga katropa. Regarding sa Raya Karang Boracay Bridge Project, kay abo karang nakibot man. Kasi, base karon kay Undersecretary Claire Castro, gina-finalize gun kuno ro kontrata. Ginasapinal gun ro kontrata para sa Boracay Bridge Project base kay DPWH Secretary Vince Dizon. Base man sa pag-anunsyo ni Undersecretary Tari Claire Castro. Agdikara, suno ka na, ginpasiguro ita San Miguel Holdings Corporation nga tanan nga mga issue ag concern it lokal nga gobyerno og mga stakeholders hay pagapamatian ag pagasabton o kon tutugunan ang bato nana. Now, syempre abo karang nakibot nangawa sa Raya karang statement kasi last time May 1 ro statement man karon ni Aklan Second District Congressman Joven Miraflores ay nakibot ro presidente sa Raya nga pag-award itdaya nga proyekto sa nasambitan karon nga pribadong kumpanya. So ano, syempre nalilito ro tawo. Ano raw pa nag-istorya ro presidente agro DPWH kung ano ro Raya karang aplastada? Ha? Sa Raya karang Boracay Bridge Project? Pilipinas! Although iya sa idagom, mga katropa, kabuabo nga ginahimo nga mga tikang. Hatungani, hapon may mga ginpaguwa karon nga mga resolusyon, daywang resolusyon. Dumalay aro, syempre rumalay, may andaw tang naunagit ang resolusyon kasi sakop ng Daro Boracay, no, nga nag-opener ka. Ro SP Aklan, may una man karon ag copy furnish kararo mga opisina ro mga concerned agency, pati sa presidente. Pati, ruraya kara, nga daywa ka mga banwa, ibahay agbanga. Now, ro League of Municipalities of the Philippines, LMP Aklan Chapter, hay nagpanindugan man, nga nagapamagabag sanda, sa Raya kara nga plano nga Boracay Bridge Project. Base sa ginpaguwa karon nga Resolution Number 3, Series of 2026, Raya kara nga Resolution, a resolution expressing the position of the League of the Municipalities of the Philippines, Aklan Chapter, in opposing the proposed construction of a bridge connecting Boracay Island to the mainland of Malay, Aklan, and requesting the Department of Public Works and Highways to reconsider the project. Pilipinas! Agpirmado't aratanan itaya karang mga mayor. Ha? DC setting nga mga mayor iya sa may aton karon nga bahin itdaya karang nga probinsya karon itaklan. Ha? Ginpaguwa ra kahapon ni Mayor Jury Sucro kasi imaw do daya karang nga presidente it League of the Municipalities it aton karon nga probinsya karon itaklan. Pilipinas. So, kabo-abo ri kara nga mga nakaplastar kung ano ro anda karon nga mga makabig naton nga kabangdanan. Una kara, ro posibleng epekto itdaya kara nga tulay, for example, do construction. No, itdaya kara nga tulay sa coastal ag marine ecosystem. Na it Boracay kagakip gun kararo daya karang mga coral reefs ag posible nga maapektuhan ro tubi sa palibot it Boracay. Pilipinas. Gindugang pagidri kara mga katropa sa nasambitan karon nga resolusyon. Kinahanglan mana itdaya karang sa 2018 rehabilitation man at Boracay. Gin-highlight man nga kinahanglan i-control the development, magpatuman it environmental laws, ag respetuhon ro carrying capacity it isla. Aron sa mga war assets doon. Dugang pagidrikara. Sa idaguman at Presidential Decree Number 1586 or Environmental Impact Statement System, kinahanglan man na dayang nga ranga magpaidagom sa maidid karon nga environmental impact assessment ag konsultasyon sa mga apektado nga komunidad, mga katropa. May mga concern man nga raya karanga proyekto hay base nga magdaga sa pag-abuit daya karanga mga turista. Tourist arrivals nga wagon sa raya karanga nga hindi gun kaya it isla. Hindi una na masustain. Kumbaga. Siyempre, kaibahan pagid karon, ruraya karanga mga apektado nga sektor, dudaya karanga Katiklan ug Boracay nga mga lokal nga residente, boatmen, crew members, mga maintok nga mga operators nga nagadepende ro anda karon nga kita sa daily trips mga katropa. Pilipinas. Haron do mga war assess, agro pag construct man ay daya karanga tulay nga ra hay nagakinahanglan. Itdaya karanga or magsangkiri mana may reduce demand para sa raya karanga mga serbisyo ag direkta nga maapektuhan ro income itdaya karanga mga workers ag syempre ro kita nanda yaning paro kita nanda daghon sa andang pamilya kun makaruyon do plastada sa ulihi while mana nga ro infrastructure ro development ay importante. Hindi man na kinahanglan nga para gang sa development ay maapektuhan ro environment ro pangabuhian it lokal nga komunidad. Aron do nakabutang sa mga world assess karon permado it mga mayors iya sa aton nga probinsya it Aklan. Hararo naging statement mga katropa ni Undersecretary Claire Castro. Mapigod malang ra, no? Pamatian natin karon sa daya karanga Malacañang press briefing, mga katropa. Pamatian natin.
1: Pilipinas! Tungkol sa issue sa Boracay Bridge. Nakuha na po natin ang tugon ng DPWH. According to Secretary Vince Dison, pina-finalize na ang kontrata para sa nasabing proyekto. Ang kinumit ng SMC lahat ng issues and concerns ng lokal na pamahalaan at ng iba pang stakeholder ay pakikinggan at tutugunan. Walang maiiwanan, walang madedehado, lahat magbebenepisyo, turista, residente, manggagawa ng Aklan. Yan po ay mula sa DPWH.
0: So hatoro payag kung nagtaliwan ng adlaw sa last part yung tarat Malacañang press briefing ginpahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ruraya karanga nasambitan karon niya statement. Well, medyo contradicting ro mga statement. Kasi kung sa national, iya sa ginbuo ko no ni Yusek Castro sa DPWH at roan ang pahayag ni Secretary Vince Dison, samtang kay Congressman Jovin Miraflores, ginistorya na si PBBM, ag nakibot si PBBM. Raya nga nga issue is importante ra sa raya karang mga Aklanon, mga lokal nga residente sa may isla it Boracay, Banua it Malay. Kasi, aron na, gina-highlight yun nga ni mga katropa. Gina-highlight yun ro mga posible nga mga impacts, posible nga mga epekto itraya kara nga Boracay Bridge Project. Pilipinas! Una agon do daya karang mga kinahangan pang masairan. Ayan ba ito, San Miguel Holding or San Miguel Holdings Corporation, raya man nga nga mga issue of concern it mga stakeholders ay pagapamatian matana. Kabay nga pamatian. Do gusto gid ang matabo kara indi pagpadayunon ro Boracay Bridge Project. Alas 4:51 na sa agahon o aton karon nga oras sa aton karang pag-arurat sa Good Morning Anay sa aton karon nga mga nakatutok aton makaron nga mga katropa naton kay Ramil Vigo. Morning katropa. Uy, nakatutok una karon sa Belgium. Mayad-ayad nga agahon gid. Good morning kay Aura Madalag. Abaw, Aura Madalag. Pertigit, wow. Ana. Good morning. Happy Fiesta, Barangay Rosal, Libakaw, Aklan. Uy, Happy Fiesta! Wow, may mga lechon yung matakara. Gabarlak, mataruraya, karang mga bibig at mga tauro na. Kara. Oh, sa shoutout Barangay Talimagaw, Madalag kay Nanay, Maria Lenny, Zapico Joyce, kay John, Ula, Narda, yan, ag happy birthday sa anak ko nung madam, si Ambet, Umbaw Paderes. Oh, sige, good morning, ag kay OJC Ulog. Sige, good morning, kid. Thank you for listening, gid ana iya sa XFM Kalibo. Well, alas 4:52 sa agahon no aton karon nga oras. I-check nato no aton karon. Sige, sa aton karon nga pagrurat sada. Antes nato ni check ro aton karon nga patrol. Mabuhi ana kita at pila karon ka mga reminders. Magabalik kita mga katropa ha. Madali gamang ra pagkatapos it pila karon ka mga reminders. Standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Juanita Badahor. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. Eat Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
8: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko. Sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
12: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: XFM. XFM.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera,
16: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
19: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
18: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
19: Siguradong sisiglang pakiramdam.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ang pamahid
18: na all-in-one sa presyo magaan.
19: Santon Plus Herbal Oil.

0: Oras alas 5:01 na sa agahon. Balik sa aton pala itong tunan. Exciting Pilipinas. Sa gihapon ako si katropang Nini Rujin Teodosio. Well, sa aton anay karang pag-rurat sada. Sa aton karang pag-ililiba makaroon. I-check natin do linyada man it aton karon nga patrol para karon sa natipon man nga mga report balitaan ni katropang Christian Villanueva, no, sa anay karon nga area. Una sa Kalibo PNP, mga police report. But before that, good morning anay ha. Kay Kapitan Hil Morandante, iya sa Barangay Tigayon, Kalibo Cap. Good morning, Gade. Kay Ma'am Early Lorenzo Morandante, good morning man. Gatutupiya ka ton always, no? Sige, sa katropang Christian Villanueva, sa pek na karun niya linya, katropang Christian, standby.
1: XFM, police report.
0: Sa mga police report, katropang Christian, go ahead.
2: Yes, sa katropang ninyo, no? Good morning sa ito karang mga katropa. Agda, kusin nga ni karun sa ito karang mga natipon, karang mga report, no? Kahapon karun nun sang ka-aksidente. Pero nga nagtuhaw sa bahin, no, itatong karang diversion road ag provincial road, itatong karang nasakupan itpano kara italeso, no, mga alas 2:30 kara, no, roraya karang pang orason. Kung singa ni kara, no, indo nga involved sangka motorsiklo ag sangka passenger van. Ruriya ka ng motorsiklo, no, katropang ninyo maghalin sa bahay ni tatong kara Akelco, padulong. Sa diya ka ng banwa, kara itanuman siya. Akama naman, diya ka ng van.
0: Magaling ito kadasig, tabing may drovan, no, base sa CCTV?
2: Yes, no. May
0: so,
2: angulo.
0: Minor?
2: May angulo, abi katropang ninyo, nga may angulo nga CCTV nga, madya, abi ni Muhay, tama kadasig man do motor.
0: Ah.
2: Pero, kung imong nga tanawon kita pero sa bilog nga angle nga CCTV nga nagaatubang sa daya karang gatubang ba sa diversion road paagto kara Tigayon, which is makita mo kita nga nasakop ut ano it daya karang motorsiklo ro ya karang intersection box bago pa man imo kara hasunggaban no it daya karang van. Pero kahapon nga ni no nga samtang kita kara kay nagapauli, no, sa bahay ni Malinaw, nag-overtake kung kita sa dayakarangasang kasayakyan. So nakita kita natin do dayakarang natabo nung aksidente. So which is nga ginkaw nga waman natin, mag-grabit ang makundo impact, no? Dahil nga ni nga...
0: Grabit aro inapukan it dayakarang motor may ano ra, daywa, motor ag may angkas.
2: Yes, no, oo. Doon yung karang driver at motor, may angkas, no, nga babayi. So, grabe, no, rocos of impact nga taabi, yat sa tong katunganan, ay rurea bang van, abi, syempre, yat abi nagpa-sobra, utay mo sang kere. Dagaman doon sa anak karang pag-aprino, ay rocos kita, daya karang impact, grabe, kagayo, more or less, 20 meters kung sa akong karanga pag bana-bana pag pamantaw ay mga more or less 20 meters gitaro inapukan it daya karanga motor. So daya excuse me ay sakay abit motor daya isang kagayaki isang kababayi, no, may mga helmet matangani ra daya karanga daywa. And then sa basko gin matat impact, no, siguro makong tapagos aro daya karanga helmet ngayon daya karang babae, that's why nga dumagusos sa daya karang karsada kon. And then nauna ro anak karang ugo, no, kahapon. So pagkanaw naton sus grabe ta, no, nga kabasugit aro daya karang kwantit pagkwantit dugo, no, sa anak karang ugo.
0: Pero conscious mata.
2: Yes, o, conscious mata imaw. And then ay maswerte yung nawa imo karang nagdiretso gid abi sa daya karang natawag nato nga medyo tubo ba nga nga nagaabang sa karsada kon hay di karon yang gid imo sa magapit yang gid, no, mga almost siguro mga sangdangaw ang siguro kung ako nga or day mang dangaw, no, imo karang ako karang pagbanabana ay kung dumiretso gid ay mao sa daya karang tubo hay yaban-yaban gid nga mas malala kita, no, ro anak kara nung damage or nakarang last rose o nakarang ulo. So insigida man kita nagtawag, no, it aton karang kapulisan dahil may aton magkarang kilaga ito, nagpangutan naman kita kung on duty imaw. So may matangali nga on duty mo kay nakapangayo yagi kita no ita police assistance. And then nagpangabay lang man kita nung abipidin natin ma-top do MDR LMO nga may una karang aksidente no iya karang tapahin ita Leso. So nang nauna matatabo to iya karang MDR LMO Leso agaging tauan it first aid no kiro iya karang babayi aga mo naman iya karang lalaki. So nag-abot man dahil mga nanganur aton karang Leso PNP sa pag-imbestiga. So kahapon nga ni ay mi ato man karang naka-istorya man ka nga gagaki abi kahapon nga dayat abi man ang diversion is National Highway.
0: Mm.
2: And then raya karang dagat abi man na Leso pano man sa is Provincial Road.
0: Mm.
2: Siyempre dapat man na raya karang nag-aagi sa Provincial Road magdakan gid National Highway. Pero bukod ang bakon nun, it, ibig sabihin
0: pareho nga, dapat nga kung kita intersection, pareho mag-minor, agtanawon sa pihak-pihak.
2: Yes. Oh, correct, kaya gitingon ka tropang ninyo nga, which is makon, bukod ang bakot makaroon. Kung kita ay approaching kita sa diakara intersection, magdahan kita, mag-slow down kita. No, bukod it na, tawag na ton nga, Biscayan National Highway kita, magpinagustor kita at padagan. Kahit aton ka nga sa yakyan. So, datot ah, ganing nga, based mat nga ni sa daya karang van driver ay nag-apply ko tayo mo preno pero diniritso lang na medyo ang ayang pero kung taba ko halimbawa ito sa ibabaw malabing porsa na bigan karsada is
0: paubuson
2: ay
0: talong
2: kating paubuson so
0: cinco tapatro van nga ay
2: bahin it katiklan ka na katropang ninyo no? Ay may anab ka na nga pasahero mailunggo anab ka na nga pasahero puro hiligay nun ang kahapon na nakarang mga kinambal ay nag-ask man isang nakaton nga nakatawag man nakamusar nakatawag na makamusang polis or something man na rescuer na tapos na yung makon ma'am no? Nagtawag na kita and then dugay-dugay na makon maabot na makon na ang polis kag ang ambulance so kumbaga kahapon abi wa pag ginagawa ro driver nga red one sa nakarang ginasakyan so gihugat lang man na mag-abot to aton karang MDR mo and then kapulisan para nga ni nga kuan basi kung gumawa imo gibakugan baga imo kay may una man abi karang sang kayaki man nung nagahalin man sa daya karang part no it daya karang Banuatle so padungmat mo man siya sa bilog man sa nakakita nga which is pareho gid ramon karang detalye nga balasi git ama kun duban no ay, kung mahinay malama kun duban nga ay git ama kun na pukun no mo
0: ay basi bukun pay mo pami bukun na mat kabisador lugar nga ron kun maron nga bukot taga iya imaw
2: ay, kung ako na biki ana nga pamatian ko ron da karang hambag medyo aklanon man imaw eh
0: atong
2: ninyo eh oo pero ra nga pasahero is mga Ilonggo so bakon hay kung aklanon ta familiar ka dapat no sa daya karang lugar and then kaabo man abi ka tropang ninyo nga nagahambag ita nga when it comes sa mamakaraya anong nga lugar di karon nga part it lies so wa gaban git ka tropang ninyo wa kita naga minor no naga saligsanda kay National Highway pero atong tanawon you are kwan makon ni ga approaching ka sa intersection eh dapat mag-slow down ka, no? Dapat mag-slow down ka, makon. Even though nga, van ikaw, sayakyan, lingdaga nga ron, eh, mag-slow down ka, anay. Dahil nga, tama ka, delikado eh. Runaya ka rin nga sitwasyon ni karon. Kaside man kita nga, maabuun una ka ron, nga mga nadisgrasya, no? Aging bawian kita, no? It, hulam niya kabuhi. I think, rulas ka ron nga nadisgrasya is, member pa ito atong karang Philippine Coast Guard.
0: Oo, yes.
2: Nga taga barangay Liluan nga himbawian kita to itaho ang kabuhi nga nagbakasyon ba lang man no iya kara sa atong karang probinsya Taklan. So daya kita kahapon do sa bilog no sa mga nakita naton nga nag-alsa kita nga ni ratong karang sige no pagkakita kita naton dahil nga ni nga abi ko tangani medyo kuno ta eh patalutar tama no ita ya karang nga daywa which is nauna tat bangon do ya karang yayaki nga driver motor and then yung alalayan na naroraya ka nga babayi, no, na nakaibahan. So, rebing babayi, do nakarehistro, anang nga ganun nakarehistro sa daya ka nga motor. So, na-identify natin yung mga taga-barangay Tigayon, no, katropang ninyo. Pero I don't know sa daya ka nga van, driver van, kung taga-singgit yung Maura, dahil nga nga, kahapon nabi nag-iwas sa Agimaw eh.
0: No, nga, nagalikaw tay Imaw?
2: Oo, nagalikaw mo nga. Kwan eh, medyo ma... Ay, dahil nga, hindi mo, di na naman pagkaila nga, kwan eh, abi, marason mo, dahil may nakakita, kita abi eh, may mga bystander man eh, nga nakakita ay, naghahambal nga nimo nga may araw man na CCTV, ah, man na, pwede man man natin ma-review na, man na, nakahambal kahapon. So, pwede, ato nga ni, nakita o natin ng CCTV, so, aton ka nga ging tanaw man nga mayad, sa aton ka nga base man dun, sa aton ka observation, nakasugod as intersection box, raya ka nga motor, bago pa man imaw kara, hasungga van, no, itaya ka nga van. So, depende lang man dun, kung ano randa ka nga, abi, ginatawag naton katropang ninyo nga disposisyon pagkapasakagin man itkaso no raya karang nga pamilya iday karang
0: motor. Ag dapat no? May plano ut akararo aton nga DPWH no or even do aton nga probinsya kun ano ro plastada kara kasi tuman nakadelikador karang nga sa Tigayon di ba ginbutangan yon ita traffic light nga kun amat karon hay gagana kun amat hay wa man. Kung ano pwedeng himuon baga kasi sunod-sunod eh no ruray kara nga mga aksidente ri karaya nga ra ag doon do aton kon hay waun baga it mga aksidente nga kapareho kara ay delikado yes. Gid aruyon nga ro nya area katropang Christian so dapat may himuon kara ro aton nga ano DPWH ro aton nga ano ro kugang basi kugang sa early warning signs ano kinahangan butangan it traffic light ano ro plastada di ba agud hindi un matumando mga makraing rag insidente
2: yes katropang ninyo no agado nya ni nga sambilo kita sa to nga observation karon kinangan kita naton ita daya karang signages no inhangan
0: kun ano ron early warning signs igto pagat ari kato sa may party nga to it tiindon leso hay may una uta agud sayod at mga motorista nga rakon nagabasa ro motorista katropang Christian
2: ag mas may gitan ni kung may traffic light ta siguro lang man no daya kara nga area dahil nga ni nga para man no nga matawan mo naton it rason or may irason man no may manghud naton nga ra man involved no sa daya kara nga aksidente dahil nga ni nga matod substantial evidence ta ro daya kara nga CCTV pero mas kung kita ro nakakita kara no hay kumbaga mahambay naton nga may mga witness kita ano sa libot ay dato kahapon sa bilog man kita sa gimpangutan na itatong karang kapulisan kung ano kita ro si ro na, ato nakita so isugin ko matanga ako na do motor magaling sa akil ko pagtut naman siya so sa ako na pagkakita is iyaw taro motor makon eh. Medyo bukon magin makot madasig o batayagan it motor, bukon man makot mahina yung gamayan. Kumbaga, kasarang, kwan niyang, insakto ang gidro padayagan it motor. So, kakita ko abimakon, nasugod yung timaw eh, sa daya karang intersection box, bago yung mahusong gaban, it daya karang van, nga kadasig tama ko nga mayad kita. Daya karang van, biskan sa live natin kahapon, naka-mention kita it, pilang beses nga madasi kita nuro daya karang van so daya katropang ninyo kung ano gid man do disposition ni tatun nga pulisan no hay basic kong patawgon man itatun karang LTO no pa show cause order daya karang driver man ay kabo tabi makaron katropang ninyo nga mga van drivers naton bukon man gid tanan na pero may una kita sa kita nga katropang ninyo nga medyo abi mo ta hay andagot aro daya karanga dagan kumbaga hay kita nag-adjust lat ang ibang mga igmanghod nga kung mag-aagis ang dakita lat ang nag-adjust no hay yes no may pasahero kita pero kwan, magdahan man kita no kumbaga hay makaabot man siguro kita no sa atong karang ginapagtunan biskan nga insakto ang ro aton karanga padagagan ro kada sigon bukon it sobrang dasigot na nga abi mo ta hay gusto mo tang uparon do katiksan no katrupang ninyo so do yun yang gidro atong karang sa bilog sa mga observation kahapon no sa dekratabo kara aksidente sa bahin no itaton kara nga banwa kara etales so sa ato pagin nagdugang pagin nga mga report kaya karang update sa daya ka na ni Kay, natabo ka na nga pang hold up ko nung aniro, pag-kidnap ka na, sa daya ka na nga babae.
0: Matyaga int, ano? O, what yes, nagasinan to?
2: Sa backtracking, mismo itaton ka na kapulisan, magayo ta, no? At ang nagasanto, ro, nang ginasugid, ito daya ka na biktima, ag sa base, sa CCTV, na nabuo itaton ka na kapulisan, hay bukod ta tricycle, abir, anak na kung isakin, kundi, series basta. No? Karang nga negosyanteng biktimang isigon, it hold up, ag kidnap sa aton karaban mo kara it altabas. Ay, may mga individual tabi sa nakarang buyot nagpamatuod ta nga nakita nanda. Kaya ka nanda sabi tayong karang nga negosyante nga nagsakay ag nagpanaog sa nakarang bus bago pa. No, kaya karang nabati-bati. Kaya balita nga naging kidnap, naging hold up, imora. So, naging pumatod andra no, sa mga bispan, sa mga nabuong mga impormasyon. Kaya pareho man, nora na karang soksok. Agang bago mo karang nagpanaw sa day karang hotel. Nga kasi nag-check-in pa ro, day karang mag-asawa. Hasta nga nga nagpahatod ra, no, sa naghatod. Itanda karang unga sa Katiklan Jetty Port bago pa makita mo sa Altabas. O galing, naging patawag right ato nga kapulisan para nga niya ipakita, no, evidensya ay anot arang nga palibaran katropang ninyo dahil ka na biktima nga imoro dahil ka na nga buo sa CCTV footage ay sino sa biktima ay huwag din mo kunot patandaan sa mga natabo kara sa sud ita hagos wagong adlaw nga naduga imaw ba kung ako na yun
0: nagka-amnesia ta imaw katropang kristal.
2: Baka nag-amnesia ka tingma ko sa buong adlaw.
0: Oo. Eh, galing hay, roaton ka ra is, kung mauron do investigation it kapulisan ay, we don't know kung ano mataro mga rason it daya karang negosyante, no? Kung namatwa na gasinanto.
2: Yes, no, katropang ninyo. So, yung nag, kung mapamatudaan yun man ra, nga nag-invento yung mga irorya karang biktima, ay, may una na nagkaigo ka ng kaso ka na, no? Iwate, balikan ka na kung wate mo nagasugid, minatood. Ay, sa karon ay padayon niya po nro, daya ka rang pagkipag-angot man, ito nga kapulisan, sa iba pa, no, natin ka mga municipal police station, agaro investigasyon, nagpadayon sa gihapon ka tropang ninyo para ma-resolve, no, roraya ka ra, nga natabo, nga aksidente or matawag naton nga insidente pagpangkidnap ag pangpanghold up katropang ninyo. Pero anyway, no, sitwasyon naton sa tuwang banwa karat kalibo, mauan-uano na, no, magugag-umo na pero aton karang palibot sa makaron, no. So importante gid nga magbaon kita ipayong, magbaon kita itayang kapote para gani nga maiwasan naton, no, kita kara ay matrangkaso ang siyempre, no? Hindi ginatano pagkalipatan katropang ninyo Rosanton, vitamin C. Wala mapag-on daton karang immune system. May haraw man, maugan yun man. Ang hindi na isilakan yun man kita, ay sigurado kung sa manok, ay pistihon kita, no? Katropang ninyo. Anyway, doon nato ka na rin pong karang ma-report sa pagsikira na ito, pinanto ka mga police station sa ito ka na probinsya. Takalang report, magaling sa kalibu PNP. Ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you kay Katropa ang Christian Villanueva sa nakaroon niya natipon yung mga police report direktamente kara sa Kalibu PNP sa mga municipal police stations. Nagatod ka sa oras 20 minutos makataliwan sa oras italas 5 sa aga. Good morning nga na sa aton karon nga mga katropa nga nakapadayon nga nagatutok iya sa aton karon nga palatuntunan ha kay De La Vega Cloudy, good morning gid. Kay Mike De La Torre, good morning una kuno sa Bawgid. Masarap na umaga sir, magandang pakikinig po sa taga CVM Pawn Shop Money Changer all branches. Bay sige, good morning. Una sa Uyuturong Kalibo. Ag sa Alpha Omega Beta Ombets Fraternity 1976. Good morning, gid. Mayad-ayad nga agahon. Anyway, sa aton karanga pag-rurat sada, sa aton karanga pag-ililiba makaroon, daya karanga portion, balitaan, ay ginahatod katon mga katropa, it ray karanga Santon Gold Herbal Tea. Oy, sa aton karon yung mga suki runa ha, mas manami karon kung naka Santon Gold Herbal Tea ka mo. Kapin kong bago ka mo nga kaon sa... kung bago ka mong kaon, mag-herbal tea ka mo sa bilog karon hay makapanami sa inyong pamatsyagan, makahagan-hagan sa inyong pamatsyagan. Hamaan, kasi, di ba ro, mga tea nga ra, like dahil nga ra nga Santon Gold Herbal Tea,

gikan sa inyong lugar, pwede man nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Santon Gold Herbal Tea. Good morning. Well, sa aton karang nga pagrurat sada sa aton karang nga pagililibaharaan ni ro aton karon nga base o nagpaguwa gon ha ro aton karon nga DOST Pag-asa Manila it raya karang nga latest weather update. So hara basahon ko ro aton karon nga latest weather update sa aton karon nga DOST Pag-asa Manila mga katropa. Weather update. Base sa raya karang nga ginpaguwa nga tropical cyclone advisory number 1 ro raya karang nga tropical storm Hagupit hay nakitaan no base sa datos itatong karon nga DOST Pag-asa hay 1995 kilometers na sidlangan it northeastern Mindanao raya-rahay nagahugag westward una karon sa kagawaran sa south it Guam mga katropa ag base sa anang karang datos daga kararo hangin nga nagabot sa 65 kilometers per hour magapit sa sentro pagbugso nga nagaabot sa 80 kilometers per hour ag raya-rahay nagahugag sa kadasigon nga 20 kilometers per hour sa direksyon nga westward mga katropa sa masunod karon nga anom nga oras hay mga katropa posible nga magasud raya sa aton karon nga Philippine area or of responsibility sa katung-anan it Sabado it gabi ag Domingo it agahon ag letter C ut ana gali kita karon kun magsugod ra sa aton karon nga Philippine area of responsibility hay pagapangaganan na imaw karon nga kaloy sa masunod nga 48 oras hay ray karang nga si Hagupit hay maga baskog pagid ag magaabot makarnabi hay sa peak na ginatawag nga high end tropical storm mga katropa ag bangod nga ni sa mga unfavorable nga mga environmental conditions magaumpisa mandaya karon nga magahina ag maga downgrade raya sa tropical depression sa Tuesday May 12 kun iyon imaw sa Philippine Sea mga katropa Rohagupit hay wapat direkto nga epekto sa aton karon nga mga weather systems ag si condition sa masunod nga tatlong adlaw kung ag syempre kinahanglan yang naton karon nga magatutok no sa aton karon nga DOST Pag-asa para sa dugang karon nga mga development XFM alas 5:25 na sa agahan o aton karon nga oras oy sa aton nanay karon nga mga katropa Hingabot-hingabot na kamo karon nga maghugog sa aton karon nga pa-promo Webes na kita. Inagahin may aton karon nga draw para sa aton nga Santo na Next FM libo-libong pa-premyo. Siyempre, mga katropa, sa gihapon magbakagit apat nga mga produkto iti Yesto Health Incorporated para karon nga may chance bangod karahay, may chance rin kamong magdaog ito mataginting na 3,000 pesos. Una karon do turbo da daya karang Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kayro magataw kinyo chance nga magdaog 3,000 pesos weekly. Pairmigan kamo nga magpamatiiya sa XFM Kalipo para sa mga dugang karon nga mga detalye. Kung na inyo na karon nga nabaka, Rosang Kabanigit Santon Plus Gold Herbal Capsule. Equivalent ron sa sangka entry. Sangka banig, it premium D3 softgel capsule. Equivalent man doon sa sangka entry. Limang sachet. Santon Gold Coffee Mix ay sangka entry man noon mga katropa. Ag sangka banig man, it Turbo Dietary Herbal Supplement for Men ay sangka entry man. Sa puti nga sobre, sugat rin inyong pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag pirma. Ihugog rin inyo karon nga entries iya sa XFM Kalibo, sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ag, iya man lang doon, may tao man doon iya, no? Iya rin sa unahan kami, Barangay Health Center, sa Villa Crisilda. Iro iba karahay nagadayog ito. Pero kung hihapit ka mo mga katropa una sa Kalibo Shopping Center, may amon man nga Dropbox una sa Pharmacia Gomez. Sa Pharmacia Gomez may amon una ron nga Dropbox. Sa pagabuo na mo dun hinaga karon itagahon para sa aton nga draw hinaga karon it udro adlaw. Ani, no? Sa aton karon nga mga katropa, maghugog na maghingabot kamot inyo karon nga entries para maabo man inyo nga chance nga

0: magadaog i 3,000 pesos mga katropa. Alas 5:27 na sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. Kagabos agang ayang na ro aton karon nga oras sa aton karang nga pagrurat sa damakaroon. Thank you gid sa aton nga mga suki nga nagtutog tag monitor katon sa aton karang nga pagpangalagad. Makaroon nga adlaw itdaya karang nga Webes. Ako anayro inyong nga nangin temporaryo karon nga katropa, makaroon nga agahon. Thank you gid ah, sa inyo karon nga pagtutok makaroon. Standby ka mo sa masunod karon nga pagratsada. Eat the secrets of health, mga balita para sa aton karon nga ikaayong gawas. Naging ka-partner kakbay naton sa technical side si katropang si Pearl Kit Palmon, sa patrol katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni tamon yung station manager katropang John Allen Ascanio. Sa amon general manager katropang Sir Edwin Gary. Sa nga ganita mon karon yung chief executive officer Dr. Milito. Uy, ako man si katropang Nini Rugin Teodosio na nag-aiwan ang dagahamba kinyo. Ayad-ayad nga gahon, and God bless us all. Radio XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May Linda Kasa, pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santo Plus Gold.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: X FM.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales team.

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Exciting!
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari naman kita nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Konsa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ninga lawas, at pagbulong sa mga balatian kag kun paano nato nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sang dugang nga mga ihibalo pagdiskubre naton may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance and wellness it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gida niya mga suwestiyon aton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon, nag-isa naman ka pamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abalak inahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon, bala? Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa nato sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunao naton nga aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa isa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila ya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgas ya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahil halimbawa naton inisa ang ginatawag mga motorsiklo nga man gagmay sila kag madasig sila nga ma tunaw. Ang mga utanon naman tikasubong ni sa mga salakyan like mga SUV abi saktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So gasunod ini sila sa mga motorsiklo, nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV kag ang protein kag ang fats as sini halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kon maghulag. So dapat amo ning pasunod nato na ang prutas una nga man mas madasig sa matunaw. Ang veggies kon ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos ang protina kag ang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kun unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein, Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kaga utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay nga resulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pang mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano bala ang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number one, three. Dapat ta, antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose is sini gina-prepare ang aton sini nga digestive tract kag gina-hydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinang lanon man nimo ang fluid para magnami condition sa aton sini nga tiyan, mabuligan ang aton sini nga digestion. So ang ginasuggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig pero mas manami kung ang ginainom naton nga tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kon hindi halin sa refrigerator o kon hindi sang may ice nga tubig kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika. Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sa Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidayawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes may iba nagainom tunga lang sa cup. May iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulo balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya problema naton balanse aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos na kung may sugar crash gani, gulpi lang, magbatyag man sang palang luya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. Timo nang gina-recommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea or kung maalabaab nga tubig, depende sa inyo sini nga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng daan, gwardya ng daan sa aton sini nga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sini nga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sini nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man naton dinhi nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule ining Santhon Gold capsule a premium D3 capsule kag Santhon vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa inyo sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakal ha, ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang ato sa FDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. Then pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
3: And then, number two, isunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kong mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Nga man, kahit kung kauno na ton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain. Enzyme ni siya, no? Nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bigaron. May kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid, no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing. Pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglanon aton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables o kon sinabawan naton nga utan, o kon aton sininga linapuhan.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well,

0: Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sining ha. Kapag pasunod sa aton sining mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sining pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sining ha. Siyan. Kag kinanglan na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ton nahuna-una-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan lang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Kung sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kag ang aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man naton ni na makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no sa aton sininga pagkaon may ara pag kita sininga kalanon masunod sa aton sininga protein kag carbohydrate sa aton lamisa amo ni ang gitawag fats kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga maabsorb kun na proseso sila sang aton sininga lawas otherwise hindi maayo maabsorb sa aton sininga lawas hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri amo ni ang virgin coconut oil. Tang iban sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sini sang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kag iban pagid ano, bilang source sang ila sini nga fat para maabsorb yan itong mga fat soluble vitamin. And then lastly sini no pagkatapos mo sini kaon though liwaton na kon optional ini liwat para nga ma-settle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig pwede man kamo makainom sini sang taho luyab lang linaga ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sa kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kon maalabaab nga tea. Amoning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun ginaton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide ginaton din na pinagi sa supplementation. And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sa ilang kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom magita sang premium D3 capsule ining Sunthone Gold Capsule, a Premium D3 Capsule, kag Sunthon of Vitamin C. Sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga-Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yukon Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, sinadok kinanglan gin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kung no ang aton sininga kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sang ibang sininga. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga aman, hindi man ni siya biological need naton. Hindi kita maano kung nuhay kita sa dessert tapos naton kaon. In fact, kun, kaya kaon to ganyan sang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, dako pag niyang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton din ni mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabi na gid kung mauli hi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kung masebo nga mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdi-resulta gali sa ginatawag overeating. Posibleng magresulta sa cravings, kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo ba ng pinag-

0: ka. May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency, resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa nga lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo, kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at para site ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santhon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dirang may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa ganit ka ba na ito nga? Siya, Dok, ang ginidiya ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sa Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nagkakalma siya, kaya naganami iya sini nga mudo kung makapangapi siya sa Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa makababinhan nga may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo naghihina naton sa memory. May benefit man ng lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa lawas, magpagsik man ang aton sa ning lawas, mabuild ang aton sa ning kaunuran, may ara man siya sang plant protein. Ang ining Santhon Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagas kita nga akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kapino. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung kag Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
0: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa diyan sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotice nyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang mataamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kung halimbawa may mga imbalances ka mo sa niya, kung imbalance inyo sa niya blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amun inyo sa niya problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabala ka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang ginagamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang ginagamit nga pampatamis as sini.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, ila sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila. Hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kag ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sining sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sining kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sining nga mga balatian. Kag way makamusin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasadra nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant, kag ang bintaha pagidira kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento nga inyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga lalaking bigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigili sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kag kun paano nato diri mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan. Antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
6: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
7: X-F-M. X-F-M.
8: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, Nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
7: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Ketropa Philippines sa Dartime alas 6:11 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayadad nga Agahon, Luzon, Visayas, Mindanao, Malangadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antolin. Yan ang kasi mga headlines mo kanya Adlight Webes, Mayo 7, 2026. At para man sa kanya headlines, sa gapong ng balita lokal, makataliwan o 29 anyos, mag-ina nagkita sa barangay Dingli, Banga. Samtang bangod sa Manok, kaginkaunit ayam, magagaki na bunanit anang kainuman sa barangay Badyo, numan siya suspect nagapabilin niya at large siya. Samtang time management kinahangan para mahimo pareho trabaho ag passion sa martial arts. As in my headlines, balita, National ERC gin papundor disconnection ita kuryente halin Mayo hasta Hulyo 2021. Ag BSP gin pasugtan emergency cash withdrawal it mga banko sa oras it kalamidad. As in my headlines, balita, International Trump gininganyo ra Iran yung obrahon ro tamang tikangan. Samtang dayo patay sa pagpamarilit sang ka-teenager sa eskwalahan sa Brazil. At sa tumahan yung headlines, balita, entertainment, Talia, aminado nga may madam na koneksyon sa Pilipinas. At sa tumahan yung balita, sports, sa Detroit, again dominaro Game 1 versus Cubs. At sa tumahan yung health news, treatment sa malaria sa mga newborn at infant, pre-qualified kon sunuman sa WHO.
1: Express, balita sa agahon, balitang lukan, balitang salukan.
0: Ag sa malita limang balita lokal, daritman kato ni Santon Vitamin C. Napunay timosyon, romanya pagkita it mag-ina matapos nga mapayo sa kadi-site house 29 anyos. Umakot yung mga reaksyon, rogin pakigbahin niya video ni Daryl Kahilig kasunod. It pag-surpresa sa ina matapos na narayang nga personal ng bisitahan sa labukin niya porsyon it barangay Dingli sa Banway Itbanga, Kumayo 3, 2025. Sunod kay Daryl nga tatlong bugan pagamang imawk at mapayo sa guyo it anang biological mother. Kaya kay matapos ng magbuga, groan ng ginikanan kung si Inagbaho Imaw sa puder itanang lolo at lola sa father side sa Banwa Itmakato. Kinsi anyo si Gon Imaw kat unang masayuran, rupila ka mga detalye angot sa ina aga ngagin kilaga kay Merly Rofin Kahilig. Sa pihakit mahabang at siyempo nga wa nanda pagkita, wa nagtanong it kagayant buot ag pagsunggod si Daryl. Nasayuran niya tawaan katumanan ro uman niya pagkita it mag-ina matapos si Mao nga buligan it anang katrabaho sa construction ni tumandok man it barangay Dingli sa Banwa Itbanga. Wala naman karang regular nga bisitahan ro ina kadawa imaw it sugod sa trabaho.
2: Ang naano malang karon mamay, pag may suit at ang medyo hindi ang itaw sa akong nanay, gusto kong tama nanda ako buon kasi hindi magsugot ang nagtabaho kakon. Tanda matakako mismo na gamba nga, yung nanay mga panay, taga Dingli, Banga, anong pangayan ay si Merly Rupin Kahilig. Pag kita na ako sa akong nanay ay, una-una, binamong nag-paid ko ay, wala pa kami nagpakilala. Tapos, nagkuta na kami sa mga, sa ano namon, dito, na nag-aukaw ko ni Imaw. Alas 4 pa ako na Imaw mauli itapon. Ay, medyo alang-alang kami magbalik. Ging ano, gita namon dun, ging puso gita namon sa bukiran. Ito dahil naman mo nakita sa akong tunay na nanay. Wag ito ako gaano, buot ka rin naman. Wag ako dumat, wag ako pagsunggod. Ang ano lang siguro ma'am, bisita-bisita lang makaraan. Kaya Sabado ay magto ito.
0: Si Daryl Kahilig sa anuman niya pagpahayag sa pihak nga parte ubos man o kalipay ni Jenny Mary Tomei matapos ang maging tulay sa umanya pagkita it mag-ina. Ginpahayag nga mas sobra sang bugan pagamang sanda magkatrabaho ni Daryl apang naging close on sanda. Sumasamay si Gunanda nga pag-ibay mabugon andang istoryahan kakip ro angot sa pamilya. Kat masiguran si Gun kara nga tumandok imaw itbang ay di karago na bilog ro plano nga agtunan roan ang ina. Wama na pong gani Jenny Ming nga mapaguha samtang ginabuganit video ro pagkita ni Daryl.
3: kaibahan ka abi mo sa liso sa amo nga ubra sa kontraksyon ay nag-istorya mata kami pa sa mga pinamilya ay nagsugid matay mo nga may pamilya ko no imo sa banga ay sinoma ko na ng pangalan si Merle kahilig grupin ko no ay pila mga konron kambal mako na ay mga nanay nga ron tapos pag Domingo pumano kami to tagahon pa mga alasay siguro hindi ako nga gabidyo man yan ay mamay nagatangis man medyo nagatubod na ng luha sa kaila o hindi ko man masaira yan eh siyempre ay una ko man kapumantaw nga parang feeling mo man ay kung sa kayo mo man tabo ay sobra pa man di ka nung mabatyagan.
0: Si Jenny Mary Tome sa anaman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sibo pagigabalita lokal nagapabilin niya at large or suspects ng tabo nga pagpamuno sa Puro 4 Badyo naman siya kadlaw it Lunes sa Mayo 4. Sa biktima ay ginkila kay Vic Magpusaw 49 anyos ag residente at barangay Bubog sa Banway naman siya padayon pang ang gidampreserbahan sa ospital matapos makangkonit sang katama it pagbuno sa likod. Sa antaro suspect na si Jess Nemes 28 anyos ay napadayon pang ginauso it mga otoridad kasunod pagpagiyo matapos reincidente. Kay punong barangay Victor Crispino ang magkaibahan niya nag-inuman o daywa apang kulihi ay nakangkonsanda itdiskusyon. Inaaligar nga nag-ugat rice manok kakinaon itayam. Sa wa magbuhay, gilain man nga nag-uli ro biktima matapos nga sugangon it anang asawa. Ikaray ginsundan ni mga suspect agin sige ng ginpuno patalikod base man sa buo it CCTV.
4: Sanda man mismo ro nag-inuman do suspect agro biktima. Siguro habang ga-inuman ay may sangkiri siguro nga diskusyon mga parte nga to sa manok nga kinaon it ayam. Dato mata nga nag-uli it aro biktim nga ako niya ning pagkasaging sugang no sa anang asawa. Hay sinundan ta imaw wa ta it na tawag nga sukusuko hay binuno gede mo nga nagatalikod ni ako natangani karon nga ning review sa CCTV private nga residency kita gid aro pag buno ugali nga may pader abi medyo nang uwo nga part nga nagasunod sanda binuno gid ana nga nagatalikod ro ang biktima wa man din matrecord nga mga
5: involved sa away nga iba
4: wa man din hapon niya sa barangay galing ro niya tangani siguro nga sa ininom tang ako ay doon ta siguro dahilan niya hamat habuno na utaro naman niya kaibahan.
0: Punong barangay Victor Crispino itbadyo naman siya sa anaman nga pagpayag sa piyag kaparte o nagapadayin Manro Hot Pursuit Operation it mga kapulisan kontra sa suspect. So kay police Lieutenant Elmer Sardon, officer in charge it naman siya municipal police station, nguwa na naging na-recover o kutsilyong ginamit sa krimen kaman naman yung nagapadayin paro investigasyon. Dugang pakarang porsigidong magpasa kay kaso ro biktima. Kung karo suspect ay posibleng magpangatubang sa kasong prostrated murder.
6: Ay do suspect ma'am under at pursuit ya po nang.
7: Sir do tama it biktima sambilog man sa likod.
6: Sambilog mo lang. Ma.
7: Kamusta sir? Mahamagit na natong madawong patal gid ana.
6: Under observation pay mama. Do portfolio nga ging kwan it suspect wa no recover daga na ni. Do biktima may gapo sa kay kaso ma'am sa.
7: Si dito gid aman.
6: Si dito ma'am. Do atubad ngon ma'am it suspect ra do frustrated murder ma'am.
0: Police Lieutenant Elmer Sardon, officer in charge ito man siya PNP sa naman nga pagpahaya.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa tapusan mga niya balita lokal, narit magkatot Vision X Plus soft gel capsule o capsula para gid sa aton niya mamata. Gin pakigbahin ni karapang Ariar Kula sa pila sa mga dapat tawuan in importansya sa pagbalanse it oras sa trabaho ag paging coach it take one go. Partikular gin tumod karar disiplina, determinasyon, passion ag time management para wait mapaiway nga mga aktibidad. Bilang coach kinahangan siguro may id niya paggiya ag pagpakita suporta sa kadahampang it mga atleta. Kabaw siguro may bulig kara para makaangkonsan it kabasog it buot ag kumpiyansa sa kaugalingon. Dugang pagkarang dati man imaw nga naging sangka atleta kung siin nagumpisaro anang hilig sa sikaran kat imaw elementarya pagamang. Kapagdaliwan si Gonit Madi nag-on ay mas pang naggapadroan ng kasayuran at koneksyon sa patagit martial arts. Magawa sa pagiging anchor reported X sa FM 96.5 Kalibo. Masaka umang si Karapang RR sa pagiging coach at taekwondo. Ang utkaraginigan yung manana rung mga ginikanan ipa-enroll rung ang damaunga sa De La Cruz Martial Arts Gym sa Banwait Banga para mapukaw rung interes. kabulig si Raya para mas pang ma-develop randang skills, confidence, socialization at mabawasan ang exposure sa screen dagait masami nga pagbabad sa cellphone. Samtangin pabugag man kararo kabilugan ni 22 ka mamidal. Ya, nga naiuliit andang 13 ka ma-atleta nga nagpasakop sa National Open Taekwondo Championship sa Bahin Pinabista, Gimarasco, Mayo at 13.
8: Una, gitaron ro disiplina man niya. Siyempre, no, bilang coach nga, hindi mo man pwede pagpabayaan man yung mga estudyante. Mas yung sa tungaon sa daday niya rong rubber mat, kinangan, una ka karo, nag-support ka man. Nga, para maisipal man nandang una ro coach nga nagabuli. Kasi medyo nahinaan na pero mga estudyante, no, kung wa bakit din karo niya coach. Siyempre, din rin nagpamati.
0: Yes.
8: Ay, sanda, no, kung ro coach. Hindi ananda makita rin nga pa. Sa makaroon, abe, siyempre, handom ko man, no, nga. Una kita ni mo makita ro confidence, no, ag ro manage kita, no, sa oras baga. And sa trabaho, and then, diritso man dahin sa, siyempre, kinangan man lang karoon dumanage mata sa oras baga, no. Pero importante makabulig man doon sa mga estudyante. Kasi, ro summer, abe, namon makara, ay, para sa mga unga, no, nga, maiwas-iwas man ba sa mga gadget. Yes. Wa matatlasi makara ro mga inunga na to, niya, rin doon sa bilog, mata nga, kabuliganan matana namon doon nung kung sino matana na ila ag ma-develop pagit no randa nga skills ag confidence.
0: Si Ketropang Ariar Kula sa naman nga pagpahaya.
1: Express balita sa agahon, balita nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga Ketropa Philippines sa Dartime alas 6:21 sa aga. Ag sa malitali mga balita national nga tumagkaton Santum Plus Gold Herbal Caps. Gain Mandate Energy Regulatory Commission o kani ERC temporaryng

0: kahitahan siya bayaran sa distribution utilities nga wa gagi na bayaran ni posibleng ipasa sa mga power generators para mabawasan ang financial burden at mga consumer. Iklaro man ni ERC nga kaparte right emergency measures sa good masiguro nga hindi mawadaan kuryente mga konsumidor sa tungay pagtasit presyo it kuryente.
1: Express balita sa gahod.
0: Ag sa tapusan man yung balita, national, ginaprobahan ni Bangko Sentral ng Pilipinas sa temporary tikang nga magapasugot sa mga bangko nga bukon pa ito restrado sa payment at currency systems nga direktang makawithdraw it cash sa oras at kalamidad o kung emergency. So yung karama siguro nga may bastante nga kwarta mga bangko kung na napuputo ro normal nga operasyon. Epektibo na sambit nga polisiya sa Desyembre 31, 2027. Sa idam kara posible mag-withdraw mga bangko halin sa BSP regional o kung branch offices kung may gindiklarang state of calamity o kung suspension trabaho bango sa kalamidad ag may gintagana nga palugit para sa withdrawals matapos sa pagbalik it operasyon. Inahangan niya magsumite anir mga bangko it authorization documents antes o anang ukan unang pag-withdraw nga kinahangan na probahan it BSP regional operations unit. Angot kara may service fees sa paghihapon sa mga transaksyon samtang hindi yun pag-asugton o penalty sa mga kanciladong withdrawal. At para man sa foreign exchange rate update, rata ng US dollar nagabalar 61.55 pesos.
1: Express, balita sa gahod. Balita sa international. Balita sa international.
0: At sa madetalyo man, balita international nga tumagkatong Santom Plus Coffee. Gininganyo ni U.S. President Donald Trump pro Iran nga ubrahon o tamang tikang ang magsugod sa sangka kasultanan ng utapuso ng Gonorgia. Sa piyakara nagpamalibad man si Trump nga ipathag kung ano ro dapat nga ubrahon ni Iran para formal nga magtapos sumasobra sang bugan ngon niya tensyon. Nataliwan niya adlaw nagpakawala ro Iran it mga missile at drone kontra sa pwersa it U.S. sa kagapit ni Manasya. Kasama ang kararo Iran, pakipaghampang pag-abot sa isyit kasultanan para tapusun ngon, Rogiera.
1: Express, balita sa gahong.
0: At sa tapusan man yung balita international, daywa patay samtang daywang iba paro naninahan matapos sa pagpamarilit sangka teenager sa sangka eskwalahan sa Brazil. Sangka 13 anyos gabinatilyo green arresto kasunod it pag-atake sa Sao Jose Institute. Lieutenant Colonel Felipe Rusu it RC Military Police Department. Robin natilo yung estudyante man na sambil eskwalahan yung nagsugod sa depisyo nagpagupok it bilang beses sa hallway pagto sa opisina it principal. Pinapahayag na nagsurrender man rin sa kapulisan matapos sa pagpamarili. Inaresto man ang staff father nga nagapanag-iya it a .380 caliber pistol nga gingamit sa krimen. Samtang may natumod man niya iba pang estudyante nga posibleng nakapigbuligan man sa binatilyo.
1: Express, balita sa gahon. Showbiz News. Showbiz balita.
0: Ag sa madetalyo man balita entertainment nga tumang katon it premium TV. Umanya gin balikahan ni Talia ro anang madam nga koneksyon sa Pilipinas matapos si maong makaibahan ni Bini sa Billboard Women in Music Awards nga ginhiwat man sa Los Angeles Palladium ko Abril 29. Nagbaton si Talia at Icon Award samtang Rubine gin napasidunggan bilang Global Force Award honoree. Sumaan sa Mexican superstar, madam roan ang koneksyon sa mga Pinoy pangon sa mainit niya pagbaton kanak at kasagsaganit anang kasikatan kakip kong kadaganit anang mga tagalized telenovela ag sold-out concert sa Araneta Coliseum.
1: Express, balita sa gahod, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa madetalyo man, balita sports nga tumangkato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Gin-dominate Detroit Pistons sa Game 1 kontra sa Cleveland Cavaliers scoring 111-101. Apit sa gintingwaan ni Cubs nga makagas sa kawilugan ni Tampang na himoy Pistons nga pabilin roan ang abanse sa tanya quarters sa uling buzzer buyot ro 10-point lead. Naging matindero umpisa it Pistons matapos makalista it 37 points sa unang quarter kumpara sa 21 points gamang it Cubs. Ang karagin naga uman mar, mas makawat-hawat pa ang pag-atubang itaywang kupunan sa game tumakar niya adlaw it Webes.
1: Express, balita sa gahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa health news portion. Nagkangkot mabahong development sa pagbugong sa sakit nga malaria gabigon sa mga newborn babies at infants matapos ideklara it World Health Organization akong WHO rosang ka-treatment nga sugod sa international standards bangod sa quality, safety at efficacy. Ro anti-malaria medicine nga Artemether Lumefantrine ay ginobra mismo para

0: sa pinakabata ng malaria patients sa Gabiguan may bugat nga daywasta 5 kilo. Pero kauna-unahan niya treatment kinakasugod sa pre-qualification ni WHO bangod hasta magkaroon na royang malaria patients ay nakakabaton gamang ita gamit o formulations nga para sa mga mas may edad nga unga kung sa siin na nagkakangkon it dosing error, side effect, ag toxicity. Malaria isang kamakamagatay nga sakit bangod sa parasite nga ipasa halin sa angkit infected female Anopheles mosquitos.
1: Express balita sa gahoy.
0: Oras mga katropa Philippines sa third time alas 6:28 sa saga. Mga balita ang tipon bilog na puwersa at Axofarm Network Philippines 96.5 kalibo mga kanyadlaw kita it Webes Mayo 7, 2026. Agrayang balita kato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium D. Kamanafisyon X Plus Soft Gel Capsule or Capsula para gid sa ato ni mamata Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil at Santo Plus Herbals. Agroma Productive, Yes to Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sass the Pain, Clear Skin Gluta, Kojic. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ru, Express Balita sa Agkahon.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: secret of hell.
1: Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo ba ng pinaka-

0: kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira ang gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sunthone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Sunthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Sunthone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan? katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: katropa, exciting da sa Pilipinas sa Philippine Standard Time, alas 6:42 sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Ay, dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusat! Pusat!

0: good morning!
1: Good morning!
0: Maayo na nga gahon mga katropa, welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad.
1: Good morning!
0: Agililiba, adlaw nga Webes.
1: Good morning!
0: Hoy, Pizza 7 na bugan, 8 Mayo, 2026. Mawanugan nga gahon banwa. Pero mayadayad nga pagpropamati kinyo sa aton karang mga suki, mga katropa nga nagamonitor. Nagatutok makaroon karang adlaw, ito Webes. May 7, 2026. Abay, unang adlaw, Itwebes, Sabugan, Itmayo. Happy piyesta sa mga nagapiyesta. Makaroon karang adlaw. Papasinsya rin yung piyesta. Karay, maugan-ugan daton karang agahon.
1: Pusay! Pusay!
0: Ah, okay lang nun. Basta di ang mag-brand out. Malisod ko na brand out. Bago rotanan, daton na nga pag-abi-abi sa aton nga mga suki at mga katrupa makaroon. Kaya nagatutok ka, mga tricycle drivers, kayo na pa, nagabiyahi-biyahi sa may banwa, Itkalibo.
1: Good morning!
0: Kapin para aton nga mga negosyante.
1: Good morning!
0: Aton nga mga igmanghod, makaroon nga nagapupahaon pa ato sa trabaho, makaroon nga dlaw, Itwebes. May trabaho pa, may opisina, may klase sa may mga klase nga mga estudyante.

0: Hoy, good morning man sa aton karang nga mga kaiping nga mga kaprobinsyahan. Probinsya Karait Capiz, Antique, Northern Park at Iloilo. Good morning. Iya sa may area Itrom Lawn, Masbate at Southern Park at Mindoro. Ayad-ayad nga gahon Banwa. Good morning. Morning. Yakit man daton nga mga katropa una sa may isla at Boracay, Banwa at Malay. Good morning. Good morning sa mga nakatutok online. Aton sa aton karang mga katropa, mga igmang hotayas may Banwa at Kalibong. Na nagapropamati online ha. At syempre sa mga balikbayan ngaya sa Pilipinas. Ang aton karang mga katropa makaroon una sa abroad. Hoy, mayad nga pagpropamati kinyo sa aton nga mga nakatutok online. Good morning. Morning kay Joyce Chavez sa una sa Hong Kong. Si TJ Noynoy Igtanlok Solidad Noy, good morning. Watching makaroon sa San Francisco, California. Naka-online. Good morning, Gida. Nakatutok makaroon doon nga agahon. Kay Opilia Rocio Alejandro, unaman sa Tondo, Manila. Kay Punong Barangay Hill, Morandante Cap, good morning. Ag sa aton nga mga ka-farmers iya sa Barangay Tigayon, good morning. Ba pinatapos sa mana kamit bunyag umugan na. Well, anyway, speaking ubugan, maugan-ugan gid man raton karang adlaw. Kay Bialin Abayon, good morning. Una sa Abayon family ha, at sa tatlong ka mga unga nga pirmi gidara naga puro pamati iya sa aton nga pagpangalagad. Si Ailimi, ag Janica Linsley Abayon, una sa Kamansi, Batan. Good morning. O naman kay Mama Marie Chris sa Pulmonis, good morning. O na kay Edie Gali, aba, ag sa Alparo family, agahon pa nga nakatutok sa radio. Good morning. Toto Baldison Escalada, good morning. Kay Rosa, ang babaeng palaban, good morning. Kay Ma'am Rolani Navarra nga gwapa. Ag una kay Nini Jumel Sonio, kay Rina Lynn Nerviola, Miles Rokoy, ag kay Nonoy Mokri nga gwapo. O, ag siyempre naman sa kay Michael Villanueva Solina. Bah, good morning. Good morning. Kay Jimmy La Chica, ag kay nang Lisa Lorenzo, Maribit Andarayan Lorenzo, si Ivy Rose Villanueva, Iba Joy, Rabin, Rainier, Brian, iya sa Tigayon doon. Good morning. Mga nagatutok makaroon karang agahon iya sa aton karang pagpangalagad. Well, sa aton karang pagililiba, bago ron tanan kamustahon tanay ro aton nga dagagan itpanyempo ha. Good morning. Pinagi sa aton nga DOST Pag-asa may ginabantayan kita nga low pressure mga katropa. Good morning. May ginabantayan pagid nga bagyo. Agrayang bagyo, mabahuro tsansa ka nga magasugod sa Pilipinas. Taton ka nga Philippine Area of Responsibility. Aga rupang utana ka na, mag-aigo ba ka na, mag-landfall. Mag-landfall sa ibang mga lugar sa may parte at Luzon. Yun ang mga ginabantayan makaroon. No? May tendency pa nga mag-ibaro direksyon. So dagagan, itdaya ka nga bagyo. Baskog na. Tropical storm na. Dati, tropical depression. Oh, ay magayo-gayo para mga katropa. Adayin pa, kaya ginamonitor at pag-asa. At hindi na sausa, kaya Uncle Charlie, good morning, hauna sa Libtong. Ka-u-exercise, bisan magamig-gamig ro agahon. Good morning, kaya na sa sausa, Conception family nga nagatutok na sa aton karanga pagpangalagad. Yon, good morning, ha. Good morning! Daw haraan na, makaroon maugaanon ro aton nga agahon. Kabiipang inugan ito sa may party ita Mindanao. Pero pag ugan-ugan nga mga katropa, ipiktura ita Juan, ita low pressure. Ang iya sa may party kara ita Mindanao. May ginabantayan nga kita nga tropical storm. Raanang international name, it tropical storm, is Hagupita. Sa Tagalog nga termino. Pero international name na, si Hagupit. Pagsugod na sa Pilipinas, tawagon imora nga si Bagyong Kaloy. Una imora sa 1,995 kilometers sa nasidlangan at northeastern Mindanao. Nagapabilin nga una pa sa Guwa itaton karang Philippine Area of Responsibility, dagarong kabaskugon nga hangin nga nagaabot na sa 65 kilometers per hour. May pagbugso hasta 80 kilometers per hour ana karang pagbugso. May ginamonitor man nga low pressure iya sa sugod kita Pilipinas. Pero pareho sa bagyo, wa man raya ita direkta pagid nga epekto mga katropa, no? Daya karang nga LPA. Pero magadaga man ra ita mga pag-ugan-ugan sa aton karang nga mga kaprobinsyanan sa may parte it Mindanao ag iya sa may area it Visayas mga katropa. Now, hara makaroon ro latest sa pag-asa sa pinakaulihing nga dagagan it daya nga ranga panyempo. Opisyal yung bagara. Kaya na kita sa tig-ugan. Oh, ay makaroon, nagagoom-goom, nagagugagoom. Ruban wa karait kalibo.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy na nagdudulot ng mga pag-ulan ang LPA na nasa loob ng ating area of responsibility at huling nakita yan sa layong 120 kilometers southeast ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman ho yung tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo. Gayunpaman, patuloy itong nagdudulot ng mga malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya't pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan dyan sa mga pag-ulan at mga posibilidad ng pagbaha dahil po sa presence nitong LPA. Samantala yung easterlies, nakakaapekto naman sa Luzon at Visayas at generally ay maaliwalas ang papawuring sa malaking bahagi ng Luzon. At sa maghapong ito ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsang panahon sa malaking bahagi ng Luzon landmass. Update naman sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay nasa tropical storm category sa ngayon at may international name na si Hagupit. Huling nakita yan sa layong 1,995 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 kilometers per hour. At sa mga nakalipas na oras ay pakanduran ng kanyang naging pagkilos at 20 kilometers per hour. Base na rin sa ating track at projection ngayong 5 a.m. based na rin sa ating Tropical Cyclone Advisory, maaari po itong pumasok sa ating area of responsibility between Saturday evening or Sunday early morning. At once na pumasok po yan ng ating PAR, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Kaloy. Generally, west-northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw at maaari po may tsansa at may posibilidad na magdulot ito ng direktang epekto sa silang bahagi ng Southern Luzon at silang bahagi ng Visayas early next week. Nakikita po natin based sa track na ito ay weakening trend naman siya o ibig sabihin may chance ho na bahagyang humina ito habang papalapit ng ating landmass. Pero dahil nga po may kalayuan pa yan, itong bagyo na yan malayo pa, ibig sabihin may mga kinukonsider pa po tayong mga uncertainties. Kaya't ang mas mainam po ay patuloy tayong magantabay sa mga updates ng pag-asa ukol dito sa nasabing weather disturbance. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon, inaasahan natin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papawirin at may tsansa pa rin ho ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Mataas pa rin ang mga temperatura ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa, o sa maraming bahagi ng ating bansa. Sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng ating temperatura. Sa Tagaytay ay 23 to 32 degrees Celsius, 18 to 26 sa Baguio, 26 to 33 sa Lawag, 25 to 38 sa Tuguegarao at 26 to 31 naman sa Legazpi City. Samantala, dito naman po sa Kabisayaan at Mindanao, inaasahan natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan at pagkidat pagkulog at even yung widespread na pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at maging sa Davao Region. Yan ay direktang epekto ng low pressure area. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon. Samantala, para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 26 to 31 degrees Celsius, sa Mbaga ay 25 to 32 degrees Celsius, 26 to 33 sa Puerto Princesa City, 27 to 38 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, 26 to 33 sa Davao at 25 to 30 naman sa Cagayan de Oro. Para naman sa heat index, kahapon po nakapagtala dito sa Metro Manila ng 40 to 41 degrees Celsius na maximum heat index at nasa extreme caution level po siya. Extreme caution level. At dito naman sa Borongan, Eastern Samar, kahapon po nakapagtala po tayo ng highest heat index sa buong bansa at umabot yan ng 45 degrees Celsius. Nasa danger level ho yan, kung kaya't mataas ang tsansa po ng mga heat stress at heat cramps, lalong-lalo na kapag continuous ang exposure sa ganitong klaseng init. At sa mga extreme cases, pwede pong magdulot ng heat stroke. Kaya't patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Para naman sa araw na ito, sa forecast natin sa Kamaynilaan, 40 to 41 naman ang inaasahang magiging maximum na heat index natin dito sa Metro Manila, habang sa San Jose Occidental Mindoro at sa Borongan Eastern Samar pwede pong umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang maximum na heat index for today. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybayang dagat. Banayad hanggang sa kanaptawan pa rin ang magiging pag-alon ng ating karagatan sa buong archipelago. Ang sunrise natin for today is 5:31 in the morning at sunrise sunset natin mamayang gabi is at 6:14 in the evening. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Ito po si Lori Dela Cruz Galicia. Magandang araw po.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ayun, thank you kita sa pinakaulihing dagaga ni taton nga panahon. No? Panyam po. Maasaw-asaw, maugan-ugan. Raya ay medyo batsago na ito, ipikto ita daya nga low pressure, LPA. Iyara sa sugod, itaton ka na ito, sa bilong nga LPA. May bagyo kita nga ginabantayan, dayang anang pangangkara sa anang international name makaroon na is Hagupit. No? Grabe taro pag Hagupit nga. Bagantayan pagid, no? Kung baga, madaplis yung imaw sa may area, Bicol region or Luzon, or base nga mag-landfall. Yung mga senaryo, mga bubantayan. No? Posible nga maghina man mga katropa kung maglapit yung man sa Pilipinas. Pero makaroon nga adlaw, may chance matagihapon nga init, nga mabatsyagan. Raton ka nga mga ipagod. Kung uminit, matindi man rinit makaroon. Kita nyo ito kainan, nag-aabot man sa mga 43 degrees Celsius. Ito sa may parte kara ita Luzon. Even niya sa may Eastern Visayas, Mindoro, Baskugman daro, init ka. Grabe rin impact kita. No? Pero may pag-ugan-ugan mga katropa nga mabatsagan sa gihapon kita. Now, sa aton makaroon nga pagpropadayon, good morning ani kay Ian na panagiton yan. Good morning.
3: Good morning!
0: Si Joe Montalban, si Scar, mayad nga gahon, gakapi-kapi pa lang, oh, gapropamati sa Bagong Bayan. Una sa Buruanga, Aklan. Good morning!
3: Good morning!
0: Yan, naka-monitor kita makaroon mga taga-Buruanga. Kay Ningning Rilo, Ning, good morning sa mga taga-Agbanawan, Banga, ha? Mayad nga pagpropamati na. Si Jory Jorpo, aga pa siya man sa mga empleyado ita REC Grabe Linsan, una sa Tabao, Banga, nagapropamahaw na.
3: Good morning!
0: Ito manami sa agahon, magpropamahaw. Leonilo Victoriano Bulyag, good morning. Una sa Agnonok Island, good morning daw na, nag-monitor makaroon ka lang na agahon. Now, sa aton makaroon nga pag ililiba, sa aton karang nga pagpangalagad. Sa bilog nga aton nga tawan itdangan man, iya sa aton karang nga pag ililiba makaroon karang nga gahon. Ruraya nga rang nga pahayag itaton nga Altabas PNP. Ha? Kat nadumduman nyo rong kaso nga ra, ita daya karang nga sangkamisis nga nag-report sa aton nga mga otoridad. Dahil sa ginasugid mga katropa, nga imorahin na missing, no? It almost 1 week.
3: Good morning!
0: 1 week, na missing. Now, ginasugid nga imorahay na hold up. Ginasugid nga imorahay gin-kidnap. Agraya nga rang kaso is, kunya sa aton na masyado kaseryoso nga ginatutukan itaton nga mga otoridad. Hold up, kidnapping, makonsider naton nga mga heinous crime. Diba? Now, abo nga na alarma, bukon niyang itro aton nga PNP. Pati, rong mga pumuguyo naton iya sa probinsya Taklan sa dahil sa statement nga ginbuyan, itdaya nga ranga misis, ha? Nga imora hay ginasugid nga ginhold up ag ginkidnap mga katropa. Makon mo to gin kwadimaw ay. Ginkuyog ato ginkabuligan ko ni imaw. gindaga, unsiin, ginpasakay. O nasambit ka rang misis. So, sang Domingo, nga naduga mga katrupa, bumutwa, ituta sa may banwa at altabas. At doon yung tara istorya nga imurahay ginasugid nga ginhold up ang ginkidnap. No, after 1 week ka. Now, may pahayag makaroon rupi NP. Kasi daya nga rang, abay kuha ni, masyado ra kaseryoso nga mga krimen eh. Kung may una, ginman nga natabo. Ha? So, nagagawa makaroon, nga ruraya karang nga babayi, nag-obra-obra it istorya. Kasi, gain rugi na sugid it CCTV camera. Ag saan na karang nga naging pahayag mga katrupa. It daya karang nga misis. Ah? May kakaiba nga na humgan nga giraton karang mga igmanghod. Saan na karang naging statement itdaya karang nga misis nga sangka negosyante nga na-report iya, na-report hagos tanan nga media iya sa probinsya Daklan na alarma kasi may kaso i-kidnap, may kaso i-pagpanghold up. Now, bayawon ro kwenta iya kita nagabase sa mga ebidensya wat ang nagasinanto. Ha? Sa mga ebidensya roan na karang nga statement. Sinrupatihan ta. Uro statement na, uro mga ebidensya nga nabuo itaton karang nga piin. Ha? Now, nakitaan itaton karang nga mga otoridad. Especially Altabas PNP nga nag-conduct gid it investigation. No? Nga may una nga mabahog nga pagkaiba or uwa nagasinanto roana karang mga pahayag, mga katrupa, ag sa mga nabuog nga mga ebidensya. Ha? Nagkandak it maidid nga investigasyon ro Altabas PNP. Sa ginasugid it babayi nga ranga negosyante nga imaw gin hold up, imaw gin kidnap. Oh, raya karang nga, well, unang ba na ito, biktima patay mo karay. Daya ka nga si Jollibel Ramirez. Nga last imaw nga nakitaan ito sa may Linayasan Altabas. From Katiklan to Linayasan. Oh, ikot ako nagaya sa tagit kunta lang imaw, no? Para totally nga hindi tayo makita agad. Ay, bumutwa gyapon after 1 week. Oh. Now, iya kita based sa mga ebidensya. Sa mga nabuong nga mga ebidensya, itaton kara nga mga otoridad. Kasi raya nagtuga it alarma sa aton nga PNP. Ha? Ang mga maurang klase nga mga senaryo, hindi ta pwede iara sa aton sa probinsya Daklan nga may mga hold up nga ra, may mga kidnapping. Hindi ta pwede iya nun. That's why nga nagpadagom ro pulis para maduga ro doubt it publiko nga may maurang kaso iya sa probinsya Daklan. Kasi pag mga maurang klaseng kaso mga katropa, mabahong nga tayupang doon right aton nga PNP. Problema right PNP. Tingin tauan na tatawat to rupulis to sa, kung ano, sa Altabas. Nag-conduct that investigation para at least maduga aro doubt kung may una gidman nga hold up or may una gidman nga kidnapping nga natapos. Hay, gain taro ginahambag iti ebidensya. Sa ginawangay, aginasugid, it nasambit karang nga misa. Dahil ka nga negosyante. Ha? Ro ebidensya, iyangang sa CCTV. Gin-backtrack ka. Italtabas PNP, rong mga CCTV from Katiklan to Altabas mga katulad. Ag nadiskubrihan nga wa it nakita sa footage nga nagsakay it tricycle paadto sa Makato. Ginsundan gid aro babayi nga na. Ag saan nga statement ko una nga to gin pilit imaw nga ginsakay tricycle nakasakay na imaw itban nakasakay na it una agon sa sugod may nagpalapit nga tricycle driver agdato pero anang ginasugid nga ginsakyan mga katrupa nagarkilalat ah no now sa CCTV ginsundan imaw from Katiklan uwa nagsakay sa tricycle. wa it gaintaroan nga ginsakyan mga katrupa. Ha? Sa CCTV camera sumakay tay mau it series bus aga-aga it April 21. Ha? Sumakay tay mo to ita agahon ngaron. Kabalis karan sa ana nga naging pahayag nga imaw hay nagsakay it tricycle mga katrupa paadtos Banuat Makato. Oh. Sad ninyo kon ano ang runag sinanto sa anang statement? Ra nang ginasuksok. Ha? Anang ginasuksok ang gambong. Oh. Nga datong ginasuksok na dato tagin sakit sumakay imo sa series bus kita man ito eh. Ha? Ag kon ano ra nang ginasuksok halin sa Altabas sa Katiklan ag nakita imo sa Altabas dato man sa gihapon mga katrupa. So from Katiklan ito ta imo sa Altabas nagpanaog. Ha? Ruraya nga ra nga negosyante. Tug intawan at awat ro aton mga pulis to patero malay PNP to eh mga alarming mga report baga nga wamat kamaturan. Oh. No, may isang bilog pang ebidensya. Ha? May isang bilog nga nagbaligya it mga paninda o mga kakanin. Ro nagsugid nga nakita ro na sambit kara nga babayi ro negosyante sa sugod it bus mga katrupa. Gin-confirm na nga nakita na ron ito sa sugod it series bus. So confirm nga imaut ito nga what at may nagsakay sa tricycle pa uli sa Banuat Makato base sa nauna na nga pahayag mga katrupa. Ha? Ag makon mo ron ha? Sobra 1 week. Ga 8 days. Nga tao kon may kinaon man imaw sa mo. Ha? Ag puro amba na ni kauna nga to puro tubig ang nang gininom mo. Agway mo ilis-ilis mga katrupa. No? Pero makaron may mabaho nga pangutana sa partman sa nga gusto man maklaruhan sa part aton karang PNP. No? Nga ginkangawa manit aton nga mga kapulisan. So sa sang Domingo kasi saan na nga sugid wag mo ilis-ilis ay. No? So, bisan mag paguwat higko, una lang mana sa sang Domingo nga ron. Ihiima, una lang. Maroon man gihapon. Pero, gakangawar aton nga mga otoridad nga what ama na imot, bukong ama na't babaho ka to pagbuo. Wasan dait na nahumgan nga hugom sa dayang negosyante. Kung sa sugod ka it 8 days, nga wakat paligos, wakat ilis-ilis, una ka nagahigko, wakat ilis-ilis, una ka man nagaihi, karun, sa imo nga itong, may kakaibang utaron nga hugo. Di ba? So, doon yung kinakangawaan, itaton ka nga mga otoridad. Oo. Oh. So, ano sa likod ka ra? Kasi kung aton isipon, ro, negosyante, may daga nga mabaho nga amount ta. Mga katrupa, mga sobra 500,000 ro ana karon nga daga nga kwarta. Pero gina deny ta nandaray ta daya kada nga pamilya makaron. Ito sa report sa Altabas sa PNP. Ha? Kay kanu to pagkakita nga to ito magmaro drama. Oh, may mga tangis-tangis, uwang-uwang tao nga grabe na. Galit ay planado o tagali. Mga katrupa. No? Now, may mga previous case. Raton nga Altabas PNP, nag-connect pagid sa anda karang mga amo. No, may mga amo galiro negosyante nga raya sa. Ha? Ito sa may area it Pangasinan. Nga Ryan nandang amo, imaura ro nag-provide it pundo or kung sa aton pa medyo puhunan para maghimo it negosyo. Negosyo sa baboy. Di nandang negosyo iya eh. So raing negosyo nandang ra sa pag-alagat mga baboy, pagpamakalit mga baboy is ginpunduhan sanda. It anda karang amo from Pangasinan mga katrupa. Aginasugid nga raya nga nga mga negosyante nga nga mag-asawa iya sa aton sa Banuat Makato may utang mga katrupa nga 1.2 million piso. Oro yun. No? Now, ikaw nga nagapamati yang makaron. Ag nagasunod sa istorya itdaya ka nga negosyante. Mapati ka nga may natabo nga pagpang hold up. Mapati ka nga gin-kidnap pero nasambit ka nga misis. Ha? Ay nakita nyo tayo mora, ito ta sa may Altabas eh. Oh. So kung aton tanawon, ag himay-himayon ro mga naging pahayag na, ag basis sa mga ebidensya, uwa nagasinanto mga katulad. Rong daya karanga pahayag. Okay, takong taron, kung nagasinanto, mambaga, nagakolaborate, pero imo karon nga pahayag, sa ginapakita, it's CCTV camera. Ay, uwa. No? Uwa nagasinanto mga katrupa, ruplastada eh. Oh. Now, posible nga raya, obra-obra gamang. Himo-himo ang istorya. No? Nga may una nga pagpang-hold up, may una nga pagpang-kidnap. Kasi nagagawa sa report makaron, nga rong amo before, itdayang daywa nga mga negosyante, mga katrupa, agreng misis nga ra, may natabo tagali nga pagpangluko. Nalukugot ah, itdaya ka rang misis ro andang amo dati. Ha? So, makaron, nagaubrang ang itistorya. Nga kunugin hold up, kunugin kidnap para makalikaw sa anda karang nga pagkalugi dahil karang nga negosyo mga katrupa. Ha? Nga nabuo nanda pila to 1.2 tapos gipagawa nanda nga may 800,000 sanda o kung ano nga pagka kunugin hold up. Oh. So ginutang nanda ro 1.2 sa andang amo nga ra. Ag may mga record na nga gin scam wat ananda karang ako. Ha? Ito sa Pangasinan mga katrupa. So, ambay pulis bisan dandang amo ito wat ang nagapati. Agdaya tanan is drama. Mga katrupa, nga gin obra planado including Roana karang mister. Ha? Nga wait na tabo nga pagpang hold up o kunano nga mga krimen. Ro natabo nga ra is planado drama inside job o nano pa una. No? Kasi kabaabo mga question eh. Kaya, sa plastada pang natabo nga to sa nasambit ka nga misis. Oh. Kasi ro daya nga ra nga mag mga daya nga ra nga mga negosyante, maglibin partner nga ra. May bayaran sanda nga utang sanda karang amo. Sige bayad karay. Wa mat interest nga ni nga gin provide. So pasalamat ani kunta sanda kung gintawan nanda chance nga magamit ro pundo nga ra sa insakto nga paagi mga katrupa. Okay ta kunta. Galingin gamit siguro sa kalukuhan eh. No? So may mga naibalik mata sanda. Nga kwarta sa nasambit karang amo na. So may mga kugang pa. Sa 1.2 million nga ginhugam, nga ginpahugam, itdaya karang amo, nga what interest mga katrupa. So wagon siguro kwarta, nga pangbayad, nagdrama. Oh, nga haron, nga imbis nga datong kwarta, inugbayad ito, walang, kasi white kwarta, kasi ginasinukot naman itamo nga ra, mga katrupa. Ha? So makaroon, patiro andang amo nga ra ito, nag-file tarat kasungon before. Oh, gin kasuwan to galing kasi ginasinukot na, ginalinagas anda sa andang nabilin ka nga utang mga kasama. So what inugbayad? Ah, nagubrat drama para makuan, mabswilto. Pero di ka bang gapo na mabswilto, mas naglala rong kaso nga right dayo.
3: Bullseye!
0: Pwede sanda ganira kasuhan it pulis. Oh. Kasi ginawat ng dira pulis to nga wat at ag nagtao it alarma sa publiko rugin ubra nga right misis or pati anang drama gang randa ka nga ubra mga katropa para gang makalikaw sa utang. Ha? It anda karang dating ako. Kasi ginfailan ng dat kaso ito sa Pangasinan, uaon sa da it kwarta nga inugbayan. Sa nabili ng da nga ginpahugam kanda nga 1.2 million. Mga katrupa. Pila pang roon na kwan nga to? Mga, siguro, mga 400 pang roon na ibalik ng da. Abo pa. Randa kong dang pagabayaran ka. Mga katrupa. May haron aeroplano, drama, istorya-istorya, gintawan mo tat pag-alarma ro mga tawo iya sa probinsya na gamahan mo tang may kidnapping, may hold upan nga nato. Sa kabaturan, wat aron?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Bantay ka mo kararo, pagpahayag itaton ka nga PNP. Iya sa aton ka nga pagpangalagad mga katrupa. No? Aton na istoryaan. Rodam site man na sa Barangay Badyo, aton ibasyada si Kapitan Hinduna. Kasi ginpetisyonan ra it mga apektado nga mga residente. Una ang mga barangay council kar nagapanawagan sa aton karang LGU naman siya ro pang kwan yung tabaga ng mabuhayan nga solusyon din ro gusto nga matabo mga katropa it dahil karang mga residente na sa lugar hindi na aton nun nga ibasyada kinyo. Now ano ro latest man sa raya karang nga siklista nga asagawig ro anak karang nga bisiklita it daya ka nga tricycle driver. Now, may mga senaryo nga nagkanabo. Ginpa-usoy ro raya ka nga tricycle driver. Ag na-identify naman mga katrupa itaton ka nga traffic management unit. Itaton ka nga banwang kalita. Ro raya nga siklista, disidido nga mag-file it kaso. Kahapon ginistorya naton kung ano ro natabo. No? So kita sa CCTV camera. Although white audio. Kita sa CCTV kun ano rong natabo mga katrupa. Para o. Para ro CCTV, no? Sinagawig na gin hunos na rong kariton sa ulihi daya karang siklista. So nag-singgit ro siklista. Boy, anat nga pinalapitan it driver nga tricycle driver tinugop taro na. Agaw na siguro watch CCTV, manyang may nagbugag. Ha? May nagbugag mga katrupa. Now kahapon may ginimbestigahan itaton karon nga traffic management unit it Kalibo na identify. Gusto man naton nga magpatunga man ro LTO. Kasi maurang klase nga mga driver, mga katropa, wait lugar, una sa karsada. Agkagadlok na, makarang klaseng driver. Ha? Kung may mga armas na, kung nanuuna, basi kung hinandos na parang unga nga.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nga kung tanamunta sa video, wa man itsaga ro unga nga mga katropa. Hasagawig man lang. Ro anak ka nga bike ka. Oh, nga imbis nga panaugan na kunta, istoryahon na, mangayo lang mo't pasinsya. Kita nyo man sa CCTV kung ano rin obra na, anat ang agin balikan, ag anat ang agin attempt. Ginbayo gina, gintugop, medyang waman maigo. Ito ako naigo ra. Ito, unga nga ra, no? Pero, hindi na istorya na ito nun. Sa kabilugan, sa ating karang pagpangalagad, mga katropa. Pero dapat, ro aton nga LTO, magpatunga man ka ra eh. Tawan ta tsukos order o kung ano na para ma-aware man sa ibang mga drivers sa ibang mga kamote drivers abo yaron sa probinsya Taklan sa Banway Kalibo mga katrupa kita nyo man o aksidente kahapon na huli cam una sa may Banway Kliso dayang aksidente nga nagtuhaw kahapon itahapon na mga katrupa. Tawo ko kamustahon tabi din ang mga biktima nga ra kon ano ro plastada karnanda, no? Kasi grabe ro impact eh. Ah, ro impact ita pagbangga nga ra it nang kwan. Ita ban sa motorsiklo. Now, hara. Ro lugar is intersection doon. Cruising. Una sa Liso. Diversion going to Makato. Paanto man iya sa may Tigayon nga area. No? And then, provincial road. Provincial road ag raya karang kwanra ng national highway. Now, anarite national highway, Rosambilog, Garangadagan. Grabe ro impact mga katrupa. No? Although nakagusot yung mangkuntar motorsiklo, ah, pero haabot gihapon imaw it raya karanga gaharurot man nga ban. Kun aton nga tan-awon, pariho nga madasig rong dagagan it daywa nga ra nga mga sagakyan. Pero kung ikaw ro driver, matino ro ing utok di kara mga katrupa nga gaagi ka sa cruising area, hindi ka magminor? Hindi ka magpatawhay? Nga maglikya ka sa pihak, waga, tuo, kung baga may sagakyan. Hindi utak inangal, waga kita nagabagasugan ha. Sa natabong arang, sininti unas may banway ta Liso. Kasi pariho man nga madasig eh. Pariho ka diridiritso despite nga cruising doyon nga ron. National Highway Rodaya ka nga diversion road. Na isang bilong nga ra is provincial road going to Liso. Liso ang malinaw nga area mga katrupa. Oh. So, road driver man it ban, wamanin mo nag-iisip, nga roana ka na nga ginaagyan is cruising. Nga base kung maka may una nga mga sagakyan or mga ano nga diridiritso man. Kung aton nga tanawon, wagid man, diridiritso ta, raana tang pamatsagan. Highway tang kwan eh. What at cruising eh. Mauman rong motorsiklo. Diba? Kung tanawon naton sa CCTV camera mga katrupa. Doon ang masaklap. Nga may una gihapon nga magmahod naton tao kung base kung mga first timer nga nag-agi sa andas lugar nga wasan dagsayod nga may kwatkalikutan. Crossing area, intersection mga katrupa. Pag intersection, delikado ron nga kwan. Dapat mag-hinay-hinay ka na. No? Ay tanawa haro.

halalata magmansig kwan lata sanda dagasigan it dagagan di karon parurot pagusto latang magpadagagan no pero question tabi sa dahiwang araw wa kita sanda nag slow down wa sanda nagpatawhay wa sanda nagminor hindi man siguro mahambang naton nga inosente sanda nga ruyon nga lugar is intersection ha sinoro may right sa doyon karon nga dagan nga una nga magminor. Diba? Pero National Road, dapat kung gaagi ka sa National Highway, kanda taron eh, kung ikaw rin mong ginaagyan is Provincial Road, dapat magpatawhay ka. Pero bisan pa nga ni, kung ikaw road driver, ah, kasi tanan nga mga driver nga ra, wa naila it aksidente, wa naila it disgrasya. Diba? So sayod mo nga intersection o lugar, mapaharurot ka itdagagan, bisan una ka sa National Highway, bisan sa insakto ka. No? Hindi man pwede ron. Kita nyo kung madisgrasya, kung may mga magkadisgrasya nga sa insakto ka nga lugar, pailan ka gihapon itkaso. Reckless, kuan man gihapon, reckless imprudence resulting to physical injury nga mga kuan or ano una nga mga kaso. Oh. So kung i-aton tanawon, pariho malang roday wa kara. Huwag kita nag-slow down, huwag kita nag-minor. Medyo nagagawa nga watsanda kasayon nga intersection o lugar eh. Randa ka tang pananawon, diridiritso ka ta, watsanda kasayon nga bi. May sambilog pagali nga karsada, which is National Highway, pag diversion road, kwan nun, National Highway road, National Road. Oh. So, uwa eh. Kung aton tanawon nga sa maura nga senaryo mga katrupa itdaya ka nga natabong aksidente nga ra kahapon una sa may banwa karay Kliso. So ara guman baga sugat. Ha? Ano ro mayad yo man naton nga obrahon di karon. Butangan ta guman ita mga design nga para bisan papano may makita ro mga driver sa nga ro lugar is intersection. Kasi kung aton tanawon pariho ro mga driver nga wa kasayod nga ro lugar is intersection mga katrupa. Bahala na. Dire-diretso kat agihapon no dagagan. Oh. Saklap karon na tabong at tabo. Una sa may intersection nga right Taliso sa diversion road mga katrupa. Indo na istoryahan tara sa atong karanga pagka. 7:26 raton nga oras mga katrupa. Sa atong karanga pagpropanan. Oy una sa Ayasi Imprinta sa Banga. Good morning gid ha, Sir Archie Tihada naga-monitor man karon. Kasi gusto niyo nga magpa-imprinta, magpa-obray tan yung mga uniform jersey sa basketball o sa opisina. O na lang, kunin ang ro Ayasi Imprinta sa Banga. May mga brands andara sa iya sa Kalibo. May ito pa rin sa Iloilo, sa Kalinog. May anda man to sa Antique, sa Kulasi, sa Nusi Antique. Mga katropa. Good morning na sa Ayasi Imprinta nga nagamonitor makaroon nga gawin ka ito na sa itong makaroon nga pag pangalaga, dagaton ka nga pag ilili. Now, sa ato makaroon nga pagpropadayon, dugang naton nga mga mainit nga mga topikong aton karang nga pag ugo istorya. Good morning ani kay Divina Subiaga. Watching ida makaroon sa Fairview, Quezon City. Pasyara ko na sa pamilya Auro, Subiaga, Kalakabian, Libacaw. Good morning. Okay lang man sanda, permiro nagapinamati. Thank you gida na kay Divina Subiaga. Mama Teresa Libardo, good morning. Good morning gida ko na sa nagwapong apo kay Baby Maki Koy Koy Kulot o nasa Ibahay doon. Good morning! Good morning ha, o nasa Bliss Ibahay, nakabulls ka. Good morning! Cloyd Beltran, Cloyd, good morning. Kay Jory Jorpo, basic at bayi nga ron sir, sumunod na sa gaki, tapos inewanan imo, tapos ang bangon na nga ginhold up, ginkidnap, basi may sakit ron sa utok. Good morning! Kung sa bagay, pwede patagali imo, kasuhan doon. Kung totoo, pwede takasuhan nun. Ginawat na tarong mga pulis nga ra. Jory Jorpo, grabe tagali, hagupit ni Kaloy. Hagupit na. Anang international ni Mitmabagyo is hagupit. Pag Sodias, Pilipinas, Kaloy. Good morning! Kay Ning Ning Rilo, Ning, good morning. Una sa Agbanawan nun, nag-monitor. Makaroon ka ton, makaroon nga agahon. Good morning! Kay Ma'am Judith Nadwa, good morning ma'am. Agsataran ko nung nga nagawa monitor. Good morning kay Joms Atiro ha. Naka-monitor sa Bullseye habang nag-inom-inom it healthy nga kape sa Mabilonyo, Washington. Good morning. Kay John Earl Obamos, good morning. Disconnection gid man. Good morning. Ano disconnection nga sa akil ko. Ansel Andrade pod, good morning ha. Gikidnap

0: kaw galingon. Good morning! Yan. Nasa Pulo Katiba nga kay Nanay Inya Diwan o Tinsyo. Good morning man. Nag-monitor mga karon. Nang Grace sa Rambunay. Good morning! Good morning! Kay Grace sa Gimaray. Good morning man. Gapasyarot kami sa Barangay Kahilo sa Makato. Oy, good morning na sa mga taga Kahilo Makato. Good morning! Kay Aristo Natividad. Good morning man ha. Siyempre una kay Ate Girly Natividad ag Agapito sa Bala. Kay Nanay Cleotilde Natividad, kay Christy Bereber, kay Jose Arlene Bereber, Tigbawan Madalag. Good morning! Morning. Si Michael Villane Basolina, good morning man. Kapatamyaw man ang mga kasi Mario na sa Lagimban Wawes, Numansya. Good morning! Kay LC Molas, good morning LC. Good morning! Kay Gino Andre Casas, good morning. Watching makaroon sa atin nga live ha. Kay Ian Panagiton yan, good morning. Good morning! Nakatutok man makaroon ka rin. Sige. Kay Boss William Masangya, good morning boss. Nakabull sa ibang mga nagamonitor mo sa aton karang pag pangalagad. Haranay, amat-amatan tanera mga katropa. Pamatian taro pagpahayag it Altabas PNP si Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. Imoraro officer in charge it Altabas PNP. Well, una ginadayaw taro Altabas PNP sa anda karang madasig nga aksyon ag pagpaguwa agi sa publiko. Kung resulta it andang investigation sa ginubrang ra it nasambit ka nga negosyanteng misis. No? Pwede ra sanda kasuhan. Pwede sanda balikan. Gintawan at problema ra aton nga may manghod yas probinsya Daglan. Yung pinaalarma na tanga may hold up ang kidnapping. Pero sa kamaturan, watagalit na tapo. Kasi kabalis ka ran sa ginasugid man it mga ebidensya mga kapatid. Pamatian naton, Ruhipe, ro officer in charge it Altabas PNP Police Lieutenant Abelardo Palma.
1: Lieutenant Abelardo Palma, sir. Kamusta makaroon na ro dayaganit investigasyon? Ano ro mga dugang karang update no? Sa natabo nga nga ginaaligar pag hold up at pang kidnap sa sangka negosyanteng babayi agindagaw na sa Banwat Altava, sir.
2: Yes, ma'am. No, bali as an update sa sining insidente tungod man sa aton nga effort sa pag-convince sa aton biktima natigayon naton nga ma-convince nga mag-resurface diri sa Altabas Municipal Police Station kasi nag-uli ni siya sa ila lugar dito sa Mindoro and sang May 4 that was Monday nag-surface siya diri sa Altabas Municipal Police Station kag ang aton sini nga gina-expect nga makahatag siya sa mga additional information as per her recollection sa mga natabo but amo man sa gihapon ma'am ang statement amo man sa gihapon wala man siyang nagdugang sa iyang statement nga nagsakay siya sa tricycle from Katiklan nga pabalik sa Makato which is sa amon nga continuous effort sa pag-backtracking sang mga CCTVs ang amon lang nga nakuha is ang footage nga nagsakay siya sa isa ka bus from Katiklan going diri sa Altabas.
1: Alright, sir, sa CCTV, ano ro, ato niya mga nakita nito nga dugang ebidensya, like, parehas gidron sa mga ginaubra, sa mga ginakidnap, ging aywan niyang igto, nga samtang nakatape, imaw nakagapos, or imaw mismo ro nagpanaog sa bus, ano ro, buo, sir, CCTV?
2: Bali, ma'am, ang amon nga footage nga nakuha is, nagdulong siya sa iyang mga bata, sa sulod sang GD port pasakay sa barko pakadto sa Mindoro sunod nagwa siya sa GD port kag nag kadto sa terminal sang Siris kag nagsakay pero wala nasang footage nga naka capture kun sa diin siya nga particular place diri sa Altabas nagpanaog. But ang ina nga CCTV footage gin corroborate ina sa statement sa conductor mismo sa amo na nga bus.
1: Nga imaw ro pasahero nga tong nagsakay.
2: Yes, ma'am. And but accordingly, hindi niya madumduman kung sa diin nga particular place diri sa Alta Bus nagpanaog considering madamo man sang mga pasahero nga iya gina-cater, nga iya gina-atubang while sa ilang pagbiyahe. Subong man, may isa pagid ka persona, isa ka vendor diri sa bus stop sa Alta Bus nga nag testify man during sa aton nga pag-conduct sang investigation backtracking nga really ang biktima nakita niya nga nag nakita niya dira mismo sa bus stop area sa Alta Bus kag nag transfer nagsakay liwat sa isa ka bus regular bus going to the direction of Iloilo.
1: Okay. Agaw ta sir it, mga dugang footage yun na after do yun nga magsakay mo sa ginaligar nga pahayag isang ka vendor nga ra nga nagsakay mo sa isang ka regular bus.
2: Bali ma'am wala for now wala pa ina namon na wala ina namon na wala pa kami sang may nakita nga bali continuation sa sina nga footage.
1: Mm-mm.
2: But kung balikan naton ang dito sa Katiklan is contrary bali sa iyang allegations nga tricycle ang iyang ginsakyan. We have exerted all effort nga makakita kami sang CCTV footage nga makasupport sa iya allegations nga sa tricycle siya nagsakay. Kabalo naman kita ma'am nga ang Katiklan is tad-tad man sang CCTV. Sa CCTV sang barangay, CCTV sang LGU, kag CCTV man sa mga private individual. But unluckily wala gid sang may footage nga nakakuha nga nagsakay siya sa tricycle. Only that nga ang nakakuha sa iya is nagsakay siya sa bus.
1: Kitang-kita gid sir nga sa bus tay mo nagsakay from Katiklan.
2: Yes ma'am, makita nga nagsakay siya sa bus but sang gin present naton sa iya ining nga footage iya ini gin deny nga hindi siya.
1: Pero sir sa footage klaro gid nga imaw like pati sa suksok.
2: Yes ma'am. Correct ma'am. Na klaro siya ma'am kay it's very impossible nga ang isa ka tawo nga may duha ka tawo nga nagsuksok sang pareho nga bayo luwas sa kulor sa ngalan may ngalan abi may brand sang bayo ngalan na naka-imprint sa front portion sang bayo very impossible nga duha ka nga may duha ka tawo nga nagsuksok sang pareho nga bayo sa pareho nga oras kag sa isa man ka lugar.
1: So di ka yes, na sir, ko klaro nga dayang apartment ko naghimo ita istorya raya ka nga negosyante sa raya nga part nga sa tricycle sigon mo nagsakay pamakato.
2: Sa subong ma'am hindi pa man naton premature pa man nga makahambal kita sina but sa nahambal ko na narespeto nato ng iyang allegations kag sa gihapon nagapangita kita sang ebidensya nga maka probe sa iyang allegations.
1: So far sir, Royon wa ta kita nakikita nga abimana person of interest nga sa part nga ginagbuusan ang kwarta sir nga ginaligar bitbit na during that time nga naduga imaw sir.
2: Mama, kung when we speak of person of interest, sa amon yang isa ka ang gulo nga sa investigation sa amon di sa Alta Bus sa PNP may ara kami person of interest pero hindi na ina naton ma-divulge tungod nga ang pamilya mismo naga request man nga
1: ano ayo jud mananda sir.
2: Yes sir. Yes ma'am, yes.
1: Pero sa ibang angulo mat araya nga ra sir dayang sa aton nya POI nga ra.
2: Yes ma'am, sa iban nga angulo.
1: Pero rayagat nga mga sa CCTV ay based at aman sa allegation man ni ita rayang karanga biktima sir o rayang negosyante. Pero nagakontradict ya tagid abay manay mo sa mga nabuo nato nya footages.
2: Yes ma'am, correct ma'am. Very correct ma'am.
1: Sir, pwede kami makabumaskin initial sa rayang sambilong angulo POI ano ra sa part at kwarta aro yun nabimana sir nga POI imaw sa part niya ginbuo na naro kwarta.
2: Sa nahambal ko ma'am, under investigation ma'am, para hindi man ma-compromise ang aton nga ginakandak na investigation kay gusto man aton nga mapadali ini nga ginakandak naton nga investigation ma'am.
1: Mm-mm. Pero sir, sa inyong investigation, mga pilang porsyento ang dudagagan ka ra sir?
2: So far ma'am, ang amon ginatutukan subong maubos na namon tani ka pang kuha ni tanan ang mga footages nga naka-capture sa iya. So far, dali na lang ni ma'am matapos ma'am.
1: Okay. So, Royun sir, no, kumbaga pilang anggulo gitaro inyo kanagaling nga ginatutukan man. Sir, abimana sa mga makarang gimpresenta ninyo yon sa record negosyanteng babae ro mga footages aging balibara na. Sir, may mga inkasa abimana nga mapamatudan niya naghimoy mo with istorya ako na no, may mga pangatubad nyo ni mo karang kaso abimana?
2: Yes ma'am, of course ma'am, tungod nga nabulabog na kung tungod nga nag-spread na ini publicly kag nag-cause na ini sang alarm kag confusion sa public kag rest assured nga ang may nagakabagay gid nga kaso para sa ila. Kung mapamatudan ma'am nga nag-fabricate siya sa istorya.
1: Oo. Sir, kanoon ninyo ka na naging presentar? Mga natipon ninyong photos nga ni?
2: Yes ma'am, masang pagkato niya mismo diri ma'am sa station sang May 4.
1: Kumbaga, sanda mata sir or imaway, tutok mata man sa rayo nga kaso.
2: Yes ma'am. Oo ma'am.
1: Okay. May kumakita mat anaton sir nga desidido matabi man na imaw nga may maaresto or may mapanabat sa ginaaligay nga nga kidnapping.
2: Gina-consider man abi naton ina ma'am kay siyempre kung malapit tani sila dire siguro adlaw-adlaw siguro everyday siguro maging available man siya kaso ginarespeto man naton kay sa kalayo man sang ila lugar. So, kung kaisa gani ma'am, ang mode of communication namon sa ila during backtracking, mas maayo tani kung personal nga nagaupod sa backtracking. Pero nagapangita na lang kita sang paagi nga makabulig kita sa iya recollection. Ay tungod abi nga during CCTV backtracking, basi makabulig man sa iya nga pag-recall sa mga incident. Nga wala pa niya na dumduman.
1: Okay.
2: So nag-import kita nga mag-video call. Nga mag-video call sa iya or magtawag sa iya through sa cellphone during investigation kag backtracking.
1: Mm-mm. So ana mga naunang pahayag nga to sir like torture, gin-torture imaw, ging natugan nimo sa tricycle. Ano ra duyo niya tagida na mga nadumduman aga road racer wa tagida but madumduman sa sulit sang Domingong naduga imaw.
2: Yes ma'am, bali the rest sina according sa iya tulog siya kag wala siya sang animo kay allegedly gina-spray daw sa iya kag ginapainom daw siya sang tubig.
1: Mm-mm. Sir, sa inyo nga pag-recall nga sa ruin niya part niya gina-torture imot dayang babae nga nagasud sa rayang aming kukubo, nadumduman niya na or may mga dugang imong payag karon sir kung na-recall abi man ninyo sir kung ginapaistorya ninyo kanatuman?
2: Yes ma'am, bali dira kita nagatutok during face-to-face investigation sa iya nga kun kahit makahatag man lang siya sang clue sa amon, makahatag man lang siya sa like halimbawa nag-mention siya nga na-recall niya daw nga may nakita siya while nag-travel sila nga dalawang mataas na signboard na may pangalang tangalan.
1: Okay.
2: So sabi malapit na pag abot na nila daw sa may dalawang mataas na signboard, malapit na daw yung kasi Tagalog siya eh. malapit na kuno ang ilang stockyard kag malapit naman sa kubo nga ginditinan sa iya. But during investigation kun pamangkoton siya nga kahit estimate mo na lang kung how many minutes ang travel sang tricycle from that particular dalawang mataas na signboard going to that particular sabi niya na kubo na dinitinan sa kanya pero hindi niya talaga masagot.
1: Sige. So makaroon at least sir, may mga angulo man niya ginatutukan naga. Ano kamo kana sir kumpiyansa nga maano geda ma ano nato nyubusan niya mamba nga ma case close gid ra kara sir at sa bulig banit mga buyot nato niya ebidensya sir.
2: Yes ma'am, dako gid ang tsansa nga matapos na ini ang investigasyon kag gapasalamat man ko sa bulig ninyo nga mga taga media kay nakita ko man nga dako gid ang man ang inyo bulig sa amon sa during sa pagkandak ng investigation kag naga expected ako nga matapos na gid ini sa madali nga panahon.
1: Mm-mm. Sir, sa partit asawa may mga nabuo kita nga duga nga pahayag or makabulig sa iya dagagat investigasyon.
2: So, mama, bali ang iyang live-in partner nagganto man di sa police station, open sila, but amo man sa gihapon, the same man sa gihapon ang iya statement sang na-discover ni ang alleged victim naton as kagsubong sang nagganto di sang May 4, amo man sa gihapon ang iyang statement.
1: Alright, sige. Sir, Police Lieutenant Abelardo, sir, unless may mga gusto kang idugang nga mensahe or panawagan na good niya, ubusan na gid no nga matapos sa karanga kaso aga kung may justisya gid man niya, kinangan niya, may iserbe na, sir?
2: Yes, ma'am. Thank you, gid. Katrupang clear, ma'am. Thank you, gid, sa time nga ginhatag mo sa akon. Gusto ko na mag Tagalog lang muna, ma'am, kasi yung alleged victim natin is Tagalog.
1: Sige, sir.
2: Thank you po, ma'am. Una sa lahat, gusto kong iparating sa victim natin na kami dito sa Altabas sa police station ay patuloy pa rin na humahanap ng ebidensya na makapag prove na makabigay ng probe doon sa allegations po ninyo na kayo ay sumakay sa tricycle at sa lahat yung mga allegations, lahat yung mga revelations. At kung hindi naman yun totoo, magsabi ka na lang, pumunta ka na lang po dito at magsabi ng kung ano talaga yung totoong nangyari at nang tuluyan ng matapos itong investigation.
1: Mm-hmm.
2: Kag sa mga taga Altabas naman ma'am, kag sa bilog nga pumuluyo sang aklan nga naga subaybay sa sining insidente, sa sining istorya, rest assured nga ang Altabas Police Station magatutok kag nagatutok gidiri nga matapos na ini nga investigation. Kag para sudat it will be clear na sa lahat na sumusubaybay dito.
1: Alright. Sir, kung binatuta kung ta sir Noro, anang mga payag itinibiktima nga alleged victim nga naka-tricycle aro posibleng sa likod itry nga pagpang-kidnap kanay. Mabahot akong ta sir no, nga bulig nga ma-identify yagi ray ka nga driver kay man ang babungan ni Tata din CCTV ro area eh, kung sinin mo nagaling ko which is sa Katiklan sir pero ro yun yan white tricycle nga ginapahayag raya nga involve sa ray ka ng insidente sir.
2: Yes ma'am, correct ma'am. Tanan nga entrance exit tad-tad ka CCTV sa Katiklan, especially sa GT Port area. That is why very impossible nga kung nagsakay siya sa tricycle ma'am, talagang na-capture gid ka CCTV.
1: Sige, alright. Sir, mabuhay niya, salamat man. Nasaray ka nga update si Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., Officer in Charge, It Altabas Municipal Police Station. Naraya man si Katropang Claire T. Ad, It XFM. 96.5 Kalibo ang katropa mo.
0: Okay, so daturo naging pahayag itaton karon nga Altabas PNP. No, klaro, Based pa lang sa mga ebidensya nga nakalap itaton karang Altabas PNP kagayo sa naging statement na ana karang mga pahayag mga katropa kon aton karang tan-awon eh. No? So gani pwede ta karang mabalikan do daya karang daywa including ra ana karang mister nga aron din. Salamat ta. No? Nag-ubrat at istorya. Ro raya karang babaye mga katropa. Ha? Aga ro andang amo ito sa Pangasinan nagapupahaom pagidman ita kaso kontra sa daywa nga ra. Kasi may anda pa nga mga ginobra nga pagpangluko. Mga katropa. Oh, ayaw ta siguran dawat maisipan ra ita aton nga mga pulis nga magkandak it nang backtracking sa mga CCTV eh. Kasi tanan na may mga public places na iya sa probinsya halos bilog nga Pilipinas may mga CCTV camera. Mga okay. So din doon. So base kung may mga plano man nara ibang mag-ubraman it mga maura nga mga senaryo, mag-isip-isip anay. Kasi pwede ka mo karabalikan itaton ka nga mga Bullseye! Nag-awat na sa aton nga PNP maurang klase nga senaryo nagtuga pa it alarma sa publiko nga bangon mo tanan nga may kuan nga ra, may kidnapping ag pagpang-hold up nga natabo. Alarma karon kapin para aton nga mga negosyante iya sa aton karang nga probinsya kara ita. Okay, Tristan Golay, good morning. Mayad nga pag pamati ah kay Belinda Castro. Good morning. Buka na miton. Kay Ma'am Arlene Arsenio, good morning kita. May training kami, basic training course sa Barangay Health Workers, manual reference. Thank you kita na. Good morning na sa atin nga mga katropa na sa Antique na nag-monitor. Thank you kita sa pag-share kay Arlene Francisco Arsenio. No? Good morning. Kay Jay Perdigones, good morning. Thank you ni sa pag-highlight. Good morning, Yepes. Good morning, man. Yan, kay Boss Monit Matores. Boss, good morning!
3: Good morning!
0: Nag-monitor makaroon, bisan masako un sa traffic.
3: Good morning!
0: Good morning. Kay Boss William Masangya, thank you na sa pag-highlight sa ating programa. Kay Ridger Ibokan, good morning!
3: Good morning!
0: Naka-monitor ang nakatutok makaroon nga gahon niya sa ating karang pag-pangalagad.
3: Good morning!
0: Kay Boboy, kay GC Joseph Costan. Boboy, good morning. Una lang sa Siag Ibahay.
3: Good morning!
0: Ginaline Amaro, watching makaroon sa San Francisco, Agusan del Sur. Kay Dang Villanueva, good morning. Nakatutok man, yeah, sa aton nga pangalagad. Now, Haraman, aton man nga igabasya da kinyo. Dayang estudyante nga nga siklista. No? Kahapon, gintingwaan yun ra nga maayos ag para malocate or nasambit ka nga tricycle driver. Now, in fairness man sa tricycle driver, gusto taman nga mabuan ita pahayag imaw. Although, base kita sa CCTV camera. Kung atong tanawon ro CCTV camera, may saga kita ro tricycle driver nga rin. Una-una, anang saga. Nga sinagi na rong bisikleta, it daya ka nga siklista. Pagsagi na, nagahugat-hugat mang kunta ro nga nga rin nga, abi, istoryahon, mangayot pasinsya, pero nag-abot na sa punto nga tinugop tay mao. No? No, wa kita kasayod kun ano ro ginhambal it daya karanga unga. Ginsinggita na. Nga gin kaakig it daya karanga tricycle driver. No, bisan anuman ro ginhambal it tricycle it nang siklista nga ra mga katropa, dapat wat at wa imo nagpakita nga motor anang actuation. What ana naging attempt nga tupon ro nga ka? Oo nga what abi na naging tugot ko. Di ba? Kasi nagtuga na ita kwan eh. Scenario. Agwat siguro mo kasayod nga may mga CCTV una nga kita karo ana nga nga kita. No ano ro pahayag kara ito nga mga katropa no. Nag-inyo biro nga kara no. Pero anyway, may pahayag imaw ag ano ro mga update makaron. I-check tani si Katropang Claire kay kahapon imo nagtutok kara sa daya kara nga insidente mga katropa nga natabo nga sa siklista natabo ra ko nagtaliwan nga adlaw Iya sa aton sa may Banwait Kalibuti karon sa may area ita Mabini. Mabini rang area no. Sa may drive-thru kampira sa may Jack. Nang kwanda nang di maagma siguro unda nga area no. Crossing di maagma Mabini mga katrupa runa sambit karang insidente nga natabo. Now, katrupang Claire, ano ro naging scenario or latest sa natabo ara may pag-istorya gon between driver aga siklista?
1: Ayas ka tropang dyan, no? Ging patawag ro, magtimbang ka rang kampo. Una karon sa ato niya, LGU Kalibo particular sa TTMD. Kaibahan niya ni Karasi sanggunay ang bayan member, Matt Aaron Guzman. Nag-istoryahan kung ano gidaan nga ni Ro na tabo. So, nag-atubad niya man, ro, magtimbang kampo ro, tricycle driver nga ra, and raya ka rang siklista nga estudyante. So, apang sa piha karahay, nagagawa nga disidido gidaan nga magpasak kakaso raya karang estudyante. Kay man kahapon sa anda sigon niya pag o atubang ay minko nagahuwat malang man mo nga magpangayo pasaylo pasensya raya karang tricycle driver apang wag mo it nabatian although nag-explicar
0: ko siguro gapangit pasensya
1: ginahagahugat
0: Roo nga
1: magpangayo magpangayo yun lang abimanet pasensya raya karang tricycle driver apang huwag idaman yan imo karanaga pangayo ita pasensya or pasaylo so although nag-explicar the tricycle driver kung hamat na himo na narato rupahayag karay tricycle driver pag liko siguna na nakibot imo haman it siningitan imo at estudyante nga ni nanaog imo tanang tricycle ag
0: so wagid na mapanuhan nga kalangkad na rokariton ita siklista sa likod
1: aro yun do ano no katropang dyan do pahayag abi manita pero raya explanation driver nga haman na ginsinggitan mo ako something makaroon no nga haman ginsinggitan
0: ano ro singgit
1: kung ano man ba kung magkumpronta ito nga haman ginsagawig para mauli abi mana sa pag istorya gintawag ba amin ko gintawag ka tropang dyan no so what ano-ano ay nagnaogro tricycle driver ag nagkuta na sa unga ano yung ginasinggit-singgit min kumaruyo na bimana ag diretso bayo so nakailag doon nga yes diretso ging ano to nga ging nakaiwas matabi ro nga pero naigwa man yapon na nga
0: abot yapon
1: abot na nang alima so nagpamedikal ag hawok ta ani hingan makaron ro
0: oy gabaskog tara nang atuot
1: pa ana nga alima so do tricycle driver galinga ra naga boundary sa Banwat Kalibo biyaheng poblasyon ro ana karang nga tricycle ag taga Makato tahingan ra raya karang nga tricycle driver no so makaron ay may mga pag-uistorya sa TTMD aga may mga dugang pasigon sa nga pag-uistoryahan na wa kita kasayod kung sa Kalibo PNP ra or sa si inya ano no opisina pero sa TTMD na sanda nakaatubang aga sa piha karahay haumgid nga decidido
0: so wait na tabo nga settlement
1: may ginaano biro pero wa pabigina disclose dito nga pero may nakatagana pag itabi sa nakatropang dyan niya pag atubang pero sa pihak sigun karahay mga pasaka gitingan sa dat kaso.
0: Pero Royal TO wa nagano kasi dapat masukos order o tricycle driver
1: yes doon pero ato niya ginatutukan na kay man as per information sa unga ay minko wa pagid nakapatunga kara
0: ano ro LTO
1: wa pa kara nakapatunga ro LTO
0: yan ni sa LTO ro video
1: oy nag viral yun man yan ni ra no so ginusisa nato noon sa unga kung ayhan napatawag gon ro sandang magtimbang nga party or the tricycle driver sa LTO ay wa pa man sigon sa TTMD pagatagid katropang diyan no so raya nga unga gali hali ni mo ra sa eskwelahan itro yun niya hapon gabagong baka malangan niya nga bisikleta nga ra ay nag-intern ni Maura sa may Lezo so maharo anang nga pamasahe sigun or gas nga ni nagbike nagabike lang imaw bago pa ang manya ni ra imo nga bike ag duit agagiro na tabo so may angkon nga sangkiri nga gas kasamaran ro anang nga bike ag ruin pagidro nakataga na nga oyster yan kung ayhan pagabayran ita tricycle driver do Danius nga ra no nga ging tuga itry karang insidente. So makaroon may mga nakatagana pa sa nang pag-atubang ikatropang dyan apang
0: so sa kahapon nga tubang wagid at natabo nga Kasi ro driver, tricycle driver, matsawat at plano kung ano ro.
1: Uwa na gano'y, nagawa siguro nagpakipasahilo. Pero rotono, ba't nag-explain kami kung may paghinuso man. Mm-hmm. So no, sa unga. Pero gusto gidabi, nanda, kapitan ng tatay, ito nga nga nga, tao at leksyon do tricycle driver.
0: Kaya man, driver eh.
1: Okay la tabi man na sunod sa unga nga sige sing magsinggit ka man pero sakiton na mangmanakit siya giro unga ayro tricycle driver aga kung makarat aga limo permi wa kita kasayod kung sin upa ro
0: base, no na, mabiktima na
1: ma-involve sa mga makarang road rage
0: pag once nga imaw una at base kung may armas pa imaw
1: yes.
0: Ana tagaging birahan tagagi eh
1: so dire-diretso eh ato gatanang nga pag nagit tricycle nagkuta na ano yung ginasinggit ag diretso bayo atot aro natabo akita man abi sa CCTV nga dire-diretso gid ay mao so miko naga insakto mataba pahayag man ita unga ngara sa naging action itraya karanga driver so hatulat ako noon ang nahimo ginsun pagapitan na ro tricycle driver nakastop pa man during that time ro ro traffic kay ging picture na tagid na naruba di number ag ging call out.
0: So importante na identify
1: yes.
0: Na sayod no. Pero tricycle iba matara operator kara.
1: Oo, nagaboundary ang gidraya kara.
0: Operator taga yata Kalibo.
1: Taga poblasyon Kalibo rin na ng biyahe, taga poblasyon Kalibo i mawapang raya nga tricycle driver tumandok kay demorat barangay Kalangkang.
0: Sa Makato.
1: Makato.
0: Oh, sige, so gaton ta. Pero i-check natin sa LTO kung may action nga ginobra man ro LTO sa ginobra nga tricycle driver kasi mga maura nga mga batasan hindi ta pwede ra nga magbiyahe sa karsada
1: kadto. Yes, mainit at uwa bi.
0: Oo.
1: Hindi ta pwede gali nga sang
0: so, kere. So kung ano nga naging katapat abi karabo kun at nang siklista ora no? Base yang nga may mas matindi nga natabo una sa karsada nga ra.
1: Do iba ta paman kara nga mga tricycle drivers mga armado at ako amat no? Oh. So ro indo likaw-likawan ginapalikawan gid niya. Mga makaroon daya nga road rage kapin mainit yun matabiro pa niyempo mainit pa naruugoy tiba so doon do gustong ay, likawan ay kung
0: natong tanawon saga kita tricycle
1: yes,
0: driver
1: yes maskin si angulo
0: bisan si in angulo
1: nagpanakit eh may pagpanakit
0: abe mo rapagsagi na sa yes. Bike ka sa ro bike sa lugar ta sa insakto ta imaw nag U-turn abibigla ro tricycle nga ra.
1: Oo.
0: Pag U-turn na, wat na naman mapatuhan.
1: Nagpakampantit, tapos siguro mga wat na tao sa likod yung tricycle.
0: So, ibutang tangawa man matuod na mapanuhan nga nasa gawig na road bike. Pero, ginroactuation ito nga, nagsinggit na biyagi.
1: Yes. So, nag-ano man, syempre, hindi ka man siguro, may ko-reflex mo man doon, kung may naiguan sing likod, ay ga-react kagid. So, may ko, hi, may ko nang makaroon, baga roo nga katropang dyan. Syempre dire-diretso gusto man lang ko tatunga man niya mag-o istorya istoryahan ro pagsagawi kay ano tagagi diretso tugo ro na tabo
0: din rong ro bulok sa tricycle driver nga ra kasi nag-obra te mo it nang ano eh naog te mo kwan nami siguro eh laban ta sa boxing ra sa Aliso sa Sabado
1: oo so do you know ka tropang diyan ay gusto gid ay kampo it siklista nga rang estudyante nga
0: ipail ro kaso
1: ag tawon gid at leksyon daya okay. Karang tricycle
0: sa
1: driver
0: sa Kalibo ano ro hatol wa man it nang
1: wa pagin gin pa istorya man lang manabi ka tropang diyan eh ro magtimba nga parte so syempre ag naga boundary man lang man ra karang tricycle driver do yun do kung bukit ta ka update kung ano ro matabo sa syempre operator dapat abiro operator man karon do nagasala kung sinoro
0: so dapat yan ikunta while nga ongoing pero anda karang pagatubang pag-imbestiga ginhold anayro driver nga ra di anay pagpabiyahihon base kon maka tugop pa imo itibang mga siklista una or mga motorista.
1: Mm-mm. So do yun nakahapon sa TTMD so ano nang natong karon siguro si SB Mataigto manimaw eh nagatubang manimaw
0: no? Sa imo tara sa Committee on Transportation
1: oo so sa Milog manimaw sa nagatubang
0: si Auntie mo tanga
1: Bibian
0: karon in charge si karon sa TTMD yo. Sige. What cup una karon ka kat natabo ra?
1: Oo, aron ka tropang diyan eh, Raya.
0: Kasi may traffic lights sabi.
1: Yes, oo, may traffic lights sabi. Although tikara sa may unahan, 'di ba? Kuamat may mga nagatindog man di karon ni sa may stoplight mismo na kuamat ro mga pero ay weather malaman kuamat ko may gabantay di karon.
0: Problema abi di kara. Gayuton ka eh.
1: May gasolina. Daya, tag sa may gasolinahan ingan, di ba ka?
0: Di, nasa kita mo sa may, kuwan nga ra, Dimagma.
1: Mm-mm.
0: O, anong kanto ka ron na eh, may Jollibee din, nasa unahan ka ra.
1: Mm-mm.
0: O, nasa may, ano, gayuton, abidain ron nga, para maglikok din niya sa pihak ka. din mga purpose it iba karon nga mag U-turn. Ay nasagawig na ro sa bilog nga ra, di ba? Nag-right turn ka.
4: Oo.
0: Tapos maliko ka umandayon ay tao lamang ay watagan
4: ni gasolina. Mga gulpi-gulpi
0: nga liko. Karon sa may gasolina kabubaho nga no U-turn. Pero ay ginapinabayaan man.
4: Yes.
0: Dapat gani buon lataro sign nga ron nga no U-turn. Eh nag-U-turn man gihapon man it nagaano, wa man nagasita, wa man it ay tawag dat pugos yas kalibong nga rarotra. Oh, sige.
4: Sige, ruin ka tropang channel suruin do ato kabang-abangan ko.